0: Ano po ba ang kailangan nating gawin para hindi po lamang maging paper commitments itong mga investment pledges na nakuha ng ating bansa?
1: Kailangan po i-follow up po yan kasi investment pledges, yung bang showing of interest pa lang yan, Al, no? So, kailangan tutukan ng ating ambassador, commercial attaché dun sa say, Japan, no? Galing kasi dun ang presidente. Tsaka mag-coordinate po sila dito sa kanila mga grupo sa Pilipinas, ang Department of Trade and Industry, tsaka dito sa Department of Finance, no? Kung sakali naman na ang interested investor ay gustong makipag-partner sa isang Filipino, eh, kailangan din yung ating Department of Trade and Industry tingnan kung ang iba natin mga kasamaan dito, mga conglomerates or mga middlemen, mga middle manufacturers, ay interesado rin makipag-joint venture sa Japanese investor. So, continuous po yan kasi magkakaroon ng loss of interest kung hindi tutukan yan eh, no? Tsaka siguraduhin din natin na talagang preparado yung ating mga ahensya na magbigay ng mas madaling tulong. Kasi ang problema natin sa mga nakaraang taon hanggang ngayon, hamon pa rin, yung ease of doing business, Al. Napakatagal pa yung mga proseso, licensing, at iba pa. So yun ang kailangan po natin.
0: Po. Gaya po ng nabanggit natin kanina, ano po, yung tungkol sa semiconductor manufacturing. Of course, bago po yan makapagsimula, kinakailangan po ang iba't ibang mga minerals and rare earth materials. Dahil po dito, tumataas yung pangangailangan ng pandaigdigang merkado dito sa mga ganitong klaseng mga raw materials. Handa na po ba ang Pilipinas para maging supplier naman tayo o major supplier ng ganitong mga klaseng minerals and rare earth materials?
1: Kailangan pa natin tulong ang ating industriya na yan. Kailangan mag-graduate naman tayo kasi ang ginagawa natin mostly ay in-export lang natin yung raw materials, no? Kailangan kumpara tayo ng mga Vietnam, Thailand, and kailangan talagang tulungan natin yung industrialization policy and program po natin. Konti lang ang value na maibigay natin eh, no? So, mas mabuti kung maproseso natin yan kasi makakadagdag ng trabaho, high value work, technical work sa ating mga kamamayan. So, apart from the supply chain itself, Al, tulungan natin ang ating mga mamayan na makaroon sila ng mas magandang trabaho. Ang nangyayari kasi, konti ang ano natin dito, trabaho, hindi pa tayo masyadong industrialized, yung mga technical people natin pumupunta sa ibang bansa. Sayang, no?
0: Opo. Yun nga po, Sir Gary, no, kabilang doon sa pledge na nakuha natin from Japan is yung usapin naman ng job creation. Ang mga Pilipino po ba ay kailangan to be equipped with the technical knowledge para maisakatuparan itong ganitong klaseng mga investment pledges sa iba't ibang mga sektor ng teknolohiya at ng pamumuhunan dito po sa bansa? Are we equipped with this technical knowledge o kakailanganin pa po ba nating mag-invite siguro no ng technical expert from outside the country para magturo dito po sa ating bansa?
1: Kailangan pa rin natin i-supplement yung ating technical know-how at yung expertise dito, Al, no? Kaya sana sa mga susunod na taon, patuloy pa rin ang suporta nila sa mga institutions like TESDA po, no? Diyan sa field of industry at manufacturing. Doon naman sa agriculture, yung mga agri-tech schools, kailangan din. Kasi kulang tayo sa suporta natin sa agriculture at sa industry. Bigla tayong pumunta sa services. Kaya kailangan para talaga tayo mag-industrialize para ng mga kasama natin sa ASEAN like Thailand o Vietnam. Itutukan natin na ma-develop natin itong ating mga experts over time. So kailangan natin talagang suporta yung TESDA at saka ganitong klaseng institutions po. No?
0: Opo.
1: Saka mag-imbita tayo mga expert for the meantime. Mm.
0: Yun nga po, no, Sir Gary. Actually, sa mga susunod po siguro natin mga panayam, pag-usapan natin how we skip yung ganyang industry dito sa ating bansa. But ito po, isa sa mga pinakamainit na pinag-uusapan sa ating bansa. Nakabilang po tayo dun sa Pax Silica. Marami pong mga major semiconductor assembly at testing operation sites dito sa Pilipinas. Pero kadalasan, puro low-value task lamang po ang pinagagawa sa atin. How do we improve? Paano po ba tayo aangat? Ano ba ang kailangang political will para makaangat tayo dun sa larangan po ng value chain, sa fabrication at manufacturing dito po sa Pax Silica?
1: Ganun din. Nabanggit nga natin na kung talagang yun ang punterya ng ating bansa at na yun ang talagang lesson natin, no, na kailangan tayo mag-industrialize naman kagaya ng ibang bansa, kailangan mag-prepare na po tayo. Mag-allocate tayong budget at malakit at over time talagang preparado yung ating technical support sa mga ganong klaseng industries. So, kailangan almost every year, kailangan tutukan ng ating pamahalaan yan, tsaka yung mga kasama natin sa Kongreso at sa ating mga economic managers, kailangan matingnan nila na preparado ang ating taong bayan o technical skills for that kind of development, no, or situation po. No.
0: Sir Gary, kayo po nanilbihan na rin bilang isang finance secretary sa atin pong bansa. Sa palagay niyo po ba dapat nating ikabit ang hinaharap ng ating bansa, ng ating ekonomiya dito po sa mga ganitong klaseng investments? Ano po bang mga risks na nakikita po natin? Kaugnay po nito.
1: Well, may risk naman talaga po yan, no? About any kind of business, may risk din po yan. Pero i-compare naman natin yung risk tsaka reward. Kung sa tingin natin, mas malaki ang reward. Kasi ilang taon na tayo naiiwanan ng ating mga kasamahan sa ASEAN, no? So, kailangan na magkaroon tayong courage to go one step or two steps more. Kasi otherwise, maiiwanan talaga tayo, no? So, every year, titingnan natin ang budget. Siguraduhin natin na ginagasto natin sa gustong mga projects. Kailangan talaga tayo mga skilled workers kasi ang investors, maghahanap ng skilled workers. Kung kulang dito sa Pilipinas, pupunta sila sa ibang bansa, no? So, dalawang bagay yan. Skilled workers, saka yung institutions or bureaucracy natin, Hill, sana tumulong sila na mapabilis yung tinatawag ng ease of doing business, yung processing. Yung cost of doing business naman, tingnan po rin natin kung mapababa natin yung mga elektrisidad natin at iba pa. So we have to be competitive. So tutok kailangan yan.
0: Apo. Sir Gary, bukod pa doon sa mga tinututukan din po natin, yung inflation at yung mga instability ng ating economy dahil po sa nararanasan nating geopolitical tensions, tensions with the West Philippine Sea, yung tension po sa Middle East. Ano po ba yung mga dapat nating bantayang mga economic indicators ng mga ordinaryong Pilipino para masabi talaga nila na, uy, bumubuti na yung estado ng aking buhay?
1: The most important, yung inflation. Lalo na tinatawag natin yung food inflation, Al, no? Kasi sa mga surveys na ginaganawa ng mga Pulse Asia halos every quarter, ang lumalabas yan talaga ang pinaka-importante, ang pinaka-number one concern ng ating taong bayan ay yung inflation natin, no? So, tatlong components yan sa inflation, Al, na kailangan tutukan. Yung nabanggit natin yung food inflation or pagkain, no? Yung transport inflation, yung dahil sa pagtataas ng mga presyo ng langis na apektado yung ating transport tsaka logistics, no? Tsaka yung power or electricity, no? So, ang pinaka-importante sa tatlo ay force yung pagkain. Ang nangyayari, nakakaawa din ating mga magsasaka kasi bibilin sa kanilang produkto sa farm. Tapos pagdating sa merkado, iba na ang nangyayari, no? kasi kurang tayo sa mga logistics like mga farm to market roads, transportation, warehouses, etc. Nakikinabang yung mga tinatawag natin ng middlemen. So, kailangan ng ating pamahalaan tsaka privado sector na tumulong sa dyan sa tinatawag nilang supply chain, no? Yung each and component na affordable naman sa ating taong bayan. Kasi ang nangyari sa ating bansa, hindi masyado umakyat yung buwis, yung ating sweldo. Pero ang presyo ng ating bilihin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa pagdating sa merkado at saka sa mga groceries po. No?
0: Opo. Sir Gary, tayo po sa ating bansa, looking at the whole perspective ng ating pong ekonomiya, para sa isang bansa kung saan at least 25% ng atin pong gross domestic product ay nagmumula sa mga remittances ng OFWs, sa mga BPOs, at iba pang mga offshoring na trabaho dito po sa ating bansa, paano po ba natin dapat paghandaan yung mga negatibo namang epekto na dala ng job displacement dahil naman sa AI?
1: Yes, kailangan tumulong din ating pamahalaan na i-identify yung mga trabaho na medyo delikado dahil sa AI, no? At tingnan naman yung mga industriya o mga activities na maski may AI yan, pero bigyan natin yung mga training at additional skills ang ating mamayan. So maka-counter din yan. Ang importante naman sa mga ganitong sitwasyon is yung net effect sa ating bansa. Despite the challenges sa AI, pwede pa natin ma-surmount itong challenges na ito dahil tumutulong tayo sa pag-enhance ng mga capabilities ng ating mga workers para sila naman ay makaka-adjust sa mga trabaho na hindi masyadong apektado ng AI po. No?
0: Opo.
1: So, kailangan again tutukan ng ating mga economic managers, mga implementing agencies, at ang ating pamahalaan.
0: Opo. Besides yung pinabantayan po natin, yung tungkol sa inflation, yung negatibong epekto pa rin ng job displacement dahil po sa AI, isa pa rin sa pinabantayan natin yung paghina po ng piso kontra dolyar at yung capital outflow pressure o paglabas ng trabaho dito sa ating bansa. Nakikita pa rin po natin ang paglobo ng external debt naman ng bansa. At what specific threshold na nakikita natin na ang ating external debt ay unsustainable na? Meron po ba kaya tayong maaaring gamiting exit strategy once we approach that threshold?
1: Yeah. Unang-una, merong international standard kung medyo sobra na tayo sa pag-uutang natin compared sa ating ekonomiya. Ang ating external debt ngayon ay umapatak ng about 32 to 33% in relation sa ating ekonomiya or GDP, gross domestic product. Sa international standard, okay pa rin yan yung external debt natin. Pero hindi lamang numero ang tingnan natin. Kung tinitingnan natin yung ginamit ba yan sa gustong mga project na makakabayad tayo eventually na hindi ginagamit sa mga projects na walang nangyayari o medyo mataas yung corruption level, ano? Number two, ang mas mahalaga tignan yung total debt din natin, no? Okay. Ang total debt natin ngayon, that means domestic plus external po, umabot ng about 18.4 trillion, no? Pesos. So, usually ang international standard nyan, tinitingnan ang ano ba yung debt natin, yung total debt natin, in relation sa ekonomiya natin. Ngayon, umabot na tayo ng 65% no? Mabuti sana kung mababayan ulit sa mga 60% or lower. Kasi kung hindi masyadong, kung hindi mapababa natin, yung budget natin ay marami dyan ay pumupunta sa pagbabayad ng interest no? Sayang eh, di? Dapat ba gamitin din yan sa education, sa health, saka infrastructure. So fiscal discipline importante pa rin, Al, no? Kaya alam natin sa ganitong panahon kailangan tulungan natin yung mga vulnerable sector, no? Dahil pagtaas ng oil. Pero at the same time, huwag natin kalimutan na kailangan pa rin natin ng pera para pagdagdag sa pag-invest sa infrastructure, sa education, saka health. Otherwise, mahirapan tayo kung wala tayong economic growth. No.
0: Opo. And besides that, Sir Gary, patuloy po ano, yung ating mga economic managers with the present administration, patuloy pong ginagawang investment friendly ang ating pong bansa sa pamamagitan po ng pagre-reform ng mga pinapataw nating buwis, yung mga policy concerning yung ease of doing business at iba pa, mataas pa rin po ang poverty rate sa bansa. Do you see this as the correct way? At ano po yung nakikita nating ebidensya na gumagana po ito?
1: Actually, kung tingnan natin itong ating ekonomiya, usually ang ginagamit natin para mapaliwanag natin sa taong bahay, parang isang bibingka, Al. Medyo maliit ang ating bibingka ngayon in relation to our population, no? Na dumadami yung ating tao pero yung ating bibingka hindi lumalaki, no? Yan yung economy. At ang problema sa ating bansa, tsaka marami rin bansa na ganun ang sitwasyon, yung as they actually develop from developing country to develop, ang unang nakikinabang sa bibingka niya yung mga mayayaman, no? So, kailangan talagang palakayin yung bibingka para yung mga maliit makakakain sa bibingkang yan, no? So, related yan sa tinatawag yung poverty, no? Kung hindi makakakain ang marami nating taong bayan, siyempre yung poverty incidence natin hindi bumababa, no? So, nabanggit ko nga kanina na maski ganitong sitwasyon na nahirapan tayo, huwag natin kalimutan paano natin papalakin pa rin yung bibingka. Otherwise, yung poverty incidence natin ay tataas pa rin. So, kombinasyon na yan. Ang nangyari sa ating ekonomiya sa mga nakaraang decades, tal, hindi natin natutukan yung agriculture tsaka manufacturing, no? Nabanggit nyo kanina yung concern natin sa peso, di ba? No? Yung problema sa peso, al, pag bumababa yung peso natin, lumalaki rin yung import natin kasi yung ekonomiya natin dependent masyado sa mga imported goods, di ba? Kulang ang ating produkto ng domestic goods. Kaya magbago dapat tayo, itutukan uli natin yung agriculture natin, lalo-lalo na yung mga products, al, na makakatulong sa ating industriya at saka manufacturing. So pag pag nag-depreciate po yung peso, hindi na kailangan tayo bumili ng mahal na dolyar na commodities dahil bihado tayo nag-improve yung dolyar eh. Meron tayong makaka-substitute sa imported goods na yan, Al. So yun ang timplahin natin mabuti ngayon na wag tayong dependent masyado sa imported goods. Tulungan natin yung ating industry by developing our own supply chain ng raw materials natin, no?
0: On the other side naman po of the coin, Sir Gary, sa mga programa naman po na inilunsad ng ating administrasyon sa ilalim po ng bagong Pilipinas, ano po yung mga policies na ginawa with the present administration na sa tingin po ninyo et nagiging tama yung direksyon? At ano naman po yung palagay nyo hindi maling approach ng policy changes dito po sa bagong Pilipinas?
1: Marami namang tama po dyan, no? yung ease of paying taxes, importante po yan kasi ayaw na ating taong bayan na sobrang taxes, lalo na kung hindi nila nakikita yung saan pumupunta yung buwis, no? Number two, yung create more law, nakatulong naman, kailangan talaga i-inspire o encourage yung mga investor na pumunta dito sa Pilipinas. Maski meron tayong mga batas, pero yung ating institution or bureaucracy, al, ay medyo mabagal sa pagtutulong sa mga investors. Mahirap sila pumunta dito kasi meron sila mga alternatives pumunta sa sa Thailand o sa Vietnam. So mas maganda, mas maganda ang policy natin kung hindi rin natin tutukan yung execution or implementation al mahirapan din ang ating bansa. So let's always sure that ang policy ay tama, but yung implementation tsaka monitoring ay nakasunod dyan. Tsaka talagang ano tayo, proactive tayo sa pag-imbita natin sa mga investors po. No?
0: Po. At Sir Gary, nga pala na, dahil nabanggit nyo naman po yan, yung atin pong EODB ranking sa bansa ay patuloy pa rin na mababa. Ano po ba yung tingin nyo makakabasag na itong mga barriers natin when it comes to regulations na nagiging hadlang, no? Bakit hindi tumataas yung EODB ranking natin o yung ease of doing business ranking natin kumpara doon sa ating mga ASEAN counterparts?
1: Yes. Dapat may ano po yan, combination of tinatawag nilang carrots and stick. Yung carrot, yung incentive po. Stick, yung penalty sa mga hindi nag-implement mabuti ng ating mga policies tsaka batas, no? So, kunyari, sa pag-register ng isang company, kung meron silang standard or yung mga tinatawag na key result, key performance indicators, let's say, kailangan mga in 3 days na register na dapat yan. Ikihepla lang ito, no? Pero hindi sinusunod, lumalabas mga 30 days or 60 days pa rin, kailangan sabihan o meron silang penalty sa mga institution, bakit nila hindi sinusunod yan. Tsaka kailangan i-report yan sa ating mamamayan kung anong kanilang performance para ma-follow up naman. So, yun ang kulang talaga. Hindi lamang sa batas, kundi yung mga simple things that you said, kailangan itutukan natin. Pinaka-importante ngayon, yung ease of doing business, tsaka cost of doing business.
2: Bukod po sa naging pag-uusap sa pagitan po ng Bansang Pilipinas.
0: Sa kabila naman po ng usapin naman sa pag-improve pa rin ng ekonomiya sa pagitan po ng Japan at ng Pilipinas, sa usapin naman po ng double taxation, nagkasundo rin ang Pilipinas at ang Bansang Japan, paano tayo makakasiguro na hindi po ang magbe-benefit lang dito sa double taxation efforts ng Japan at ng Pilipinas ay yung mga malalaking korporasyon lang? At yung mga buwis sana na nakokolekta natin, inapupunta para sa edukasyon, sa healthcare, infrastructure, agriculture, at sa iba't iba pang mga sektor.
1: Well, doon na tayo punta sa budget niyan, Sal, no? Kasi ang budget ay importante sa ating ekonomiya. Alam niyo ba na ang budget accounts for 22% ng ating ekonomiya, no? So, within the control po yun ng ating pamahalaan, no? So, kung ang budget ay talagang ginagamit sa gustong mga project, kagaya education, health, nutrition, at infrastructure, mag-i-improve talaga ang ating bansa. So, in the budget process, kailangan natin suporta sa ating mga mamamayan. Yung transparency, yung ating civil society, kailangan mag-participate po sila dun sa drafting of the budget para ma-minimize yung corruption na yan. Hindi lamang sa preparation, kundi sa dun sa pag-deliberate ng budget sa Kongreso, no? Tapos hanggang doon ma-approve sa conference committee sa Kongreso. Pag na-approvean na yon, doon naman sa execution tsaka sa monitoring, kasama na rin yung ating mga civil society. Yung Regional Development Council po, kailangan gamitin din yan para makatulong sa pag-identify na importanteng project sa bawat region, no? So all of these elements are important para magamit yung limited resources natin sa budget sa mga projects na importante talaga, no? Oo.
0: Apo.
1: So yun ang suggestion natin. Balik tayo dun sa yung sa enterprise based education and training, yung EBET na nabanggit natin kanina. Yun related yun sa skills. Pinag-usapan din natin uli yung test, yung agri-tech. So marami tayong kailangan suportahan. Pero kung ato ang pamahalaan importante kasi, mag-focus sila sa hindi sobra ng limang importanteng bagay sa ating bansa. Pinaka-importante yung managing inflation na nabanggit natin kanina. Ikalawa yung quality of our work, the wages of our workers, no? Ikatatlo, yung corruption issues dito sa Pilipinas, no? Ikaapat, yung education. At saka lima, yung health and nutrition. Mag-focus lang ang ating pamahalaan sa itong limang bagay nito. Tsaka yung sa ease of doing business. Magkakaroon tayong pagbabago sa ating bansa. Isa kong advocacy, Al, na kailangan tutukan for one generation at least itong tinatawag nating na the first 2,000 days ng ating mga anak. From conception, the time the baby is conceived to the time ng mga 5 and a half or 6 years old, kailangan bigyan natin ng mas malaking suporta bawat child natin, bawat anak natin. Isuporta natin yan for one generation, magbabago talaga ang ating landscape dito sa Pilipinas. No.
0: Yun, maraming salamat po Sir Gary, ano po, sa pagbibigay sa amin, sa pag-educate sa ating mga kababayan at sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Actually, kung titignan nyo po, talagang magkalayo kami ng generation nila ni Sir Gary. But kami, yung generation po namin ngayon, ang nag-benefit dun sa trabaho na ginawa ng generation nila Sir Gary. Sir Gary, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Isang magandang Biyernes po sa inyo, Sir Gary.
1: Wala ka naman, Al, anytime kung sakaling makakatulong ulit ka sa inyo, just give us a call. I will try to support you, ha? Okay? Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po. The pleasure is mine, Sir Gary. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga kaalaman dito po sa ating palatuntunan.
3: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Apat na po't isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Binigyan na tayo ng breakdown ni Sir Gary tungkol sa ano bang maaaring gawin ng ating pong pamahalaan para muling maibangon itong mga particular issues na nararanasan natin, ano, yung mataas na inflation, mataas na bilang o yung halaga ng dolyar kontra sa piso, yung mas mababang employment rate, no, yung capital outflow na sinasabi natin kanina, ito'y maaaring matugunan ng ating pamahalaan. Yan po ay ang buong tiwala pa rin ng ating mga dating namimununo sa atin pong bansa. Hopefully, ano, makarating doon sa ating mga economic managers at sana they also share the same perspective dito po sa mga issue na nararanasan natin sa ating bansa. Ang oras po natin, 42 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesto ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.

0: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 44 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, muling nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Oh, public service announcement po muna para sa ating mga kababayan. Heavy rainfall warning po ang nakataas sa bahagi ng Zambales at ng Bataan, habang sa Metro Manila naman at sa ilang mga karatig lugar nito ay patuloy ding uulanin dahil sa habagat, ayon po yan sa PAGASA DOST. Puto pong ito, tumanggap muna tayo ng mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. As of 8:30 AM, bukas na muli sa mga motorista ang EDSA Quezon Avenue northbound flyover. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: At aga na muling dumaan sa EDSA Quezon Avenue northbound flyover matapos ngang may alis na itong oil tanker na bumangga sa concrete barrier sa lugar. Handang 8:12 AM nang tuluyang mahatak ang tank at sinundan niya ng paglilinis ng mga tauhan ng MNDA para maalis yung mga natirang langis sa kalsada mula sa makina ng tanker. Matapos naman ang clearing operations, mga bandang 8:30 AM ay binuksan na rin muli sa mga motorista ang flyover. Kasama na rito yung mga bumabiyahe sa EDSA Carousel Bus. Sa naunang ulat ng MNDA, naganap itong insidente bandang 5:26 AM kanina, kung saan nahagip ng tanker ang nasa 11 concrete barriers at isang plastic barrier. Ang tanker ay may karinasolina na nagmula sa Batangas at patungo sa ng La Union. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ang Makabayan Block, mariing kinundi na ang political demolition sa Senado. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mariing kinundi na ng Makabayan Block ang umanoy political demolition na isinagawa ng tinaguri ang Blue Ribbon Committee sa Senado. Ayon sa grupo, nakakahiya na ginagamit ang legislative inquiry at pasilidad ng Senado para manira ng walang basihan sa mga progresibong leader at dating kinatawa ng Makabayan. Giit ng grupo, wala umano silang infrastructure allocations o project insertions, kaya walang o anumang kickback na maaaring matanggap. Anila, puno ng chismis, haka-haka at pampublikong agenda ang hearing na ginawa ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ng Makabayan, ang iprinisintang ebidensya ay puro kwento at kasinungalingan, at kitang-kita ang pagbabago ng testimonya depende sa kakampi o kalaban ng testigo. Diin ng grupo, kailangan lang ayusin ng Senado ang kanilang pamamalakad at hindi ginagamit ang pondo at pasilidad ng bayan para sa bogus na hearing, bogus na testigo at bogus na ebidensya. Iginiit ng Makabayan Block na hindi sila magpapa-intimidate sa fabricated allegations, political harassment at smear campaigns, at patuloy nilang ipagpalaban ang katotohanan at pananagutan laban sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Police Regional Office 6 nagpasalamat sa paglulunsad ng Unified 911 Satellite Command Center sa kanilang rehiyon. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas mabilis at maabot na ang nang serbisyo ng pamahalaan ang mga Pilipino, partikular na sa pagdugon sa krimen, gayon din sa panahon ng emergency. Ito ang tinura ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Rando Tanyo kasunod ng paglulunsad kahapon ng Unified 911 Satellite Command Center. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Luce Melisio Lartates Jr. ang paglulunsad ng Unified 911 sa Liganes Fire Station sa Iloilo City. Sa bayan din ito ang inilunsad sa iba't ibang lugar sa bansa, gaya ng Batake, Ilocos Norte, Kawayan City sa Isabela, Tacloban City sa Leyte. Ayon kay Tuanyo, ang pagpili sa kanilang lugar para ilunsad ang pambansang programang ito ay patunay na kanilang kahandaan na mayabot ang mabilis, tapat at nararamdaman serbisyo sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, high-tech equipment gagamitin ng pamahalang lungsod ng Maynila ngayong tagulan. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas pinalalakas pa ng pamahalang lungsod ng Maynila ang kahandaan nito sa panahon ng tagulan at mga sakuna sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong early warning devices at weather prefe- pre-

0: Preparedness equipment. Pinangunahan ni Manila City Mayor Francisco Iscomoreno Magoso at Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department Director Arnel Angeles ang pagpapakita ng electronic sirens, mass notification systems at iba pang gagamitang ginagamit para sa mga mas mabilis na pagbigay babala at pagtugon sa mga emergencies. Kabilang sa mga pinapakita mga sistemang kayang magbigay ng agarang abiso sa mga residente kaugnay ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at iba pang banta, gayon din ang pagpapadala ng alert messages sa mga emergency response teams upang mapabilis ang koordinasyon. Ipinakilala rin ang automated weather station na ginagamit sa pagsubaybay sa pressure, temperature, humidity, dami ng ulan at bilis at direksyon ng hangin para sa mas maayos na weather monitoring. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Maynila, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng Disaster Preparedness Program upang maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng mga Manileño sa harap ng masamang panahon at iba pang mga sakuna. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bangon,
2: bangon,
1: bayang mahal,
2: bangon, bayang mahal,
1: dito sa Radyo Pilipinas,
2: 738 AM.
3: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco, at sa pamamagitan ng ulat na yan, kami po ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat sa ating nakapanayam kaninang umaga, Ginoong Margarito Gary Teves, ang ating pong former finance secretary. Maraming salamat din sa ating mga nakapanayam at nakasama dito sa ating technical and production side, kay Ninong Rolly Bumatayo, kay Madam Jo Marie Rifarial, kay Madam Jubel Lustre. Nandiyo ba si Arnel? Wala si Arnel. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakasama mula po sa ating PBS Production Division. Nandiyan si Ms. Glory Febagon at si Ms. Tess Ramirez. Ang tabayanan po mga balita, ihatid sa atin yan Mr. Tommy. Yan. Patapos yan, antabayanan po ang susunod nating palatuntunan, ang ating Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend, everyone.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: We know you're always on the go.
7: On the go.
6: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
7: Kaya,
6: Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 8:53 ng umaga.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. House Prosecution Panel kikilalanin ang liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mariing kinundina ng Makabayan Block ang umanoy political demolition na isinagawa ng tinaguri ang Blue Ribbon Committee sa Senado. Ayon sa grupo, nakakahiya na ginagamit ang legislative inquiry at pasilidad ng Senado para manira ng walang basihan sa mga progresibong lider at dating kinatawan ng Makabayan. Giit ng grupo, wala umano silang infrastructure allocations o project insertions kaya walang o anumang kickback na maaaring matanggap. Anila, puno ng chismis, haka-haka at pampublikong agenda ang hearing na ginawa ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ng mga kabayan, ang iprinisintang ebidensya ay puro kwento at kasinungalingan at kitang-kita ang pagbabago ng testimonya depende sa kakampi o kalaban ng testigo. Diin ng grupo, kailangan lang ayusin ng Senado ang kanilang pamamalakad at hindi ginagamit ang pondo at pasilidad ng bayan para sa bogus na hearing, bogus na testigo at bogus na ebidensya. Iginiit ng Makabayan Black na hindi sila magpapa-intimidate sa fabricated allegations, political harassment at smear campaigns at patuloy nilang ipagbalaban ang katotohanan at pananagutan laban sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Dating Public Works Secretary Manuel Banoan, hindi pa makakalabas ang ospital hanggang walang clearance. Ito'y ayon sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. May ulat si J. Mark Dagala.
7: Pilipinas. Mananalili muna sa pribadong ospital si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Ito ay ayon sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ay hanggat wala itong clearance para makalabas ang ospital at harapin ang kasong plunder laban sa kanya. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi, tumataas pa rin ang blood pressure ni Bunuan dahil sa paniniwalang pagbabara sa puso nito. Kahit kinailangan ito ng patuloy na monitoring, pinaubayan naman ni Giagi sa mga doktor ang pagdedetalye na medical record ni Bunuan dahil sa sila lang ang makasasagot sa health condition nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa ibang balita, presyo ng school supplies sa Valenzuela, ini-inspeksyon o in-inspeksyon. Narito ang ulat ni Marian Bastasa.
11: Radyo Pilipinas Report. Bago ang balik eskwela sa Lunes, nag-ikot sa iba't ibang retail establishment sa Valenzuela ang Consumer Welfare Unit ng Pamahalang Lungsod para silipin ang presyo ng mga itinitindang school supplies, layo ng aktibidad na tiyakin ang pagsunod ng mga establishmento sa suggested retail price ng DTI at maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Kabilang sa ininspeksyon, ang mga supermarket, department store, bookstore at iba pang retail establishments sa District 1 at 2 kung saan sinuri ang presyo ng mga school supplies tulad ng notebook, pad paper, ballpen, lapis at iba pang kagamitang pang-eskwelahan. Sinuri rin ng mga otoridad ang tamang paglalagay ng price tags at sapat na supply ng mga school supplies bago ang pasukan. Pinaalalahanan naman ng publiko na maaaring magsumbong sa DTI kung may napansing paglabag sa presyo o kalidad ng mga kagamitang pang-eskwela. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Meret Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At bago tayo magtapos, narito ang ulat ni Lawrence Tanhoko. Pakinggan natin ang kanyang ulat.
12: Radyo Pilipinas Report.
0: Muling inilunsad ang Luneta Urban Garden sa Burnham Green sa Rizal Park, Ermita, Maynila bilang bahagi ng pagpapalakas ng food security at pagsusulong ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Nakiisa si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa pag-aani ng premium Japanese musk melon at itinanim o naitinanim gamit ang advanced greenhouse technology at automated smart agriculture systems. Ang proyekto ay bunga ng pagtutulungan ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industries, Denso Philippines Corporation at National Parks Development Committee. Ito ay upang maipakita na posible ang produksyon ng pagkain kahit sa urban area sa pamamagitan ng efficient at makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Layunin ng programa na makatulong sa pagpapalakas ng supply ng pagkain at seguridad sa pagkain sa bansa sa pamamagitan ng urban agriculture. Dumalo rin sa programa sina Department of Agriculture Undersecretary Chetumay Natividad Caballero, Department of Interior and Local Government Assistant Secretary Elizabeth Lopez De Leon at Denso Philippines Corporation President Yuji Tori. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap.
16: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
17: Muli po, isang pagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ang himpilang pong ito ay isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production site. Kasama natin ang ating executive producer, sa araw na ito, si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, si Mr. Milo Junela at sa ating Wirecast si Hero. And of course, tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave frequencies, gamit din naman natin dyan ang mga transmitters ng Voice of America. And syempre, hindi ho magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan po ng inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po yung iba't ibang mga pamamaraan para po kami inyong masubaybayan lahat ng mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service Monday to Sunday. At para po sa araw na ito, tulad ng dati, hitik-liklik at siksik pa rin ng ating edisyon ng Global na Tayo sapagkat marami pa rin tayong kakausapin, marami pa rin tayong tatalakayin, may kinalaman sa ekonomiya ng bansa, ano po, gayon na rin para sa mga bagay at mga programa, serbisyo ng gobyerno na makatutulong na makamit ng mga ordinaryong Pilipino ang pangarap na magkaroon ng sariling house and lot. Yan, sa tulong na rin ng pag-ibig po yan. And of course, ang patuloy na pagbantay natin sa Senateplex sa nangyayari sa Senado. Okay, at tulad po ng nabanggit ko, sa mga nangyayari sa Senado, this time around, susubukan po nating makapanayam ang mismong Malacanang sa pangunguna po ni Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Ano po? At siyempre, marami tayong pag-uusapan dito at marami tayong tatalakayin. Alam niyo naman, pag si Undersecretary Claire Castro ang ating kausap, it's going to be a lively and informative episode para sa programa po natin ngayong umagang ito. At nasa linya na po natin siya ng komunikasyon. Walang iba kundi ang ating kuting Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Yusek, Claire, magandang umaga po!
18: Good morning, Sir Ray. Good morning sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga.
17: Good morning, Yusek Castro. At thank you for indulging us sa ating programa today. Well, unang-una, diretso na po ako sa aking mga katanungan. Ano po, Yusek Claire? Ano po ba ang unang-una pananaw ng Malacanang dito sa nangyayari ngayon sa Senado? Eh, ngayon po, parang lumalabas ang taong bayan. Nalilito. May dalawang Senate President ba sa kasulukuyan? Ano po ba ang pananaw ng Malacanang dito, Yusek Claire?
18: Nagsalita na po ang palasyo, nagsalita na rin po tayo. Ito po ay naaayon sa aming pagkilala sa bagong liderato kay acting Senate President Sherwin Getchalian. Mm-hmm. Siya po ang kinikilala nating bagong liderato ng Senado.
17: So anything that is conducted sa Senate plenary tulad nung nangyari kahapon, these are considered ng Malacanang na null and void. Ganun po ba yun, Yusek Clare?
18: Again, sa nila po ah. Ano po ulit sa
17: ibig sabihin since na ang kinikilala po ngayon ng Malacanang itong kung tawagin ngayon is SB12 no, sa pangunguna ni Senate Pro Tempore at acting Senate President Alan Peter Cayeta acting Senate President Win Getchalian, ito ang kinikilala ngayon ng Malacanang. So anything na gawin nitong Cayetano Black is considered by Malacanang as null and void sa Senado.
18: Yes, at yan din naman din po ang gagawin po ng bagong liderato. Hindi po nila kikilalanin kung anong transaksyon na ginagawa ng kabilang ng minority, anong kabilang faction, dahil ang kinikilala nga po natin ay ang liderato ni acting Senate President Sherwin Getchalian.
17: Okay. May mga paratang po kasi Yusek Clare, no, itong Cayetano Black na nag-i-intrude ang Malacanang sa independence ng Senado. Any reaction on that, Yusek Clare?
18: Hindi po pwede mag-intrude ang Pangulo, ang ehekutibo sa ginagawa po ng Senado. May kanya-kanya po silang pag-iisip. May kanya-kanya po silang pagpapasya.
17: Mm-hmm.
18: At nagaganap po sa Senado, kagagawan din po nila. Kung nagkaroon ng putukan diyan sa Senado, kagagawan po nila. Kung napatakas nila o naipalabas sila si Senator, si Senator Bato de la Rosa, kagagawan po nila. So, kung ano man po nangyayari na kaguluhan sa Senado, kagagawan po nila yan. Wala pong kinalaman ng Pangulo sa mga nangyayari sa Senado. At yung mga tao, yung ibang mga senador na gustong magtrabaho, pero napigilan dahil parang hinostage ang Senado nung nag-boycott ang grupo ni Senator Alan Cayetano, kagagawan din po nila yan. So lahat po na nangyayari dyan ay wala pong kinalaman ng Pangulo. Kung nagkaroon po at pumunta sa session si Senator Chis Escudero, kagustuhan niya po yun.
17: Now, Yusek Clare, hindi namin makita ngayon kung saan nanggagaling itong mga naging pahayag ni Senator Cayetano kahapon nung nagsagawa sila ng sarili nilang session sa plenaryo sa Senado. Kung saan sinasabi na madalas daw nagbi-meeting itong SB12 o itong mga senador na kabilang kay acting Senate President ngayon na si Senator Win Getchalian sa Malacanang. Kaya't alam na alam daw po ng Malacanang ang mga kilos nito at may kumpas dito. So, saan nang gagaling ito kung talaga namang walang kinalaman ng Malacanang sa kanila?
18: Marami naman po kasing kinukwento si Senator Alan Cayetano.
17: Mm-hmm.
18: At yun ang gusto niya maging naratibo para papangitin, intrigahin ang ehekutibo para iangat naman ang kanyang sarili. So, siguro doon lang po nanggagaling yun.
17: Mm-hmm. And meron po bang time na sa inyo siguro pakikipag-usap kay Pangulong Marcos Jr. na nagpahiwatig siya na gusto niyang mag-intervene? Did the President even think of intervening sa nangyayari ngayon sa Senado?
18: Sa ngayon, Sir Ray, wala tayong nadidinig. Ang gusto lamang po ng Pangulo at nadidinig po natin mismo sa kanyang bibig na let's get back to work. Go back to work. Kailangan po kasi talaga magtrabaho. Kasi hindi po naaapektuhan to yung mga senador lang. Buong bansa po naaapektuhan ito. Ekonomiya po ang nakataya dito. Lahat ng ingay na nangyayari dyan, nakakaapekto po yan sa ekonomiya. So sana hindi naman sila maging mangmang sa ganung klase ng larangan. Alam naman po nila yung pag-iingay na yan, makakaapekto sa ekonomiya. At kapag nakaapekto yan sa ekonomiya, malamang itong mga obstructionist, ipapahid na naman yan sa Pangulo. Samantalang sila mismo, ang hindi nagtatrabaho, sila yung nagbo-boycott, sila yung maingay, ang Pangulo focus lang po sa pagtatrabaho. Pero sa kanya pa rin yan ituturo ng mga obstructionist.
17: Yan. Tama, tulad po na nabanggit nyo, ano po, eh, kasi kahapon nagsagawa nga po itong sila Senator Cayetano kasama si Senator Rodante Marcoleta na sarili nilang Blue Ribbon Committee, which sabi nga po ng acting Senate President Kachelian is invalid. Pero doon sa mga naging pahayag nila, nililink nila, pilit nilang nililink si Pangulong Marcos Jr. dito sa maleta o sa pagbibigay ng pera may kinalaman sa mga flood control anomalies. Ano po ang ano dito, reaction ng Pangulo?
18: Una-una po, wala naman pong katotohanan yan. Tignan nyo na lamang po yung kwento nitong 18 ex-Marines. Walang pinagbabasihan, puro salita. Sir Ray, ganito yan eh. Kapag po kayo ay gumagawa lang ng kwento at wala talagang nangyari, magkakabutas-butas talaga yung kwento nyo. At if you feel, you will just fill the gaps doon sa kwento na ginagawa nyo para ma-justify ninyo yung kwento nyo kasi maraming tumutuligsa. So sa bawat tuligsa sa kwento po ninyo, pipilitin nyo itong punan hanggang sa magkawindang-windang ang inyong kwento at hindi nyo na ma-justify yung sinasabi ninyo. Katulad nung saan ba pumunta? Sabi niya, malapit sa lake. Tapos tinanong si Senator, I mean, lake ba yan? Sea or what? Diba? Basta may tubig. Sir Ray, miyembro ka ng Marines. Hindi ka bobo. Dapat alam mo yung paligid mo. Diba?
17: Dapat may,
18: yung mga ganyang klase.
17: May, may situational awareness ka lagi. Yun ang sabi
18: yes.
17: na.
18: Marine K. Miyembro ka ng Marine Corps. Tapos ganyan kababaw ang intellect mo, yung capacity ng brains mo, hindi pwedeng ganun kababaw. So, ibig sabihin niyan, kwento lang yan sa kanya. Pinipilit na, ito dapat ha, ganito dapat ha. Tapos, hindi yan pumapasok sa isip niya kung ano lang sinabihin sa kanya kasi wala siyang, hindi niya yung nabivisualize kasi wala siya dun.
17: So, this means na parang may basihan yung ibang mga tumitingin dito, lalo na dito sa mga pahayag ng 18 Marines na ito, mula dun sa pagtingin at pag-assess ng ilang mga abogado, ng ilang mga scholars natin sa law, na sinasabing this is more of a scripted show kahapon, Yusek Clair.
18: Ang tingin kasi natin na, Sir Ray, pinipilit yung kwento ng maleta. Na pinipick up naman ng mga trolls nila.
17: Yun.
18: Oo. So, pinipilit yung kwento para masira yung kanilang mga, siguro, kalaban sa politika. Kasi meron silang inaangat na isang politiko. Na pilit nilang pinagtatakpan yung issue ng korupsyon. At gusto nilang harangin, sa ating paningin, ang impeachment trial. Para maging leverage to, unahin nilang sirain yung nagpupush ng impeachment trial. Di ba marami pong mga miyembro ng House of Representatives ang tinuro nila. Tapos, meron din silang tinuro mga senador na dati ay nandito sa original affidavit. Tapos, yung pangalawang affidavit, tinanggal na nila kasi kaaliado na nila. So, ganun yung nangyayari. Pinipilit nila Tito Sir Ray para makapanira. Para purposely for me ah, destabilization to.
17: Alright.
18: Yun yung pinaka-purpose.
17: And speaking of that, Yusek Clair, nakikita natin, nakikita ninyo yung angulo na destabilization sa ginagawa nitong ilang mga senador na ito. So, what is the option of Malacañang, of the executive branch, para tugunan itong mga ganitong klase ng disinformation, fake news, at destabilization tulad po na nabanggit ninyo?
18: Yes, Sir Ray, tignan nyo ha, dapat maimbestigahan talaga to. Sino ba yung nasa likod ng mga fake news na ito or gawa-gawa na kwento? Iniimbestigahan po ng NBI. According to NBI Director Attorney Matibag, merong isang witness, meron na pong affidavit, sinare niya na po sa media, na nagsasabi na binayaran or nag-offer, actually hindi pa nababayaran na, Sir Ray, nag-offer ng 5 million pesos kada witness, kada ex-marine, no? 5 million para sa ganitong klaseng pagsasalita. Ang sabi, 350,000 pa lang ang nabibigay. So, malayo-layo sa 5 million. Pero kung ikaw ay kapos sa buhay, gagrab mo yun kahit anong paggawa sa'yo.
19: Mm-hmm.
18: At binanggit naman ito ng kanilang abogado,
19: mm-hmm,
18: na wala talagang pera ang mga ito. Itong 18X soldier na to or 18X marines na to. At sila ang nagpo-provide ng tulong pati sa pamilya.
19: Mm-hmm.
18: Kung ikaw ay walang trabaho at walang kakapitan, igagrab mo to, mm-hmm, para lang mabuhay. So, nandun yung opportunity eh. Diba, yung walang trabaho, sila ang nag-aayuda ngayon, tapos ito ngayon ang ginagawang kwento. So, dapat talaga maimbestigahan po ito.
17: Mm-hmm. Alright. Now, ito pa isa, Yusek Claire, and I think this is close to your heart, or at least this will, ika nga, raise your eyebrow. Dito sa naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta, hinggil sa mga miyembro ng media. I know you're close to the Fourth Estate, ano, sa media, na sinasabi niya bayaran ang karamihan sa media. Eh, parang nabanggit pa nga niya eh, yung mga nagko-cover noon sa INC rally nila, plus yung nangyayari ngayon sa Senado. Ano po ang, may basihan ba ito? Matagal na rin po kayo sa media. I know, malawak na rin po ang experience nyo dito. Anong reaction nyo dito? Unang-una, before being a lawyer, being a media personality yourself.
18: Sir Ray, kasi ganito, napanood ko po yung portion na yon.
19: Mm-hmm.
18: At nung tinanong siya ng media, si Senator Marcoleta, kung ano ang basihan.
19: Mm-hmm.
18: Kasi medyo nasaktan yung mga taga-media na nandoon, present, mm-hmm, eh. Mm-hmm. Doon sa kanilang, di umano ha, hindi sa akin galing ito, Kuya Ray, ha.
19: Okay.
18: Bogus hearing. Hindi sa akin galing, ha. Dinidescribe nila na bogus hearing. Nandoon yung mga taga-media, mga media, miyembro, mm-hmm, ng media.
19: Mm-hmm.
18: Tinanong si Senator Marcoleta, ano po ba yung basihan nyo? Anong evidence? Actually, they ask for the evidence.
19: Yes.
18: Hindi lang basihan.
19: Mm-hmm.
18: Ano po ang ebidensya ninyo na karamihan sa media ay bayaran?
19: Mm-hmm.
18: So parang nagdalawang isip si Senator Marcoleta, sinabi ko ba yon?
19: Okay.
18: Parang gusto niyang bawiin yung sinabi niya.
19: Mm-hmm.
18: Ano ba yung word na sinabi ko? Gusto kong iparinig yun sa akin kasi hindi naman yata yan yung sinabi ko. Tapos bumulong. Kasi sabi ko, napalit ko, bumulong si Senator Alan Quintano, parang ganun po yung sinabi niyo.
19: Okay?
18: So hindi na ma-deny, mm-hmm, ni Senator Marcoleta, di ba? Parang ano lang to eh, yung sa ano to eh, yung sa West Philippine Sea.
19: Yeah.
18: Parang ganun din niya, di ba? Parang laban bawi eh. Oo. Well, anyway, ang sinabi niya lang, kasi wala siyang pinakitang ebidensya. Wala, mm-hmm, rin siyang binanggit na ebidensya. So in other words, Sir Ray, walang basihan, wala siyang pinanghuhugutan.
19: Mm-hmm.
18: Ang ayon lang sa kanya, masama lang yung loob niya. Dahil at the time na siya yung nagsalita, 40 or 45 minutes siya nagsalita sa INC prayer,
19: yes,
18: rally.
19: Yes. Mm-hmm.
18: Hindi man lang daw nabanggit yung pangalan niya.
19: Wow.
18: So in other words, yung sama ng loob niya na hindi nabanggit yung pangalan niya, yun na yung naging basihan niya para sabihin na yung karamihan sa mga media ay bayaran. Which is kind of unfair,
19: mm-hmm, mm-hmm,
18: sa mga taga-media kasi kahit sabihin mong, hindi ko naman nilahat, no? It's still panglalahat. Bakit? Karamihan eh.
19: Mm-hmm,
18: sweeping, mm-hmm, statement yon eh.
19: Mm-hmm.
18: Sweeping accusation yon. So, kahit sabihin natin, Kuya Ray, na sampu tayong taga-media dito. At halimbawa, iniisip mo lang na anim. Karamihan ah. So, majority yon. Anim. Halimbawang tayong hindi, sakop tayo nun.
19: Yes, yes.
18: Kasi hindi ka nagpangalan, sana pinangalanan mo na.
19: Mm-hmm, mm-hmm.
18: Kasi hindi ka nagpangalan at sinabi mo lang karamihan, kumbaga the whole group, the whole media, pasok doon.
19: Mm-hmm, mm-hmm.
18: Diba? Totoo, pwede pagbintangan sino man kasi hindi ka nagpangalan eh.
17: Totoo. At yun nga po, kaya't kaliwat ka ng batikos ang inabot ni Senator Rodante Marcoleta nitong mga nakalipas na araw, lalo na kahapon, mula sa National Union of Journalists of the Philippines, National Press Club, maging sa PT POMS. Marami po. Pati mga individual, lesser known organizations ng media talagang bumabanat sa kanya kahapon. Pero nag-apologize. Nag-apologize ba? Eh, hindi naman yata.
18: Opo, humingi naman po siya sa dulo ng pagpaumanhin. Kasi, meron siyang parang tampon. Meron siyang hinanakit. Yan.
17: Okay.
18: Pero, Sir Ray, ang hinanakit, hindi yan ebidensya.
17: Okay.
18: Hindi siya ebidensya to substantiate your claim.
17: Okay, kung para pwedeng gamitin yung ebidensya ang hinanakit, yan, daming kaso ngayon, ano po?
18: Tambak na yung kaso.
17: Anyway, so, pero, yung sa clear, itong mga nangyayari ngayon sa Senado, tulad na nabagit nyo rin kanina, na makaka-apekto to sa ating ekonomiya, sa kabuhayan, naisip ko po yung mga priority bills ng Pangulo na kinakailangan maipasa. So, ano po ang mga paraan na nakikita ng executive branch para maisulong itong mga priority bills ito sa kabila na nangyayari ngayon sa Senado?
18: Sir Ray, mismong si Senator Sherwin Gatchalian ang nagbanggit na hihiling sila ng special session mula sa Pangulo. So, open po ang Pangulo. At sabihin lang nila, magbigay lang sila ng request kasi ang gusto po talaga ng Pangulo, Sir Ray, maumpisahan or matapos o magkaroon po, maipasa yung anti-political dynasty. Isinusulong niya po talaga to. Priority bill niya po ito. So, isa to sa mga gusto niyang matapos. No, sana ba, bago matapos yung June eh. I think makakasama yan if ever magkakaroon ng special session.
17: Oo. Dahil alam naman natin, Yusek Clear, malapit na ang SONA ng Pangulo. So, everybody is looking forward to that, kung ano yung i-report ni Pangulong Marcos Jr. sa bayan, SONA.
18: Opo. Sa huli pong pagmi-meeting, sa aking pagkakatanda, 21 priority bills ang gusto sanang matapos ng Pangulo bago matapos ang June. Pero hindi po namin alam kung ano pa yung estado so far.
17: Okay. Now, syempre, ito pong lahat na nangyayari ngayon sa Senado is always pointing sa impeachment trial. Tulad na nabanggit na rin niyo po kanina. But are we confident enough at least sa executive branch na itong impeachment trial will go on without any, sabihin na natin, major challenges? Lalo't hating-hati ang Senado ngayon dun sa kanilang bilang. Although meron ng sinasabi po nila Acting Senate President Cayetano na Acting Senate President Gatchalian na they have the numbers over the new minority ngayon na pinangungunahan ni Senator Cayetano. Are we confident enough that we can proceed with the impeachment trial?
18: Sir Ray, kasi ganito. Hindi po panghihimasuka ng Pangulo ang impeachment trial. Pero ang gusto lamang ng Pangulo ay masunod ang batas, due process, kasi mandato po to ng Senado. So nasa kamay po nila yan. Nasa kamay po nila ang gagawing proseso. Pero pangkalahatang sinasabi ng Pangulo, managot ang dapat na managot. So hindi exception ang impeachment trial. So kung may dapat na managot, ay dapat na managot. Kung may dapat tayong pakinggan, dapat nating pakinggan ang lahat ng mga sasabihin dito. Hindi para sa Pangulo, hindi para sa ehekutibo, hindi para sa mga senador, kung hindi para sa taong bayan po ito. Kinakailangan natin madinig ang mga sagot sa mga akusasyon ng paglulusay di umano, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating Speaker Romualdez, at pati na yung di umanong unexplained wealth. Ito ay may kinalaman sa pondo ng bayan. So karapatan po natin na madinig kung ano mga ebidensya dito at kung ano ang mga depensa nitong si BP Sara para dito sa mga akusasyong nabanggit natin.
17: Mm. And of course, siguro, my last ano na lang po question na Yusek Claire. Ang taong bayan po ay parang ano na eh, anong tawag dito? Umay na umay. Although nakatutok sa nangyayari ngayon sa Senado dahil tinawag nga Senateplex na ito, no? Yusek Claire. Pero nakakaumay. Marami ako nakakausap ng mga kababayan natin. Especially yung mga ordinaryong kababayan natin. Nauumay din sila kasi paulit-ulit na lang na nangyayari, palit dito, batuhan ng ganito, etc. Nakakaumay, parang nawawalan sila ng ikang paniniwala na magkakaroon pa ng direksyon ng Senado. And of course, the bottom line is, pag nawala ng direksyon ng Senado, nawaglo sa Senado, makakaapekto sa legislature, sa mga napakahalagang mga batas na dapat ipasa. And of course, sa reputation ng Pilipinas sa international community. Ano po? So,
18: Tama kayo, Sir Ray.
17: Opo. Kung kakausapin niyo po ang taong bayan ngayon, ano ang mensahe niyo sa kanila? Lalong-lalo na doon sa mga umay na, ika nga, pagod na. Wala na silang choice eh, kundi manood na lang eh. Kasi yun ang nagbabiral eh. Wala na silang choice eh. Di ba? Ano ang maaring mensahe natin sa taong bayan?
18: Ito lang po.
17: Sige po.
18: Sa taong bayan, lagi po tayo maging mapanuri yung napapanood nyo. Lalo na kung nasimulan nyo po yung mga videos na puro negatibo at fake news. Kapag yan ang nasimulan nyo, yung algorithm nyo, yan at yan ang makikita nito. So, iwasan nyo po, pumunta po kayo sa good news. Ah, nandiyan po yung RTBM, nandiyan po yung Radyo Pilipinas, nandiyan din po yung mga state-owned media networks natin, kung saan nakikita po yung mga ayuda ng Pangulo, ng mga LGUs, ng ehekutibo, ng mga agencies sa taong bayan. Okay? Kung hindi naman kayo masyadong concerned sa politika, lalong-lalo na doon sa mga gahaman, sa kapangyarihan, di ba? Huwag nyo na silang masyadong panoorin, just keep updated. Pero tumutok na lang po kayo kung ano po ang ginagawa ng gobyerno at doon nyo po makikita, ay, meron palang zero balance billing doon sa ospital na yon. Mapapakinabangan to. Sir Ray, actually, sa YouTube channel ko, ang dami po nagsasabi na sila mismo nakaranas na walang bayaran sa lung center. Diba? So, kung paano kayo magkakaroon ng bahay, kung paano kayo magbibenepisyohan ng pabahay ng Pangulo at ng Disud, tingnan nyo po, doon na lang tayo sa good news. Mas gagaan pa yung damdamin nyo kasi doon po, kapag si state-owned media networks kayo at sa mga lihiti mo po na mga media, mainstream media, doon nyo po makikita yung programa ng gobyerno. Kung yan po yung hinahanap nyo, scholarship, murang pabahay, libreng gamot, libreng medical services, pumunta po kayo doon sa mga lihiti mong media para makita nyo po kung ano pa yung magandang maidudulot ng pakikinig sa good news.
17: We will take a note of that to you, Sir Claire. Kasi mamaya, later on, tulad na nabanggit nyo, makakausap namin dito sa ating programa after our interview with you, si Secretary Roque ng DTI. May kinalaman dito sa DEFA, dito sa Digital Economic Framework Agreement na na-reach dito sa ASEAN. Plus yung pabahay nga po, tulad na nabanggit nyo, yung pag-increase ng loan ceiling ng Pag-IBIG from 6 million to 10 million para sa ating mga kababayan para maka-enjoy sila ng...
18: Tanong yung si Secretary Cristina Roque. Good news naman sa mga mag-aaral.
17: Okay.
18: Yung tungkol sa presyo ng school supplies. Yan. Good news din po siya dyan.
17: And then, dapat pala, pwede ba namin kayo imbitahan na magprograma na lang dito sa amin sa Radyo Pilipinas? Para meron tayong mula dito sa Malacañang. Anyway, thank you very much po. Yusek Claire, thank you so much for putting a wider objective perspective dito po sa usaping ito na nararanasan ngayon ng ating mga taong bayan and giving us an alternative direction kung paano tingnan ng ating mga mahal na kababayan itong mga nangyayari ngayon sa politika maging sa ekonomiya natin. Maraming salamat po, Yusek Claire.
18: Maraming salamat din po, Sir Ray, at sa ating mga kababayan. Good morning.
17: Good morning. Ang ating pong Undersecretary Claire Castro, ating Palace Officer. Ayan. Nagat at siyempre tayo po ay nagpapasalamat kay Sir Claire Castro, no, sapagkat despite her hectic schedule, nabigyan niya po tayo ng pagkakataon na siya ay makapanayam ngayong umagang ito. Tulad po na nabanggit ko kanina, ang tabayan ninyo ang ating panayam with the Secretary Maria Cristina Aldiger Roque ng Department of Trade and Industry. Ito po yung may kinalaman sa DEFA, yung Digital Economic Framework Agreement. Paano ba ito makakatulong sa kabuhayan ng bawat Pilipino? Paano ito makakatulong sa ekonomiya ng bansa? Itong digital connectivity na ito. Ano po? And of course, later on din, makakapanayam natin ang Pag-ibig Fund para doon sa mga ikang gustong magkaroon na ng sariling house and lot, bahay at lupa. Ano po? At gusto nyo makabili ng mas mataas na, mas magandang bahay at lupa, mas malaking lupa, mas magandang disenyo para sa inyong pamilya, inangat na po kasi in-increase na po ng Pag-ibig Fund yung kanilang ceiling loan para sa housing. Ano po? From 6 million, ginawa na po nila itong 10 million. So alamin natin ang mga detalye niyan sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo.
20: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso, at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
21: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
20: Global na tayo kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
17: Nagbabalik po ang programang Global na Tayo dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Shoutout muna kay Miss Betty Atinan. Hello, Miss Betty Atinan. Nakasubaybay sa atin yan, ano po, lagi mula po dyan sa Singapore. And of course, sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa pamamagitan nating Facebook broadcast live, sa ating YouTube at paging sa ating live audio streaming. Ayan, ano po. Okay, so itong susunod nating pag-uusapan, itong tungkol sa DEFA. Ano ba yung DEFA? Ito ang DEFA, ito po yung Digital Economic Framework Agreement. Kumbaga, in layman's term, ito po yung kasunduan na nabuo sa pagitan ng mga ASEAN member countries. Remember, nagsagawa po tayo o ang Pilipinas po ang chair ng ASEAN ngayong taong ito. At nung sa Cebu, itong mga nakalipas na buwan, isinagawa yung ASEAN Summit. Ano po? Ito po, isa po yan, itong DEPA, sa resulta ng ASEAN Summit. Okay? So, ito po ay naglalayong ika nga, mas palawakin, patibayin, ang digital connectivity ng ASEAN countries, including the Philippines. Okay? At sa pamamagitan niyan, itong kasunduan na ito, mas nakikita rin mapapalakas, mapapatatag, at mapapalawak ang digital economy ng Pilipinas. Ano ba yung digital economy? Di ba yun yung, for example, yung digital payments na ginagawa po ninyo pag nagpapadala kayo ng pera sa cellphone, di ba? O kapag nagre-remit kayo ng pera or kapag nagtatransact kayo ng negosyo o business sa mga private at government companies or agencies. Alam niyo po ba na ang digital economy ngayon ginagamit na rin sa agriculture, ginagamit din sa financial markets at of course sa banking industry, maski sa bonds at stock markets, at higit sa lahat sa mga small and medium enterprises. Di ba? Yun po yung digital economy ngayon na sinasabi. It makes it more convenient, it makes it more faster, more cost effective kumpara sa ikang conventional way of doing business dito sa Pilipinas. Okay? Eh, tulad ko, ako eh, dinosaur ako. Pag sinabing dinosaur, di ba, medyo hindi masyadong maalam sa paggamit ng mga technology. Okay? Nagbabayad ako ng aking water and monthly dues sa aming homeowners association. Ano pa rin, personal. Nagpupunta ako ng aming office, HOA office. Pero, ang aming HOA, meron na silang way na para makapagbayad ka ng mga dues mo through digital banking. Okay? O, pero, ang mas pinipili ko, yung pupunta pa rin ako sa office ng HOA at doon ako mismo magbabayad. O, pero, meron na rin digital way of paying your monthly dues, your expenses, kung ano man 'yan, digital na rin. Okay? Eh siguro ako lang ang ako lang talaga ang mahilig pumunta pa sa office. Pero meron pa naman ako iba nakakasabay. Okay? Kasi para sa akin iba pa rin yung hawak mo yung ano eh, hawak mo yung papel na resibo eh, kaysa doon sa nakikita mo lang sa cellphone. Pero narito na po ang ating Department of Trade and Industry sa panguna po ng ating butihing kalihim Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Magandang umaga po, Secretary Roque. Welcome po sa programang Global na Tayo.
2: Magandang umaga, no? And thank you for having me.
17: Ako, thank you. Thank you so much for granting our request, Secretary
2: yes, of
17: Roque.
2: Course.
17: Thank
2: Maraming
17: you so much.
2: Salamat. Yes.
17: Opo. Opo. Sec, ganito po, diretso na ako sa aking katanong. Gaano kahalaga itong Digital Economy Framework Agreement na naselyuhan na at paano ito makakatulong sa digital economy ng Pilipinas?
2: Yes, magandang question. One of the most important deliverables natin dito sa ASEAN 2026, which is our ASEAN chairship, is the DEFA, the Digital Economy Framework Agreement. Importante po ito kasi this will really connect the Philippines or all the ASEAN countries together through the e-commerce platform. Tapos mako-connect din tayo through cybersecurity, yung mga cybersecurity, mako-connect din ito yung online, okay, magiging online content. But this is a whole ASEAN project, no? So this will be the first in the world that ASEAN will be the one who will start this this kind of digital economic framework. So maganda po ito. So now we can trade now within the entire ASEAN. So malaking opportunity po ito para sa ating mga produkto to be traded in the whole ASEAN. And alam mo naman ang ASEAN, di ba? ASEAN as a block is very powerful now. Why? Unang-una, we have the buying power, we have the population, and we have the strong economy. So, importante po ito na ma-open up ito para talagang yung mga produkto natin ma-trade within ASEAN.
17: Right, okay. So, when we say connectivity ng buong ASEAN, that means this 11... member states ng ASEAN.
2: Yes, 11 member states. And alam naman natin na sobrang laki ng e-commerce platform ngayon, no? Kasi I'm talking about it in terms of trade, no? Kasi nasa DTI tayo. And the signing will be dito sa DTI with the president. The president will sign this. So itong digital economy has already a potential of 2.74 trillion pesos. So kung yung products natin ma-trade natin all over ASEAN, ang laki po ng potential para sa atin.
17: Alright. Anong mga sector dito, Sec Roque, Sec Roque. Ang nakikita niyong makikinabang
2: on the e-commerce platform, no? Mm-hmm. Example, yung mga food products natin, yung mga non-food products natin, yung mga products that we can really sell to the ASEAN, mm-hmm. to the entire ASEAN. So, ang agreement nito, no, covers the digital trade,
17: mm-hmm.
2: the cross-border e-commerce,
17: mm-hmm.
2: digital payments, digital identity, cybersecurity, data governance, competition policy and consumer protection, emerging technologies such as AI, and digital talent development. So malaking maganda po ang scope nito. And mm-hmm. even our talent can now be traded or can now be used by the entire ASEAN.
17: Mm-hmm. All right. So, pati pa kasama na rito yung mga small and medium enterprises.
2: Oh, definitely. Mm-hmm. Because then they can use the e-commerce platform. Hindi na, example like ngayon, di ba? How do we sell globally? We mm-hmm. need to present our product. We need to join the trade shows. We need to create a B2B. Mm-hmm. Ito hindi na. It's once we onboard the e-commerce platform, we're already traded in the entire ASEAN.
17: Mm-hmm. Mm-hmm. So, of course,
2: yes,
17: pero
2: so malaking bagay malaki. Po ito. And malaking bagay because it will be signed in our chairship. So, President Marcos will be the one to sign the DEFA. Mm-hmm. So, magandang ano to.
17: I think
2: Will be a good one.
17: Mm-hmm. I think Sec Roque, babalik pa naman yung ASEAN by November this year. Tama po ba?
2: Yes, opo. Actually, concluded ng DEFA. We mm-hmm. were able to conclude it quickly, mm-hmm. which we did not foresee. Kasi kung hindi natin na-conclude and assign sa atin, it will be signed in the next ASEAN chairship sa Singapore. Mm-hmm. So, ang maganda dito sa atin, na-conclude na very early, meaning June,
17: mm-hmm.
2: no, actually end of May to first week of June, na-conclude na siya. So, we're just going through the legal scrubbings and definitely it will be signed in the Marcos administration. So, win po ito for our president, mm-hmm. BBM. Maganda po ito.
17: Alright,
2: ito. And this will also create 11.3 million jobs for us.
17: Yun yung sana yung susunod kong tanong na paano ito magre-reflect sa job creation kasi pag sinabing
2: yes,
17: digital
2: course.
17: Eh.
2: Kasi, mm-hmm. Opo, kasi e-commerce na ito, so we're trading with the whole ASEAN. We're not just trading with the Philippines. Kasi mm-hmm. ngayon, yung e-commerce po natin, we are trading within the Philippines only, which is mm-hmm. 115 million Filipino. So, it's not that huge a market. Not mm-hmm. like ngayon, we're trading with the entire ASEAN.
17: Mm-hmm.
2: So,
17: mm-hmm.
2: this will really create 11.3, yun yung, 11.3 million jobs, yun yung na-foresee natin. Mm-hmm. And yung potential talaga of 2.74 trillion pesos
17: All right.
2: for the Philippine economy.
17: Mm-hmm. How will this translate to the gross domestic product of the Philippines, Secretary?
2: Okay, dun sa GDP, we are expecting it to contribute 9.8% of our GDP.
17: Mm-hmm. 9.8?
2: Yes.
17: Wow. 9.8% ng GDP.
2: Yes, but of course, these are all projections. No? It's mm-hmm. really best to see it in the actual. So, mm-hmm. ang maganda dito is really to open our e-commerce platform and the digital trade to the entire ASEAN kasi napaka-powerful ng potential ng ASEAN ngayon. We have the market, we have the economy, the strong economy in Asia, and we have the products also kasi malaki na yung potential ng ASEAN. And the reason for us why we really see this as a win is because if napansin nyo, no, our export last year in 2025, we hit an all-time high mm-hmm. of 15.4%. And then January, we also hit a high of 7.9%.
17: Mm-hmm.
2: January 2026 ito. Then February 2026, we hit an all-time high again of 8%.
17: Mm-hmm.
2: For March, we hit a high, an all-time high, but since 1991 ito, of 20.4%.
17: Wow.
2: And then for April, we again increased our export by 6.3% in spite of the Middle East crisis. And despite of the challenges that we face, tumaas pa rin yung export natin. What does mm-hmm. this tell us?
17: Mm-hmm.
2: That our products are already accepted
17: mm-hmm.
2: in the world. So maganda po ang naging performance ng Filipino products all over the world.
17: And I think, speaking of products, lalo ng mga agricultural products, Sec Roque, I think you can correct me kung mali ako dito. Parang nag-send off nga po ang Department of Agriculture ng first exports natin ng I think mango sa Canada.
2: Yes, actually the ganito no, for our exports, we really export the usual semiconductors, minerals, automotive parts and the aviation no. But ang where we can see now the big potential is in our agriculture products.
17: Mm-hmm.
2: For coconut, we have increased by 34.4%. Coconut is our star now.
17: Oh,
2: but
17: okay.
2: We still have the

0: Kaya
1: maganda po ang ano, maganda po itong ano, this DEFA will be a game changer for us and will be a win for the Marcos
0: Pero
1: administration.
0: ang tanong dito, Sir Roque, is the digital infrastructure in the Philippines ready for DEPA, lalo na sa volume na
1: Of course,
0: kakailanganin?
1: yeah, of course, there's still a lot to be done, but ang importante is for us to get started already. Yun ang importante kasi once maging open na yan, it's easy for us to really advance already. Kasi kung yung market mo limited, so yung ano mo, it's just limited. But now that we can already sell to the entire ASEAN, ang laki talaga ng ano, ang laki talaga ng potential. So we really need to level up. So even yung mga sellers natin, even yung mga providers natin, talagang magle-level up yan.
0: All right. And of course, ito concern ng mga pagdating sa cyber security, sa privacy, sa personal at financial information. How sure naman tayo na mapoproteksyonan itong mga vital information na ito using the digital connectivity?
1: Okay, yeah, for cybersecurity, of course, we defer to the department that's really into that, no? Yun talaga ang mandate nila. But for us dito tayo po sa trade,
0: Yan,
1: sa
0: okay.
1: e-commerce and online selling, tapos yung encourage digital payments using the e-commerce platform, tapos yung MSME and yung startups mabibigyan ng oportunidad na makabenta ngayon sa buong ASEAN. So, malaking opportunity po ito. Then the online content, tapos yung creative economy natin, mapupush din through the online like the anime design, like yung ano no, yung gaming design. So yun po yung strength po natin. So doon po nakatutok ang DTI, doon sa areas where there will be really ano yung selling ba
0: Oy,
1: and
0: nga,
1: digital payments.
0: opo. Kanina po nakausap namin si Palace Officer Secretary Undersecretary Claire Castro. Nabanggit ko na makakausap po namin kayo ngayong umaga at isa sa mga nabanggit niya, itanong ko daw po sa inyo yung tungkol sa monitoring ng mga school supplies,
1: Ah,
0: Secretary.
1: yes, of course. Yeah, maganda yon.
0: Opo.
1: Magandang question yon. Okay, kahapon na sa Divisoria po kami. And then, nag-monitor po kami. And we've asked all the sellers, the prices of school supplies have gone down.
0: Okay.
1: Malaki po ang baba ng presyo ng school supplies. So, magandang balita po ito. So, I encourage everybody na papasok na sa paaralan, no, sa school. Pumunta po kayo sa mga sa Divisoria, sa Baclaran, and so many other places na nagbebenta ng school supplies, pati sa national bookstores, nagbabaan po ang presyo ng school supplies. So magandang balita rin po ito.
0: No.
1: Kasi meron pong gabay or meron pong guide na sinet ng DTI, although we don't control it, but there is a guide. And based on the guide, 109 of the prices have not changed. 38 out of the 169, ha, 38 of the prices has dropped and 22 nag-increase ng konti. Pero when we went to the actual, halos lahat nagbaba ng presyo. Walang nagtaas ng presyo.
0: That's good news. That's good news para sa
1: Yes, opo.
0: pagbubukas na
1: And yung
0: klase.
1: baba, malaki ha. In fact, itong baba, I have the list here, may 1 peso, may 3 pesos per item, may 7 pesos, 4 pesos, 5 pesos, the drop in prices is very high. So magandang balita po ito. We were able to put down the prices of the school supplies.
0: Yan.
1: So magandang ano to para sa mga papasok
0: Yes.
1: ngayon, this
0: Okay,
1: 2026.
0: para po sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na doon sa ating mga poorest of the poor, piso
1: Po,
0: man yan o
1: yes.
0: 2 piso ang pagbaba, napakalaking bagay na po yan.
1: Ay, malaki. May 8 pesos pa nga po eh.
0: Wow!
1: So may
0: 8
1: 7
0: pesos!
1: pesos, may 5 pesos, may 3 pesos. Nandito po. In fact, I gave the copy to the media kahapon.
0: Pero how was this able to be, paano nangyari ito? Nag-coordinate po ba kayo sa mga school supply manufacturers to make sure na tama ang presyo at bababa ang
1: Ah,
0: presyo?
1: yes. Meron talagang price guide ang DTI.
0: Okay.
1: So we give this every year po. So, pero for them, alam na rin naman nila yung sitwasyon talaga ng, I mean, ng not just our country but the world because of the Middle East crisis. So binaba rin nila yung presyo nila para makabenta din sila ng madami, maubos din yung inventory. And yung mga kinukuhaan nila, binaba rin nila yung presyo para mas madami rin ang kukuha sa kanila. So this is good for our ano.
0: Sana nga po
1: for tuloy mga estudyante or mga mag-aaral.
0: Sana nga po Secretary Roque, tuloy-tuloy na yung pagbaba ng presyo.

0: produktong petrolyo at maayos na yung gulo sa Middle East
1: Ay,
0: para
1: yes. Opo,
0: tuloy-tuloy na rin na
1: yes.
0: maibalik natin sa normal, ano, yung mga presyo at
1: Yes,
0: even
1: totoo, totoo po iyan, no? And I just want to say also, nag-launch kami ng e-transport loan.
0: Yan,
1: And
0: oo,
1: then
0: oo.
1: in less than a month, we were able to give already 20 beneficiaries na cooperative. Ha? So madami po ang mag-a-avail nito. This loan is for the small operators and for the drivers. Hindi po itong loan na ito para sa malalaking kumpanya, pero sa mga small operators and the drivers. So pwede silang mag-bus, jeepney, tricycle, and motorcycle.
0: So ilang cooperative na po ang nabigyan? 20?
1: Kahapon, nakabigay kami ng 10, pero 20 na po ang na-approve.
0: Ayun. And in this...
1: Yes, we gave them 3 million each. So, may actual checks na sila from, ano, from DTI SB Corp through ang bangko. Nakakuha na po sila. So, magandang balita ito. So, for those who want to shift from the combustion vehicle to the electric vehicle, meron pong pautang ng DTI para sa kanila.
0: And I also remember, noong nakapanayam ko po kayo tungkol dyan, ito ay financial assistance na hindi ito loan. Loan ba ito? Wala itong interest.
1: No, this is loan. This is a loan. Pero 1 year, no payment of principal.
0: Yon,
1: para
0: okay.
1: Mapausad po sila. And then, ang maganda po dito, ang interest rate is only 6.7% per
0: all right.
1: annum.
0: Okay. 1 year is a long enough term para makabawi, ano,
1: enough.
0: At para
1: makabawi sila.
0: Masiguro
1: and they
0: makabayad.
1: Can really, yes, makabawi. So, it's best for them to first know more about this loan program. Number two is to already do the transition kasi makakatulong din po ito sa environment, yung air pollution. And we need to be, this is already our, ano, to modernization. So,
0: yes.
1: At least makaumpisa sila, and there's also an opportunity for them.
0: All right. With that
1: this loan program.
0: Okay. With that, Secretary Roque, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo sa amin. At unless meron pa po kayo mahalagang impormasyon na gustong ipamahagi sa ating mga kababayan, go ahead po.
1: Yes, maraming salamat, no. I just want to tell everyone, no, nandito po ang Marcos administration to make sure that lahat ng mga programa na makakausad or that can really level up or move the business of our kababayan, no, meron tayo dito sa DTI. They just need to go to the regional offices sa different regions kasi meron kaming 18 regional offices nationwide and 1,344 negosyo centers. So, it's best for them to really know kung ano yung mga opportunities, possibilities, and programa na meron ng Marcos administration for them. Marami po itong programa. And then, we will be signing the DEFA and the Marcos administration will also go down in history as the most free trade agreement, meaning with the free trade agreement magiging preferential tariff, meaning mumura na po ang mga produkto natin when we sell it to other countries. So malaking bagay po ito para ma-push talaga ang export natin na nakikita natin na talagang nag-grow, and for the local market marami po tayong opportunities para sa kanila. They just need to go to the regional offices or to the negosyo centers at ma-assist po namin kayo doon.
0: All right, maganda po yun. The Marcos administration will be known for its legacy as having the most free trade agreement deals na nagawa.
1: Yes, ano po? 21 po, and we will be signing the very important ones also. We've signed a lot of important ones, but itong mga huli will be a game changer in the export business and in really getting our products out there.
0: And these free trade agreements can be felt even after.
1: Because this is already a set free trade agreement. We have the Philippine EU, which is a huge market. Ang European products is European market, no? And then we will be, actually, conclusion na ito, June and July, conclusion and for signing na. Next is the Philippine-Chile, which will open the South America market, which is a population of 200 million, 300 million. Sa South America, so malaking opportunity rin ito. Then we will be concluding also the Philippines-Canada Free Trade Agreement, which is another huge market, the Canada market. And we will be starting now the PGPEPA, which is with the Japanese naman, which will be a game changer for a lot of items, especially for the banana. So itong free trade agreement is a game changer also for the agriculture, for our farmers. So malaking opportunity po ito para sa kanila.
0: With
1: so
0: that,
1: again, the president is doing everything he can to really push, especially yung mga ano farmers natin.
0: Thank you very much po, Secretary Roque, for your time and giving us the privilege to talk to you today. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po and thank you for having me.
0: Ang ating pong butihing kalihim ng Department of Trade and Industry, Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Yan. Samantala, magandang mga balita po yun. Yung lalo na doon sa mga ina ng tahanan. O sabi na natin sa mga tatay ng tahanan, sa mga magulang, sa mga guardian. Bukod pala sa DEFA, may magandang balita tayo, no? Tulad nga na sinabi ni Press Officer Undersecretary Claire Castro na interviewin natin tungkol sa presyo ng mga school supplies. Bumaba. Napakalaki pala ng mga binaba. Lalo na may umaabot ng 8 to 9 pesos ang binaba ng ilang mga produkto ng mga school supplies. Good news yan para sa mga nagbabudget. Anyway, meron pang isang good news. Oh, naghahanap ba kayo? Gusto nyo bang matupad na ang inyong pangarap para magkaroon ng sariling house and lot? Okay, dati kasi ang pangarap ko noon magkaroon ng house and lot, kaya lang ang kaya ko lang bilhin nasa paso, no? Pero ngayon mukhang magkakaroon na ako ng pagkakataon na makabili ng sarili kong house and lot sa pamamagitan ng Pag-ibig. At inaas pa nila ang ceiling ng loan from 6 million, yung price cap, ginawa nilang 10 million. So alamin natin ang detalye mula dito. Kasama po natin ngayon ang ikangang ating Vice President ng Pag-ibig, walang iba kundi si Vice President Jack Jacinto Jr. Vice President Jacinto, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Sir Ray, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig po sa programa po nila.
0: Alright, price cap na dati 6 million, ngayon tumataginting na 10 milyong piso na. So, how was this made possible and who can avail of this extended or expanded price cap ceiling, Vice President Jacinto?
2: Opo, Sir Ray, alam mo ninyo, ang layunin po ng pagtataas natin ng maximum loan limit para sa housing loan ng mga Pag-ibig Fund members ay para po lalong mas dumami yung mga miyembro ho natin na magamit yung Pag-ibig Housing Loan Benefit para makabili ng sarili nilang bahay sa mababang interest at mababang monthly payments. Dahil po rito, mas lumawak po yung ating napagsisilbihan, particular na po yung mga miyembro ho natin mula sa middle income, middle class segment. Dagdag po ito, Sir Ray, sa maraming nakikinabang na sa ating Pag-ibig Housing Loan na bukas rin para sa mga minimum wage earners din at low income earners na sila naman ay may subsidized 3% rate.
0: Yes.
2: Mas mababang interest, mas mababang monthly payments para naman sa kanilang pagbili ng socialized housing units, maging socialized condominium units. So dahil po rito, itong mga ginagawa po natin sa Pag-ibig Fund, napapalawak po natin yung paraan para po mas lalong maraming mga miyembro, mas maraming Pilipino po ang makinabang at ang dulo po talaga ay magkaroon ng pagkakataong makabili ng sarili nilang bahay.
0: Alright. Ngayon, that you said, Vice President Jacinto, for Pag-ibig Fund members ito. So, ano ang kinakailangan requirements? Kinakailangan pa, walang patid ang kanilang membership, ang kanilang premium sa Pag-ibig? O pwede rin medyo, let's say, may nangyari, hindi sila na-employ for a couple of years, pwede pa rin sila mag-avail nito?
2: Ang eligible po rito, yung mga Pag-ibig Fund members, Sir Ray, alam ko po, marami pong nararating ang inyong programa, lalo na po yung ating mga bayaning OFWs. Mm-hmm. So, ang kailangan po rito ay kailangan aktibong miyembro po kayo sa Pag-ibig Fund. Ibig sabihin nyo ay naghuhulog kayo. Ang hulog po sa Pag-ibig Fund ay 400 pesos per month. 200 pesos mula sa empleyado, 200 pesos mula sa kanyang employer kung siya ay nagtatrabaho. At for socialized housing loans po natin, yung nabanggit ko, Sir Ray, na subsidized yung interest rate na 3% lamang, kailangan lamang ay 12 hulog. Ang ating mabilang, So pwede pong yan ay hindi tuloy-tuloy. Basta po 12 hulog ang ating nabilang, 12 monthly contributions o savings. At yung nabanggit ko nga po ay aktibong miyembrong naghuhulog ay eligible na ho kayo.
0: Okay.
2: Ang hinihintay na lang ho natin ay makapamili kayo ng socialized housing unit na inyong gusto at bilhin sa tulong po ng Pag-ibig Housing.
0: May mga tanong lang po dito kasi Vice President Acito. Okay, maliwanag na itong socialized housing ay para sa ating mga minimum wage earners. Okay, mahihirap natin mga kababayan. Pero paano po yung mga middle income earners na medyo mataas-taas ang sweldo? Are they still qualified for this?
2: Diyan po papasok, Sir Ray, yung ating regular housing loan na pinataas po natin up to 10 million pesos.
0: Yun. Okay.
2: Diyan po sa tulong po ng regular housing loan natin, yan po ay para sa mga higher earning members po natin, higher earning Filipinos, particular na po yung na nasa tinagawi ang middle class. Para po alam naman po natin yung mga presyo naman po, lalo na po nung mga residential units, condominium units dito po sa Kamaynilaan, maging sa mga urban areas sa ibang rehiyon, ay ang presyo ay nasa ganyang range, no? nasa ganyang halaga. Kaya po dahil pinalabig po natin, pinataas po natin yung maaring mahiram sa Pag-ibig Fund ng isang miyembro, ay makakaya ho nilang bilhin na yan sa tulong muli ng Pag-ibig Housing.
0: Pero sa mga middle income, may subsidy rin ng gobyerno dito?
2: Ang interest rate ho natin dito ay mababa pa rin. Hindi man ho subsidized, pero mababa pa rin. Sa katunayan ho, ay as low as 5.75% ang interest ho per annum, per year, ang kanilang interest rate na higit na mas mababa kumpara sa mga ibang housing loans na ino-offer po ngayon sa merkado. Yan po naman talaga yung lahat po ito, no, yung subsidized 3% rate para sa minimum wage earners for socialized housing loans. Ito pong pinataas na loan amount sa Pag-ibig Housing loan habang nananatiling mababa yung interest rate para sa regular housing loan, para sa middle income earners po natin. Lahat po yan, yan itugon natin sa hangarin ng ating Pangulo. Sabi nga po ng ating Pangulong Marcos, dapat walang maiwan. Dapat po lahat ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay. Yan po yung tugon po natin sa panawagan ng ating Pangulo. Kasi ang kagustuhan ng ating Pangulo, abot kamay sa bawat Pilipino yung magkaroon ng sariling bahay.
0: Pero siyempre, VP Jacinto, sa ganda ng offer nito ng Pag-ibig, lalo na sa mga minimum wage earners natin, maging sa middle income earners natin dahil mababa yung interest, baka pagsamantalahan ito ng mga developer, baka naman ika nga, maski na hindi, paano ba makakasiguro ang isang Pag-ibig member, both yung nandito sa loob ng Pilipinas at maging yung ating mga OFWs, paano sila makakasiguro na yung kausap nilang developer, member ng Pag-ibig?
2: Ay, dyan po, alam po ninyo, maganda po nabanggit nyo yan, Sir Ray, dahil ang ating approach sa pagharap at pagtugon doon sa housing need ng ating mga kababayan ay magagawa lang ho natin pag pinagsama-sama ho natin yung pamahalaan at yung pong pribadong sektor. Kailangan ho talaga ipagsamahin yan at magtulong-tulong po ang lahat para po una, may maitayong mga residential units na akma para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang magtatayo ho niyan kadalasan at karamihan ho niyan ay mga private developers mula po sa private sector. At ito po kami sa Pag-ibig Fund, kami po yung naghahatid ng pan para mabili nila yung mga tayong mga housing units ng ating private sector partners. So kailangan po ay magkasama yan, Sir.
0: Kaya,
2: yung nabanggit po ninyo, paano yes. malalaman na tama o sapat o yung dapat
0: accredited,
2: tama yung kanilang itinatayo, ayan po, dyan po talaga ipapasok naman yung pamumuno po inong ating napakasipag na Secretary of Department of Human Settlements and Urban Development, Chairperson mo ng Pag-ibig Fund din, si Secretary Jose Ramon Aliling. Talagang kinukuha po niya yung cooperation at support ng private sector para po lalong dumami yung tama, dekalidad, at affordable na housing units from various private sector partner developers.
0: Mm-hmm.
2: Para po yung mga tinatayo ho nila, in fact, may panawagan ho siya, Sir Ray, na since nagtaas po ng loan amount ang Pag-ibig Fund, dapat isalubungin yan o magtagpo yung presyo na ino-offer ng mga private developers para ho ma-afford
0: mm-hmm.
2: ng ating mga members yung kanilang mga natayong mga bahay. So,
0: yung
2: sistema.
0: And one good concrete example dito ay yung tinunover yung mga housing units sa Lipa City sa Batangas.
2: Ay, salamat po't nabanggit niyo yan, Sir. Tama ho. Kahapon, nung isang araw, nandun po kami sa Batangas at sunod-sunod po, Sir, hindi lamang po sa Batangas yun. Galing na ho kami ng Nueva Ecija, galing na rin ho kami sa iba't ibang lugar. Dahil po, ayun nga po, napakarami na pong mga housing projects ngayon ang naitatayo at ino-offer na ho sa ating mga kababayan napasok sa socialized housing limit. So in short, sa mga naikinig ho natin ngayon, ito yung mga housing units na up to 950,000 pesos na housing lots.
0: Mm-hmm.
2: At up to 1.8 million pesos na condominium units na maaari pong mabili ng ating mga kababayan via Pag-ibig Housing Loan. At nandito rin po, din po sa mga binibisita natin, may kasama na rin pong mga housing units na up to, may mga mura at meron ding mga up to 6 million, 7 million pesos na ngayon po ay kaya na rin bilhin. At sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan dahil itinaas na ho natin yung housing loan limit para sa ating mga miyembro.
0: Yan ako. Napakarami magandang kaganapan pagdating sa Pag-ibig. Ano, tumaas na yung inyong income. As usual, taon-taon naman talagang tumataas ang income ng Pag-ibig. Ano, plus itong mga nakalinya na mga housing projects na ito, programs ng Pag-ibig. With that, maraming salamat po, Vice President Jack Jacinto Jr. sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin.
2: Salamat po, Sir Ray, at mabuhay po kayo. Ingat po.
0: Thank you very much. Ang ating pong Pag-ibig Vice President Jack Jacinto Jr. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating production side, ang ating executive producer for today, Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, si Milo Junela. Sa Wirecast, si Hero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo,

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: encourage greater participation by Asia-Pacific countries in advancing the convention's humanitarian objectives and expressed support for Laos' leadership of the upcoming Third Review Conference. Department of Foreign Affairs Assistant Director Paulo Zurita highlighted the Philippines' experience in implementing the treaty and reiterated Manila's readiness to assist other states in studying and adopting the convention. The Philippines previously held the presidency of the convention from 2024 to 2025, promoting wider membership and stronger implementation of the global treaty banning cluster munitions.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: In our news, the Philippine Embassy in Athens has successfully hosted the second Philippine Maritime Forum highlighting investment opportunities and reforms in the country's maritime sector. Philippine Ambassador Giovanni Palek said the Philippines is well-positioned to become a strategic maritime partner of Greece, citing its strong seafaring workforce, shipbuilding capabilities, and strategic location. Officials from the Maritime Industry Authority and the Subic Bay Metropolitan Authority presented opportunities in shipbuilding, ship repair, port development, maritime logistics, and green maritime technologies. The forum also featured the signing of a Memorandum of Understanding between the Maritime Industry Authority and the Hellenic ASEAN Business Council to strengthen cooperation in the maritime sector. Around 70 representatives from government, shipping firms, and maritime organizations attended the event in Athens.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Heads up to our kababayans in Italy, the Philippine Embassy in Rome is warning Filipinos against false information regarding alleged consular outreach missions being circulated online. The embassy clarified that it has no scheduled outreach mission in Messina or anywhere in Sicily at this time, following inquiries about an unverified activity. Filipinos are advised to be cautious of individuals or groups claiming to represent the embassy and requesting payments. The embassy stressed that it does not require advance payments for outreach services and that all fees are collected only during official missions with corresponding receipts issued. The public is urged to rely solely on official announcements and communication channels of the Philippine Embassy in Rome for verified information.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And in Poland, the Philippine Embassy in Warsaw will conduct a consular outreach mission in Gdańsk on August 29, 2026 from 9 a.m. to 4 p.m. Services to be offered include passport application and renewal, civil registration, notarial services, visa processing, overseas voter registration, and assistance to nationals consultations. Filipinos planning to avail themselves of the services are advised to pre-register through outreach registration form and bring complete documentary requirements. The embassy said the venue will be announced at a later date. Representatives from the Migrant Workers Office and OWA in Prague will also be present to provide contract verification, OWA membership services, and consultations on labor and welfare concerns. Interested applicants may register for these services through MWO OWA registration form.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
1: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Sa bansa, ayon po ito sa ulat na inilabas ngayong Biyernes ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA, bumaba sa 6.8% ang inflation rate noong Mayo ng 2026. Mas mababa na anila ito sa naitalang 7.2% noong Abril ngayong taon. Paliwanag ng PSA, bunsod ito ng pagbagal na sa presyo ng produktong petrolyo at pagkain, kasama sa nakaambag ang pagbagal ng inflation sa transport, kabilang ang naging sunod-sunod na rollback sa presyo ng diesel at gasolina. Nakaambag din ang pagbagal ng food inflation, partikular ang pagbaba ng presyo ng sibuyas, karneng baboy at isda gaya ng bangus. Tinukoy din ng PSA ang pagbagal sa inflation ng LPG at renta sa bahay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Iminamungkahi ni dating Finance Secretary Margarito Gary Teves na dapat mapanatili ng pamahalaan ang pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ng dating kalihim na ang dapat tutukan ay ang food inflation, transport inflation at ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Anya ito ang mga pangunahing nakakaapekto sa ekonomiya at mga kinukonsidera sa mga negosyo at investment na pumapasok sa Pilipinas. Dapat din anyang bigyan ng suporta ang mga mag-asaka, mga manufacturer at mga consumer para tuluyang makabawi ang ekonomiya.
6: Hindi masyado umakit yung waste yung ating sweldo, pero ang presyo ng ating bilhin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa...
5: Yan ang pahayag ni dating Finance Secretary Gary Teves.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nakabawi nitong Huwebes ang halaga ng piso kontra dolyar matapos ang all-time low level noong Miyerkules, Hunyo at Tres. Base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsarado ang palitan kahapon, Hunyo a 4, sa 61.625 pesos. Mas malaki ang halaga ng piso dito ng 12 centavos kumpara sa 61.745 pesos noong Miyerkules. Isa naman sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng halaga ng piso, ang pagtaas ng remittances ng mga overseas Filipino worker nitong mga nagdaang araw para sa paghahanda sa pasokan ngayong taon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Remittance sa mga overseas Filipino worker o OFW pumalo sa halos 10 bilyong US dollars ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Sanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot sa 9.66 billion US dollars ang personal remittances ng mga overseas Filipino workers sa unang tatlong buwan ng 2026. Mas mataas ito ng 2.8% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, patuloy na nagsisilbing mahalagang suporta ang mga padala ng mga Pinoy sa ibang bansa para sa pang-araw-araw na pangailangan ng kanilang mga pamilya at sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipinaliwanag pa ng BSP na may dalawang uri ng remittances na natatanggap ng bansa mula sa mga overseas Filipinos. Kabilang dito ang cash remittances na tumutukoy sa mga padalang pera na dumaraan sa mga bangko at iba pang formal na financial channels. Mas malawak naman ang saklaw ng personal remittances dahil bukod sa cash transfers, kasama rin dito ang padalang gamit o balikbayan boxes at mga perang ipinapadala sa pamamagitan ng informal channels. Patuloy na natiling mahalagang pinagkukunan ng kita ng bansa ang remittances mula sa mga overseas Filipinos na tumutulong sa pagpalakas ng domestic consumption at pambansang ekonomiya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market. Magbabalita si AJ Ignacio. Samantala, isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na huling namataan sa Batanes, kaugnay po niyan, itinaas ang signal number 1 sa naturang lugar dahil sa bagyong Esther. Samantala, malakas na pag-ulan ang iiral sa Ilocos Sur, La Union, Batanes, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales dahil sa bagyo at hanging habagat. Inaasahang magla-landfall ang bagyong Esther sa katimugang Taiwan ngayong Biyernes bago magpatuloy sa pagkilos, pahilagang silangan at tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas, Hunyo a 6.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Publiko, pinag-iingat ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto ng bagyong Esther. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nag-iingat at pinag-aanda ng Office of Civil Defense ang publiko, partikular na ang mga taga-Luzon, sa hinggil sa posibleng epekto ng Tropical Depression Esther. Hindi makaramamataan ang pag-asa ang naturang sama ng panahon sa layong 225 km kanluran ng Itbay at sa Batanes. Taglay nito, nakasanghanging aabot sa 45 km bawat oras. Malapit sa gitna, may pagbusong aabot naman sa 55 km bawat oras. Ayon sa OCD, maaaring magdulot ang pagbaha ang bagyo dahil sa malakalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na makapipinsala sa mga estruktura at pananim. Posible rin ito makakontamina ng inuming tubig na maaaring makapagdulot din ng sakit sa mga komunidad. Kasunod dito ay nagbabala rin ang OCD sa posibleng daluyong o mataas at malalakas na alon, gayon din ang pagbaha sa mga lugar at sa Dalampasigan. Samantala, tiniyak naman ng OCD ang kanilang handaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Vertical Radio Pilipinas, Radio Publiko.
4: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Opisyal nang idineklara ng PAGASA nitong Huwebes ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa ayon kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina. Batay ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na kaugnay ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ng PAGASA na ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng pagpasok ng rainy season. Gayunpaman, nagpaalala ang ahensya na posible pa rin ang tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo.
9: Ang PAGASA ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng PAGASA ang onset ng rainy season. At dahil po rito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng type 1 climate kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre.
3: Yan ang pahayag ni PAGASA Weather Specialist Obet Badrina.
4: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
5: Tiniyak ng Bureau of Fire Protection o BFP na handa silang rumisponde anumang oras sa mga posibleng pagbaha, lalo na ngayong idiniklara na ang tag-ulan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, nakapagsalita ng BFP na anumang oras ay aalalay sila kung kailangan ng rescue operations, evacuation at iba pang tulong sa LGU. Nagpaalala naman ang BFP na kung sakaling may baha sa mga komunidad at sa tahanan, i-off ang main switch ng kuryente dahil posibleng magkasunog kung mababasa ang live electrical o electrical wires.
10: Yes. Pag-ugnayan tayo sa mga barangay diyan sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan.
5: Yan ang tinig ni BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo.
4: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng pamahalaan ang mabilis na pagresponde kasunod ng inilunsad na Unified 911 Satellite Command Centers sa 4 na lugar sa Luzon at Visayas. Libre at 24/7 ang Unified 911 Emergency Hotline na layong padaliin ang pagkontak sa pulisya, ambulansya at iba pang serbisyong pang-emergency. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, patuloy na nakikipagtulungan ng gobyerno sa telco companies para malagyan ng signal ang ibang malalayong lugar at magkaroon din ng ganitong inisyatiba.
11: May mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapagtayo.
3: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates.
4: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
5: Balikan natin ang nabingbing report ni AJ Ignacio. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market.
4: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas Report.
12: Yes, Chair, magkakaroon nga tayo ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon nga, Chair, sa pinakauling trading sa world market, posibleng pumalo o tumaas ng 2 pesos and 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang Ched, rollback naman tayo sa presyo ng gasolina na posibleng bumaba ng 1 peso and 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa kerosene naman ay posibleng tumaas din ng 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman Ched na ilalabas ng world market ang pinal na trading nito sa darating na Linggo at sa Lunes. Opisyal niya anunsyo ng Department of Energy ang pinal na presyo sa ng mga oil companies para sa susunod o sa darating na Linggo. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ikatlong sunod na linggo, muling itataas sa yellow alert status ang buong Visayas grid ngayong araw. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nabatid na mayroong 8 planta ang nananatiling bagsak habang may 11 planta ang gumagana subalit nasa derated capacity o kapos ang supply ng kuryente. Itinataas ang yellow alert status dahil sa manipis na supply ng kuryente sa grid.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa energy officials ang pag-asaayos ng power supply at grid issue sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makaraang makapulong ang mga opisyal mula sa Department of Energy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inatasan din ng government agencies na bantayan ng mga development at agad rumisponde sa anumang issue na makakaapekto sa supply ng kuryente.
13: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May 15 lugar pa rin ang sa bansa ang makakaranas ng danger level na init kahit opisyal nang nag-umpisa ang panahon ng tag-ulan sa bansa. Ayon sa PAGASA, posibleng makaranas pa rin ng 45 degrees Celsius na init sa Infanta Quezon at Rojas City sa Capiz. 44 degrees naman sa Katarman Northern Samar at Gian Eastern Samar, habang may 3 lugar na nasa 43 degrees at may 8 lugar na nasa 42 degrees. Bukod pa rito, may 60 lugar na inaasahan ding nasa extreme caution na init na nasa 33 hanggang 41 degrees Celsius. Patuloy pa rin naman ang paalala ng PAGASA na iwasan muna ang madalas na pananatili sa initan at uminom ng maraming tubig.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:17 oras po natin Pilipinas, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check, alas 11:18 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft at malversation laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya. Personal na inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan nitong Webes. Kasama rin sa mga kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa maanomalyang flood control projects. Nagugat umano ito sa rehabilitasyon ng river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office.
15: These collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
3: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Nanawagan si Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Vince Dizon, sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serye pa ng mga kaso at reklamong ilalabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kugnay pa rin ito sa pagpapanagot sa may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Ani Dizon, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais itong maging tiyak, matibay, malakas at matatag ang mga kasong isasampan nito. Kumpiyansa naman si Dizon na ang mga kasong isinumite laban kay Curly Discaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
16: Dadasal tayo na for patience kasi tagagang kailangan, hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay ang ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng Ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng Ombudsman, e kampante tayo na tagagang mananagot si Curly Discaya at yung iba pang sampung kasama sa kasong to.
5: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Motion para sa hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na mailagay sa hospital arrest habang dinidinig ang mga kasong plunder at graft laban sa kanya. Sa 7 pahinang resolusyon ng nilagdaan ni Associate Justice Zaldi Trespeses, bahagyang pinagbigyan ng anti-graft court ang motion ni Bonoan dahil imbes na sa The Medical City sa Pasig, ay siya ay mananatili sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame sa Quezon City. Kinonsidera ng hukuman sa kanilang desisyon ng edad at kasalukuyang kondisyon sa kalusugan ng dating kalihim. Binigyan din naman ng Sandigan Bayan na ang kasong plunder ay isang non-bailable offense, kaya kinakailangan pa rin manatili sa kustodiya ng pamahalaan si Bonoan para matiyak ang kanyang pagdalo sa mga pagdinig ng korte. Inatasan ng Sandigan Bayan ang attending physician ng PNP General Hospital na magsumite sa loob ng 5 araw ng isang independent medical evaluation report para mapatunayan ang lagay ng kalusugan ng dating kalihim. Habang hinihintay ang resulta, mananatili si Bonoan sa ilan ng mahigpit na hospital arrest at nasa kustodiya ng PNP-CIDG. Kapag idineklar ang ligtas na siyang ma-discharge, agad siyang ililipat sa New Quezon City Jail sa payatas sa oras na utusan na ng hukuman. Si Bonoan ay nahaharap sa mga kasong plunder at graft kaugnay naman ng anomalya sa mga proyekto ng flood control na kasalukuyang dinidinig sa Sandigan Bayan. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026-2027. Ito'y upang tulungan ang mga mamimili na magkumpara ng presyo habang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa DTI, layunin ng price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Pinayuan din ng ahensya mga mamimili na maingat na suriin ang mga label at detalye ng produkto upang makasiguro na ang bibilhin ay ligtas at akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pinalakas pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang diskwento balik eskwela promo sa antike. Katuwang dito ng DTI ang ilang in-store retailers para magbigay ng abot kayang school supply sa harap ng nalalapit na pasukan. Tampok sa iba't ibang tindahan ang exclusive in-store discounts at bundle offers sa mahalagang school items. Magtatagal ang diskwento balik eskwela promo hanggang Hunyo at 12.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. desididong maipapasa ang anti-political dynasty bill sa ilalim ng kanyang termino. Ang report mula kay Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Bigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nagbabago ang tindig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makalakip ang anti-political dynasty bill sa priority bills ng kanyang administrasyon. Sinabi ni Castro na ang nais ng Pangulo ay maipasa bilang batas ang nabanggit na proposed bill sa ilalim ng kanyang pamumuno o termino. Dahil dito, sinabi ni Castro na walang dapat na ipag-alala ang mga kritiko na baka mabito o hindi mapirmahan ang proposed bill para maging batas. Ang Pangulo na ani ang nagsabi noon, partikular sa LEDAC na unahin ang anti-political dynasty bill, ngayong nais ania niyang maging batas ito na target na maisakatuparan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
19: Pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang anti-political dynasty.
18: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posibleng magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para ipasa ang priority bills na naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad tutugon ng Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa mga nais ng Pangulo na maipasa kaagad ang anti-political dynasty law at supplemental budget para pondohan ang ilang mahalagang programa.
19: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Nanindigan si Senador Erwin Tulfo na wala nang kapangyarihan si Senador Alan Peter Cayetano dahil idiniklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng botohan itong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Senador Erwin Tulfo, nilinaw nito na sila na ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum punsod ng pagdalo sa sesyon ni Senador Cheese Escudero. Binatikos din ni Senador Erwin ang mga pahayag ni Senador Cayetano at ng iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging mosyon ng Senado nitong Miyerkules.
20: Anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chihuahua niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na 10 na lamang po sila. Hindi ko maintindihan si Senator Alan, ni vlogger na po yata. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga botante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
5: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mariing iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo 3 kasunod ng mga kumukwestiyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni IBP National President Attorney Alan Panolong na nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949. Ani Panolong ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon, kabila ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay itinuturing na opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP na sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available ng miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat na upang makabuo ng quorum.
21: Paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakatiting? Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing a charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Eh, hindi mo nga alam kung nasaan siya eh. Kung nasaan, saan mo hahagilapin. So, yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So, doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12.
3: Ang pahayag ni IBP National President Attorney Alan Panolong.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Binigyan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerry Luistro na dapat pag-aralang mabuti at ikonsidera ng bagong liderato ng Senado ang pagkasagawang muli ng oath-taking bilang Senate Impeachment Court. Ito upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani Luistro, makikipag-ugnayan sila kay Gatchalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi na maantala pa ang nakatakdang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga senator judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
3: Samantala, iginit din ni Luistro na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel na sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment dahil sa kabiguan ng kampo ng bise na direktang kontrahin ang mga aligasyon. Ayon kay Luistro, wala ni isang aligasyon na nasagot at nabigyang linaw ang kampo ng Vice Presidente. Sa halip ay magpapasa ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon itong hindi sumagot sa naging tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
0: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming position why we opted not to file a reply.
3: Yan po ang mga pahayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na hindi magsusumite ng samantala, pinangaralan ng Malacanang ang mga senador na umayo sa mga ito at sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro matapos muling sumiklab ang tensyon sa loob ng Senado. Sangkot sa panibagong kaguluhan, sina Interior Secretary John Vic Rimulya at Senador Robin Hood Padilla na nagsilbing escort ng resource person sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Iginit ni Yusek Castro na hindi katanggap-tanggap at hindi na dapat maulit pa ang mga ganitong insidente.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 18 ex-Marines pwedeng ipa-contempt at ipa-aresto ng Senado kapag hindi dumalo sa tunay na Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Balita mula sa Senado, hatid ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas Report.
1: Itinanggi ni Senator Kiko Pangilinan ang paratang ng bagong Senate Minority Bloc na takot sila sa bagong Majority Bloc sa pagtestigo ng 18 na nagpakilalang dating bodyguards si dating Congressman Zalco. Kaya pinatalsik nila sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At para patunayan walang katotohanan ng sinabi ng minorya na tinawag na Cayetano Bloc, sinabi ni Pangilinan na ipinatawag sa lehitimong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes tungkol sa front control scam ang 18 ex o pagpakilalang ex-Marines at inanyahan sila na humarap sa pagdinig. Kundi anya sisipot ang 18, pwedeng gamitin ang parliamentary remedies kung saan pwede na silang ipasampina, ipakontempt at ipaaresto ng Senado. Umaasa si Pangilinan na hindi sila aabot sa pagkontempt at sisipot at makikiisa sa lehitimong investigasyon ang 18. Kahapon sa direktiba ni Senator Erwin Tulfo na nahalal bilang na bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, inisyo na ang imbitasyon ng committee secretariat para sa 18 pati na rin sa iba pang imbitado sa pagdinig. Diin ni Pangilinan, porsigido sila sa majority bloc na mahalukay ang katiwalian sa flood control scam. mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na mayroon itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhol umano sa 18 ex-Marines. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mayroong dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi ng salaysay ukol sa nabanggit na aligasyon. Anya, ang individual na ito ay isiniwalat na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 ex-Marines para lamang humarap sa publiko at tumistigo sa isyu ng korupsyon. Batay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-issue na rin ng subpoena ang NBI kay dating Congressman Mike Defensor na itinuturong nagbigay ng suhol sa mga ex-Marine.
2: Sinabi niya may bayaran eh. So nagkapera. 5 million nga yung sinasabing presyo. I-allege talaga base dun sa nung may natanggap na sila, parang sinasabi 700. Yun yung gusto namin linawin. That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na siguradong-sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para maimbestigan.
3: Samantala, isinawalat din ni Matibag na bukod sa lumutang na 18 ex-Marines ay posibleng madagdagan pa ang mga magpapakilalang testigo sa flood control anomaly, bagay na iniimbestigahan na at pinag-aaralan ng NBI.
2: Na-monitor ng CCD namin na yung mga Marines kinakausap na mukha talaga nagkakapataasan ng presyo. Yun yung parang additional na Marines sa pag-aaral namin, additional Marines na gusto pa nilang ilabas ulit. Di ba may 80 na para gusto nila?
3: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pinabulaana ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang pahayag ng nagpakilalang Marines na si Jolie Cadjao sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maletang inihatid sa kanya. Ani Redon, pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadjao at walang anumang maleta ang na-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Lahat na lang may maleta, lahat na lang bayaran. So, di kayo na, di ba? Ayun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na nga sinasabi na 18 Marines parang puro kasinungalingan na lang. At linilino ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadjao. No? Kahit anong panahon, sa kahit anong lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
5: Yan ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mariin ding itinanggi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang aligasyon ng 18 ex-Marines na maging siya ay nakatanggap ng maleta. Ayon kay Chua, makikita namang naglulubid-lubid ng testimonya ng mga ex-Marines na indikasyon umano ng kanilang pagsisinungaling.
22: Kanila mga kasinungalingan, kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila. Dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Siguro nalito na sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan.
3: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOM si Senador Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ang mga media personnel. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PTFOM's Executive Director Undersecretary Joe Torres, sinabi nito na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa kanila sa panganib. Anya, tungkulin ng mga mamamahayag na magulat ng wasto at walang kinikilingan at mahalaga na igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ng task force na dapat panindigan ni Senadora Rodante Marcoleta ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tawad sa mga mamamahayag na kanyang pinaparatangan ng mali.
23: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety ng ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador, at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yon kanina sa Senado. E kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mga mamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
5: Yan ang pahayag ni PT Forms Executive Director Undersecretary Joe Torres.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Alex Ayala umusad sa quarterfinals ng Birmingham Open. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
7: Patuloy ang paghataw ni Alex Ayala sa WTA 125 Birmingham Open matapos makarating sa quarterfinals. Pinataob ni world number 37 Ayala si Alina Sharayeva ng Russia sa score na 6-2, 7-5 sa kanilang round of 16 match. Nakuha ng Russian player ang 5-2 bentahe sa second set pero di nagpaawat ang Filipina tennis star at winalis ang sumunod na 5 games para umabante sa susunod na round. Ito na ang ikalawang sunod na head-to-head win ni Ayala laban sa Russian player nang manaig siya sa kanilang round of 32 match sa Philippine Women's Open noong Enero. Pakay naman ngayon ni Ayala ang tiket sa semifinals kontra Mananchaya sa Wangkeo ng Thailand. Mistulang rematch ito ng 2025 Southeast Asian Games Gold Medal Game kung saan nagwagi si Ayala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:40 ang ating pong oras. Antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: Nina? Ah! Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Pakta ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa Luzon. Unified 911 may sistema kontra prank calls. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Report.
11: Prank calls ngayon sa Unified 911 system ang karamihan ng natatanggap ng mga technicians sa nasabing sistema. Yan ang sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. matapos na pag-alaman na nasa 150,000 na ang lehitimong emergency calls sa ang natatanggap ng 911. Upang maiwasan ang mga prank calls, sinabi ni Nartates na kabilang sa sistema ay ang pag-block sa mga numerong tatlong beses nang gumawa ng prank calls. Kaya paalala ni Chief PNP.
12: Tumawag lang kayo ng tumawag ng prank calls because we have a system. Dahil din sa sistema na yan ay kapag tumawag ka tatlong beses prank call, ibablock ka na doon. At by that time na kailangan mo na ng totoong pangangailangan, nakablock ka na, sorry.
11: Tinek din ng PNP na makikita ng mga technicians ang pangalan, numero at lokasyon ng mga tumatawag.
12: Nalalaman kung sino yung tumatawag, anong number, at kung saan mismo, eksakto, by grid coordinate or location, nearest 1 meter, makikita ang location nyo.
11: Maalala na nabuksan at na-activate na rin ang 4 na satellite command center sa Region 1, 2, 6 at 8. Pagtalima yan sa mandato ni Pangulong Marcos Jr., ang mas mabilis na responde ng mga otoridad upang matulungan ang mga Filipinong naiipit sa emergency situation, kalamidad at maging krimen. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
13: Baling tayo sa ating mga samahan sa Radyo Pilipinas. Sa Gigaraw, may gita 2.5 million pesos sa halaga ng bayad pinsala. Ipinamahagi ng PCIC sa mga apektado ng agricultural drought sa Cagayan, si April Racho sa balitang yan.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Report.
14: May gita 2.5 million pesos na halaga ng bayad pinsala ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 ngayong Linggo sa nagpapatuloy na distribusyon ng ahensya na sa 287 magsasaka mula sa 6 na bayan sa Cagayan.

0: ng mga magsasaka na sa kalaunan, makakatulong sa patuloy na food production sa vulnerable farming communities. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa lalawigan ng Pangasinan, 8.45 million pesos na cash relief ipinamahagi sa mga delivery riders. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Kabuang 1,690 na mga qualified private express and messenger rail delivery service o drivers at riders mula sa iba't ibang bayan sa Pangasinan ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development Region 1. Bawat isa ay tumanggap ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance. Layunin na ng tulong na ito na maibsan ang kanilang mga gastusin upang patuloy nilang maihatid ang mga mahalagang produkto at serbisyo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Umabot sa 8,450,000 pesos ang pondong nilaan at pinahamahagi sa dalawang magkahiwalay na payout sites na ginanap sa Lingayen at Ordaneta City. Ang pamamahagi ng ayuda sa mga Pimedes rider ay kasunod lamang na naunang payout na sinagawa no Abril at Mayo para naman sa mga member at Tricycle Operator and Driver Association at Jeepney Operator and Driver Association. Bago ang payout sa Pangasinan, una nang sinimulan ng DSWD Region 1, pamamahagi ng kaparehong tulong pinansyal sa mga Pimedes drivers sa lalawigan ng Ilocos Sur at Ilocos Norte noong nakaraang linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Dagupan, DepEd Region 1 handa na sa nalalapit na pagsimula ng klase. Sa report mula kay Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Ang kalahatang handa na ang Department of Education o DepEd Region 1 para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Rehiyon 1 ngayong ikawalo ng Hunyo 2026. Sa panayam kay DepEd Ilocos Regional Director Dr. Estela P. Leon Carino, tiniyak nito ang kahandaan ng kagawaran para sa magsisimula ng school year 2026 to 2027. Bilang bahagi ng paghanda, isinagawa ang Brigada Eskwela 2026 mula unang araw ng Hunyo hanggang ikalima ng Hunyo upang matiyak ang maayos, ligtas at malinis na learning environment para sa mga mag-aaral. Nakapagsagawa na rin aniya ang kagawaran ng mga training at orientasyon para sa mga guro upang maging pamilyar ang mga ito sa mga bagong pulisiya at programa sa edukasyon. Sa kabila ng kandang ito, sinabi ni Leon Carino na patuloy pa rin naghahanda ang kagawaran upang tugunan ang mga hamong maaaring lumitaw sa pagsisimula ng klase. Kabilang dito, ang mga mag-aaral na sa unang araw pa lamang ng pasukan magpapatala na maaaring magdulot ng karagdagang adjustments sa bilang ng mga mag-aaral at kayusan ng mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala sa Kabikulan, Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO naghanda ng mga hakbang laban sa inaasahang epekto ng El Nino. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Batay sa mga alituntunin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at National Electrification Administration, naghanda ng contingency plan ang Albay Electric Cooperative upang mabawasan ang posibleng epekto ng inaasahang El Nino phenomenon mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa lalawigan ng Albay. Ayon kay ALECO spokesperson Ange Galero, layunin itong tugunan ang mga hamong dulot ng matinding init ng panahon. Kabilang ang pagtaas ng demand sa kuryente, posibleng pag-overheat ng mga transformer at iba pang kagamitan at pagbaba ng kahusayan ng transmission system. Kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang ng kooperatibang thermal scanning ng mga substation, transformer at linya ng kuryente, pagsasagawa ng preventive maintenance at vegetation management o pagputol ng mga sanga at dahon ng puno na maaaring makaapekto sa linya ng kuryente. Naghanda rin ang ALECO ng mga kinakailangang kagamitan at pinalakas ang koordinasyon ito sa generation at transmission sector upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang aberya. Kasabay nito, patuloy na hinihikayat ng ALECO ang mga consumer na makiisa sa mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya upang makatulong sa pagpapanatili ng matatag na supply ng kuryente sa panahon ng tag-init. Ayon sa kooperatiba, bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahanda upang mapanatili ang maaasahang serbisyo sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.

0: Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 11:52 po ang ating oras. Dumako tayo sa Visayas. Bureau of Fire Protection, prioridad ang pagbili ng mga fire truck para sa 109 na bayan sa Pilipinas na wala pang sariling fire truck. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Prioridad ngayon ng Bureau of Fire Protection ang pagbili ng mga fire truck para sa 109 na bayan sa buong Pilipinas na wala pang sariling fire truck. Ayon kay BFP Director Fire Chief Superintendent Wilberto Quanchu, mahigit 35 taon nang may mga lokalidad sa bansa na wala pang fire truck at umaasa lamang sa mga karatig bayan na may fire truck kapag may insidente ng sunog. Sa ilalim ng direksyon at pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Interior Secretary John Vic Rebulla, magsisimula ngayong taon ang procurement ng mga fire truck upang masuportahan ang pagtatayo ng mga fire station sa mga nabanggit na bayan. Tiniyak ng opisyal na bahagi ito ng modernization program ng BFP upang matiyak na walang lokalidad ang mapagkakaitan ng pangunahing serbisyo sa pag-apula ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Visayas, mga proyektong pamana para sa SAMAR tuloy na sa paglagda ng kasunduan. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa ulat.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
1: Report.
8: Nilagdaan na ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng mga proyektong pamana ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO sa ilang bayan ng SAMAR, kabilang ang Yabong, Paranas at Mochong. Bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng Localized Peace Engagement Program na naglalayong tugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad na naaapektuhan ng armadong tunggalian at mapabilis ang pagpapadala ng mga serbisyo at proyektong pangkaunlaran. Inaasahang makatutulong ang mga programang pamana sa pagpapalakas ng kabuhayan, infrastruktura, at pangmatagalang kapayapaan sa mga benepisyaryong komunidad sa SAMAR. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
5: Dumako tayo sa Mindanao, 106 million pesos na farm to market road project sa Marihatag, Surigao del Sur, aprobado na. Ang si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
9: Inaprubahan ng Regional Project Advisory Board ng Caraga ang Bayan San Isidro Farm to Market Road, isang 3.58 kilometrong kalsada sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur, sa isinagawang deliberasyon kahapon June 4, 2026 sa Butuan City. Ang proyektong nagkakahalaga ng 106 million pesos ang kauna-unahang proyekto ng Marihatag na pupondohan sa ilalim ng PRDP scale-up. Ayon kay Marihatag Vice Mayor Charlie Tolero, mahalaga ang pag-aproba ng proyekto hindi lamang para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, kundi bilang bahagi rin ng mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Dadaan ang naturang kalsada sa Barangay Bayan hanggang Barangay San Isidro at inaasahang magpapadali sa pagbiyahe at pagdadala ng mga produktong pang-agrikultura. Makikinabang dito ang mga magsasaka sa lugar, kabilang ang mga nasa industriya ng kakao. Tinatayang 4,879 katao ang magiging benepisyaryo ng proyekto. Pinaunahan naman ng DA ang RPAB na may tungkuling magsuri at mag-aproba ng mga proyekto ng DAPRDP sa rehiyon ng Caraga. Dumalo rin sa deliberasyon ang mga kinatawan mula sa DILG, NCIP, RAFC at DNR. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
7: Punta naman tayo sa Radyo Pilipinas Iligan. Department of Education Region 10 nakikiisa sa pagdiriwang ng Pride Month 2026. Si Dandy Makarambon sa report.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakikiisa ang Department of Education 10 Northern Mindanao sa pagdiriwang ng Pride Month 2026 ngayong buwan ng Hunyo sa pangunguna ng kagawaran ng edukasyon para sa inklusibo at mapagmahal na bagong Pilipinas. Nagkaangkla sa direktiba at mensahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy din nating isusulong ang paggalang sa dignidad ng bawat isa. Pantay-pantay na oportunidad at patas na proteksyon para sa lahat, lalo na sa edukasyon. Kasama ang buong pwersa ng DepEd, sama-samang itinataguyod ang isang bagong Pilipinas na kabatay sa paggalang, pagkakapantay-pantay at malasakit para sa bawat Pilipino. Nais ipaabot ang kagawaran na ikaw ay mahalaga, ikaw ay tanggap, may lugar ka dahil ang mundo ay para sa lahat. Kasama ang Department of Education sa pagbuo ng isang inklusibo at mapagmahal na lipunan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 5, 2026. Ang ating oras, 3 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
11: We know you're always on the go.
1: On the go.
11: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
1: Kaya
11: Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
1: Reliable news delivered to you as it happens.
11: Para sure na wala kang mamimiss.
1: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
11: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
1: And like us on Facebook
11: at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
1: Together, let's dismiss disinformation.
11: Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinay ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asa na si Emis po yata ang nakakabit.
17: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito
19: ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: PD Regional Team.
23: Lokal na bantaan sa iba't ibang wika.
22: Usapang derechahan at makabuluhan.
23: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
19: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
24: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
25: This is your People's Television.

Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.

0: Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Biyernes, June 5, 2026. Diretso ang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
2: May init na balita at mga problemang dapat aksyonan ang ating bibigyang solusyon. Mula naman sa Department of Health, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
0: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon.
1: Sa ating balita, bumagal ang inflation rate o ang bilis ng paggalaw ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation sa 6.8%, mas mababa kumpara sa 7.2% na naitala noong Abril. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation ngayong Mayo ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 16.2% inflation rate. Kabilang din sa mga dahilan ng mas mababang antas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 5.7% at housing, water, electricity, gas and other fuels na may 7.8% inflation rate. Kaugnay nito, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mapababa pa ang presyo ng mga bilihin. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, mahalaga ang pagpapanatili ng mga pulisya para protektahan ang mga consumer habang pinapangalagaan ang ekonomiya ng bansa. Patuloy din ang aniyang babantayan ng Uplift Committee ang inflation at isusulong ang mga hakbang para matiyak ang tulong sa vulnerable sectors.
0: Samantala, alamin naman natin ang update sa mga paghahanda sa nalalapit na Balik Eskwela 2026 kasama si Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Dr. Oracion, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po sa inyo, Sir Joshua.
0: Ma'am, sa pagbubukas po ng klase ngayong 8 ng Hunyo, gaano na po kahanda ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa para po sa pagdating ng ating mga mag-aaral?
3: Yan. Sanay na sanay po ang ating mga paaralan, ang ating mga guro, budong guro, pati na po ang ating mga personnel sa central office na ganito talaga ang cycle ng school year, no? As school year ends, another school year begins in 2 months. Kaya po, noon pa lang nagsara ang klase, nagsimula na mag-isip, no, ang ating mga kasamahan sa DepEd kung paano magiging higit na mabuti pa ang pagdating na taon kaysa nakaraan. Kaya ang masasabi ko po dyan, talagang naghanda po, naghahanda pa rin, at handa na po tayo sa pagbubukas ng klase this coming week.
1: Ma'am, sa ilalim ng bagong 3-term school calendar, ano yung mga pagbabago na dapat asahan ng mga magulang, guro at mag-aaral ngayong school year?
3: Ang unang-una po, ma'am, reorganized na ang ating school calendar into a 3-term calendar as compared to the previous 4-quarter school year. Unang-una po, ang makikita ng ating mga mag-aaral pagpasok ng taon next week, meron na po tayong tinatawag na opening block. Sa opening block po, dyan natin isasagawa ang ating mga pagtimbang ng mga bata, pag-finalize ng class list, pag-orient sa mga bata kung nasaan ang classroom, nasaan ang library, nasaan ang CR, no? So we want these orientation items to be out of the way so that when the following week comes, that's the instructional block, day 6 of the school year, then instruction already begins right away. Mapapansin din po na inalis natin, no, ang mga co-curricular, extracurricular activities during the instructional block para po matuon ang pansin ng ating mga guro at ng mag-aaral sa pag-aaral at pagkatuto. Meron po tayong nilagay na end of term block. Doon naman po nakalagay ang ating mga co-curricular activities, extracurricular activities, in-service training for teachers, distribution of report cards, preparation of reports. So, ganyan po ang ginawa natin. In other words po, ang bago na sana ay maranasan no, ng lahat ng ating mga guro at mag-aaral, pati na ng mga magulang, ay ganito. Kapag panahon ng pag-aaral, panahon ng mga leksyon, nakakonsentrate po ang lahat sa lessons. But activities are equally important. These form the learners as well. Leadership, communication, all these are also important. So, may tamang panahon din po tayo na nilagay para sa mga activities na ito. Ganun po.
2: Napakaganda rin nabanggit niyo, Yusek, orasyon. Naalala ko po yun nung magkasama tayo dun sa isang meeting with DepDev sa three terms, no? Yung opening block at ending block. Kasi yan po yung pinapasok yung school-based immunization ng Department of Health. Ma'am, napag-usapan na rin po natin yan. Ano po ang mga measures na inihanda ng DepEd upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga paaralan laban sa mga sakuna tulad ng lindol, bagyo, pagbaha at iba pang emergency situations? Maging syempre yung tanong po namin sa DOH, nakasama rin po namin kayo, ang banta ng iba't ibang sakit tulad ng dengue, ano po yung mga paghahanda natin?
3: Kasama po yan sa ginagawa natin sa Brigada Eskwela. It's really to prepare the environment so that it is conducive to learning, but it is safe for the learners as well. So pinalalakas po natin ang ating mga safety measures. Mahalagang mahalaga po yan. So dapat walang nakalitaw na mga pako here and there, walang mga kahoy na nakakalat, no? So inaayos po lahat yan. At the same time, na-mention niyo po ang dengue. So kung meron pong mga spaces where there is stagnant water, sinisigurado po natin na wala yan. So, kasama po lahat yan sa ating paghahanda. We want an environment that is safe as well as conducive to learning.
0: Okay. Ma'am, sa inyo pong datos, may mga paaralan pa rin po ba tayo nakakaranas ng kakulangan sa silid-aralan at iba pang pasilidad? At kaugnay po niyan, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DepEd para pumatugunan ito? Kahit pa paano bago magsimula yung
3: yes,
0: klase?
3: Yes po. Sorry po, ano? Yes po, no, kasi malalim po ang problema sa ating learning facilities, sa ating classrooms. Una po, 'di ba, napalitan na noon pa man na kulang tayo ng 165,000 classrooms. Pagkatapos na ibaba na natin ng unti po 'yan, nasa 140,000 plus na lang, but that's still no joke, no. Marami pa rin po tayong kulang na classroom. Nagtatayo po tayo, no, and we are really very aggressive on the construction of classrooms. Talagang inaasikaso po yan ng Department of Education na yon. And we may be able to add a significant number of classrooms with all the effort this year. Pero sir, bukod dyan, ang kakulangan din po kasi ng classroom ay dahil sa mga facilities natin that require repair. So that one is a bit easier to do. So yan na po yung tinututukan din po natin, ano, na kahit na meron pa rin tayong 144,000 na kulang na classroom, at meron tayong na-construct na, no, until April na 21,000 plus po, at meron pa po tayong mga nakadating, no, nakasalang na lahat. Repairs po. Repairs are very important. We are doing that in a very determined manner.
1: So, Yusek, ano naman po yung mga pangunahing pagbabago o innovation sa learning delivery at sa curriculum na dapat abangan ng mga estudyante, guro at mga magulang ngayong pagbabalik eskwela ng 2026?
3: Ayan. Unang-una na po yung nabanggit kanina na yung three-term school calendar. It may appear simple, but you know, to us educators, that's very, very important. No? It reorganizes the school year into just three terms, we are able to avoid administrative peaks, no? So, imbes na apat na beses po maghahanda ng exam, magko-correct ng exam, gagawa ng grades ang ating mga guro, naging tatlong beses na lang to. Sasabihin siguro po ng iba na ay one less lang naman, but to us teachers, that's really very significant already. Na-strengthen na rin po natin ang senior high school curriculum. Nagsimula po tayo piloting this in 891 seniors high schools last year. Ngayon po, lahat po ng grade 11 ay dadaan na sa strengthened senior high school curriculum. Importantly, we have reduced the number of core courses. Ang core courses na lang po natin ngayon ay lima, no? Yung sa communication po, English and Filipino, we have general math, we have general science, we have kasaysayan, and life skills. Napakahalaga po ng limang ito. And instead of offering these in just one semester each, buong taon na po natin i-offer ang mga kurso na yan. Hopefully, we are really able to deepen the lessons in these five areas. Lesson planning po, may pagbabago tayo. Inalis na po natin ang mga bagay-bagay na pampabigat sa mga teachers. We are also allowing the teachers now to work collaboratively in the preparation of lessons. Kasi dapat lang po naman, di ba? Collaboration is very important. So that one, hopefully, has eased the burden on the teachers and not simply for the sake of deloading them or easing burden, but for them to be able to have more time with the learners, no? Yung mga one-on-one sessions, which are very important. Isa pa po, yung classroom assessment and grading guidelines natin, binabago na rin po natin yan. Slowly, umaalis po tayo sa tinatawag na transmutation system, which we have observed has really padded grades, no? So, false report po ng performance ng learners ang lumalabas. Meron din po tayo yung education in emergencies, yung increased time for work immersion sa senior high school, at yung ating flexible learning program. Yan po, ma'am, medyo marami, exciting. Siguro po ang sasabihin ninyo, bakit sabay-sabay? Ang isasagot ko po dyan, kasi po kailangan sabay-sabay. Hindi po pwedeng paisa-isa natin gawin ito kasi marami po tayong problema and we want to address them para maramdaman naman po natin yung improvement. Pagpaisa-isa po natin ginalaw ang mga problemang yan, wala po tayong mararamdaman na improvement.
2: Ayan, Yusek, dahil napag-usapan na nga rin na kailangan sabay-sabay, sumasabay rin yung pag-usbong ng artificial intelligence at iba pang digital technologies. Ma'am, paano po inaangkop ng DepEd ang mga learning programs upang maihanda pareho ang mga estudyante at mga guro sa mga kasanayang kakailanganin sa hinaharap ng AI?
3: Maraming salamat po sa napakahalaga mong tanong. Unang-una po, we are making it known to everyone that AI is a reality, is a part of life now that we can neither ignore or stay away from, no? Nabanggit ko po kanina yung ating bagong polisiya sa lesson planning. Diyan po ina-acknowledge natin na pwedeng gamitin ang AI para sa tamang paraan, no? Halimbawa po, hindi naman pwedeng yung buong lesson ni teacher, AI ang gagawa. Hindi naman po yata makatarungan yon at hindi rin fair para sa ating mga mag-aaral. Pero may mga pwedeng paggamitan nun eh. How to refine text, how to correct grammar and language, or to source for ideas for presenting this or that. Pwede po yan. Pinag-aaralan din po ngayon ng mabuti ng DepEd kung saan ang tamang pagpasok ng AI at kung paano ang tamang pagpasok ng AI sa iba't ibang baitang ng ating K-12 system.
0: Yusek, para naman sa ating mga guro, ano po yung assistance ng DepEd para sa pagpapatupad po ng mga bagong learning strategies ngayong school year 2026-2027?
3: isa po natin ginawa dyan, no, na talagang conscious po ang Department of Education. Sinabi po talaga ni Secretary Angara na ipaliwanag, ipaliwanag, ipaliwanag. Kasi ganyan po ang nangyayari palagi, no? May ilalabas po kaming pulisiya, tapos hindi maliwanag. There's a lot of confusion, ang gulo-gulo. In the end po, hindi natin a-achieve yung intended benefit ng policy. So ngayon po, sabay-sabay nga yan, pero mismo mga kasamahan po natin sa Department of Education ang bumaba sa field. Nasabi na rin po ng ating mga kasamahan sa field noon na bakit ganon. Kapag ang mga training programs or orientation sa mga bagay-bagay ay para sa mga nakatataas na posisyon, grabe talaga, no, ang humaharap sa kanila, mga experts, mga tao talaga from central office. Tapos yung nakasanayan na po natin na cascading approach, pagdating po sa dulo, halos wala na pong natatanggap yung mga teacher na mali. Yung nasabi po namin dito, hindi po pwedeng ang binigyan natin ng full-blown orientation ay yung mga nasa taas, no? Binibigyan natin sila ng sandok, isang buong sandok ng champurado o ng lugaw. Pero pagdating po sa mga teachers natin, kutsarita na lang, hindi po pwede. Because our teachers are our frontliners. Our school heads are our frontliners. So sila po talaga yung dapat makatanggap ng comprehensive na explanation, examples, and so on, no? Chocolate eh, chocolate ah. So ang ginawa po natin, may basbas ni Secretary Angara, sinabihan niya po kami, lahat kayong mga execom members, mga directors, kayo ang bumaba sa field, kayo ang magpaliwanag. So ginawa po natin yan since parang early May po yata or towards the end of April. So through that po, sana naman ay naging maliwanag sa ating mga kasamahan sa field ang mga pagbabagong ito.
1: Given that, ma'am, paano naman po sinisigurado ng DepEd na yung mga mag-aaral sa mga malalayo at liblib na lugar at yung mga nasa vulnerable sectors ay magkakaroon ng pantay na access dito sa Dekalidad na Edukasyon?
3: Ayan. Unang-una po, sa pag-orient, pag-train ng ating mga school heads and teachers, hindi naman natin, hindi sinasari in Echepuera yung mga mag-aaral na natin na nasa malalayong mga lugar. So, yung kakayahan po ng ating mga school heads doon, kakayahan po ng ating mga teachers doon, ay kasing dekalidad ng mga kakayahan ng mga punong guro at guro sa mga syudad at sa mga municipalities na mas nasa sentro, no? Pangalawa po, ang ating textbooks is available to all our learners. Sinikap po natin talagang i-deliver ang textbooks on time. This is a 20-30-year-old problem, so we don't expect to be perfect in solving it, pero ang laki po ng inarangkada ng solusyon natin, no? Being delivered na po ang ating textbook so that every child may have a copy of a book. Nakapag-deliver na po tayo ng more than 60,000. Patuloy pa po ang delivery, including the delivery in our schools in the far areas. Ngayon lang nga po, hindi namin kinaya na abutin sa June 8. Abot po tayo ng July. Pero sobrang malaking diferensya na po yan. Sobrang malaking improvement na po yan. Bukod dyan po, the access to technology, the access to learning materials is also available to our learners even in the far-flung areas.
4: Yes, ma'am. Mensahe niyo lang po para sa ating mga magulang at estudyante na naghahanda. I'm sure excited na po sila para sa panibagong school year sa ilalim ng bagong school calendar system. Yusek.
3: Ayan. Gusto ko pong sabihin sa ating mga mag-aaral, pati na rin sa magulang ganito. Unang-una po, nalaman po namin na ang mga mag-aaral po natin pala ay bumubuelo pa pag nagsimula na ang taon. Ang gusto po natin sabihin, pumasok kayo agad. The first few days in a school year are very important. So go to school on day one. Day one is very important. That's where you get to be oriented, that's where you get to know your classmates, that's very, very important. So sana po pumasok lahat. ang pangalawa ko pong mensahe, sir, pagbigyan mo ako sa pangalawa kong mensahe, ito po, education continues to be an important instrument to a better future. Mahalaga po talaga yan. So, talagang kailangan natin seryosohin ang pag-aaral. But we recognize that many of our learners are studying, are going to school under very, very difficult circumstances. We acknowledge that. Many of our teachers in our public schools are doing their very best, but the conditions are just different, are just very difficult. So ang gusto ko pong sabihin sa ating mga mag-aaral, go lang po tayo, no? Fight lang, laban lang. Go to school every day, study your lessons diligently, sikapin po natin talaga, and one day you will succeed.
0: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Thank you, USEC.
1: Samantala, monitoring sa supply ng kuryente para sa pagbubukas ng pasukan sa susunod na linggo, ating pag-uusapan kasama si National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda. Admin Almeda, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
5: Good afternoon, si Kweng.
1: Sir, sa nalalapit na pagbubukas ng klase.
5: Good afternoon po sa lahat ng nanonood.
1: Yes, sir. Sir, sa nalalapit po na pagbubukas ng klase, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng NEA para matiyak yung tuloy-tuloy at maaasang supply ng kuryente sa mga school, lalo na po sa mga lalawigan at sa mga liblib na lugar?
5: Yes, si Kweng, every year naman po ang NEA ay sadyang nag-uukol ng mga countermeasures and check and balances, monitoring po sa mga operations ng electric cooperative, no? At every year naman po, meron kaming interagency coordination with DepEd. And so far, wala naman po kaming nakikitang balakid or major issue na pwedeng mangyari aside from the fact na ang Visayas area is on yellow alert, no? So that is some generation issue. But dun po sa ating mga operations ng electric cooperatives on the with respect to distribution, lahat naman po ay nakantabay at para siguruhin ang tuloy-tuloy na pag-supply ng kuryente.
4: Nabanggit niyo rin po, admin, no, yung ating mga electric cooperatives. Kamusta po ang monitoring natin or assessment ng NEA sa kanila, sa mga electric cooperatives? Para dito, para sigurado nga kung sila po ay distribution, ano bang dapat ginagawa nila na para kailangan yung mga pasilidad ng ating mga paaralan ay handa at tataas ang demand ng kuryente kasabay nagpububukas ng klase?
5: Yes, USEC, yan po ay ang edukasyon o ang paaralan ay always considered as a critical service area. So yan ho ay nasa prioridad ng mga electric cooperative na para siguruhin na ang lahat ng infrastruktura leading to the supply ng kuryente sa mga paaralan ay maayos. And on the part of NEA naman po, meron ho tayo ditong tinatawag namin ang bago namin proyekto na Digital Dashboard Command Center. Namo-monitor naman ho namin ang kanilang mga operations remotely dito sa NEA.
0: Okay. Admin, sa kasalukuyan po, kung magkakaroon po ng biglaang brownout o pagkasira ng linya ng kuryente sa mga paaralan, gaano po kabilis ang inaasahan ninyong pagtugon ng mga electric cooperative para po maibalik agad yung servisyo at hindi maantala yung mga klase?
5: Gaya ng sinabi ko kanina, Joshua, ang mga paaralan ay considered critical service area. So lahat po ng response team ng mga electric cooperative ay may dedicated teams po sila to address any glitch or any cause of outages. Huwag lang po sanang madadaanan tayo ng bagyo, and pag ganyan naman po ay traditionally we have the task force kapatid, no? Immediately, nagpapadala ho tayo ng mga reinforcement, gaya na ng mga linemen para sa mga affected areas para masiguro po na agaran ang pagre-restore ng kuryente.
1: Sir, paano naman po tinutulungan ng NEA ang mga electric cooperatives sa paghahanda laban sa mga posibleng epekto nitong habagat, di ba, pangkalamidad, na maaaring magdulot ng power outages habang may pasok na yung mga estudyante?
5: Gaya ng nasabi ko kanina, Asikoreng, meron ho tayong mga dedicated teams to make sure na wala hong ang response team po ng electric cooperatives ay mabilis, no? Ngayon sa pagdating naman ho ng habagat at lalab naman ho natin may El Nino pa ho, bago pa lang ho dumating ang bagyo, naghahanda na ho ang mga electric cooperatives na kanya-kanyang mga teams para kung sakasakaling may babaksak na poste or may mapuputol na kawad, ang restoration team po ay agaran makakapag-responde.
4: Admin, napag-usapan din po natin, no? Alam po namin na priority ng ating mga co-ops yung ating mga eskwelahan. Naman po kami ng konting detalye kasi alam natin sa panahon ngayon, mas gumagamit ng mga digital learning tools, internet, edi mga computer, mga gadgets na kailangan i-charge at iba pang teknolohiya ang mga paaralan. Paano po sinisiguro ng NEA? Alam po ba nila ng co-op yun, yung mga expected na load para sa supply dahil gagamit ka ng digital technology, sir?
5: Opo, yan po ay nakaprograma naman sa mga electric cooperatives. Sa load profile po ng mga eskwelahan ay yan ay naka-disclose na ho sa mga electric cooperatives at yan ho ay may agarang pagtutugon kung may additional load po siya ng kailangan. Pero hindi naman po ganun kalaki yan. Standard naman po ngayon lahat ng mga eskwelahan na ang kanilang design ay mayroong charging stations para sa mga tablets, computers at iba pang mga gadget.
0: Okay. Well, on that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon, sir. Go ahead.
5: Sa ating mga mag-aaral, sana po ay sipagin tayo na pumasok sa oras at samahan ho natin ang dasal na huwag tayong mabisita, madapuan ng mga sakuna or bagyo na makakapag-antala sa pagpasok ng mga mag-aaral.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda. Thank you, sir.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
6: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag din hiyaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gatoy, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Yusek Albert mula sa Department of Health. Yusek Albert, ngayon nga pong opisyal na nagsimula ang tag-ulan, rainy season, sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ano po yung mga karaniwang sakit na tumataas ang kaso na dapat pakabantayan ng ating mga kababayan?
1: Ayan na nga, Joshua, no? It's time to get wild. Wild with prevention, kasi yung wild yung iniiwasan natin. Yung ating mga waterborne na diseases, yung mga influenza-like illness, sa letrang L, yung ating leptospirosis, at sa letrang D, ang dengue. Para na talaga siyang bingo. Na ayaw nating bumingo at magkaroon ng sakit. Ang pinaka-issue dito, dahil dumadami na yung buhos ng ulan, nagkakaroon tayo ng tubig na pwedeng pamugaran ng mga insekto dun sa dengue, o kaya pwedeng makakontamina sa ating inumin dun sa mga waterborne diseases. Sa influenza naman, ganang nabanggit nyo na rin na Joshua, no, Asikweng, yung ating mga pasukan na magsisimula sa Lunes, magtitipon-tipon ng mga bata. Mahalaga po na ang resistensya ay pinapalakas, tamang pagkain, ehersisyo, at disiplina sa katawan. Mapasok ko na lang rin, nako mga principal, bantayan po natin, baka akala natin USB yung hawak ng mga estudyante, yung pala vape. Bawal po ang vaping, lalo na pag malapit sa eskwelan. To begin with, bawal talaga ang vape sa mga bata.
2: So, Yusek, dahil Dengue Awareness Month ngayon, sa kasalukuyan, kumusta po yung sitwasyon ng dengue sa bansa? May mga lugar ba na naitala na may pagtaas ng kaso ng dengue? Tsaka ano yung ginagawa ngayon ng DOH para mapigilan ito, lalo na sa pagbabalik eskwela?
1: Asikweng, mukhang talab na talab yung ating taob, taktak, tuyo at takip, no? Kung kailangan ulit-ulitin natin yan, apat na tiyan, taob, taktak, tuyo at takip. Bakit po? Kasi yung datos natin mas mababa ng 56% ang bilang ng mga kaso ng dengue sa taong ito kumpara sa nakaraang taon. Mula January 4 hanggang May 23 ng kasalukuyang taon, ang naitala lamang nationwide ay 50,727 na kaso ng dengue kumpara sa 114,308 noong nakaraang taon. Bagamat mas mababa ang overall na bilang sa buong bansa, dun sa mga lugar na nangungunan na dun sa talaan ng 50,727, at di naman tayo nagugulat kasi maraming tao sa mga rehiyon na to, ang Central Luzon, ang Calabarzon, tsaka ang NCR.
0: Okay. Yusek, para mas mabigyan diin natin at hindi baliwalain ang ating mga kababayan itong ganito mga babala, katulad nitong taob, taktak, tuyo, takip. Totoo ba na pagka nagka-dengue ka, hindi ka na ulit pwede magka-dengue?
1: Totoo yan, ngunit totoo rin na apat ang klase ng dengue. Okay. So, apat po yung tinatawag nating serotype. Kasi ang mga virus niyan, den 1, den 2, den 3, and den 4. Ibig sabihin, kahit lahat sila ay dengue, kakaiba, iba-iba yung kanilang identity. Maaaring nagkaroon ka na ng dengue 3, pero at ikaw ay hindi na magkakaroon din ng dengue 3, pero pag nakagat ka ng lamok na may dalang dengue 2 or dengue 1 or dengue 4, pwede kang magka-dengue ulit. Mahalaga po itong impormasyon na ito dahil meron tayong ang siklo na sinusundan ng dengue. May mga taon. Ngunit, ang pinaka sa lately, sa datos natin, ang pinaka marami is yung dengue 3.
0: Okay. Now, balikan ko po ulit itong taob, taktak, tuyo, takip, tuwing alas 4 ng hapon. Pakipaliwanag po, bakit po mahalaga na gawin ito sa ganitong oras at paano ito epektibo may sasagawa ng mga pamilya at komunidad?
1: Magandang tanong yan, Joshua. Dalawa kasing oras sa araw ang sabihin na natin pinaka-active yung ating lamok na Aedes aegypti. Siya po yung lamok na stripes po yung kanyang paa. At pagka nakita nyo, siya yung nagdadala ng dengue. Yung alas 4, pinili siya ng DOH 4 o'clock ng hapon kasi pag bandang hapon na, mula 4 hanggang 6 p.m. aktibo yung lamok. Sa umaga, mula 6 hanggang 8 a.m. Pero para practical tayo, kailan ba tayo pinaka-mahusay na magtaob, tap-tap, tuyo at takip? Maganda to para mag-share na rin tayo ng balita ng Marites sa mga kapitbahay natin. Mga alas 4 ng hapon eh. Well, I mean, biro aside, Joshua and Asikweng, yan yung panahon na lumalabas po yung mga nasa bahay, naglilinis, dun sa nakaugalian na natin na parang ang komunidad nagsasama-sama. Binabalik po natin yung ganong tradisyon na para kunyari, makita mo yung gutter sa tabi ng bahay, may tubig, o nagwawalis, di ba si Lola o kaya si Nani na ganon habang nagsasabi, alam mo na ba ang latest dun sa episode ng ganon? O, di ba?
2: Episode na nga.
1: Ng alin? O, ng dengue.
2: So, Yusek, para lang paalala no, sa ating mga kababayan, ano nga ulit yung mga sintomas ng dengue? Kasi yung iba, hindi naman talaga lumalabas yung mga rashes, walang fever, or kung magkaroon ng fever, hindi ganun kataas, or sasabi, dapat pabalik-balik, di ba? So, ano nga ulit, paalala lang sa ating mga kababayan, kung ano yung mga dapat antabayanan o bantayan, kung kailan dapat dalhin ang isang tao na suspecho natin na may dengue na?
1: Ang pinaka-simptomas ng dengue na common rin sa mga ibang sakit na infeksyon, yung lagnat. Pero ang lagnat, asikweng ng dengue, ay mataas yung temperatura. Kapag nakuha natin yan sa thermometer, lalabas yan ng mga 39 o kaya 40 degrees centigrade. Ay kalawa, may simptomas yan, yung pananakit or parang mainit yung likod ng mata. Mararamdaman yan ng mga taong na nagka-dengue na, no? Parang mainit yung likod ng mata ko. At meron din yung pananakit ng katawan, panghihina, wag ho nating antayin yung mga late symptoms. Ano yung mga late symptoms? Asa kwen, Joshua, yung mga pagdurugo ng gilagid. Nako, medyo advanced na po yan. Yung pamamantal o kaya yung pasintabi sa mga kumakain, yung pag-iba ng dumi, ng kulay ng ating dumi, lalo na kung nangitim, bleeding na po yan. Ayaw natin yon. Sa lagnat pa lang po, magandang kumonsulta at sasabihin ko na rin po, kasi kung tayo po ay YAKAP registered, lahat po na Pilipino ay entitled at YAKAP registered kayo, pwede kayo magpa-CBC kung makita ng doktor na may sintomas kayo. At kung kayo naman po ay kailangan na pumunta sa mga ospital, bukas naman po yung mga dengue fast lanes ng mga DOH hospitals. Zero balance billing po kayo, number one, sa DOH hospital, basic accommodation. Pero maski nasa private or LGU, meron naman po tayong dengue package ng PhilHealth. Yung dengue package ng PhilHealth, kaya niyang sagutin 19,500 para sa moderate dengue, 47,000 para sa severe dengue. Tumaas na po yung mga rate na yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong BBM.
0: Okay. Yusek, ihabol ko lang, June 8, pasokan na ng ating mga mag-aaral at may mga estudyante tayo na abutin din ng hapon sa mga eskwelahan. Sapat ba yung mga insect repellent na lotion para maiwasan na makagat ng lamok? Ano pa yung pwede natin ipayos sa kanila?
1: Magandang tanong yan, Joshua. Ito yung ating mga self-protection measures. Merong iba-ibang brand po. Wala akong ini-endorse na particular brand, pero maganda po na may nakapahid or nakaspray na insect repellent sa ating mga chikiting para hindi sila makakagat. Isa pa po, yung pananamit ng ating mga chikiting. Sa panahon na ito, mas maganda po yung long sleeves or nakapantalon dahil yun ang magiging panangga dun sa pagkagat ng lamok. Pero again, importante ho dito yung vector control. Kaya kanina, nung nag-i-interview tayo kasama si Yusek Orasyon, no, nabanggit na rin niya, at salamat po sa DepEd na yung paglilinis sa paligid para walang napag-iipunan ng tubig.
2: Paano naman yung may mga dengue patch? Di ba? Yun yung mga dinidikit sa mga damit. Effective ba yun? Tsaka ilang oras yung effectivity ng mga ganun at tsaka mga lotion?
1: Opo. Nabalitaan na po namin yan. No? Basta aprobado ng FDA, tingnan po natin, meron naman usually yung parang FDA registration number. Yung mga patch po yan, meron po yan parang hangganan. No? Sabi nga nila, walang forever. Ito na naman tayo may hugot. Walang forever sa mga dengue patch. Hindi yan tatagal ng habang buhay. Kailangan tignan nyo kung hanggang ilang oras ang sabder, tapos kung kailangan hong palitan, palitan.
0: Okay. At ano naman po, Yusek, ang paalala ng DOH laban sa iba pang sakit na karaniwan lumalaga na tuwing tagulan, gaya nga po ng leptospirosis, diarrhea, respiratory infections. Lalo na para sa mga bata at senior citizens.
1: Simulan natin dun sa lepto, no, na pag-uusapan na natin kasi maraming ang tubig. Kung nagbabaha, nagkakaroon ng leptospirosis, kapag tayo po ay napalusong, hanggat kakayanin, umiwas po tayo lumusong sa baha. Kung tayo naman po ay nalusong, hindi natin naiwasan ano naman ang dahilan, at kahit anong baha po yan, tayo po ay kumonsulta sa ating pinakamalapit na health center. Meron naman po tayong mga libreng gamot kung kailangan. Hindi naman po lahat kailangan bigyan ng gamot. Pero importante, maunahan natin. Ang sintomas ng lepto, parang dengue, nagsisimula sa lagnat. Pero ang pinagkaiba sa lepto, ito po medyo advanced na to, no? Kasi incubation period niya medyo mas matagal. Lumaabot ng mga 3 to 4 weeks. Ang lepto po, pwede magkaroon ng paninilaw ng mata. Medyo advanced na po yan. Paninilaw ng balat at pananakit ng kalamnan, lalo na dun sa likod ng ating hita or dun sa ating cough na sinasabi. Huwag natin antayin yon. Basta tayo po ay napalusong sa baha, kumonsulta po sa pinakamalapit na health center.
2: Okay, ito Yusek, ibang usapin naman, ano, may paalala yung DOH tungkol sa mga peking website o peking social media accounts na peke na ginagaya yung DOH. Ano po ba yung detalye nito?
1: Opo, lagi po yan lumalabas sa may at maya, iba-ibang version. Pati nga po yung aming former undersecretary na si Yusek Eric Tayag na nananahimik ko ngayon sa private sector ay lumalabas pa rin yung mukha. At ito po yung nakikita natin sa screen natin, si Secretary Ted Erbosa. Di umano ay nag-i-endorse ng isang produkto. Paalala po, pag may nakita kayo na nag-i-endorse o kungyari ng produkto na DOH, hindi ho totoo yan. Matic fake po yan kasi bawal po sa lahat ng DOH employees and staff and institutions na mag-endorse ng kahit na anong produkto. Wala po kaming ini-endorse na kahit ano. Yung nakita po yan, fake po yan. tingnan niyo din po yung mga URL. Isa lang po ang legitimate, authentic na Facebook page ng Department of Health Philippines. Meron pong blue check sa Meta. Tingnan niyo rin po kung saan nakalagay yung check, ha. Mauutak yung mga namimeke eh. Minsan nilalagay dun sa profile picture. Hindi po authentic yon. Dapat nandun sa mismong pangalan ng Facebook page.
0: Alright. Well, aside dun sa endorsements, Yusek, at yung yun nga, pamimeke ng blue check dun sa Meta, ano pong red flag ang pwedeng bantayan o dapat bantayan ng ating mga kababayan?
1: Tignan nyo po yung grammars. Hindi, seryoso. Panahon na rin naman ng pagbubukas ng eskwela. Napaka-importante po ang mga teachers and learners. Kaya importante ang grammar. Wala po tayong pinapatamaan ni anything, pero chances are kapag mali-mali yung English or maski yung Tagalog mali-mali eh, mali-mali yung spelling, hindi po authentic yan. Dahil si Yusek Albert tsaka si Sec Ted, hindi kami, lahat po ng mga DOH employees, hindi kami mapayag na pangit yung pagkasulat dun sa labas. Okay, number one yun. Number two, sinabi na natin, wala ho kaming in-endorse na produkto. At number three, kung ito ay may binibenta o may hinihingan kayo ng pera, at this applies to everyone in government. Wala pong government official na hihingi ng pera sa mga social media sites. Or for any matter, hindi ho kami umihingi ng pera. Peke po yan, huwag na ho nating i-forward, lalo na ho dun sa mga Viber groups, no, na usang-usa yun ng pandemic, puti nga bumawas na ngayon. Doon lamang tayo sa mainstream media, sa Bagong Pilipinas ngayon, sa ating mga kaakibat sa mainstream television na definitely hindi bayaran.
0: Okay.
2: At saka actually, yung grammar na yan, kasi yung iba, English,

0: po ng tumatangkilik ng inyong programa.
1: Yes, ma'am. Una sa lahat, maraming salamat sa napaka-efficient, no? Dumadaan po kami madalas dyan sa immigration gates at immigration officers. Saludo po kaming lahat sa inyo. Marami pong biyahero ang nababahala sa mga ulat tungkol sa umano'y paniningil ng karagdagang bayad sa mga pasahero. Maaari niyo po bang linawin ang kasalukuyang estado ng Civil Aviation and Immigration Security Services Project at kung bakit hindi pa ito aprobado? Ma'am, go ahead.
0: Yes sir, una sa lahat, thank you po at nakikita ninyo yung mga improvements natin sa ating mga paliparan in particular. That's really the goal of the administration right now is to modernize everything, put in technologies para mas maging efficient ang ating processing. Ito naman pong tinatawag na Civil Aviation and Immigration Security Services Project. Ito po ay nag-undergo pa ng assessment ng iba't ibang government agencies. So ngayon po, the project is not yet final. Ibig sabihin po, wala pa pong napipisamahang kontrata. Hindi pa po na-finalize ang buong kasunduan. So sa ngayon po, wala pa po tayong inaasahan na sinasabi po na meron ng mga collection or sisingilin for this project.
2: Ayon po kay Commissioner Viado, sumasa ilalim pa sa masusing review at konsultasyon ang panukalang user fee. Ano-ano po ang mga pangunahing konsiderasyon tinitignan ng BI bago pumagpasya kung kinakailangan o hindi na ang nasabing singil?
0: Yes, nagdaan po itong unsolicited proposal po na ito sa Public-Private Partnership Center sa PPP. Isa po itong proposal submitted by a private company. Ngayon, ito po ay inaanalisa at ina-assess ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama po dyan, of course, ang PPP Center. Pino-forward po yan sa BI for checking in the Department of Justice. They were able to hurdle that phase dahil kompleto po lahat ng kanilang mga dokumento ay nakita po ng ahensya at ng DOJ. Ang mga benefits ng proyekto na ito ng ating border management system. Nagkaroon din po ng Swiss Challenge. Ang ibig sabihin po ng Swiss Challenge ay binuksan po ito sa lahat ng mga tao na maaaring merong counter-offer, counter-proposal, a better proposal for the Philippine government. And the agency went as much as sending out letters to inform yung mga kumpanya na gumagawa po ng mga ganitong technology na baka meron silang other offers bukod dito sa proposal na ito at wala pong iba na nagbigay ng counter-offer. So, ito po ay umikot na Department of Finance, sa Solgen, DOJ of course, OSG. Ito po lahat ay dinadaanan sa iba't ibang ahensya. May kanya-kanya po tayong mandato kung anong tinitingnan natin. But essentially, what we are looking at is kung ang proyekto ba na ito ay mabibigyan ng benepisyo ang gobyerno at in the long run, will the general public and the stakeholders be amenable to the stipulations included in the contract? Ito po ba ay makakatulong sa pagpapaangat ng kalidad po ng serbisyo ng ating ahensya? So ito pong mga ito ang tinitingnan at patuloy pa pong tinitingnan ng iba't ibang government agencies.
3: Ma'am Dana, para naman sa kaalaman natin mga kababayan, paano makatutulong itong KAIS project sa pagpapalakas ng border security ng bansa laban sa human trafficking, transnational crimes, terorismo at iba pang banta sa seguridad?
0: Yes po, ang kagandahan po nitong proyektong ito, it's an end-to-end project. So mula frontline, data processing, data collection, data assessment, pinoprovide po nitong entire system na ito. At hindi po ito centralized lang in NAIA. All international airports, so there are 11 international airports na functioning po na nakalagay dito, as well as isang international seaport, which is in Zamboanga, and 6 border crossing stations. So lahat po yan ay mapaprovide ng end-to-end, meaning yung mga electronic gates and the data processing, the AI processing, the biometrics capturing. Meron din tayo pwedeng maglagay ng parameters para ma-sort yung mga data and information and it would be able, pwede natin gamitin yon para sa target approach natin when it comes to monitoring certain passengers. So, napakaganda po ng

0: system. That's why it's being considered by the agency, because it's really it will boost us up technology wise. Ihahabol na tayo dun sa ibang mga bansa. And another thing is merong 4-year refresh cycle ng technology. So ginagarantee nito na yung VI uses the latest technologies without added burden to the government. Kasi ito ay magkakaroon ng zero financial burden to the government dahil ang gagamit lang, the user pay, user benefit. Kung sino lang yung gagamit, yun lang po ang magbabayad ng servisyo na iyon. Yung mga kababayan po natin na hindi naman gagamit ng servisyo na iyon will not be burdened by, financially by this service.
1: Ma'am Dana, nabanggit nyo na rin po yun, yung financing at pinapakinggan ko po na yun. Paano nyo babalansin nyo? Nabanggit nyo na tama po ba kapag gagamitin yung system, baka sila yung kailangan magbayad, pero kung hindi, hindi naman po yun. Paano po siya pagbabalansihin na bilang gastos ng biyahero or gastos ng gobyerno kung ano man para tuloy ang lahat ma-modernize na yung ating border control at pati yung kapakanan ng ordinaryong Pilipinong biyahero?
0: Yes, it's a delicate balance siguro po ng ano ba ang maitutulong nito sa ating bansa in general, as well as ano ba yung mga costs nito. At siguro kailangan nating balansehin yun. And mahalaga din sa atin yung opinion ng publiko, ng ating mga stakeholders, kung ano yung sa tingin nila ay makakabuti. We also follow the direction of the national government, kung ano yung direction ng ating Pangulo when it comes to acquiring technologies such as this. Tandaan po natin, this is a proposal from a private company at ngayon po ay nag-undergo pa ng assessment bago natin i-finalize po ang desisyon dito.
2: Okay. Ms. Dana, sa ibang usapin naman po, kumusta po ang datos ninyo ngayon sa bilang ng mga turistang dumating sa Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon at paano po ninyo ito may kukumpara sa parehong quarter na nakaraang taon?
0: Yes, as compared po to last year, nakakatawa po yung figures kasi nakikita natin steadily rising ang ating arrivals for the second quarter of this year. For April last year, nasa 1.337. Ngayon, 1.358. Yung May naman, tumaas din from 1.299 naging 1.309. So, ngayon June, tumataas din po yung bilang ng mga biyahero. Although, ito po medyo kinoconsider natin na lean season kasi tapos na po yung mga long holidays. Pero, alam natin na marami pa rin po ang bubiyahe kasi kahit pasukan na po so bumababa talaga yung number of travelers during this period at tag-ulan. Pero alam po natin na steadily increasing pa rin yan. Up until the third quarter of the year, medyo plateau yan. But pagpalo po ng fourth quarter, bigla na namang tataas po yan. So yan yung usual trend natin. And minomonitor po natin. So far, tumataas po. Maganda po yung data natin.
3: So Ma'am Dana, saan pong mga bansa o lugar nagmumula yung malalaking bilang ng mga turistang bumibisita dito sa Pilipinas ngayon? At ano sa tingin ninyo yung dahilan ng patuloy na pagtaas ng pagbabago ng tourist arrivals? Lalo na yes, sa ating ASEAN.
0: Yes ma'am, sa ating data po, ang ating number one pa din for 2025 is South Koreans, followed by the Americans for number two. Tapos naglalaro na yan ng Canadian, Japanese, Chinese. Yun na po yung mga sumusunod na mga bilang ng foreign national na pinakamatataas po yung arrival. Taon-taon po, yan din halos sila-sila din po yung mga nakikita natin na top foreign nationals that are entering our country. But of course, our Department of Tourism is also tapping into other tourism markets, even those outside the ASEAN region. Kasi alam po natin na marami din na interesado doon sa ganda po ng Pilipinas. At we are working closely with the Department of Tourism para makita po nila yung mga datos po natin at magamit po nila doon sa kanilang mga targeted approach when it comes to inviting foreign tourists in the Philippines.
1: Yes ma'am, no? So paano nga natin na pagbabalansin yung Protect the Philippines, which is the Bureau of Immigration, saka yung Love the Philippines, at i-connectan niyo rin po sa inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon?
0: Yes, ang atin naman pong pagbabantay sa ating borders to protect our country from outside threats ay hindi naman po nagiging hadlang para imbitahan po natin ang mga turista na pumasok and love the Philippines. Kasi ito naman po can work hand in hand. Actually, yung malaking bagay din po sa mga turista, ang alam nila na safe yung ating bansa, well-protected po ang ating mga borders, and we have the right technologies para po bantayan ng ating mga pumapasok at lumalabas po ng mga biyahero. And these things can go hand in hand. These things work well together. And we believe po that the stronger our border security is, the greater it helps our country's tourism. So, tayo naman po sa Bureau of Immigration ay tuloy-tuloy po ang ating mga efforts para makahanap po tayo ng ways to improve our processes, improve our systems, para yung ating target ba na bagong immigration ay mai-anchor natin ng tuluyan dun sa bagong Pilipinas na gusto ng ating Pangulo.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Parage, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito.
3: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
1: Korum po kami ngayong tanghali. Patuloy naming alalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula naman sa Department of Health, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba?
6: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas World Service Online.
8: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
9: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa, maya-maya ang panayam sa Philippine National Police o PNP kaugnay sa inilunsad na Unified 911 Satellite Command Center sa Iloilo. Gaya po ng aking nabanggit na pakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
8: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
9: Ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang tumatayong hepe ng Philippine National Police o PNP Command Center Directorate for Operations, walang iba kundi si Police Brigadier General Ramon Pranada. General Pranada, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang hapon na Sir Win and sa mga tagapakinig po ng Ang Pilipinas Ngayon.
9: Opo. Brigadier General Pranada, kahapon po yung Philippine National Police at Bureau of Fire Protection po ay kapwa po na napapasa ilalim ng DALG ay inilunsad po yung pagpapalawig sa Unified 911 Satellite Command Center dyan po sa may Iloilo. Sa kabatiran po ng ating mga tagapanood tsaka tagapakinig, para mas lumawig pa po yung kamalayan hinggil sa sistema po na ito, ano po ba itong Unified 911 System?
5: Ang Unified 911 System ay isang programa po ng ating butihing SILG po. Ito rin po ang kauna-unahang pambansang emergency response system ng bansa na naglalayo ang magbigay ng iisang numero na maaaring tawagan ng publiko para sa anumang emergency. So pag sinabi po nating emergency, maging ito man ay krimen, sunog, aksidente, medical emergency, kalamidad o iba pang sitwasyon nangangailangan po ng agarang tulong.
9: Mm-hmm. Ang availability po nitong 911 system po natin ay 24/7 po, tama po?
5: Opo, ito po ay pwede nyong tawagan na 24/7 at ito po ay libre.
9: Opo. Brigadier General Pranada, ito po bang Unified 911 Satellite Command po dyan sa may Iloilo ay maituturing ba nating parang isang regional hub na gaano po kalawak yung sakop nito?
5: Opo, maaring ituring po ang Unified 911 Satellite Command Center sa Iloilo bilang isang regional emergency response hub para sa buong rehiyon po ng Western Visayas o Region 6. Bahagi ito ng estratehiya ng DILG at ng buong emergency response community na i-decentralize ang operasyon upang hindi lamang nakasentro sa Metro Manila ang pagtanggap at pagproseso ng emergency calls. Sa pamamagitan po nito, mas mabilis na natutugunan ang mga tawag mula sa rehiyon. At dahil sa mas malapit ang command center sa mga lugar na pinaglilingkuran nito. Sa bukod sa Iloilo, mayroon ding mga bagong satellite command centers. Ito po ay sa Ilocos Norte, particular po sa Batac City. Sa Isabela naman po, particular po sa Cagayan City. At sa Tacloban City po sa Leyte. Na pawang sumusuporta sa pambansang emergency response network. Ang layunin po parehas ng mga satellite command centers nito ay magkaroon ng malawak at mga epesyenteng saklaw ng serbisyo sa buong bansa.
9: General Pranada, bali po ba bago ito na ilunsad yung mga masasabi nating regional hub po ng Unified 911 Satellite Command Center po, dumadaan po pa pala ito dati sa mismong dito sa may central office ng command center po?
5: Tama po, bali nag-iisa lang po yung ating command center. Ito po yung National Command Center na nasa PLDT building sa Sampaloc po.
9: Dito po sa Maynila?
5: Opo, sa Maynila po.
9: Okay po. Bali, Brigadier General Pranada, dito po sa Satellite Command Center po na nilunsad natin, nabanggit nyo po, meron tayo sa Ilocos Norte, at binabanggit ko rin po kanina, dito sa Iloilo, may nabanggit din po kayo sa may Tacloban. Bali, ito po ba, ano po ba yung mga bagong feature nito kumpara dito sa main command center po natin dito sa may Sampaloc, Maynila?
5: Isa po sa pinakamahalagang katangian ng mga bagong satellite command centers ay ang pagkakaroon ng mga dialect sensitive operators o tele or at emergency telecommunicators. Ang mga operator na ito ay sinanay upang makipag-usap sa mga mamamayan in Ilonggo or Hiligaynon, Kinaraya sa o Bisaya. Bukod sa Tagalog at Ingles. At iba pang mga pangunahing wikang ginagamit sa kanilang reliyon.
9: Okay po.
5: Malaking tulong ito lalo na sa mga tumatawag na mas komportable silang magsalita sa kanilang sariling dialekto po sa panahon ng emergency.
9: Opo, tama po. Kasi may mga pagkakataon po mas gamit yung paggamit ng kanilang wika doon sa isang rehiyon at hindi masyadong nagagamit doon yung pinakaginagamit natin dito sa ating sa Maynila, which is ang Tagalog. So, mas maganda po yung ganitong feature ng mga command center po na matatagpuan po dito sa mga iba't ibang bahagi po ng bansa. Brigadier General Pranada, noong pong September ng 2025, o nakaraang taon po, ay formal po na nailunsad itong Unified 911 System ng PNP at mismo ng DILG. Bali, kumusta po ito at gaano po ba ito nakatulong po sa pagresponde natin sa mga krimen at sa mga iba po pong insidente?
5: Sa pananaw ng PNP, malaki po ang naitulong ng ating Unified 911 sa una po ay sa pagpapahusay ng emergency response. Kami po ngayon ay nag-a-average po ng 3 minutes and 73 seconds. Sa pag-responde po sa anumang insidente po. Nagkaroon din po tayo ng mas maayos na mekanismo sa pagtanggap ng emergency calls. Mas mabilis po ang pag-validate ng impormasyon at mas epesyente nga pag-dispatch po ng mga responders. Nakatulong din po ito sa pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno po.
9: Opo.
5: Sa mga insidente naman po ng krimen, aksidente, sunog at medical emergencies, mas mabilis po na naipaparating ang impormasyon sa mga aming patrol units or field units na siya naman po nga nagbibigay daan sa mas maaga po na pagresponde.
9: Brigadier General Pranada, nung nalunsad po ito, may mga binanggit noon ang DILG maski yung PNP na may mga natatanggap na prank calls noon. Sa ngayon po ba, may consistent pa rin po ba yung taas ng mga prank calls o kahit paano bumaba na po?
5: Meron pa rin po mga prank calls po dahil yung iba po siguro ay curious po sa ating sistema at dinadial po yung 911. Meron naman pong mangilan-ngilan na mga bata na ganun din po, biglaan po pinipindot yung 911, which is also considered also as a prank call po. Sa aming datos po, meron pa rin po kaming mga 12% po na prank calls po na natatanggap.
9: Opo. Sa ngayon po ba, Brigadier General Pranada, may nakikita pa po ba tayong kinakailangang i-improve pa po dito sa sistema na ito? Tsaka ano po ba yung mga target dates po natin dun sa pagpapalawig pa po nitong sistema na ito, particularly sa buong bansa, yung kumbaga yung nationwide coverage po nito?
5: Sa ngayon po, meron na po tayong 6 na satellite command centers po. So, yung 4 po nabanggit ko po kanina, yung panglima po yung ating National Command Center at yung pang-anim ay yung sa Cebu po. At target po ng ating butihing SILG na sa taon na ito, makumpleto po yung 10 pa po na satellite command centers.
9: So ayun po yung pinaka-tina-target natin by this year ay makasampu tayo. So covered po rin nito yung mismong sa may part ng Mindanao. Pati ito po dun sa pinakadulo, which is yung Tawi-Tawi, tama po ba?
5: Opo, bali sa mga susunod po na mga buwan, nasa pipeline na po yung Cagayan de Oro at yun sa area po ng Probar, particular po sa Maguindanao po.
9: Okay po. General Pranada, baka may gusto po kayong ibigay na mensahe po sa ating mga kababayan, particular po sa mga hindi pa po aware dito sa ating Unified 911 system po ng Philippine National Police o ng Department of the Interior and Local Government. Nasa inyo po yung pagkakataon po.
5: Maraming salamat, Sir Win. Sa ating mga kababayan, hinihikayat po namin ang lahat na tandaan at gamitin ang 911. Para sa atin po ito, at sa mga tunay po na emergency situations, ito lang po ang inyong idadial na numero. Ang Unified 911 ay isang mahalagang serbisyo ng pamahalaan na idinisenyo upang makapaghatid ng agarang tulong sa oras ng pangailangan. Patuloy po ang nakikipagtulungan ang Philippine National Police sa DILG, Bureau of Fire Protection, Emergency Medical Services po, at iba pang partner agencies and local government units upang mas mapabilis, mas mapalawak at mas mapahusay ang aming emergency response po sa buong bansa. Tandaan po ninyo na ang kaligtasan ng bawat Pilipino ang aming pangunahing layunin po. Sa pamamagitan po ng Unified 911, mas mabilis, mas organisado at mas epektibo ang paghatid ng tulong sa ating mga mamayan. Maraming salamat po.
9: Okay po. Maraming salamat din po, General Pranada, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
5: Maraming salamat, Sir Win.
9: Opo. At yan po ang ating naging panayam kay PNP Command Center Directorate for Operations, si Police Brigadier General Ramon Pranada.
8: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
9: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa kanyang termino. Ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag makaraang lumusot ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives. Anya susuriin ito ng Pangulo at lalagdaan kung makitang katanggap-tanggap ang panukala.
10: Titignan po ng Pangulo dahil pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill.
9: The Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
8: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
9: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Department of Energy o DOE ang pagsasaayos ng power supply at grid issues sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makaraang makapulong ang mga opisyal mula sa DOE. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan din ang mga ahensya ng pamahalaan na bantayan ang developments at agad rumesponde sa anumang issue na makaaapekto sa supply ng kuryente.
10: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
9: Yeah, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
9: Samantala, posibleng magpatawag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para ipasa ang priority bills na naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, agad tutugon ng Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa nais ng Pangulo na maipasa kaagad ang Anti-Political Dynasty Law at Supplemental Budget para ponduhan ang ilang mahahalagang programa.
10: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
9: Via Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
9: Malacañang tinabla ang paratan ng isang dating marine na nagdadawit sa pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nabigyan umano ng pera ni Saldico. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
11: Ilatag ang mga ebidensya kasabay ng pag-aakusa. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro makaraang lumantad sa hearing ng Senado si Bernard Tube, isa sa mga dating marine na nagtatrabaho umano kay Saldico. Kung matatandaan, sinabi ni Tube na kasama umano siya ni Saldico sa pag-deliver ng mga maleta na mayroong lamang pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Castro na ipakita muna dapat ang ebidensya. Masyado kasi anyang madaling magturo, lalo na kung ang layunin ng isang individual ay manggiba o magsilbing isang obstructionist o destabilizer ng pamahalaan. Pagbibigay din ni Castro, dapat patunayan ng mga ito ang kanilang mga bintang nang mayroong kaakibat na dokumento o ebidensya at hindi puro salita lamang.
12: Muna nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
11: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
9: Sa kaugnay na balita, ilang mambabatas mariing itinanggi ang mga alegasyon na inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
13: Mariing itinanggi ng ilang kongresista ang mga alegasyon na inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Muling pinabalaanan ni Senator Leila De Lima ang mga paratang na tumanggap siya ng mali-maliitang pera mula sa mga nagpakilalang Marines. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na pawang kasinungalingan ng mga ito at nagsampa na siya ng libel at cyber libel complaints sa NBI at perjury naman sa DOJ. Samantala, naniniwala naman si House Prosecutor at Manila Representative Jewel Chua na may layuning sirain ang kredibilidad ng ilang opisyal, lalo na sa gitna ng usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ang mga kongresistang pinangalanan sa Senado ay kilalang kritiko ni VP Duterte, kaya hindi nakakagulat ang mga alegasyon laban sa kanila. Para naman kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malinaw na political theater at pamumulitika ang palabas sa Senado, anya hindi siya nagpapa-intimidate sa mga walang basihang akusasyon at recycled narratives. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Chair Jervy Luistro na ayon sa kanya, layunin ng mga paratang na sirain ang kanilang kredibilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
9: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na mayroon itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhol umano sa 18 ex-Marines. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mayroong dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi ng salaysay ukol sa nabanggit na alegasyon. Anya, ang individual na ito ay isiniwalat na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 ex-Marines para lamang humarap sa publiko at tumestigo sa isyu ng korupsyon. Batay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-issue na rin ng subpoena ang NBI kay dating Congressman Mike Defensor na itinuturong nagbigay ng suhol sa mga ex-marine.
14: Sinabi niya may bayaran eh. So nagkapera. 5 million nga yung sinasabing presyo. I-allege talaga base dun sa ano nung may natanggap na sila, parang sinasabi 700. That, yun yung gusto namin linawin. Na that's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para maibigyan.
9: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
8: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
9: Nanindigan si Senador Erwin Tulfo na wala ng kapangyarihan si Senador Alan Peter Cayetano dahil idineklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng botohan nitong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Senador Erwin, nilinaw nito na sila na ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum bunsod ng pagdalo sa sesyon ni Senator Chis Escudero. Binatikos din ni Senador Erwin ang mga pahayag ni Senator Cayetano at ng iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging mosyon ng Senado nitong Miyerkules.
15: Anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chihuahua niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na sampu na lamang po sila. Hindi ko maintindihan, si Senator Alan, vlogger na po yata. Okay. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga butante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
9: Ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
8: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
9: Sa kaugnay na balita, mariing iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo 3 kasunod ng mga kumwekasyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum. Sa isang pahayag, sinabi ng IBP na nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949. Ayon sa organisasyon, ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon kabilang ang pagkakahalay o pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay itinuturing ng opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP na sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Kabilang dito si Senator Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong kaugnay ng kasong plunder at si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi pa matukoy kung nasaan. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available na miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat na upang makabuo ng quorum.
8: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
9: Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo nagpadala na ng imbitasyon para sa isasagawang pagdinig sa Lunes kaugnay sa flood control anomaly. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
16: Naglabas na ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo kaugnay na gagawin niyang pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Lunes, June 8. Matatandaan si Tulfo ang nahalal bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng bagong majority block. Mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa pagdinig kabilang sina late representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at NBA Director Attorney Melvin Matibag, gayon din ang mga opisyal ng DPWH, Department of Justice, DBM, ang 18 ex-marines na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Zaldico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Idinaan ng komite kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at hinihingi ng permiso sa Sandigan Bayan si Hernandez na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong plunder. Sa abogado naman ng nagpakilalang 18 ex-marines, idinaan ang imbitasyon. Matatandaan sila rin ang inibitahan sa pagdinig ng Cayetano Block ng tungkol sa flood control anomaly kahapon. Pero hindi kinikilala ng bagong majority block ang naging pagdinig na iyon ng Cayetano Block. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
9: Sa iba pang balita, imbes na sa Pina ay isang sulat na lamang ang ipadadala ng National Bureau of Investigation o NBI kay Ginang Nancy De La Rosa, ang may bahay ni Senador Bato De La Rosa, kaugnay pa rin ng nangyaring shootout sa Senado. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nais lamang nila na mabigyang linaw ang naging mensahe ni Ginang De La Rosa kay Senador Alan Peter Cayetano at kung naging kasangkapan ang nangyaring insidente sa Senado sa pagtakas ni Senador Bato. Samantala, iginiit naman ng NBI na naniniwala silang nasa loob pa ng bansa si Senador Bato De La Rosa.
14: We are sending her a letter instead ng sabihin na siya. Sulatan namin siya to explain kasi ang gusto naming malaman naman dun is yung kung nagpadala ba talaga siya ng mensahe kay Senate President Alan Peter Cayetano at yun yung binasa mismo ni Senator Alan Peter Cayetano na sinabi dun yung term na escape eh. Naniniwala kami na nandirito. Kasi mas mahirap kung aalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. So mas mahirap for him.
9: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
8: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon!
9: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS si Senador Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ang mga miyembro ng mamamahayag. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Joe Torres, sinabi nito na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa kanila sa panganib. Anya tungkulin ng mga mamamahayag na magulat ng wasto at walang kinikilingan at mahalaga na igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyang din ng task force na dapat panindigan ni Senador Marcoleta ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tawad sa mga mamahayag na kanyang pinaratangan ng mali.
17: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety ng ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yun kanina sa Senado. E kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mamamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
9: Yan ang pahayag ni PTFOMS Executive Director Undersecretary Joe Torres.
8: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
9: Binigyang diin ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na dapat na pag-aralang mabuti at ikonsideraan ng bagong liderato ng Senado ang pagsasagawang muli ng oath-taking ng Senate Impeachment Court. Ito'y upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani Luistro, makikipag-ugnayan sila kay Gatchalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi na maantala pa ang nakatakdang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
18: Maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga senator judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
9: The House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
8: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
9: Samantala, iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment dahil sa kabiguan ng kampo ng bise na direktang kontrahin ang mga alegasyon. Ani Luistro, wala ni isang alegasyon na nasagot at nabigyang linaw ng kampo ng Vice Presidente. Sa halip ay magpapasa ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon nitong hindi sumagot sa naging tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
18: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming position why we opted not to file a reply.
9: House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
8: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
9: Sa iba pang balita, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft at malversation laban sa mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Discaya. Personal na inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan nitong Huwebes. Kasama rin sa kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa maanomalyang flood control project. Nagugat umano ito sa rehabilitasyon ng river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office.
19: These collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
9: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
8: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
9: Nanawagan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Deason sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serye pa ng mga kaso at reklamong ilalabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kaugnay pa rin ito ng pagpapanagot sa mga may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Ani Deason, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais nitong tiyakin ang tibay, lakas at katatagan ng mga kasong isasampan nito. Kumpiyansa naman si Deason na ang mga kasong isinumite laban kay Curly Discaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
20: Nagdadasal tayo na for patience kasi tagagang kailangan, hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay ang ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng ombudsman, kampante tayo na tagagang mananagot si Curly Discaya at yung iba pang sampung kasama sa kasong to.
9: Si DPWH Secretary Vince Deason.
8: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
9: Pagsisimula ng tag-ulan sa bansa, opisyal nang idineklara ng PAGASA. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Opisyal nang idineklara ng PAGASA ang pagsimula ng tag-ulan sa bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa State Weather Bureau, nagikudyat nito ang madalas at paminsan-misa mga pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na dulot ng Southwest Monsoon o Habagat. Gayunman, sinabi ng PAGASA na maaari pa rin makaranas ng mga tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Dahil din sa nakaambang El Nino, nagbabala ang PAGASA sa posibleng paglakas sa epekto ng Habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, patuloy na pinapayuhan ang PAGASA ang publiko at mga kinaukulang ahensya na paghandaan at mag-ingat laban sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng panahon ng tag-ulan. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
9: Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na huling namataan sa Batanes. Kaugnay nito, itinaas ang signal number 1 sa naturang lugar dahil sa tropical depression na pinangalan ng Esther. Samantala, malakas na pag-ulan ang iiral sa Ilocos Sur, La Union, Batanes, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales dahil sa bagyo at hanging abagat. Inaasahang magla-landfall ang bagyong Esther sa katimugang Taiwan ngayong Biyernes bago magpatuloy sa pagkilos pahilagang silangan at tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas, Hunyo 6.
21: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
9: Kaugnay naman sa inaasang pagbubukas ng klase sa Lunes, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026 to 2027 upang tulungan ang mga mamimili na magkumpara ng presyo. Ayon sa DTI, layunin ng price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Pinayuhan din ng ahensya ang mga mamimili na maingat na suriin ang mga label at detalye ng produkto upang makasiguro na ang bibilhin ay ligtas at akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral.
21: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
9: Target ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ma-convert sa electric vehicles ang nasa 6,000 traditional jeepneys. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, kumakatawan ito sa 5% ng 120,000 jeepneys na kinakailangan sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA. Unang magta-transition sa electric vehicles ang mga taxi na nasa 50,000. Samantala, nasa 1,000 modernized electric jeepneys ang kasalukuyang bumabiyahe sa mga kalsada.
21: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
9: Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karagdagang okasyon ngayong Hunyo bilang pagunita sa founding anniversaries at festivals. Kabilang dito ang mga sumusunod. June 11 bilang special non-working day sa Rizal para sa 125th founding anniversary nito. June 15 bilang special non-working day sa Camalanyugan, Cagayan para sa 403rd founding anniversary ng bayan. Special non-working day din sa June 18 sa bayan ng New Coriela, Davao del Norte para sa kanilang founding anniversary. Samantala, special non-working day sa June 24 sa San Juan City dito sa Metro Manila at sa Tabaco City sa Albay para sa Wata Wata Festival at Tabak Festival. Sa June 26, ang special non-working day sa bayan ng Sawata, Davao del Norte para sa 22nd araw ng Sawata.
21: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
9: Sa ilalim ng Pag-ibig Fund's Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program, itinaas na ng Pag-ibig ang maximum housing loan limit nito sa 10 milyon mula sa 6 na milyon. Ayon kay Pag-ibig Fund Vice President of Public Member Relations Group, Jack Jacinto Jr., layunin ng pagtaas na ito na maparami pa ang mga miyembro na maka-avail ng housing loan benefits ng ahensya sa mas mababang interes. Maaari rin anyang makabili ang miyembro ng sarili nitong bahay na may mababang monthly amortization. Sinabi rin ni VP Jacinto sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service na mas lumawak na ang kanilang naseserbisyuhan dahil kasama na anya rito iyong mga miyembro na nasa middle class sector. Bukas din anya ang programa para sa minimum wage earners at low income earners kung saan sila ay may subsidiyam na 3% rate na mas mababang interest rate at monthly payment para sa kanilang pagbili ng socialized housing units. Dagdag pa ni Jacinto, dahil sa mga hakbang na ginagawa ng Pag-ibig Fund, mas marami na sa mga miyembro ang may pagkakataon na magkaroon ng sarili nilang tahanan.
21: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
9: Inaasahan na ang paglagda ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa darating na Nobyembre kasabay ng 49th ASEAN Summit sa lungsod ng Maynila. Ang DEFA ang kauna-unahang regional na kasunduan sa digital economy sa buong mundo na naglalayong pabilisin ang paglago ng digital trade at ekonomiya sa Timog Silangang Asya kung saan kabilang ang Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, binigyang diin ng kalihim ang malaking epekto ng DEFA sa ating bansa. Idinagdag pa ni Secretary Roque na ang kasunduang ito ay may direktang koneksyon din sa pagpapatatag ng cybersecurity at pangangasiwa ng online content. Sa pamamagitan ng DEFA, ayon sa kalihim, magiging mas madali at mabilis na ang pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa lahat ng bansa sa rehiyon. Kinikilala rin ng DTI ang pagkakaroon ng DEFA bilang isang magandang pagkakataon upang ipakilala at itaguyod ang mga produkto ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado.
1: One of the most important deliverables natin dito sa ASEAN 2026, which is our ASEAN chairship, is the DEFA, the Digital Economy Framework Agreement. Importante po ito kasi this will really connect the Philippines or all the ASEAN countries together through the e-commerce platform. That will be the first in the world that ASEAN will be the one who will start this this kind of digital economic framework. ASEAN as a bloc is very powerful now.
9: Yan ang payag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque.
21: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
9: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit?
23: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda.

0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, mobile services ng Professional Regulation Commission Region 1 muling dinala sa Lingayen, Pangasinan. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula RP Dagupan.
1: Intuloy na Professional Regulation Commission Regional Office 1 sa Mobile Services, Jadbali na Lingayen, Pangasinan, kasumpalan niya matalunan operasyon Jad Infanta sa igagala na aktibidad at sa ipangyasing gerd sa rimanunan servisyo na ahensya at publiko, pian na siguro sa mas maplus, mas konbenyente, tan mas epektibon pa nagproseso na sari transaksyon at interon rehiyon, sari servisyo ya iuprisi at kaiba sa renewal na Professional Identification Card, panagduplicate, sertifikasyon and authentications, certificate of good standing, aplikasyon para deeksaminasyon, tan imunan panrehistro. Sa mobile team at idadaulo ng team leader King Jan Milo, kaibaturay arumi staff na PRC Region 1, nang koopiramat sa lokalya gobyerno na Lingayen at pangiter na pasan tan suporta para maabiya iagos na sari transaksyon. Sayan programa at kabiyangan na mas malaknab ya inisyatiba na PRC ya tatawagan ya PRC on wheels na sa gatmato at sa pangyakar at serbisyon at sa re-ararawin balay tan probinsya at Region 1. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Verna. Samantala, balita naman sa Mountain Province. Social pension payout para sa indigent senior citizens isinagawa sa Lower Bauco sa Mountain Province. Para sa kabuong balita, narito si Arlene Fagyan ng RP Bontok.
3: Pasamak iti social pension payout para kadag iti Lower Bauco senior citizens sa Municipal Gym iti Abatan Bauco Mountain Province iti kalman Hunyo a 4 ita atawon. Ada kabuklan nga 1,190 senior citizens katunggal maysa makaawat dagito iti 3,000 pesos kas pasit iti agtultuloy a programa iti gobyerno a suporta para kadagiti indigent senior citizens. Iti payout activity kat aramiden iti municipal treasury kan accounting office iti LGU Bauco karaman iti OSCA president. Daytoy kat financial atulong para kadagiti kwalipikado nga indigent senior citizens tapno masuporta randa kakarot iti panag atang dati agas ken iti nyaman nga pagimbaganda tapno ti kasta ket naanayas iti panagbiag dagitoy nga senior citizen iti Bauco. Manipud DCRA Radyo Pilipinas Bontok, Arlene Fagyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Arlene. Samantala mula Bontok, tungo naman tayo sa Kalinga. Department of Education Cordillera Administrative Region matagumpay na nailunsad ang Brigada Eskwela 2026 sa bayan ng Rizal, Kalinga kasabay ng development o deployment ng 100 tupad workers bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
4: Baligi nga insayangkat ni Department of Education wano DepEdCor iti Regional Brigada Eskwela 2026 kick-off sa Jay Rizal National School of Arts and Trades wano RNSAT iti ili ti Rizal, Kalinga iti June 2, 2026 para iti panakalukat ti school year 2026 to 2027. Nakikaisa dito ay dagiti manrusuro, naganak, estudyante, ahensya ti gobyerno kenda dumapaya stakeholders. Babaan iti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ken iti tema abayanihan sa paaralan pagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman nang rugin iti panagdalos ken panagmintinar kadagiti pasilidad ti pagadalan tapno maisagana dagitoy para kadagiti agadal iti umay a panaglukat ti klase. Kagiddan ti aktibidad iti panakadeploy ti sangagasot at tupad workers iti Dogo, Kalinga ngagtrabaho iti unag ti sangapulong aldaw iti RNSAT ken Liwan West Elementary School kas suporta iti Brigada Eskwela. Iti mensahe na impaganatgat ni Regional Director Nicolas Kapulong ti DepEdCor nga iti Brigada Eskwela kat nagtalinaod ang napatag nga inisyatibo tapno masiguro ang maawat dagiti estudyante iti suporta kasapulanda sakbay iti klase. Kabayatan na, impasigurado dagiti opisyal ti ahensya iti napigpig sa partnerships ken panagdignay da iti resources para iti panakaipaay ti dekalidad nga edukasyon iti intero a Cordillera. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas

0: World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Amelia mula Kalinga. Baba naman tayo sa Mindoro. Ayuda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas Presidential Scholars at mga barangay sa Mindoro umabot sa 72.8 million pesos. Ang kabuang ulat hatid ni May Formaran ng RP Lucena.
3: Tumanggap ng halagang 72.8 million pesos mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas Presidential Scholars at Barangay Development Priorities ang lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, mula sa naturang ayuda pagkakalooban ng tig 200,000 pesos kada barangay habang tig 20,000 pesos naman bawat Presidential Scholars. Tinanggap ni Acting Provincial Treasurer Christine Mayra Leviste ang halaga bilang kinatawan ni Governor Vons Dolor. Kasabay nito, tumanggap din ng 3 milyong piso ang mga residente sa Mindoro na naapektuhan ng bagyong Bashang. Malaki ang pasasalamat ni Governor Dolor sa ayuda na pinagkaloob ni PBBM lalo na para sa mga kabataang mag-aaral o mga Presidential Scholars at sa pagpapalawak pa ng mga proyekto para sa bawat barangay. Para sa World Service, Pilipinas Patrol No. 5, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat May mula Mindoro. Lipat naman tayo sa Palawan. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Mimaropa Director, nakiisa sa mga mangingisda sa Palawan Immersion Activity. Si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan sa detalye.
4: Agpakig-isara si BFAR Mimaropa Regional Director Roberto R. Abrera sa isang immersion activity katabid ang mga mangipangisda sa munisipyo ang Rizal, Palawan bilang parte ang pagselebray ang Farmers and Fisherfolk Month. Sa aktibidad nga diya mismong ipasaran nga ang pagbatang ang lambat at sa dagat para mas maintindihan ang adlaw-adlaw nga mon igpagpatakiseg iang sektorya ang parangisdaan. Katuyuan ang programa nga irapit sa mga opisyal ang ahensya ang matud nga bitang iga kaministeran iang mga manigpangisda isda sa komunidad. Partira diya iyang mangingistang director program nga agataw lugar sa mga agatindag nga sektor nga kaintara sa pagpaplano e pagbuhat e mga liya. Ingpapatibay umani ang BFAR Mimaropa ang padayon nga pagsuporta sa mga manigpangista paagi sa mga suporta sa kasanayan igiba pang serbisyong pagpapabaskag e andang pangabuyan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Jillian. Samantala mula Palawan, kambyo naman tayo sa Kabisayaan. Sa Kabataan Health Caravan, naghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga kabataan sa Bayan ng Katbalogan sa Samar. Ang kabuang ulat hatid ni Charmaine Perito Balves ng RP Kalbayog.
5: Manilang puso nga ginbuhat ang Truck Kabataan Adolescent Health and Wellness Caravan sa Barangay Ginsurungan, Katbalogan, Samar. Katuyuanan sa programa nga igharani sa mga kabataan ang importante nga mga serbisyo panlawas pinaagi sa libre nga medical o dental check-up, health education sessions, ug iba pa nga youth-centered activities. Dako nga numero sa mga kabataan ang nakabenepisyo sa mga serbisyo nga ginpaabot sa caravan para mapahilawig ang era kinaadman bahin sa panlawas. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Mga kasapi ng Sustainable Livelihood Program Association, sumailalim sa pagsasanay sa pagbuo ng coffee ice cream sa Tagbina, Surigao del Sur. Si Angel Obosa ng RP Tandag sa detalye.
0: Mikatambong ang piniling mga membro sa Sustainable Livelihood Program Associations o BUS sa Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa duha ka adlaw nga pagbansay sa coffee ice cream product development nga gipahigayon ni adtong June 2 ug 3, 2026 sa Northeastern Mindanao State University Tagbina Campus. Lakip sa mitambong ang mga membro gikan sa Kahayagan, Magsaysay SLPA Santa Fe ug Manglambing SLPA nga miagi sa nagkadaiyang session bahin sa food processing ug product innovation. Ato sa pagbansay, gitudluan ang mga partisipante sa batakang mga prinsipyo sama sa food safety, mga posibleng peligro sa pagkaon, hustong pagdumala sa mga pagkaon, ug aktwal nga paghimo sa coffee ice cream nga usa sa mga produktong gibase sa kape nga giilang adunay potensyal alang sa umaabot nga panginabuhian sa mga asosasyon. Ang maong kalihukan kabahin kini sa paningkamot sa lokal nga paggamhanan sa Tagbina ug sa Namso Tagbina Campus sa pagpalambo sa mga lokal nga produkto ug paghatag og dugang nga mga oportunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Angel, mula Tandag, kawing naman tayo sa Sulu. Libreng Wi-Fi ng Department of Information and Communications Technology na pakikinabangan na rin ng mga pampublikong paaralan sa Sulu. Si Eloisa Muhammad ng RP Hulo sa detalye.
6: Malagwi na kiyatawag sila free Wi-Fi si Department of Information and Communications Technology at DICT amuna butang ha mga kaiskulan din yalo paso. Gining kya bahari, hi Maribel Ahidji, teacher in charge sa Martires Elementary School. Habiaong pasadyan na usual na nila ha pagtakama ha mga kalalagihan nila ha paghindu ha adlaw isnin dumatong ini pitcha walo sin June. Di Antonia, ina maaw ni natulan na hapag pakaisin Wi-Fi. Awala na ha mga kabataan. Di na isad na tuutan umusal cellphone ni mga bata. Haso pa di matahalain pag hindu, iwan na di maliga pa hapag hindu si Mastal. In kaarihon ini, habok pa isab panambang isin DICT, hapanda ki President Ferdinand Marcos Jr. tantuhon mapaluhay, iwan ukab pa rakatan in internet connectivity hahula. Aula na ha mga kaiskulan, haso pa may nangdan, mapaluhay yung pag-access sa mga learning materials, iban kay banan pa mga bago pamaham. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan, gayon na rin sa balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
7: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
8: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Bahagyang gumaan ang inflation ng bansa nitong Mayo matapos bumaba ang headline inflation sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Bagamat nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin, nagbibigay ito ng konting ginhawa sa mga consumer na ilang buwan nang humaharap sa sunod-sunod na pagtaas ng gastos. Mula Enero hanggang Mayo, nasa 4.5% ang average inflation. Mas mataas pa rin sa target ng pamahalaan. Noong Mayo 2025, nasa 1.3% lamang ang inflation patunay kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo sa nakalipas na taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pinakamalaking dahilan ng pagbagal ng inflation ang transport sector kung saan bumagal o bumagal ang pagtaas ng presyo sa 16.2% mula sa 21.4% noong Abril. Kaugnay ito ng bahagyang pagbaba ng presyo ng langis at mas kontroladong paggalaw ng pamasahe, isang ginhawa para sa mga commuter at sektor ng logistics. Dalawa pang pangunahing grupo ng bilihin ang tumulong magpababa ng inflation. Ang food and non-alcoholic beverages na bumagal sa 5.7% mula 6% at ang housing, water, electricity, gas and other fuels na bumaba sa 7.8% mula sa 8.2%. Mahalaga ang mga grupong ito dahil direktang tumatama sa pang-araw-araw na gastusin ng bawat pamilya. Gayunpaman, nananatiling mataas ang kabuuang antas ng presyo kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa mga ekonomista, ang tuloy-tuloy na pagluwag ng inflation ay nakadepende pa rin sa galaw ng pandaigdigang presyo ng langis, supply ng pagkain sa bansa, at katatagan ng power at transport systems, mga sektor na patuloy na nakararanas ng pag-uga at pagbabago.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga tindahan ng school supplies sa Divisoria nitong Huwebes ilang araw bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8 para tiyaking sumusunod ang mga presyo sa Suggested Retail Price o SRP. Ayon sa DTI, stable ang presyo ng karamihan sa 169 school items na minomonitor nila. Sa tala, 109 ang hindi nagbago ang presyo, 68 ang bumaba, habang 22 ang bahagyang tumaas dahil sa logistics at acquisition costs. Git ni DTI Secretary Christina Roque, mahalagang alam ng mga mamimili ang tamang presyo sa pamamagitan ng SRP list na makikita sa website at social media pages ng DTI. Sa Divisoria, sinabi ng ilang tindera na hindi tumaas ang presyo ng notebooks at iba pang gamit dahil hindi rin nagtaas ang puhunan mula sa suppliers. May mga mamimili namang umiikot muna sa mga pwesto para hanapin ang pinakamura, habang inuuna ng iba ang mga pangunahing gamit tulad ng notebooks, ballpen, lapis at erasers. Hinimok din ng DTI ang publiko na magsumite ng reklamo sa kanilang consumer care channels habang patuloy na minomonitor ng e-commerce bureau ang mga online seller.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
9: Magkakaroon ng bawas singil sa tubig ang Maynilad simula Hulyo a 1 matapos palakasin ng mas matatag na piso ang kakayahan ng kompanya na bayaran ang foreign debt nito. Inaprubahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office o MWSSRO ang 12 sentimo kada cubic meter na rollback para sa third quarter ayon yan kay Chief Regulator Patrick T. Bunsod ito ng pagbaba ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA sa negative 25 centavos mula negative 13 centavos noong second quarter. Ayon kay T, pangunahing dahilan ng rollback ang pag-appreciate ng piso laban sa Japanese yen kung saan halos kalahati ng utang panlabas ng Maynilad ay naka-denominate. Samantala, walang pagbabago sa singil ng Manila Water mula Hulyo hanggang Setyembre dahil mas mababa sa 1 sentimo ang naitalang galaw sa foreign exchange. Mananatili sa 39 centavos kada cubic meter ang FCDA nito. Patuloy namang nagpapatayo ng mga pasilidad ang dalawang concessionaire. Nasa 70% na ang Maynilad sa 955 million peso Parada pumping station sa Valenzuela habang pinalalakas ng Manila Water ang mga alternatibong water sources upang mabawasan ang pag-asa sa Angat Dam.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Matapos ang malaking rollback ngayong Linggo, inaasahang magbabalik taas ang presyo ng diesel sa Martes dahil sa muling pag-init ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa unang tatlong araw ng trading sa Means of Platts Singapore, tumaas ang presyo ng diesel at kerosene habang manipis na ang rollback sa gasolina. Sa ngayon, matapos ang dalawang trading days, madadagdagan ng 4 na piso kada litro ang presyo ng diesel. Mababawasan ng 70 sentimo kada litro ang gasolina, habang tataas naman ng 4 na piso at 60 sentimo kada litro ang kerosene. May natitira pang dalawang araw ng trading na maaaring magpabago sa mga numerong ito. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, posibleng mas mataas pa ang itaas sa diesel at mas maliit ang bawas sa gasolina.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-5 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 64 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 piso at 1 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 10 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 87 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 82 piso at 76 na sentimo, nasa 71 piso at 60 sentimo ang euro, 44 na piso at 33 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 42 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
10: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
11: Maging panatag Pilipinas.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Nagpulong si Philippine Sports Commission o PSC Chairman Pato Gregorio at Manila Mayor Isko Moreno kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sidelines ng scholarship distribution event sa Rizal Memorial Stadium noong Hunyo 3 upang iharap ang kanilang joint plan para sa mas malawak na rehabilitasyon at transformation ng Rizal Memorial Sports Complex. Ayon kay Gregorio, excited ang Pangulo sa proyekto na target matapos pagsapit ng 2028. Malaki rin ang suporta mula sa private sector, kabilang sina Hans C. at SM Prime Holdings, FIFA at PFF o Philippine Football, at Baseball Federation of Asia at PABA o Philippine Baseball. Noong Hunyo 4, pinangunahan ni Gregorio ang inspeksyon sa proposed Antonio Ledesma Sports Center sa Talisay City, Negros Occidental, 5 kilometro mula sa airport. Kasama niya sina WAP President Bing, Mayor John Ray Tiangco at Commissioner Fritz Gaston. Host ng site visit si Sebastian Ledesma, anak ng yumaong Antonio Ledesma. Ang planong sports center ay may higit 3,000 square meters at nakatakdang magsilbing national training center para sa baseball, gymnastics, archery at posibleng tennis. Layunin nitong maging premier hub para sa athlete development, coach education at grassroots sports programs, isang hakbang para sa susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Handa na si Alex Ayala para sa isa na namang kilalang katunggali mula Thailand sa Birmingham Open. Mula sa impresibong 6-2 at 7-5 na panalo, umalis Ayala sa court na may mataas na kumpiyansa, lalo na matapos niyang maibalik ang kontrol sa second set kung saan nahulog siya sa 2-5. Ayon kay Ayala, pinaka-ikinatuwa niya ang kanyang attitude at composure sa gitna ng pressure. Sinabi rin niyang hindi siya nagpanic dahil alam niyang may sapat siyang level kahit umabot pa sa third set. Sa huli, tinapos niya ang laban sa loob ng dalawang set matapos manalo sa 5 sa huling 7 games. Tapat din si Ayala sa pagsasabing kailangan pa ng adjustment sa paglalaro sa grass court, lalo na sa pabago-bagong panahon sa England, pero bahagi raw ito ng proseso ng pag-angat bilang atleta. Makakaharap ni Ayala si Manachaya Sawankeo na kasalukuyang nasa mainit na forma matapos manalo ng 4 na sunod-sunod na laban, lahat straight sets, kabilang ang 6-4-6-1 kontra Kayla Day para makapasok sa quarterfinals. May kasaysayan ang dalawa sa 2024 WTA Takasaki na hardcourt, nanalo si Sawankeo 4-6-6-1 at 6-2. Sa 2025 SEA Games gold medal match, bumawi naman si Ayala 6-1-6-2 para tapusin ang 26 na taong drought ng Pilipinas sa women's singles tennis. Si Sawankeo ay kasalukuyang WTA number 173 na may career high na number 100. Para kay Ayala, isa itong muling pagsubok pero isa ring pagkakataon na patunayan ang kanyang pag-angat sa tour.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Nagpatuloy ang matikas na kampanya ng Gilas Pilipinas Girls matapos durugin ang Singapore 83-53 sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup Siyaba Qualifiers sa STI West Negros University Gym nitong Miyerkules, Hunyo 3. Mabagal man ang simula at isang puntos lang ang lamang ng Gilas sa unang quarter, 18-17, agad silang bumawi sa ikalawang yugto kung saan tuluyang bumukas ang opensa ng Nationals. Bumida si Tiffany Reyes na may 18 puntos, 7 rebounds, 4 na steals, 1 assist at 1 block, habang nagdagdag si Sofia Dignadise ng 16 na puntos para itayo ang 42-27 na kalamangan at hindi na lumingon pa ang koponan. Susubukan ng Gilas na kunin ang 3 sunod na panalo kontra Thailand.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Nadagdagan pa ng 4 na pwesto sa Taekwondo ang delegasyon ng Pilipinas para sa Nagoya Aichi 20th Asian Games na magbubukas mula Setyembre 19 hanggang Oktubre 4. Dalawa rito ay para sa Pomsei at dalawa para sa Kyorugi o Kyorugi na nakikitang dagdag pagkakataon para sa medalya. Ayon kay Philippine Olympic Committee o POC President Bambol Tolentino, malaking tulong ang mga bagong slots sa pag-asa ng bansa na higitan ang 4 na ginto dalawang silver at 12 bronze na nakuha noong Hangzhou 2022. Kamakailan, parehong nakapasok sa Asian Games ang men's at women's indoor volleyball teams na nagpasigla sa volleyball community. Aabot sa mahigit 700 atleta ang ipapadala ng POC sa Nagoya at Aichi, pangungunahan ng Paris 2024 double gold medalist Carlos Yulo at reigning pole vault champion EJ Obiena. Tututukan din ang men's 5-on-5 basketball team na muling nagbalik ng ginto sa ilalim ni Coach Tim Cohn sa Hangzhou sa harap ng mga nabigong Chinese host. Sa jiu-jitsu naman, nagbigay ng dalawang ginto sina Maggie Ochoa at Annie Ramirez noong 2022 bago sila nagretiro. Inaasahan pa ng POC ang karagdagang qualifier sa esports, modern pentathlon at karagdagang kyurugi events.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
9: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, bagamat nauna ng kumamada ang Ginebra sa Game 1 ng Finals, nananatiling maingat si Head Coach Tim Cohn habang papasok sa Game 2 ng Best of 7 Series kontra Token Tex ngayong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum. Nakatakas ang Ginebra sa 102-100 na panalo, pero aminado si Cohn na marami pang kailangang ayusin lalo na't muntik silang maagawan ng tropang 5G matapos maungusan ng 5 sa huling minuto. Giit ni Cohn, hindi sila pwedeng maulit ang mga pagkakamali sa fourth quarter, lalo na laban sa isang talentadong koponan tulad ng TNT. Dagdag niya, hindi dapat masyadong bigyang bigat ang Game 1 dahil mahaba pa ang serye. Sa opensa ng Ginebra, mananatiling sandigan sina Justin Brownlee at RJ Abarrientos na pinagsama ang 47 puntos sa opener. Malaking tulong din ang magiging ambag nina Troy Rosario, Stephen Holt at Scotty Thompson, lalo't inaasahan nila ang mas agresibong TNT sa Game 2. Para naman sa tropang 5G, kailangan ng mas malawak na suporta para kay Chris McCullough na may 25 puntos at 14 na rebound sa Game 1. Kailangan ding bumawi si Calvin Oftana na may 12 puntos at muntik pang maging bayani sa huling alley-oop play na hindi na ipasok. Critical din ang magiging laro ni na Raynan Batak, RR Pogoy at Jordan Heading kung nais ng TNT na itabla ang serye kontra Ginebra.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
9: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Piñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Leo para sa ating business at sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Masterwork Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Pañano, na way manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon! Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
12: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
14: Kumbaga parang nagiging in-demand na rin ba ito sa market?
15: Yes, well, I think not just sa German language but also in different language, foreign languages po. Merong Korean, I think Korean yung pinaka malaki yung sakop. Yung market po dahil sa mga K-drama, I guess. Spanish din, I think, kasi mas mas kahawig niya ang Tagalog. So, people think na, okay, maybe it's easier to learn Spanish than French because marami tayong salita na galing sa wikang Espanyol. So, yes, marami pong I think yung pinaka pinaka importante ang natututunan ng mga estudyante when they learn a foreign language is yung tolerance po towards other cultures, towards other languages. Kasi I think soft skills yun eh kapag they enter the workforce. They learn interpersonal, intercultural communication. So, as early as 14, 15 sa high school, malaking tulong na po yung experience of having an international network through these programs. Yung mga cultural institutions po natin sa French, merong Alliance Française. Sa Spanish, yung Instituto de Cervantes. Sa German, we have the Goethe Institute. And so on and so forth.
14: Ito, yung pagdating naman sa usapin ng job market, ano-ano pang industries or career path ang maaaring mapasukan ng mga Pilipinong marunong ng German or iba pang foreign language?
15: Marami po. Unahin ko na po kung ano yung ginagawa ko ngayon. So they can teach and be a foreign language educator or teacher. So kung meron po sila ng proficiency to teach the language, they could teach in the language schools, maraming language schools sa bansa. And syempre we have the Goethe Institute, the main cultural wing ng German embassy ng federal government of Germany. Aside from that, yung international relations, so they can work in the embassies. Kailangan din yung language skills nila doon. Sa mga cultural programs, for example. And if they really are really proficient, they can work on translation, interpretation, yung mga career paths po na yun. And syempre, in any multinational company, they need multilingual speakers. So be it in business, in tech, in IT, in finance, in banking, lahat po yun. Sakop niya actually lahat eh. If you have the proficiency of the foreign language, you could be useful in the company. Kasi if it's a multinational company, they need you to be the bridge to, you know, the other countries then. So, marami pong pwedeng puntahan with the foreign language skills given that you have the proficiency.
14: Ako siguro ang isa sa mga itatanong sa atin nung nung interesado na pasukin itong ganitong profession is na halimbawa yung sa kagaya mo no na nagtuturo, meron bang age limit? Yan. And then magkano para matutuwa ko ng language ng German, and also paano ba ang sistema ng bayaran kapag kaganyang profession? Is it per student, per hour, paano?
15: Nagva-vary po siya, depende sa first kung saan po kayo mag-aaral.
14: Okay.
15: At kung gaano kalaki yung grupo.
14: Mm-hmm.
15: At ang pwede po nilang gawin is to inquire muna dun sa mga cultural institutions kasi sila naman yung main provider ng languages. So, sa Goethe Institute, around 20,000 per level.
14: Mm-hmm.
15: 20,000 per level yung aming pong courses. Tapos, group classes po yun. And syempre may iba't ibang schools din naman po na nag-offer. They could easily look it up online, no? Marami rin pong nag-tutor, mga private classes. So marami pong ways to be proficient in the language. Meron din po nagsa-self-study lang.
14: Mm-hmm.
15: Medyo mahirap 'yon, pero they can do it if they have the capacity, they have the time, and mm-hmm. they have the effort. It's mm-hmm. possible also.
14: Ayun. So ito mahalaga to, Sir Adam, ano? Ano yung mensahe mo sa mga Pilipino, lalo na sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho at interesado silang mag-aral ng foreign language? Baka natatakot sila sa simula or iniisip nila na baka mahirap matutuhan. So, ano yung pwede mong gawing advice sa kanila?
15: Ang lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante ko, huwag silang matakot magkamali. Because that's the only way to learn and be proficient in the language. They will make a lot of mistakes. So, una, huwag matakot magkamali. It's part of learning. And be consistent lang po. Hindi naman siya instantly mangyayari na.
14: Yes.
15: When you learn right now, in 1 week, you are already fluent. No? Siyempre, there is a process. No? It takes time. It takes a lot of patience, dedication. But most importantly, they have to be consistent with it, no?
14: Mm-hmm.
15: So siguro tip na lang din po is to set short and long term goals for the language learning.
14: Mm-hmm.
15: If you are working or a working student, tapos gusto mo siyang going side hustle for a moment to learn the language, siguro create a timeline na realistic din naman. Kasi important is you're consistent in learning the language every day, acquiring it, kasi hindi lang naman siya speaking. It's also reading, comprehending, writing. So lahat ng competences for you to be able to communicate in that foreign language. So, ayun lang po. Huwag susuko.
14: Okay. Ito mukhang marami kang estudyante rito, Adam. May pa-heart si Lorene Borromeo, si Emelita Toledo Sahor. Meron siyang okay. Yan. And then si Alfonso Escabeche. Magaling daw po na teacher yan si Sir Adam. Ayun. Okay. And also meron pang nag-comment dito. Oo. Si Love Kita. Pero walang kaugnayan naman. But anyway. Ayun. Sige. Baka may gusto ko pang isi-shoutout or babatiin. And by the way ha, Adam, kamukha mo pala si Carlo Aquino. Oh, diba? How we
15: Salamat
14: go?
15: Salamat po.
14: Oo, I think you got that a lot ng ano no, ng mga comment. You get that a lot from other people. Oh, 'di ba? Oh, hindi ako nambobola. Oh, ibig sabihin ano, kamukha mo talaga, no?
15: Shout out po kay Carlo Aquino.
14: Okay, at maganda ang sense of humor. Magaling ang sense of humor mo. Okay, wala ka nang babatiin pa?
15: Pwede pong bumaten. Sige po, inabati ko po yung mga nakikinig ng mga kaibigan ko, mga sinandan ko po ng link. Mm-hmm. At si Ice Adan, mm-hmm. Jocelle Kudyamat at si Novi Morillo, mga kaibigan ko po sa mundo ng broadcasting. Hello.
14: Ayun.
15: So, ayun po.
14: Okay, thank you. At sana marami ka pang ano ah, marami ka pang matulungan ng mga estudyante, no? At sabi nga ay mas marami ka pang ma-encourage, no, na mga Pinoy. Ayan. Anyway, maraming salamat sa iyong time at good luck. Ayan. Sa iyo.
15: Maraming salamat din po.
14: Okay. Si
15: Salamat po, Miss Jamie. Okay. Bye-bye.
14: Bye-bye. Si Adam, ayan, ang ating pong nakapanayam. Okay. Anong pangalan niya? Ulit, si Sir Adam. Ayan. Okay. Si Sir Adam Ray Agustin. Okay. And magbabalik po tayo sandaling-sandali lamang at naka-standby na din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. daw po ay nasa West Visayas State University College of Law commencement exercise. So mamaya po, no, makikibalita rin tayo dyan. Ang oras muna natin, 2:33 ng hapon.
16: Mga kabataan, si Dinggong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
7: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
8: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
17: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Radyo Pilipinas is on Viber.
19: Viber.
18: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with
18: Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber.
18: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto.
14: Oras natin, 2:36 ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM. Sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre, dito naman tayo sa ating mga balitaan, mga Pilipino, muli raw pong pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Si AJ Ignacio sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, kapatid na Jamie, muling pinag-iingat nga ang mga Pilipino sa Kuwait kasunod ng naitatalang pagsabog sa paliparan ng nasabing bansa. Sabi so nga kapatid na Jamie ng Philippine Embassy sa Kuwait, manatiling kalmado at sundin ang mga lintuntunin at tagubiling pangkaligtasan na inilabas ng Kuwaiti government, particular na ang Ministry of Interior at si General Department of Civil Defense. Kasabay nga nito, hinihikayat din ng mga Filipino community sa Kuwait na manatili sa bahay o sa ligtas na lugar, iwasan ang hindi kinakailangan paglalakbay o paggalaw at panatilihing naka-charge ang mobile phone at iba pang devices at iwasan ang pagbabahagi ng hindi verifikadong impormasyon. Wala pa rin dito kapatid na Jamie sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: 2:38 ng hapon. Dito naman po tayo, DNR, tuloy-tuloy daw po ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan para sa ligtas na pagbabalik operasyon ng Davao City Sanitary Landfill. Si Marian Bastasa sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Environment and Natural Resources sa Davao City Local Government para sa ligtas na pagbabalik operasyon ng Davao City Sanitary Landfill. Matatanda lang pansamantalang sinuspindi ang naturang landfill matapos ang naganap na trash slide kung saan tinatiyang nasa higit 3 ektarya ng landfill ang naapektuhan ng pagguho ng basura. Ayon sa DNR, araw-araw ang koordinasyon nito sa lokal na pamahalaan ng Davao para gabayan ang rehabilitasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga residenteng nakatira malapit sa landfill. Naglatag na rin ito ng mga opsyon para matugunan ng problema pagdating naman sa pagtatapon ng basura, kabila ang pagkipag-ugnayan sa mga karatig na LGUs, paggamit ng alternative waste processing facilities at pagtatatag ng pansamantalang disposal area sa loob ng landfill na sasailalim sa mga kinakailangan safety measures. Sa kasalukuyan, meron pang 180 na pamilya ang inilikas mula sa mga lugar na itinuturing na high risk habang nananatiling limitado ang pagpasok sa sanitary landfill. Sinabi ng DNR na magsasagawa ito ng verifikasyon sa oras na makompleto na ng LGU ang mga kinakailangang hakbang bago ikonsidera ang pag-alis ng suspension order nito. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: 2:39 ng hapon, bilang ng mga benepisyaryong napaglingkuran na ng Bukas Center sa Eastern Visayas, umabot na po sa mahigit 25,000. Si Raquel Bayan sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Umabot na sa higit 25,000 Pilipino ang naserbisyuhan ng bagong Urgent Care and Ambulatory Services o Bukas Center ng pamahalaan, partikular sa Eastern Visayas. Ang programang ito, bahagi ng effort ng administrasyon na makapagbigay ng libreng outpatient services sa mga pasyente na nangangailangan na agarang lunas, ngunit hindi naman kailangang ma-confine sa ospital. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa Eastern Visayas lamang, mayroong 3 Bukas Centers ang pamahalaan. Ang pagbibigay ng mas malawak na access sa healthcare para sa mga Pilipino ang pinaka-prioridad ng Marcos Administration. Dahil dito, bukod sa Bukas Centers, nariyan rin ang Zero Balance Billing Program ng gobyerno at ang expanded coverage ng PhilHealth Benefits. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Juan Trabajo. dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 738.
14: 2:41 ang ating oras at bilang pagdiriwang po ng Migrant Workers Day, ilulunsad po ng Department of Migrant Workers ang kauna-unahang OFW Global Summit. Ayon po kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, layunin po ng summit na pagsamasamahin ang mga ahensya ng gobyerno, OFW organizations, pribadong sektor, financial institution, international partners at iba pang stakeholders upang higit na mapalakas ang suporta para sa mga overseas Filipinos. O yung pong ating mga OFW. Tampok po sa summit na gaganapin sa June 7. Ang mga programa at serbisyo na nakatuon sa proteksyon at kapakanan ng mga OFW. Ito pong nakapost ngayon sa June 7 po ito yung OFW Kabuhayan Expo. Kabilang po rito yung Reintegration Program Livelihood at Skills Training, Employment at Entrepreneurship Opportunities, Health Services, Social Protection at iba pang tulong para po sa mga OFW at kanilang pamilya. Tatalakayin din sa summit ang Fair and Ethical Recruitment, Digital Transformation, Skills Development at Sustainable Reintegration upang matiyak na may sapat na oportunidad at suporta ang mga OFW sa kanilang pagbabalik sa bansa. Bukod po sa mga plenary session at workshop, magkakaroon din po ng one-stop shop ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim po ng National Reintegration Network. Kabilang sa magbibigay ng serbisyo ang OWA, DFA, SSS, Pag-ibig Fund, DOLE, DOH, TESDA, PSA, Bureau of Immigration, Overseas Filipino Bank at SEC or Securities and Exchange Commission. Inaasahan din po na dadaluhan ng summit ng nasa 1,000 land-based at sea-based OFWs. Maaari rin pong makilahok online ang ating mga OFW leaders at organisasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pamagitan po yan ng live stream at Zoom app. Ito po ang pinakamalaking celebration ng migrant workers o itong Migrant Workers Day mula nang maitatagpo ang departamento. At samantala, oras natin 2:44 ng hapon. Dakuha naman po muna natin ang sitwasyon dyan po sa Radyo Pilipinas Iloilo kung saan nakatutok po si Janelle Baclay sa pagtungo roon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan po ay inaasahan na ang Pangulo po ay mangunguna no sa sa law commencement exercises. Ayan, siya po ay nasa West Visayas State University College of Law. At makakapanayin po natin o magre-report na sa atin mula po sa Iloilo si Janelle Baclay. Janelle?
20: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Dumating na nga dito sa Cultural Center ng West Visayas State University si Pangulong Marcos kasama si First Lady Lisa Marcos. Kahit na maulanin yung panahon ngayon ay nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang commencement exercise ng College of Law School Class of 2026. Tinatayang nasa 25 mga law students ang magtatapos ngayong taon, kung saan mismo ang Pangulo kasama si Ginang Lisa Marcos ang siyang inimbintahang panauhing pandangal. Bago pa man ang graduation ng College of Law ngayong hapon, kaninang umaga ay dinaos din ang graduation ng School of Graduate Studies. Matanda ang isa sa mga dating faculty ng West Visayas State University College of Law si First Lady Liza Marcos, no, noong taong 2024. At ang WVCU College of Law ay isa sa mga naging top school na nakakuha ng 100% passing rate sa 2025 bar examination. Ang magandang balita ay ngayong hapon din pagkatapos ng graduation nitong batch 2006, nakatakdang inagurahan itong bagong law building ng West Visayas State University. Mga ilang metro lamang ang distansya mula dito sa Cultural Center kung saan ginaganap itong graduation. Ang bagong infrastruktura ay siyang magiging bagong lugar sa mga law students kung saan maliban sa classroom ay mga malawak din itong faculty room at iba pang function rooms. Ang proyekto ay pinunduhan ng nasa halos 800 million pesos para sa dalawang twin

0: magbibigay ng mensahe si Pangulong Marcos in a while?
1: Yes, no, dito sa graduation ng College of Law students, mayroong mensahe magbibigay ng speech si Pangulo. Sa madalian lang naman ito kasi yung graduate ng ano ng College of Law batch 2006 ay nasa 25 lamang, no? 17 ang current batch 2006 at yung iba yung mga dating hindi nakasabay sa graduation. So after na makaakyat ng stage itong mga graduates ay magkakaroon lamang ng maikling mensahe ang Pangulo. Mm-mm. At magta-transfer siya doon sa kabilang building. Mm-mm. Sa inauguration naman ng bagong law building sa kabila na campus, no, ng West Visayas State University.
0: Okay. So sa kasalukuyan ay nagsasalita pa, may pinapakita ka ditong video. So ano, ipapasa na ba kay Pangulong Marcos yung mikropono? Paano? Okay.
1: Oh, sa ngayon ay nagano pa lang, no, nag-introduce pa lang ng mga guest ang ilang mga opisyal ng West Visayas State University at saka ng program mamaya, no, yung speech ng ating pangulo. Nakita natin dito sa loob, maliban sa kay Pangulong Marcos at saka kay First Lady Lisa Marcos, ay nandito rin yung presence ni DILG USEC Jed Mabilog at saka si DSWD ASEC Paul Ledesma, no, na kasama ng pangulo dito sa loob ng cultural center.
0: Oo, may data ba, like halimbawa may data ka ba kung masabi natin na yung mga graduate diyan sa West Visayas State University ay kumbaga talagang kabilang sila sa mga ano din yung parang mataas ang marka or passing rate?
1: Yung WVSU kasi kaya is known na yung kanilang programa lalo na sa College of Medicine, nursing at saka itong College of Law ay isa sa mga top performing colleges, no, ng West Visayas State University. At noong nakaraang 2025 bar examination ay nakapagtala ng 100% na passing percentage itong paaralan, ang WVSU, kung saan nga isa sa mga dating faculty si First Lady Lisa Marcos. Nasa pangatlong taon pa lang yata, no, ang bagong batch ng law school dito sa WVSU at sa tuwing mayroong bar examination ay nasa mataas na pwesto ang rankings ng paaralan. At yung magandang balita dito ay dati yung mga College of Law students ay nasa iba't ibang ano, parang nakascatter sila sa iba't ibang college building. Uh-huh. May mga nag-aaral sa arts building at sa iba pang mga building at dahil wala silang own building at saka itong inagurahang infrastruktura ngayon, itong 4-story twin building. Mm-hmm. Ay ginawa na siguro mga mahigit isang taon nang kinoconstruct ito at finally natapos na at probably ngayong school year ay pwede nang ma-utilize ng ating faculty and staff ng College of Law, pati na rin ng mga estudyante. Maraming gustong mag-aral dito sa College of Law ng West Visayas State University. Siguro, yung mga freshman students, nasa mahigit 50, pero yung gumagraduate ay nasa 17 lamang yata, no? So, yung intensive screening ng students ay napapasiguro talaga ng WVSU na yung kanilang mga graduates ay quality graduates, especially sa mga major colleges na nagbibigay ng karangalan sa mga board exam at pati na rin sa bar examination na itong West Visayas State University.
0: Oo, oh, okay. Naku, at patuloy kaming mag-aantabay sa iyong ulat, no? At kami nagpapasalamat at sa iyong time, no? Janelle. Okay, so

0: I guess nagsasalita pa rin until now, so antayin na lamang siguro natin sa ilang sandali yung inaasahan natin na speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. In the meantime, yan po ang napakinggan niyo pong ulat si Janelle Baclay mula po sa RP Iloilo, direktamente dyan po sa West Visayas State University College of Law Commencement Exercises, kung saan po ay dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at inaasahan nga po na siya ay magsasagawa po ng speech. So, antabayanan po natin yan. At katulad po ng nabanggit natin kanina sa OFW Kabuhayan Expo, may available din po na OWA membership at e-card registration, scholarship at certificate opportunities, financial literacy seminars, business advisory services, at libreng medical na consultation. So, dumalo po kayo dyan po sa Kabuhayan Expo at mahigit 15 na ahensya ng gobyerno, 70 na exhibitors, franchise brand, banko, training institution at livelihood partners ang nasa iisang venue, no, para po mag-alok ng mga pagkakataon sa mga OFW at kanilang mga pamilya.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
2: Happy birthday!
0: Habol lamang natin yung ating mga pagbati. Ayan, si Ma'am Erlyn Conwee. Ayan, happy birthday sa'yo. Ayan, si Ma'am Erlyn. At syempre, happy sa aking birthday. Inaanak, ayan, si Prince Stephen Dulos. Ayan, happy birthday. At kay Elen Balmes Anonuevo. Kay Tito George Matienzo, ang barkada ng daddy ko. Ayan, happy birthday. Si Jose Arthur Kainag, kaklase naman natin ito. Happy birthday! At syempre pa, advance happy birthday, bukas po yan. Kay Sir Rolly Francia. At sa ating dating piloto, mabait ito, si Felix Distor. Happy birthday! At sa lahat po naman nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday po! At sa lahat ng mga nag-comment, naku, hindi ko na po kayo maiisa-isa, pero maraming salamat po sa inyong pag-comment dito po sa ating program. Si Pau Maravilla, si Ted Talents Agustin. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan dyan po sa Marulas Transmitter at dito po sa studio sina Engineers Joy Timidan, Matet Segovia, Jobel Lustre and Marvin Toledana. At ang ating po mga executive producer si Ize Adan at si Ms. Tez Ramirez. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan. Trabaho.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 4 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pagpayag ng Sandigan Bayan sa hospital arrest si dating DPWH Secretary Manuel Buloan, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Omar, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling na hospital arrestee dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Buloan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Lertates Jr., kasalukuyang nasa isang pribadong ospital si Bunoan kung saan siya ay sumasailalim sa serye na mga diagnostic procedures. Sinabi ng PNP na kapag nabigyan na ng clearance ng kanyang doktor at saka ililipat si Bunoan dito sa PNP General Hospital. Nagpatupad na rin ng PNP ng mga kinakailangang security at custodial measures upang matiyak ang pagsunod sa mga kondisyong itinakda ng korte. Anila ang lahat ng usapin kaugnay sa kanyang pagkakakulong at paglilipat ay nananatiling nasa saklaw ng Sandigan Bayan. Iginit naman ng PNP ang kanilang pagtupad sa mga utos ng hukuman habang tinitiyak ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga individual na nasa ilalim ng kanilang kustodiya. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Pasahero mula Thailand arestado sa NAIA dahil sa mahigit 13 milyong pisong halaga ng hinihinalang cash. May live report si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Si AJ.
6: Yes, Omar, arestado ang isang Pilipinong pasahero sa NAIA Terminal 1 sa Ninoy Aquino International Airport na matapos makuwanan ng ilegal na droga sa kanyang check-in baggage. Sa report ng Bureau of Customs NAIA, ang pasahero ay galing ng Bangkok, Thailand at pagdaan ng bagahe nito sa X-ray at K-9 verification. Dito na-discover sa kanyang bagahe ang ilegal na substance on 8.01 o 0.91 kilograms ng hinihinalang marijuana o kush na may halagang aabot sa 13.3 million pesos. Inihilalang illegal na droga ay ang na-turn over na Omar sa mga otoridad para sa investigasyon habang ang pasahero ay nasa kustodiya na ng pulisya at nakatakdan sampahan ng kaukulang reklamo. Mula pa rin dito sa NAIA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, AJ Ignacio. Lead prosecutor, supertado ang planong special session upang ayusin ang Senado bago ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May live report si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Kabsat suportado ni Lead Prosecutor Jervy Luistro ang panukalang special session upang umayos ang Senado bago ang nakadakdang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, handa siyang suportahan ang special session kung ito ang makakatulong upang maibalik ang kauyusan sa upper chamber ng Kongreso. Ginawa ni Luistro ang pahayag kasunod ng pagbabago sa pamunuan ng Senado. Anya sa ngayon, wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyon kung matutuloy ang special session, ngunit umaasa siyang magkakaayos na ang mga miyembro ng bagong mayorya at dating liderato. Ang mahalagaan ni Luistro ay magpatuloy ang institusyon sa pagpapatupad ng constitutional mandate ng mga mambabatas. Sa kabila ng mga kaguluhan at komosyon na nasaksihan ng publiko, dapat anyang manatiling on track ang paghahanda sa impeachment trial at dapat manatiling on track at ipagpatuloy ang tungkulin ayon sa konstitusyon na ipagkakaloob ng sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni Melanie Valdos Reyes. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
10: Amoy pawis, amoy araw.
11: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
12: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
13: Ang dungis mo!
14: Ma! Tama na!
15: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
16: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
17: Ang saya balikan ng ating kabataan.
15: Kain, tulog, laro, laro,
13: at laro.
17: O ano? Game na?
18: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
19: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
28: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
27: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
29: Kasama po namin si Secretary Henry po.
30: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
31: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
27: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
32: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang gamlusod, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Imbabawid, Orin Miranda. Narito na ang programang maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya at teknolohiya at inobasyon.
1: Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan ni DOSC Secretary Dr. Renato U. Siridum Jr. Ako po si Napoleon Juanillo Jr. at ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
0: Magandang agham po, Asek.
1: Magandang agham din, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek.
0: At para lahat tayo, mga konek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan. Straight from the S&T Authority ng Mansa, DOST Secretary Renato U. Siridum Jr.
2: Narito po ang naging kaganapan sa DOST nitong nagdaang linggo. Inilabas na noong Sabado ang opisyal na listahan ng mga qualifiers ng 2026 DOST Undergraduate Scholarships. Taas puso po naming binabati ang 8,500 bagong scholar ng Agham at Teknolohiya. Sila ay makatatanggap ng mga benepisyo tulad ng tuition at learning materials allowance, buwan ng stipend, thesis at graduation support at iba pa. Noong Lunes, sa 4th COPFIL Steering Committee meeting, kasama ang European Union at Philippine Space Agency o PhilSA, tinalakay ang pagpapalakas sa kakayahan ng bansa laban sa climate vulnerability at para sa biodiversity conservation gamit ang libreng Copernicus Earth Observation Data. Martes naman po ay nagsibitayang pangunahing tagapagsalita sa AIBC o Artificial Intelligence and Blockchain Asia Conference kung saan ibinahagi natin ang mga kasalukuyang programa at inisyatibo ng DOST patungkol sa Artificial Intelligence o AI. Pinangunahan natin ang 10th anibersaryo ng DOST-TV kasabay ng paglulunsad ng mga bagong programang Negosyensya at Saysay. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 9th na Philippine Space Council meeting kung saan tinalakay ang pagpapalawak ng ating sovereign space capabilities sa pamamagitan ng Mula Constellation at Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Programs para sa agrikultura, disaster response at environmental monitoring. Miyerkules ay nakipagpulong tayo sa Disaster Resilience Coalition o DRC para sa gaganapin na DRC Online Summit 2026 Agosto na may temang Understanding Disaster Risk, the First Step. Ginanap din ang Visayas Regional Scientific Meeting sa Tacloban City. Nagkaroon din tayo ng pagpupulong kasama ang Philippine Chamber of Food Manufacturers Inc. o PCFMI upang talakayin ang mga obserbasyon at rekomendasyon patungkol sa Philippine Nutrient Profile Model. Webes naman ay nagkaroon ng DOST Advanced Science Technology Institute ng Intelligent Transport System o ITS Stakeholder Summit. Layunin itong talakayin ang mga solusyon para sa emergency response sa pamamagitan ng ITS. Inilunsad din po kahapon ng Handloom Weaving Innovation Hub sa Pulumulok, South Cotabato. At ngayong Biyernes naman, pinasinayaan natin ang Regional Yarn Production and Innovation Center Mindanao sa Kabakan, Cotabato.
0: Alright, maraming salamat DOST Secretary Renato U. Siridum Jr. Samantala narito na ang iba pa ang napapanahong balitagham. Ito ang DOST Report. DOST Tech nagdala ng mas mataas na kita sa mga abaca farmers sa Catanduanes. Mga abaca farmers sa Catanduanes mas mataas na kita sa kanilang mga produkto dahil sa tulong ng mga makabagong tech interventions ng Department of Science and Technology o DOST. Sa mga makita ng Carrion Abaca Shipping Machine, isang makina na may specialized blade design na gawa ng DOST PTRI na upgrade ng mga magsaka ang kanilang tradisyonal na pagpuproseso tungo sa pag-produce ng mas pino at high-quality S2 grade fibers. Dahil sa technological leap na ito, ang mga lokal na komunidad tulad ng sa bayan ng San Miguel nakapag-bypass na sa mga mapagsamantala middlemen at direkta na nakikipag-kontrakta sa mga commercial manufacturers gaya ng Abacatech para sa mas mataas na kita kada kilo. Sinuportahan pa ito ng isang 41 million peso proposed Abaca project at ng kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Catanduanes State University. Kaya naman matagumpay na itataguyo ng DOST ang lokal na industriya ng abaka bilang isang highly profitable at sustainable social enterprise.
1: DOST nagbahagi ng scholarship opportunities sa mga pamilya sa Valenzuela City. Nagsama-sama ang mga estudyante at mga magulang para sa programa sa Buti ng Bayan at Mamamayan, Galing Akses, Batid at Angat tungo sa yaman ng bayan. PBBM, Gabay ng Bayan, programs na may temang patuloy na edukasyon, patuloy na pag-ahon sa wellness, entertainment and sports o West Arena ng Valenzuela City noong May 28th. Katuwang rito ang Department of Science and Technology National Capital Region o DOST-NCR at DOST Science Education Institute o DOST-SEI na siyang patuloy na naglalapit at nagpapakilala sa ahensya at mga academic scholarships na maaaring makuha ng mga estudyanteng nagtitake ng undergraduate degrees. Kaya naman, kung interesadong malaman kung paano maging qualified sa DOST-SEI scholarships, bisitahin lang ang website na downloads.sei.dost.gov.ph para malaman ang mga scholarship programs na maaaring niyong applyan. Maaaring bisitahin at mag-inquire sa DOST-NCR at DOST-SEI tungkol dito.
0: Mga kakuna at mga kasyensya, ngayong hapon, mas palalimin pa natin ang usapan tungkol sa kung paano binabago ng teknolohiya ang buhay ng ating mga magsaka sa Cordillera. Kaya naman tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Sensya sa DOST. Konektado ka.
3: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakunek, ating kilalanin at alamin ng mas malalim pa yung paano binabago ng teknolohiya ang buhay ng ating mga magsaka sa Cordillera. Kaya naman makakasama natin ang isang leader na masugid na nagsulong ng agham na ramdam sa ating mga komunidad. Siya ang utak sa likod ng mga inovasyon sa rehiyon na naglalayong gawing mas smart at sustainable ang ating mga bayan.
1: Tama, Onin, dahil makakasama natin ang isang career scientist at dedicated public servant na kasalukuyang namumuno sa Department of Science and Technology, Cordillera Administrative Region. Siya rin ang tumatayong katuwang ng ating mga MSMEs at local researchers para masiguro na ang bawat funding at proyekto ay talagang magbubunga ng pagbabago. Makakapanayam natin ang Regional Director ng DOST Cordillera Administrative Region, si Dr. Nancy A. Bantog. Magandang agham po, Doc Nancy. Doc Nancy, magandang agham.
5: Magandang agham po, Sir Napuanilio, Asik Napuanilio, and Sir Onin.
0: Yes, ma'am. Good to have you back, ma'am.
1: That's
5: yes,
1: correct.
5: Ma'am.
1: Thank you. Doc Nancy, para lang po sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ano po ba itong Climate Pest Detect na project natin at paano po nag-a-align itong Climate Pest Detect sa main priority ng DOST CAR pagdating sa pagbuo ng isang climate resilient na sektor ng agrikultura dito sa Cordillera?
5: Thank you, ASICNAP. Ang Climate Pest Detect po ay isang collaborative project ng Department of Science and Technology Cordillera Administrative Region at ang Mountain Province State University. Layunin ng Climate Pest Detect na tutulungan ang mga farmers sa mas mabilis at tamang pest and disease identification, early detection, monitoring and informed decision making upang maprotektahan ang kanilang mga pananim at mapataas ang kanilang ani at kita. Sa kasalukuyan ay may focus po tayong semi-temperate vegetable crops. Ito ay ang cabbage, Chinese cabbage, broccoli, potato, tomato at pepper. Saklaw nito ang iba't ibang karaniwang sakit na dulot ng bacteria, fungi, viruses at nematodes. Mayroon po tayong 25 na naitala sa ating AI system. Gayon din may 15 na insect na nag-a-affect sa ating crops na pito na to.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, bakit ang bayan ng Bauco Mountain Province ang napiling primary site para sa digital platform na ito?
5: Ah, okay. Ang Rehim Cordillera ay siya yung nagpo-produce ng mahigit kumulang na 80% ng Highland vegetables para sa ating bansa. At ang probinsya ng Mountain Province, specifically sa bayan ng Bauco, ay isa sa mga municipalities na nagpo-produce ng Highland vegetable crops. At ang isa pa dito ay meron tayong national program na Smart and Sustainable Communities Program. And ang isang pilot LGU dito ay Bauco. So angkop na Bauco ang mapipili, aside from siya ang isang producer ng Highland Vegetables, ay isa rin siyang pilot ng ating SSCP project. Vegetable producing siya. And base sa Science and Technology Plan na ginawa jointly by LGU Bauco and DOST, ay nakapaloob doon yung kanilang passion to improve the agricultural sector through smart agricultural technologies. At ito nga, gusto nilang matugunan yung problema ng mga magsasaka sa sakit at saka insect pest ng vegetable crops. Yun po.
1: Doc Nancy, gaano naman kahalaga ang naging partnership sa pagitan ng DOST CAR at ng Mountain Province State University para maisakatuparan ang proyektong ito?
5: Okay. While ang DOST, alam naman natin na ito yung premier university providing leadership and direction in terms of science, technology, and innovation, may kaisa-isang state university and colleges sa Mountain Province. And this is the Mountain Province State University. They have curriculum on agriculture, they have the research, and also extension program. So sila po ang napili natin na partner for us to jointly collaborate by giving our resources and to help the LGU Bauco deliver services to the farmers.
0: Hmm. All right. Sa dami po ng mga magsasaka natin sa remote areas, Doctor, paano po sinisiguro ng DOST CAR na ang mga high-tech solutions na gaya nito ay mananatiling accessible at user-friendly para sa kanila?
5: Okay. Ang leverage po natin ay sa SSCP natin. Sinabi ko nga na Bauco is one of the pilot projects. So we really do our homework by dealing with the local government unit. And with that, yun po ay nagiging accessible because they are the frontline workers and they are our strong partners. And we also do consultation before even starting or designing the project. We collaborate with the farmers. It will be discussed in more details by the president in a little while. And we continue also capacitating the LGUs mismo, especially sa office ng Municipal Agricultural Office and of course the farmers. This way, hindi tayo maiiwan sa makabagong teknolohiya bagamat malayo sa kabihasnan ang bayan ng Bauco.
1: Yeah. Salamat po. Nakita po natin, Doc Nancy, na gumamit ng deep learning AI ang project. Gaano po kalaki ang tiwala ng DOST sa paggamit ng artificial intelligence para solusyonan ang mga peste sa ating mga pananim?
5: Okay. Tama po kayo dyan, Asek Knapp. Ang Climate Pest Detect po ay AI, artificial intelligence based po ito na system. And ang methodology natin ay masasabi natin na reliable and accurate. First is, of course, we did a comprehensive data collection by going on site, gathering information from the farmers, getting samples from the field ng mga different pests and diseases ng mga crops na nabanggit ko. And then, hindi lang collection ang ginawa natin. We also did laboratory diagnostic verification through the Bureau of Plant Industry in Baguio City. Aside from engaging yung mga experts natin on plant diseases and entomologists. So this way, we put this together and then we validated we trained, sabi natin there's such thing as AI training. For this model, we trained our AI, we tested it, and here we have already the system, and we trust our methodology in coming up with this AI-based digital platform.
0: All right.
5: Sir.
0: Paragi ko, ma'am, napakarami talaga mga peste yun. Ano? At talagang comprehensive po, pinag-aralan po natin lahat ng mga ito. Nabanggit din po niyo, ma'am, yung pag-integrate ng traditional knowledge ng mga local farmers po natin. Bakit po naging priority na isama ang kanilang practical na karanasan sa pag-develop po ng system?
5: Okay, Sir Onin, umpisa pa lang po, ay andun na yung farmers even before. And then they know the nitty-gritty, the nuances of what are these diseases, ano yung kanilang traditional na practices in order to control or to prevent the spread of the diseases. Here comes now the lens of science, technology, and innovation. Nagbibigay po tayo ng saysay kung ano po yung ginagawa nila at saka kung ano yung angkop at hindi angkop sa kanilang mga practices. So, kailangan mag-marry po yung local knowledge plus yung lens nga ng science, technology, and innovation for better management and precise management of the problems.
0: Sa ngayon, hindi na talaga problema yung kumbaga ang yung mga problema ng mga karaniwang magsaka na yung mga anak nila ayaw nang pasukin ang trabaho ng pagsaka at ibang negosyo lang. Dito, ma'am, na-eliminate po ba yun? Dahil po sa sabi nyo nga pagsama ng dalawang pamamaraan.
5: Opo. Kasi po, sabi nga natin, hindi lang aging industry yung agriculture.
0: Yes, ma'am.
5: One of the problems really is walang takers na young generation. So how to do that? Let's use the emerging technologies like AI for the younger generation to be attractive by using these technologies in farm management.
0: Okay.
5: Make it sexier, sabi nila, by using these new technologies.
0: Yan. Tama-tama po, ma'am. At nabanggit din po niyo, ma'am, yung in terms of economic impact, gano'n po kalaki manitipid ng ating mga farmers kung maaga nilang ma-detect at mapipigilan yung large-scale infestation sa tulong ng update ito.
5: Ah, okay. So, let's say, of course, if it's a perfect agricultural management, we are expecting 100% yield, right?
0: Yes, ma'am.
5: Okay, let's say there is 100,000 pesos na potential harvest yield. And based on study, there is about 20 to 40% reduction ng yield in terms of pest and disease infestation. So, mababawasan ang 100,000 muna yun ng, let's say, 30,000. Pag gumamit ka ng maangkop at napapanahon na intervention is, of course, 100% ang ini-expect natin na masosolve. But let's say, it's 60% reduction. So, 30,000 ang loss mo, but when we do intervention, if it's 60%, mababawasan yun ng 18,000.
0: Okay.
5: So that way, mag-i-increase yung kanilang profit, not only the profit, but also the expenses ng paggamit ng pesticide.
0: Alright. So yun. Dok Nancy, sa inyo pong pagkakataon, tanggap mo na tayo ng flash report. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nanatili sa pribadong ospital sa Pasig City. Sumailalim po sa mga serye ng laboratory examination ayon po sa PNP General Hospital. May pag-ulat si Dan Lior. Ayan.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
6: At nananatili pa nga rin sa Medical City sa Pasig City si dating Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ang kinumpirma ng Philippine National Police General Hospital of PNPGH matapos nga na pansamantalang payagan ng Sandigan Bayan ng dating kalihim sa hiling na hospital arrest. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni PNPGH Chief Police Colonel Dr. Clito Manongas na nananatili pa rin si Bunoan sa nasabing pribadong ospital dahil hinihintay pa yung paglabas ng resulta ng mga medical examination nito. Dito anya malalaman kung maari na siyang ilipat sa PNPGH. Ayon kay Manongas, sumailalim sa angiogram at to the echo procedure ang dating kalihim. At hindi pa rin masabi kung hanggang kailan magtatagal sa Medical City si Bunoan dahil nga sa mga sakit nito. Nabatid na kahapon sa arraignment sa Sandigan Bayan ay sinabi na napakaraming sakit ng dating kalihim, kabilang dito yung acute coronary syndrome, type 2 diabetes, chronic kidney disease, prostate cancer at spine pain. Sinabi ni Manongas na yung mga sakit nito ay ngayon lang din nila nalaman nung una ay sinasabi lang ay hypertension lamang. Pakinggan natin itong bahagi na pahayag ni Police Colonel Clito Manongas.
7: Yung first kasi na initial evaluation natin, that is the initial evaluation po. Based on the situation, the symptoms during the time of examination. So yun po yung nakita na examine na diagnosis, and then later on gumawa po kami ng further studies, so nag-request kami ng mga other laboratory examinations, and then nakita namin po na meron pa palang other di na sakit po si former secretary po.
6: At yan muna ang update mula dito sa Campo Crame. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Albert, maraming salamat, Dan Lear. Ma'am, patuloy po tayo sa ating pinag-uusapan kanina tungkol naman po sa setup program. Paano po tinutulungan ang DOSD CAR ang ating mga local entrepreneurs para mag-adapt ng Industry 4.0 technologies para mas maging competitive sila?
5: Okay. Ang setup po natin, Sir Onin, ay national program din ito. Tumutulong ito sa micro, small, and medium enterprises. Yes, and agriculture is one of the industry priority areas. We were able to assist 26 more or less na agripreneurs. And out of this, may about 4 na gumagamit ng Industry 4.0. And I'm referring to the automated fertigation system. The monitoring of the nutrients sa mga crops, and then automatic na pagbigay po ng fertilizers plus sa irrigation sa mga halaman. Even pH, yung acidity levels ay namomonitor yun remotely, and those are given to the crops also remotely. Ang isa pa ngayon na ongoing natin ay we have the unmanned aerial vehicle for mango production in Abra. So that is specifically drone for the provision of spraying needs ng mga crops natin. And isa rin ay nasa Bontoc Mountain Province. This is on swine production, and we are talking here of artificial intelligence, artificial insemination, storage, and proper handling ng mga reproductive needs of that swine industry in Mountain Province.
0: AI din yun, ma'am.
5: Yes,
0: po. Artificial insemination.
1: Sarap sana ang ating talakayan. Kinakapos tayo sa oras. So, Dr. Nancy, maraming salamat. Pero bago ang lahat, baka may gusto pa kayong pabatiin at pasalamatan.
5: Okay. Of course, thank you very much for our program, this Radio Siyensya sa DOST Konektado Ka. A special mention goes to our partner LGU. This is LGU Baoco Mountain Province, the Bureau of Plant Industry in Baguio City as our partner in this project. Thank you po, sir.
1: Mga kaibigan, si Dr. Nancy A. Bantog, Regional Director ng DOST Cordillera Administrative Region. Salamat po, Doc Nancy.
0: Maraming salamat, Doc Nancy. Mga kakonek, pag-uusapan naman natin ang isang proyektong Climate Pest Detect. Tutuklaan dahil magkabalagagat ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka.
4: Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka dito sa Radyo Pilipinas. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
8: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakasama natin ang utak sa likod ng teknolohiyang Climate Pest Detect, an integrated digital platform for climate resilient identification, early detection and decision support on insect pests and diseases in semi-temperate high-value crops.
1: Tama, Onin. Dahil siya rin ay isang iginagalang na akademiko at ang kasalukuyang pangulo ng Mountain Province State University. Siya ang nanguna para pagtagpuin ang modernong artificial intelligence at ang tradisyonal na galing ng ating mga local farmers. Ang project leader at Mountain Province State University President, Dr. Edgar Cue.
10: Magandang hapon po sa inyo lahat.
1: Yeah, magandang hapon po, Doc. Doc, Press, marami na tayong naririnig tungkol sa AI, pero ano nga ba itong Project Climate Pest Detect? At paano po ba partikular na gumagana ang deep learning sa proyektong ito para matukoy ang mga peste at sakit ng ating mga pananim?
10: Magandang hapon sa lahat. Sa Mountain Province, Gawis ay Masdum Takuamin. Sa Baoko Mountain Province po kasi, malaking bahagi ng kabuhayan ng ating mga komunidad ay highland vegetable farming. Ngunit isa rin sa pinakamalaking hamon ng ating farmers ang pests at diseases na kadalasang nahuhuli ng matukoy. Kapag nahuli ang intervention na apektuhan ng ani, kita at kabuhayan ng mga pamilya. Bilang isang state university, nakita namin ang pangangailangan mailapit ang science at technology sa ating mga farmers. Kaya po nabuo ang Climate Pest Detect, isang project ng Mountain Province State University funded by DOST Cordillera. Binubuo ito ng mobile app para sa field diagnosis, web-based monitoring dashboard at digital compendium na sama-samang tumutulong na mas mabilis na identification at management ng pests at diseases sa mga highland value crops. Specifically, gumagamit po tayo ng artificial intelligence, particularly deep learning technology, sa simpleng paliwanag para po itong ituturo sa computer kung paano makilala ang iba't ibang peste at sakit gamit ang libo-libong larawan at datos na nakalakip mula sa ating mga sakahan. Kapag kumuha ng larawan ang farmer gamit ang Climate Pest Detect mobile app, sinusuri ito ng AI at ikukumpara sa mga pattern at natutunan nito upang makapagbigay ng possible identification at recommendation. Sa madaling salita, para itong expert eye sa loob ng cellphone na tumutulong sa ating farmers na makagawa ng mas mabilis at mas informed na decision sa kanilang sakahan.
0: Alright. Doc, pagdating po sa accuracy, gaano po tayo kumpiyansa na tama ang maibibigay na identification ng mobile app para sa ating mga farmers sa Baoko?
10: Pagdating ng ng accuracy, mataas ang aming confidence dahil ang system ay hindi lamang nakabatay sa mga larawan mula sa internet. Ang AI model natin ay sinanay gamit ang actual field data at mga larawan na kalakip mismo mula sa mga farms sa Baoko Mountain Province at iba pang bahagi ng Mountain Province. Nakatuon ito sa mga crops na kaparaniwang itinatanim tulad ng cabbage, broccoli, potato, bell pepper at tomato. Mahalaga ring banggitin na dumaan ito ng validation at field testing kasama ng ating mga farmers, experts, BPI Baguio at DOST Cordillera. Sa mga pagsusuring isinagawa, nakapagpakita ng system ng accuracy ranging from 75% to 95%, depende sa kalidad ng larawan, field condition at uri ng pest o disease na sinusuri. Gayunpaman, gusto rin nating maging realistic. Ang Climate Pest Detect is a decision support tool. Hindi natin sinasabing perpekto ito sa lahat ng pagkakataon dahil maaari pa rin maapektuhan ang resulta ng image quality, lightning condition at iba pang field factors. Ngunit, malaking tulong ito upang mapabilis ang identification at makatulong sa mas tamang pagdidesisyon ng ating mga farmers. At habang mas marami pa tayong field data at feedback na nakakalakip, lalo pa nating napapahusay ang system.
1: Galing talaga ngayon ng AI. Ano, Onin?
0: Napahusay, sir.
1: President Edgar, ano po ang naging pinakamalaking challenge sa pagdidevelop ng web at mobile applications na ito? Lalo na't kailangan maging angkop ito sa semi-temperate climate ng Mountain Province.
10: Isa po sa pinakamalaking hamon ay ang pagkuha ng accurate at localized data para sa unique semi-temperate condition ng Mountain Province. Iba po ang agricultural environment ng Mountain Province kumpara sa maraming lowland areas, gaya hindi sapat na gumamit lamang ng existing data mula sa ibang lugar. Kinakailangan ng project team na pumunta mismo sa mga farms sa Baoko Mountain Province upang mangalap ng actual photos, observation at field information. Isa pang challenge ay ang pag-train ng AI system para makakilala ng mga symptoms kahit iba-iba ang kondisyon ng mga larawan. Halimbawa, mahamog, kulang sa ilaw o iba-iba ang quality na kuha. Kasama rin sa aming isinasalang alang ang internet connectivity sa mga farmer communities. Gaya sinikap namin gawing practical, user-friendly, scalable, at accessible ang system para sa ating mga farmers.
0: Alright. Doc, President, napaka-interesting po ng inyong approach na participatory rural appraisal. Ano po, paano po ninyo hinaluan ng traditional knowledge at mga practical observasyon ng mga farmers ang inyong pong scientific research?
10: Naniniwala po kami na bago pa dumating ang researchers o technology, ang farmers po mismo ang unang eksperto sa kani-kanilang mga sakahan. Kaya bago kami bumuo ng system, hindi po kami agad nagsimula sa computer o AI. Nagsimula po kami na pakinggan ang mga farmers sa pamamagitan ng Participatory Rural Appraisal or PRA. Inalam namin ang kanilang mga karanasan, obserbasyon at kasalukuyang practices sa pamamahalaan ng pests at diseases. Sa MPSU, naniniwala kami na ang pinakamagandang innovation ay yung pagbubuo na kasama ang komunidad, hindi lamang para sa komunidad. Hindi po naming layunin palitan ang kanilang kaalaman. Ang layunin ng Climate Pest Detect ay validate and augment knowledge at scientific information upang makagawa ng mas practical, mas angkop, at mas pakipakinabang na solusyon para sa ating mga farmers.
1: Alam mo, Press Edgar, ngayon ko lang narinig ang combination ng AI at participatory approach.
0: Tama,
1: napaka
0: po.
1: Napakaganda. Very interesting. I myself am getting very interested in this process. Press, bakit po naging priority crops ang mga cruciferous tulad ng cabbage at broccoli at solanaceous tulad ng patatas at kamatis para sa proyektong ito?
10: Pinili po natin ang cruciferous crops tulad ng cabbage at broccoli at solanaceous crops tulad ng potato at tomato. Dahil kabilang sila sa pangunahing high-value crops sa Baoko at sa buong Mountain Province, ang mga pananim na ito ay bumubuo ng malaking bahagi ng vegetable economy ng Baoko at Mountain Province at sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng marami nating farmers. Dahil madalas din silang naapektuhan sa iba't ibang pests at diseases, nakita natin na ito ang pinakamalaki at maaaring maging malaking impact ng teknolohiya. Sa madaling salita, nag-focus tayo sa mga crops kung saan pinakamalaki at ang pangangailangan at pinakamalaki rin ang potential at benepisyo para sa ating mga farming communities.
0: Alright. Doc, sa pagbuo po ng comprehensive compendium at digital library, paano po ito makatutulong hindi lang po sa mga farmers, kundi pati na rin sa mga estudyante at future researchers ng MPSU?
10: Ang digital library at compendium ay hindi lamang repository ng informasyon. It is a living database that can continue to grow, and as more information, experiences, and research findings become available. Para sa ating farmers, magsisilbi itong mabilis na reference resource kung saan maaari nilang makita ang impormasyon tungkol sa pests, diseases, at recommended management practices. Para naman sa ating mga students at future researchers ng MPSU, magiging napakahalagang research resource ito. Maaari itong magsilbing baseline information para sa mga susunod na mag-aaral, innovators, at technology development initiatives. Hindi lamang ito resource para sa kasalukuyan, kundi isang valuable knowledge resource na maiiwan natin sa susunod na henerasyon ng researchers, student, at agricultural practitioners.
1: Halos patapos na po, Pres, ang development ng mga tools na ito. Ano po ang mga susunod na hakbang ng MPSU para masiguro na talagang magagamit at mamaintain ang mga apps na ito ng mahabang panahon?
10: Halos tapos na ang development ng Climate Pest Detect. Ang susunod na hakbang ay checking maging useful, sustainable, at tuloy-tuloy na magagamit ang system kahit tapos na ang proyekto. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng sustainability plan namin ay capacity building sa mga end users. Magsasagawa tayo ng training para sa farmers, agricultural technicians, at lalo sa mga personnel ng Office of the Municipal Agriculturist ng Bauco upang maging familiar sila sa paggamit, pag-manage, at pag-maintenance ng system. Ang layunin po ng proyekto ay hindi lamang makagawa ng teknolohiya, kundi mailipat ito sa local na pamahalaan upang sila mismo ang makagamit at mapangasiwa nito bilang bahagi ng kanilang agricultural programs at services. Patuloy at makipagtulungan ang MPSU at LGU Bauco at iba pang mga partners para sa technical support at future improvement kung kinakailangan. Ngunit ang mahalaga ay magkaroon tayo ng isang functional at locally owned system na magpapatuloy at maglilingkod sa ating mga farmers kahit napatapos na po ang proyekto.
0: Alright. Bilang presidente naman po ng Mountain Province State University, paano po nakatutulong ang mga ganitong R&D projects sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon at extension services ng inyong pong universidad?
10: Bilang presidente po ng Mountain Province State University, isa po sa gusto naming makita ay hindi lamang research na natatapos sa publication or conferences. Mas mahalaga para sa amin kung ang research ay bumabalik sa komunidad at may tunay na pakinabang sa mga tao. Sa education side naman, nagbibigay ito ng sa ating mga students ng pagkakataon na makaranas ng actual problem solving at makilahok sa pagbuo ng solusyon para sa totoong pangangailangan ng komunidad. Sa extension services naman, hindi lamang tayo nagtuturo ng concepts or theories, naghahatid tayo ng technologies, innovations, at science-based solutions na maaring direktang makinabang ang ating mga farmers at komunidad. Ito po ay uri ng research na gusto naming makita sa universidad. Research that creates knowledge, develops innovations, and syempre it improves lives.
1: Maganda, maganda. Nakaka-excite ano, Onin. May plano po ba, Press, ang team na expand ang database ng Climate Pest Detect para isama pa ang ibang uri ng crops na makikita sa iba't ibang parte ng Mountain Province?
10: Opo, possible po yon sa hinaharap dahil ang system ay designed to be scalable at maaring palawakin para sa iba pang crops at agricultural concern. Ngunit sa kasalukuyan, ang pangunahing layunin muna natin ay matiyak na magiging tagumpay ang paggamit ng Climate Pest Detect sa Bauco at maayos itong ma-turn over sa Office of the Municipal Agriculturist para sa kanilang paggamit at pag-maintenance. Kapag naging magtagumpay na ang implementasyon at magkaroon ng karagdagang partnership at resources, marami nating pag-aralan na ang pagdadagdag ng iba pang crops kagaya ng coffee, heirloom rice, kamote, fruits at iba pang high-value crops sa Mountain Province. Ang mahalaga sa ngayon ay maitaguyod muna natin ang isang functional at sustainable system na tunay na makakatulong sa ating mga farmers.
0: Pwede ba yun, sir, sa labas ng Mountain Province? Yung climate pest detect natin.
10: Pwede man po. Actually, kanina lang nag-uusap ang ating mga researchers at ang si RD Nancy

0: And as far as I'm concerned, if she believes in your capability, then I'm inclined to believe her, as most good husbands always do. Kidding aside, you are here because you continue to persevere, despite facing, I'm sure, many difficulties and challenges. You chose to endure with the sacrifices that you had to make, knowing that the profession that you seek carries a purpose greater than just personal ambition. And that, perhaps, is a true measure of a lawyer. Beyond intelligence or eloquence, it is character. And if character is a true measure of a lawyer, then it cannot be left to chance. It must be formed, nurtured, and demanded of those who serve. This administration recognizes that the strength of our justice system depends greatly on the quality of those who will serve within it. And that is why we continue to improve the field by investing in education and institutional reform. This year, we have allotted over 1.3 trillion pesos for the advancement of education, affirming our belief that the progress of our nation begins with the empowerment of its people. The completion of the new College of Law building of WVSU also reflects our commitment to investing in future generations of Filipino lawyers and public servants. Designed to support both academic excellence and practical training, the four-story building houses 6 classrooms with a capacity of 40 students each, a dedicated review room, 2 moot courts, offices, and other essential facilities. And as we open the doors of this new facility, we also open greater opportunities for aspiring legal professionals to learn, to serve, and then to contribute to our nation. Dear graduates, our future lawyers, there is a beautiful quote coined by former President Ramon Magsaysay. He once stated that those who have less in life should have more in law. This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power. At a time when public trust in institutions is tested, responsibility becomes even more important. Your success will not be measured solely by the cases that you win or the positions that you will hold. It will be measured by the confidence that people place in you, by the fairness with which you exercise your profession, and by the integrity you demonstrate even when no one is watching. As you face a new chapter, I hope you will stay steadfast in the principles that brought you to this calling. Do not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people. We cannot wait to see the day when the profession welcomes you as members of the Philippine Bar. In this endeavor, know that your families, your friends, professors, and the whole nation are rooting for you. Together, let us shape a bagong Pilipinas where the rule of law is respected, where justice is accessible, and where every Filipino is living with dignity and hope. To the graduates of West Visayas State University College of Law, once again, congratulations. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Ating napakinggan ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cultural Center ng West Visayas State University, kung saan mismo ang Pangulo at ang unang ginang ang nanguna sa pamamahagi ng certificate at awards nitong 25 mga graduates ng WVSU College of Law. Binati rin ng Pangulo ang mga graduates sa kanilang ipinakitang sipag, tiyaga, at sakripisyo upang matapos ang kanilang kurso sa pag-abogado. Hinamon din ng Pangulo ang mga future lawyers na mag-observe ng justice, fairness, and human dignity bilang karakter ng mga future lawyers. At saka ngayong araw, ngayong hapon, pagkatapos ng graduation o commencement exercise dito sa Cultural Center ng WVSU, magpapatuloy itong activity naman, no, ng launching o pagbubukas ng College of Law building doon sa kabilang kanto lamang ng West Visayas State University, kung saan pupuntahan rin ng Pangulo. Ang batch 2026 ay malugod at blessed na isa sa mga pangunahing panauhin ang Pangulo at ang unang ginang na siya ring isa sa mga faculty ng West Visayas State University College of Law noong nakaraang taon. At sa kanyang mensahe, pinasiguro rin ng Pangulo ang lubos na pagsuporta sa sektor ng edukasyon, kung saan ang government ay mayroong 1.3 trillion pesos na allocation para sa mga programa pang edukasyon, kung saan isa sa mga nagbibenepisyo nito ay ang West Visayas State University. At ito na lamang ang pinakahuling update mula dito sa commencement exercise ng College of Law, West Visayas State University graduates sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
11: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ang Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
12: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Kami po ang inyong makakasama, Jel Miranda.
13: At ako naman si Onin Miranda, narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at pagiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayan.
12: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordbox Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin.
13: Magandang araw, Jel. Dumako tayo sa kagapay mo sa DMW.
2: Kagapay mo sa DMW.
12: Ngayong araw, makakasama po natin ang kinatawan mula sa Department of Migrant Workers National Capital Region o DMW-NCR upang pag-usapan ang mga programa at serbisyong patuloy na inilalapit ng pamahalaan para sa ating mga OFW at kanilang pamilya.
13: Mula po sa integration, job opportunities, welfare assistance hanggang sa iba't ibang inisyatiba para sa kapakanan ng migranteng manggagawang Pilipino, alamin natin ang mahalagang impormasyon direkta mula sa DMW-NCR.
12: Kasama po natin sa ating programa, Attorney Farhan Jumdain. At ang siya po ang OIC Chief ng Migrant Workers Protection Division ng DMW-NCR. Magandang araw, Attorney.
14: Sir Onin.
12: Alright, siguro unahin na natin yung ano yung pangunahing mandato talaga ng DMW-NCR, sir?
14: Well, salamat po sa tanong, ma'am. Malawak po ang mandato ng DMW-NCR. Ngayon, may tuturing po natin siya parang baby na regional office pa lang. Pang primary mandate po ng DMW-NCR, ako po sa... By the way, I'm from the Migrant Workers Protection Division. Ayun po. Ang primary mandate po namin is to implement yung mga programa, mga services patungkol sa mga promotion ng at welfare and protection para sa ating mga overseas Filipino workers and their families. Tsaka ang DMW-NCR po as well as sa mga other regional offices. Ito po ngayon ang mga nagpo-provide ng mga frontline services para sa ating mga OFWs.
13: Alright. Ang DMW-NCR, sir, pasensya na kayo. Balik ako lang yung sinabi nyo kanina na ito'y baby pa. Considering DMW-NCR, kumbaga pinakamahalagang pinakamahalagang rehiyon ito sa mga regions ng ating DMW, bakit po ito baby at this point in time?
14: Because the DMW regional offices in the inception ng batas po natin it was established nung ano nung DMW Act ng 2022. Kaya ito
13: so,
14: po
13: bago-bago pa sir.
14: Yes, bago-bago pa ang mga regional offices pero ito naman po continued naman ang mga programs ng mga DMW because inabsorb po natin yung mga functions ng dating POEA.
13: At ano po ang pangunahing kampanya ng DMW-NCR para po sa pagpapalakas ng serbisyo sa mga OFWs?
14: Sa ngayon po, sa aking division, nagbibigay po kami ng mga free legal assistance para sa ating mga OFW. I guess sa ngayon po, mga OFW po natin, they are not aware na meron pong free legal counseling ang binibigay ang DMW. Dito po sa DMW-NCR, yan po, patuloy po kami nakikipag-coordinate sa mga iba't ibang local government units, mga universities, yan po.
12: Pero with other regional offices, may ganun din ba silang program or assistance?
14: Yes, opo. Opo. Ang meron po lahat ng regional offices po ngayon na continuous ang implementation po nitong programa ng DMW.
12: And recently, attorney, katatapos lang 'di ba yung ginanap nating NRN diyan sa Valenzuela. Kumusta ba yung naging aktibidad natin diyan?
14: I'm very happy to report po very successful po ang na-conduct na NRN na yun. Marami po tayong nabigyan ng mga L4 para sa mga ating mga OFWs po doon.
13: Ano po yung L4, sir? Para sa kabatiran ng ating mga kababayan?
14: Ito po yung financial assistance para sa ating mga OFW. Successful po ang pagbibigay natin dito. At during that time din, nakapagbigay po kami mga free legal counseling para sa ating mga OFWs po.
13: At kayo, sir, bilang legal service provider, ano ba karaniwang nilalapit ng ating mga kababayan lalo na yung mga nasa abroad pa pag-uwi dito sa Pilipinas, may mga kumbaga ay legal assistance na hinihingi po ng tulong sa inyo. Ano-ano po ito?
14: Meron po Facebook page ang Migrant Workers Protection Division. Mm. Dito po kami nakakatanggap ng mga reports sa galing sa mga ating mga OFWs. Mm. Kung meron mga abuses or may mga reklamo sila laban sa kanilang mga employer at saka sa kanilang mga agencies po.
7: Okay.
14: Very active po ang Facebook page ng DMWNCR sa pagtatanggap po ng mga reports.
7: So kadalasan ganun problema, sir, yung problema sa employer.
14: Yes, opo, opo.
13: At hanggang ngayon ba, sir, marami pa rin mga ganyang mga problema, reklamo na inilalapit po sa atin?
14: Opo, continuous po kasi very rampant pa rin ang illegal recruitment, tsaka mga human trafficking, very rampant pa rin po. Kaya kami po sa DMWNCR continuous po yung information and education campaign namin para ma-curtail yung mga illegal recruitment na nagagawa po ng ating mga kawatan.
7: Mm-hmm.
14: Ayun po.
7: Of course, patuloy yung paalala natin, sir, di ba, na maging maingat para wag mabiktima ng mga illegal recruitment, ganyan. Pero parang tuloy pa rin, no? Nagiging talamak pa rin sila. At ang masakit doon, gusto magtrabaho lang naman ng ating mga kababayan, pero nabibiktima sila, lalo pa silang, kumbaga, nababagsak pa. Di ba, ganon? Oo. And I'm sure, marami na rin tayong mga, let's say, centers na naipasara para talaga wag na makapambiktima.
14: Opo, opo. And in order to curtail this, ma'am, continuous po ang DMWNCR through the Protection Division sa pag-strengthen ng mga partnerships with local government units po. Sa ngayon, meron na tayong partnership with six LGUs.
7: Wow.
14: Meron na po. Kasi NCR is composed of 16 cities and one municipality. Ngayon po, tingnan ko lang natin.
7: Ano yun, sir?
14: Sa ngayon, cities. Opo, meron na tayong partnership with city government of municipality of Pateros. Meron tayong sa Muntinlupa, sa Navotas, Caloocan, Paranaque, at Valenzuela po.
7: Okay.
14: And also, meron din po tayong partnership na rin as well sa mga prestige universities like Lyceum of the Philippines University and Rizal Technological University po.
13: Mm-hmm. Alright. At pinakamaganda niya, sir, madagdagan pa yan bilang na ating mga na-collaborate para na sa ganun, patuloy pa lumakas ang kampanya ng DMWNCR.
7: Mm-hmm.
14: Yes, opo.
7: Attorney, balikan ko lang yung nakaraang taon siguro na lang kung pagbabasihan natin, gaano karami ba o ano-anong klase yung mga events na nailunsad natin, particular siguro for with job fairs or legal assistance na ipagkaloob sa ating mga kababayan.
14: Dahil po kakasimula lang ng DMWNCR Protection Division, kami po kasi yung namamahala sa mga we participate dito sa mga job fairs. Fully implemented po namin siya nung November 2025 to December. During those months, nakapag-conduct na po kami ng 6 job fairs. But for this year, naka-8 na po kami. 8 job fairs that we participated in po.
7: Sabi kanina ni attorney, kapag ganito mga, let's say, bayanihan, di ba, meron tayong NRN, National Labor Integration Network, yung iba, ang isip lang nila, job fair lang yung may offer natin. Mm-hmm. Pero lingit sa kaalaman nila, syempre nandyan ang DMW din to provide legal assistance. Pero kanina na-mention yun na yung employee-employer na issues, etc. So yung mga pang-aabuso, unpaid salaries, o paglabag sa kontrata abroad, paano po natin in-actionan yun, sir?
14: Ay inaksyonan po natin siya through nasa batas po kasi natin na we receive any kind of complaints, whether na through complaint affidavit siya or even a anonymous report. Ine-entertain po yan ng DMW.
7: Kahit anonymous lang?
14: Yes, opo. Kasi syempre pinakamahalaga po dyan yung protection ng overseas Filipino workers. At dapat po agaran aksyonan ang ating mga ano po, mga reports na ating nare-receive po.
13: Mm-hmm. Alright.
7: Sa dami nun, di ba, Onin? Siyempre, I'm sure social media ginagamit natin and email. Paano natin nasasala yun, sir? Yung ganong klase ng mga reklamo?
14: Well, honestly, ma'am, ano?
7: Di ba?
14: We are doing our best kasi marami pong talagang kaming nare-receive na mga reklamo. In the advent of technology, ginagawa po namin lahat ng ways para in order to entertain and receive mga complaints ko. Kahit ba kahit sa messenger ko, may mga nag-message na rin po sa akin. Opo, diretso na. Tapos, i-endorse ko na rin po kaagad sa team ko na anuhin natin kaagad, tulungan natin kaagad, rescue natin po kaagad.
13: Ganun. Alam niyo sir, kahit na hanggang sa mga panahon ngayon ay tuloy yung ano, pag-advance ng technology, lahat ng mga bagay nito pinakikinabangan natin, lalo na sa pagpapalakas at pagkuprotekta sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya lang, hindi lang tayo kumbaga ay sumasabay sa ganito mga makabagong teknolohiya, kundi pati yung mga kawatan, pati yung mga illegal
7: recruiter. Mas advanced na nga sila eh,
13: oo,
7: diba?
13: Oo, pero kailangan hindi magpapabaya ang ating mga DMW, NCR, lalong-lalo na sa ganito mga pagkakataon, para kumbaga ay hindi sila maisahan nito mga taong ganito.
7: Pero yung action, syempre sir, 'di ba? Sabi niyo nga hangga't you're doing your best, of course, 'di ba? Pero gaano kalaking porsyento talaga yung mga OFWs na naluloko pa rin sa pagkakataong ito?
14: I don't have the data. Exact data for it po, pero sa mga natatanggap ko na mga reports, malaki po kasi may kakulangan po sa awareness ng ating mga manggagawa Pilipino at minsan napapaniwala pa rin sila sa mga too good to be true job offers po. Kaya it is isa sa mga mandato po namin is to provide awareness sa kanila at maituro sa kanila ang tamang legal processes po para sa na kailangan dumaan lagi sa DMW bago ka ma-deploy abroad po.
7: So nagkakontak ba kayo ng mga training, sir?
14: Yes, opo. Yeah. Actually, yun nga po yung mga isa sa mga programa namin. Mm-hmm. We conduct capacity enhancement trainings para sa mga sa barangay level, sa mga barangay officials, sa mga council members ng mga LGUs, sa lahat po ng ano, sa ngayon ng mga iba't ibang gobyerno. Meron po tayong mga lawyers na nagiging resource speakers sa mga awareness campaign, anti-illegal recruitment and human trafficking persons campaign. Lahat po yan, very mga magagaling na speakers po sa pagtuturo sa mga tamang migration po.
13: Alright. Sir, ano po yung mga hamon na hinarap po ng DMW-NCR sa pagpapatupad po ng inyong kampanya at paano ito nalagpasan?
14: Well, yun nga po patuloy pa rin yung mga challenges namin sa mga illegal recruitment activities. So we try to identify yung mga illegal recruitment schemes na ginagawa po ng mga illegal recruiters. Mm-hmm. And in order to curtail this po, yun nga po, yung awareness campaign sa bawat barangay level to universities and schools. Actually, nagtuturo din po kami sa mga nagbibigay kami ng labor education programs for graduating students. Ang ginawa na po ng mga ibang universities doon, parang ginagawa na nilang requirement bago kang graduate sa university, mag-attend ka muna ng LEGS or otherwise known as legal education for graduating students. Ayun po, may na-implement na po
13: maganda
14: natin.
13: Maganda po yun, no? Attorney, sapagkat ang ating mga estudyante, madaragdagan pa yung kanilang manlalaman bukod sa kanilang pinag-aralan.
7: Yun. Halimbawa, sir, may nagtanong, kung sakaling ako OFW na nasa ibang bansa, kasalukuyan ako tatrabaho doon, namatay yung kanyang tatay, meron ba tayong assistance na direktang ipinagkakalob kapag ganun?
14: Meron po, opo, yes. This is through our migrant workers office kung saan man po yung ano. Meron din pong mga instances humihingi yung mga mga pamilya ng OFW sa dito sa NCR. Mm-hmm. Agaran naman po natin, nakikipag-coordinate agad tayo sa labor attaché doon sa naka-assign doon sa example sa Middle East po, mm-hmm, o doon sa Jeddah or Al-Kubar or Riyadh. Tumutulong po tayo sa repatriation efforts para doon sa mapauwi yung namatayan na yung bangkay ng namatayan po na OFW.
15: Mm-hmm. Okay. Yun, siguro balikan natin sir, syempre yung Valenzuela, very successful yung naging event natin diyan, and any upcoming events naman po na nakalatag na so far sa DMWNCR.
14: Pa yun po, oo. Patuloy po ang labor education for graduating students namin sa mga iba't ibang LGUs and schools. Patuloy din po yung mga job fairs na we participate. Ngayon po, actually, mayroon upcoming ngayon sa SM Mega Mall. Mm-hmm. Invite ko na po.
15: Kailan yan, sir?
14: Sa June 12. Okay. June 12
15: next week,
14: po.
15: Friday.
14: Araw ng
13: Araw ng Kalayaan.
14: Independence Day.
13: At birthday po ni Jel Miranda.
14: Awa.
13: June 12.
15: Opo.
14: Pareho po tayo, magka ano lang tayo. Ako June 13.
15: Wow. Tayo. Dapat pala next week ka namin gines, sir.
14: Mali pala, na-announce ko. No? Sorry.
15: Sige sir, so sa Mega Mall, June 12. Sige, gaano karami yung aasahan ng ating mga kababayan na offer na job offer doon?
14: Usually po, 300 to 500 ang dumarating na participants po doon. Mm-hmm. Po.
15: 300 to 500. And anong klase mga trabaho? Of course, the usual, hospitality, etc.
14: Well, iba't iba po, iba't iba. Mm-hmm. Nadyan po, darating dyan ang mga inimbitahan po natin ng mga PRAs, mga ano po, darating po sila dyan.
13: Alright. Sir, ano po ang susunod hakbang ng DMW NCR para mas lalo pang mapalakas ang inyong serbisyo para sa mga OFW?
14: Continued efforts lang po sa pagtulong. Walang tigil po ang pagtulong ng DMW, lalo na po capacitated na rin ang ating mga regional offices tulad po ng NCR. I-promote ka ng NCR, syempre. Marami na pong nandyan po ang Welfare and Reintegration Services Division po natin. Just recently, nakapag we inaugurated yung bagong satellite office po namin, ang Action Fund Satellite Office. Mm-hmm. Matatagpuan niyo po yan sa Mandaluyong Central Office. Yan po, marami po tayong mga labor and employment officers na capacitated sa Protection Division. Mm-hmm. Magagaling po yan sila dyan. Pati sa mga, of course, yung Finance and Division Support System po namin. Ayan po.
15: Active talaga,
14: active
15: sir.
14: Active po, yes. Mm-hmm. Monday to Sunday.
15: Walang pahinga. Seven days talaga. Ano? 24 hours. Siyempre, meron tayong mga customer. Ano dyan, di ba? Okay. Any contact details pala, sir? Baka pwede natin i-share.
14: Sige po. Makikita nyo po sa Facebook page. Active po kami sa Facebook page sa Department of Migrant Workers National Capital Region. Ang aking division naman po, DMW NCR. Yan, Migrant Workers Protection Division. Pati yung makikita nyo rin po ang DMWNCR Welfare and Reintegration Services Division po.
15: Mm-hmm. Sir, baka meron ka pang huli mensahe para sa ating mga OFW?
14: Maging maano po, mapanuri, sumunod sa tamang legal proseso para hindi ka po mabiktima ng illegal recruitment at human trafficking.
13: Maraming salamat po, Attorney Farhan Jumdain, OIC Chief Migrant Workers Protection Division ng DMWNCR. Maraming salamat, sir.
14: Maraming salamat din po,
15: sir. Thank you so much. At magkita tayo ulit sa mga susunod na pagkakataon. Thank you, sir. Ingat
14: po. Thank you po.
15: Alright. Ayun, Oni, napakaganda nung ano. Of course, ang mission talaga natin is mapahatid natin yung iba't ibang programa at serbisyo na nakalaan para sa ating mga kababayang OFW at kanilang pamilya, 'di ba? Hindi lang para sa OFW, narinig mo naman yung assistance na hanggang sa kanilang mga pamilya na e-extend pa talaga. Okay? So, dumako na tayo sa iba pa mga balita. Punta na ba tayo sa balitang DMW? Narito na po ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang balitang DMW.
16: Balita DMW.
15: Nagsagawa ng welfare visits ang Department of Migrant Workers o DMW sa pamamagitan ng Migrant Workers Office o MWO sa Greece, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga overseas Filipino workers sa Athens na may mabibigat na hamon sa kalusugan. Binisita ng DMW-MWO OWA team ang isang OFW na kasalukuyang nagpapagaling mula sa komplikasyon dulot ng stroke at mobility issues. Humiling naman ang manggagawa ng tulong upang makabiyahe ang isang kaanak patungong Greece para magbigay ng kanilang o ng kalinga habang tinatapos ang kanyang anak ang mga academic requirements at on-the-job training. Dinalaw din ang isa pang OFW na sumasalamin o sumasailalim sa gamutan para sa sakit sa bato at hypertension. Nagbigay ng pinansyal na tulong ang team upang matugunan ang agarang pangangailangan ng manggagawa. Nakatakda siyang ma-repatriate ngayong Linggo at pinayuhang maaari niyang ipagpatuloy ang gamutan sa OFW Hospital sa Pilipinas. Bahagi ang mga welfare visits ng patuloy na advokasya ng DMW, MWO at OWA na tiyakin ang maagap na tulong, malasakit at maayos na koordinasyon para sa mga OFW sa mahihinang kalagayan hanggang sa kanilang ligtas na pagbabalik sa bansa.
13: Sa iba pang balita, sa pagdiriwang ng National Migrant Workers Day, isinagawa ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga Regional Office ng Balikbayan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network o BBMNRN Regional Fair 2026. Tampok sa Fair on Job Fair, Servicio Fair, Post-Repatriation Orientation Seminar o PIROS at Buy Local by OFW's Showcase na nagpakita ng galing sa migrant entrepreneurship. Umabot sa 182 OFWs ang nakatanggap ng direktang livelihood assistance para sa pagtatayo o pagpapalago ng negosyo. Nilagdaan din ang Memorandum of Agreement para sa pagtatag ng OFW Help Desks sa pitong local government units at kinilala ang Pag-asa Organisasyon ng mga anak ng OFW sa Philippine Normal University Mindanao. Nagbigay rin ng access sa mga programang pampinansyal, pabahay, digital technology at social protection sa tulong ng DHSUD, DOST, DICT, Pag-ibig Fund at SSS.
15: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Migrant Workers Day, nagsanipwersa ang Commission on Human Rights o CHR at Department of Migrant Workers Regional Office 5 upang maghati ng mga programang naglalayong palakasin ang kaalaman at proteksyon ng mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Nagsagawa ang CHR at DMW ng learning session na tumatalakay sa financial literacy, mental health awareness at mga serbisyong makatutulong sa kapakanan ng mga migranteng manggagawa. Tinalakay ng mga opisyal ng Migrant Workers Protection Division ang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA at mga hakbang upang maiwasan ang mga online at financial scams. Samantala, ipinaliwanag din ng Welfare and Reintegration Services Division ang Financial Awareness Seminar kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng wastong paghawak ng pananalapi, pag-iimpok at pagpaplano para sa kinabukasan. Nagbahagi rin ang CHR Bicol ng Talakayan tungkol sa protection and access to assistance for migrant workers and their families, kabilang ang mga legal at protection services at iba pang programang maaaring ma-access ng mga OFW at kanilang pamilya.
13: Buong suporta ang Department of Migrant Workers Region 2 sa makasaysayang deklarasyon ng Cagayan Valley bilang State of Stable Internal Peace and Security sa Second Quarter Regional Peace and Order Council Meeting. Kinatawa ni Regional Director Attorney Rogelio Benitez ang DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac at lumagda sa Pledge of Commitment kasamang iba pang leader at stakeholders. Layunin ng deklarasyon na magbukas na mas maraming oportunidad sa kabuhayan, welfare at ekonomiya para sa mga OFW sa reyon, kasabay ng pagkapanatili ng kapayapaan at kaunlaran. Sa opisyal na deklarasyon ng Cagayan Valley bilang insurgency-free, mas pinaigting ng DMW Region 2 ang whole-of-nation approach upang matiyak ng kapayapaan ay magbubukas ng mas malalaking oportunidad sa kabuhayan, welfare at ekonomiya para sa lahat ng mga papalabas at nagbabalik na OFW sa reyon. At yan po ang mga balita hanggang sa mga oras na ito.
15: Ayan, Onin. At syempre bukod daan sa mga balitang pinahayag natin, kanina patuloy yung mga pagbabalita natin, live coverage natin sa Iloilo. Diba, nandiyan ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ilang mga aktibidad. At tayo naman sa DMW sa June 7 on Sunday, gaganapin natin ang OFW Global Summit 2026. Actually, this is the first OFW Global Summit na inorganisa ng DMW. At inaasahan natin na libo yung darating dyan ng mga OFW.
13: At isasagawa yan dito sa MICE, sa Quezon City Hall. At talaga namang mga ang mga opisyal natin at ng DMW. Correct. At ng mga OFW naman sa iba't ibang mga sulok ng mundo, mga kaibigan, kinalat natin para daling dyan sa Quezon City Hall.
15: Oo. At nakakatuwa dito dahil bukod doon sa, syempre, meron tayong mga topic or focus na andito mga forum, di ba, mga panel discussions na talagang alam natin napakalaki ng kapakinabangan. Yan, nabubulol na ako. Para doon sa ating mga OFWs. At syempre, ito nakaka-excite. Actually, busy-busy lahat ng ating mga organizers na para paghandaang maigi itong OFW Global Summit. At syempre, meron tayong video package regarding on NRN later.
13: National Reintegration Network. Mm-hmm.
15: Ayan, sige. Meron pa. Sige, habang inihintay natin dyan, meron tayong live report mula pa rin sa Iloilo. Hantabayanan natin. Okay, balikan natin maya-maya yan. Okay. Samantala, habang inihintay natin yung ating mga tagapagbalita, break muna tayo. Magbabalik pa po ang ating programa, Tahanan ng OFW.
17: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
18: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
15: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos pinasinayaan ang bagong College of Law Building ng West Visayas State University sa Iloilo City. Ang detalye mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Paul?
19: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
20: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang bagong College of Law Building ng West Visayas State University dito sa siyudad ng Iloilo. Ang dalawang opisyal ay mainit na tinanggap ng mga local officials ng Iloilo na pinangungunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. at Mayor Raisa Treñas at mga matataas na opisyal ng West Visayas State University. Matapos ang unveiling ng marker kanina, ay nagsagawa rin ng inspeksyon ang Pangulong Marcos sa mga pasilidad ng edipisyo. Nagsagawa ng inspeksyon ang presidente sa courtroom at ilang facilities na masasabi nating malaking tulong sa patuloy na edukasyon ng mga estudyante. Ang bagong College of Law Building ng West Visayas State University ay isang modernong apat na palapag na itinayo upang higit pang mapalakas ang legal education sa Western Visayas. At para sa information rin ng ating mga kababayan, naging faculty rin ng College of Law si First Lady Liza Araneta Marcos dito sa West Visayas State University. At ang proyekto, bahagi ng 800 million infrastructure project mula sa General Appropriations Act of 2024 na naglalayong magbigay ng world-class na pasilidad para sa mga mag-aral ng law. Para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
15: Maraming salamat sa ulat at Volta Rosa. Dumako tayo sa serbisyong DMW.
21: Serbisyong DMW.
13: Ginulat noong May 26, 2026 ang National Reintegration Network at Job Fair sa Dalandalan Space Event sa Valenzuela City. Alamin natin ang mga nagaganapan. Narito ang ulat ni DMW correspondent Via Remigio.
22: Nandito tayo sa Dalandanan Event Space sa Valenzuela City para sa National Reintegration Network o NRN at Job Fair para sa mga balik manggagawang OFW at kanilang mga pamilya. Layunin ng programang ito na palakasin ang reintegration efforts sa pamamagitan ng koordinasyon ng nasyonal at lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang makapaghatid ng mas accessible na employment, livelihood, skills training, at entrepreneurship opportunities.
23: So, migit kumulang 500 overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya, iba't ibang serbisyo ang hatid na Department of Migrant Workers, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Nakiisa rin sa programa si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian kasama ang ilang miyembro ng City Council upang personal na kamustahin at makisaya sa ating mga kababayan. Tanging pag-asa ang bitbit ng mga dumalo sa pagtitipon. Isa na rito si Nanay Violeta Borja, 47 taong gulang at dating OFW sa Saudi Arabia bilang isang domestic helper sa loob ng 8 taon.
24: Ako po ay nag-apply ngayon dito sa DMW na job fair. Ako naman po ay natanggap as a production staff. Happy naman ma'am dahil natanggap ako on the spot. Nagpapasalamat po ako sa DMW sa tulong ko sa aming mga OFW na repatriated.
23: Kaya para sa kanya, ang mabigyan trabaho muli at maging isa sa HOTS o Hard on the Spot applicant, isa itong biyaya dahil sa kabila ng kanyang edad, nabigyan pa rin siya ng pagkakataong makapagsimulang muli bilang isang kitchen helper dito sa bansa.
22: Naghatid din ang NRN Job Fair ng psychosocial at community-based support services upang matulungan ang mga OFW at kanilang pamilya sa kanilang bagong simula. Ako, si Via Remillo, para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
15: Alright, maraming salamat, Via Remigio, sa ulat mo. Ayun, kaugnay yung report ni Via doon sa interview natin, of course, with attorney, di ba? Yung ginanap nga na NRN dyan sa Valenzuela. At napakalaki talaga nung event na yun. Ang daming naging kalahok na OFWs and of course, talaga na-assistihan naman sila sa pagkakataon na yun.
13: Alright. Mm-mm. At sa pagkakataon ito, makibalita muna tayo kaugnay nitong ligtas na pagkakauwi ng 15 pang OFW mula Israel matapos ang ceasefire. At noong June 4 lamang ito na iulat sa atin, ang tagumpay na pag-uwi ng mga OFW naging posible sa paglutulungan ng One Country Team sa pangunguna po ng Migrant Workers Office, Overseas Workers Welfare Administration at ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. Mga kaibigan, ito po yung pangalawang batch na na-repatriate ng OFWs matapos magbalik sa normal na operasyon ang Ben Gurion International Airport ng Israel kasunod po na ibinatutupad na ceasefire. Mm-hmm. Dulan po mga OFW ng El Al Flight patungong Bangkok kung saan may connection flight ng Philippine Airlines na lumapag po sa Maynila hating gabi ng June 5. Ngayon yun, ano?
15: Ngayon, June 5, yes, Friday.
13: At sa kabuuan, umabot na po sa 235 Filipinos ang matagumpay na natulungan ng embahada na makaalis ng Israel mula po noong February 28. Kabilang po sa mga nailikas at nabigyan ng tulong ay mga caregiver, hotel workers, mga turista na stranded, pilgrims, mga estudyante, pati na rin po ang mga minor de edad na dependence at patuloy ang pagsikap ng pamahalaan sa pag-ati ng tulong para sa kaligtasan ng ating mga kababayan OFW sa ibang bansa. Kanisunod po sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Mm-hmm. Ayun, talagang tuloy-tuloy pa rin yung ating pagsuporta at pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga naiipit dyan sa kaguluhan pa rin nagpapatuloy sa Israel. So additional 15 itong napauwi, tama Onin.
13: Tama.
15: At syempre sana maging payapa na, di ba?
13: Mm-hmm.
15: At syempre sa ating mga kababayang OFW, pinagdiriwang natin ang Migrants Workers Month sa kabuuan. Ito itong buong June, di ba?
13: Itong buong Junyo ay Migrant Workers Month. Mm-mm. At syempre sa Linggo ay
15: Migrants Workers Day.
13: Yes.
15: Tama. Mm-hmm. At syempre, yan po, abangan nyo po mga kaibigan ng OFW Global Summit 2026. Talagang laan po ito para sa ating mga kababayang OFW. At syempre, sa pagkakataong ito, Onin, bukod sa ating programa dito sa radio, ang tahanan ng OFW, may programa kasi tayong Usapang DMW. Mm-hmm. I-promote na rin natin dahil dun sa ating program naman na yan, online show natin, ay pinapakita natin yung journey ng ating mga OFW, kung paano nga ba sila naging matagumpay sa kanilang buhay ngayon. Syempre babalikan natin yung kanilang pagsisimula na bilang OFW, ano ba yung naging struggles nila hanggang sa pagbabalik nila dito sa Pilipinas. So yung guest natin for tomorrow mm-hmm. is dating OFW, so naging karpintero siya at the age of 10. Imagine, 10 years old, karpintero na
13: karpintero
15: siya.
13: Karpintero na.
15: Oo. At talagang, so very inspiring yung kwento.
13: Mm-hmm. Mm-hmm. At ito'y tungkol sa kahoy ba?
15: Oo, karpintero nga.
13: Karpintero, tama ka. Anyway, mga kaibigan, napakaganda po ng story na yan sa ating Usapang OFW at talagang
15: Usapang DMW.
13: At talaga po napakauhusay po ng ating mga nakapanayam. Ito'y tagumpay ng mga kwento ng mga na-reintegrate
15: yes.
13: dito pabalik sa ating bansa. Mm-hmm. Di ba?
15: Mm-hmm. Ayun, very inspiring. Kaya po sa ating mga kababayan, kung meron pa kayong mga kwentong OFW, ipadala nyo lang po sa amin ang iyong mga mensahe. Baka meron kayong ma-pitch sa amin na mga kakilala ninyong naging matagumpay ng OFW, pwede natin silang maging bisita dito sa ating programa. At ingat po mga kababayan, season na ng tag-ulan, di ba? Ang lamig na nga eh.
13: Malamig na panahon, kahit na paano, nabawasan ang init na
15: yes.
13: nararamdaman natin, lalo na sa gabi, di ba? At talagang payapa.
15: Masarap na matulog.
13: Masarap matulog sa mga yon. At talagang marami pa tayong mga kababayan ang kahit na paano ay nagiginhawaan din. But anyway, mga kaibigan, ang tema ngayong taon ay bayan, bayani, bayanihan, at talagang kinikala po ang makapangyarihang koneksyon sa ating pong bansa, sa ating pong mga bayani, at sa ating pong komunidad. At talagang kailangan patuloy po natin suportahan at palakasin ang ating mga migrant workers at tiyakin ang kanilang kontribusyon ay napahalagahan at napoprotektahan.
15: Mm-hmm. So bayan, bayani, bayanihan. So tatlong B.
13: Mm-hmm. At yan ay para sa 31st Migrant Workers Day sa lahat po ng mga Filipinos nationwide.
15: Mm-hmm.
13: At napag-usapan natin yung mga araw na yun, huwag mo natin kalilimutan, ngayon po ay National Heritage Month.
15: Mm-hmm.
13: At may bagong patakaran, hindi naman bagong patakaran, kundi parang ipinapanawagan po ng Department of Science and Technology na yung mga lumang
15: flag
13: natin sa halip na ibaon sa lupa ay i-recycle.
15: Yes,
13: diba?
15: Oo.
13: At gawing makabagong pang mga pamamaraan na mabubuo mula doon sa mga nakukolekta o makukolekta ang mga yarns at iba't iba pang mga gamit ng bandila,
15: oo.
13: Ng pinagawa ng bandila.
15: Yes, at ano ngayon di ba kailangan magsabit na tayo ng flag starting on May, nagsimula nito May 28
13: mm-hmm.
15: until June 12.
13: Hanggang June 12 yan, mga kaibigan.
15: Yun nga yung pagre-retire, pagre-retire ng mga watawat. Nagkaroon sila dyan ng programa kung saan yung mga lumang watawat sinunog tapos itinanim.
13: Mm-hmm.
15: And later on, siguro isang panawagan nila dyan, gumamit na talaga tayo ng mga natural fiber na para sa mga watawat. Di ba mas maganda yun?
13: Mm-hmm.
15: Para at least yung decompose ng mga materials na yon later on ay safe pa rin sa ating environment.
13: All right.
15: Diba?
13: At kaya, mga kaibigan, ngayon po ay June 5, June 6, June 7 ay Linggo. Abangan niyo po yung ating OFW Summit o OFW Global Summit.
15: Summit.
13: Ayan, 2026.
15: Oo. busy kasi si Nadir June eh. Actually, tama lahat ka ng ating mga DMW senior officials, sobrang busy po nila sa pagkakataong ito dahil talagang pinaghahandaan po namin ang gaganapin nating Global Summit on June 7 dyan sa MICE sa Quezon City Hall. Kaya nagpapasalamat din tayo dahil ang ating host ay ang Quezon City Local Government. So, thank you so much Mayor Joy Belmonte for allowing us again, once again, na magamit yung kanilang facility.
13: Alright. At dahil po ang Pangulong ating Pangulong Bongbong Marcos ay naandyan po sa Western Visayas, yes, mga kaibigan. Balikan ko lang yung ginanap na celebration po ng National Migrant Workers Day sa Butuan City. Mm-hmm. At dyan po ang Department of Migrant Workers, Caraga Regional Office na pinangunahan po ng Balikbayan para sa Balikbayan Manggagawa National Reintegration Network Regional Fair 2026. At yan pong event na yan, mga kaibigan, pinangunahan po ni DMW Secretary Hans Le Hocdak, mm-hmm, at Assistant Secretary Francis Ron C. De Guzman, si Atty. Kiko, si Asik Kiko, mga kaibigan, andyan po. At talagang pinakinabangan po ito na mahigit

0: forever OFW na lang po tama. Kayo. Mm-hmm. At maalala mo, Onin, speaking of support kasi, dun sa ating summit, from different government office, ay meron tayong mga bisita. So magbibigay sila ng messages of support from, of course, maalala ko lang siguro si Congressman Brian Revilla. Mm-hmm. Siyempre, last flag raising ceremony natin sa DMW ay panauhing pandangal natin siya. At sabi nga niya, ang laban para sa mga OFW ay hindi lamang po usapin ng trabaho at ekonomiya. Ito ay usapin ng dangal, karapatan at pagkatao ng bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. So si Cong Revilla talaga, isa yan sa nagsusulong ng mga karapatan ng ating mga OFW para talagang maibigay yung nararapat para sa kanila.
1: Alright. Mga kaibigan, dyan naman po sa ginanap na Regional Training Center sa Cavite, yan po ay talagang sinuportahan po ng isang feasibility study patungkol sa kanila.
0: Ay, importante yan.
1: Yes, sapagkat ang National Maritime Polytechnic o yung NMP ay talagang winelcome po yung positibong preliminary findings ng feasibility study na dyan po sa panukal ng NMP Regional Training Center sa Tansa, Cavite. Kasunod po yan ang presentasyon ng Development Academy of the Philippines noong pong Wednesday, June 3, 2026. At ang initial na assessment po ay tumatalakay sa isang malakas na demand para sa maritime education at training services dyan po sa area. At talagang pinapalakas po niyan ang viability ng pagtatatag ng Regional Training Center na magpapalawak po ng access sa world-class maritime training. At syempre, makatulong sa evolving workforce, mga kaibigan, ng siyang requirement po para sa maritime industry. Sapagkat inuulat po ng Development Academy of the Philippines po dyan na ang facility po ay na makapagpakita ng matatag na implementasyon batay po sa preliminary findings ng ahensya.
0: Mm-hmm. So malalim yun ha. Parang ako mismo hindi ko rin naintindihan. Pero syempre for the welfare of our OFWs, ayan po, iba't ibang training and workshop yung ating ipinagkakaloob, diba? Para at least talagang maging fully implemented din yung mga batas, polisiya na nakalaan para sa kanila. Tama, Onin? Okay?
1: Alright. Kabayo po, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaaring nyo po makontak ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen, amin po pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli nyo po kami samaan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW, Strategic Communication Service, ako si Orin Miranda.
0: At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
2: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Marcos administration hindi magpapakampante sa kabila ng pagbagal ng

0: Inflation sa 6.8% na naitala nitong buwan ng Mayo. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Itinuturing ng Malacanang na magandang balita para sa pamilyang Pilipino ang pagbagal ng inflation nitong Mayo sa 6.8%. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, senyalis ito na unti-unti nang nagbubunga ang mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng uplift strategy. Gayunpaman, hindi anya magpapakakampante ang pamahalaan. Batidaan niya ng gobyerno na mayroon pa rin mga dapat paghandaan ng Pilipinas tulad ng posibilidad ng pagtaas ng presyo ng langis at epekto ng El Nino. Dahil dito, magtutuloy-tuloy anya ang mga hakbang ng gobyerno upang mapanatiling abot kaya ang mga bilihin, maprotektahan ang pondo ng bawat pamilya at magalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: PNP General Hospital nakahanda na sakaling mailipad si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. May live report si Diane Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, sa Omor, nakahanda na ang Philippine National Police General Hospital o PNPGH sa oras na mailipat muli si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuela Bonoan. Ito'y matapos na pumayag ang Sandigan Bayan na pansamantalang ma-hospital arrest ang dating kalihim. Sa Pulong Balitaan dito sa Camp Crame, sinabi ni PNPGH Chief Police Colonel Clito Manongas na makipagtulungan sila sa mga doktor ni Bonoan at papayagan nito makapasok sa loob ng kampo para matugunan ang kondisyong medikal ni Bonoan. Ayon kay Manongas, ang PNPGH ay isang level 2 hospital at may mga medical examination at procedure na wala rito sa at nasa isang level 3 hospital na gaya ng Medical City. Nakikita rin nila na ang stress ay isa sa mga dahilan sa mga sakit ng dating kalihim. Sinabi rin ng opisyal na nakahanda na yung mga kwarto, yung mga doktor at nurse at para nga sakaling ilipat si Secretary Bonoan. Sa ngayon, stable na anya ang kondisyon ni Bonoan at kaninang umaga ay na-monitor ang kanyang blood pressure na nasa 120 over 70. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat. Live report ni Diane Layar. Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian hihilingin ang paglilinaw sa Civil Service Commission kung sino ang tunay na leader ng Senado. May ulat si Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Manghihingi ng paglilinaw sina Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian mula sa Civil Service Commission o CSC kaugnay na kung sino ang dapat na sundin ng mga Senate employees. Ito'y sa gitna ng kalituhan ngayon tungkol sa Senate leadership. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, tutuldukan nila ang kalituhan sa pamamagitan ng tulong ng CSC. Pinunto ni Gatchalian na sila na ngayon ang kinikilala ng ehekutibo. Kapag nagkaroon niya ng sertifikasyon mula sa CSC ay makakampante na ang mga Senate employees. Matatandaang sa naging pagtitipon kahapon ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black, nagkaroon ng kalituhan ng mga empleyado ng Senado kung sino ang susundin. Iginigit kasi ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President, samantalang sa panig naman ni Gatchalian, ginigit niya na siya na ang Acting Senate President. Nauunawaan naman anya ni Gatchalian ang kalituhan ng mga Senate employees pero tiniyak na aayusin niya ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Acting Senate President Sherwin Gatchalian kayang pamunungan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa House Lead Prosecutor. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kumpiyansa si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervin Luistro na kayang gampalan ni Acting Senate President Win Gatchalian ang tungkulin bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit hindi siya abogado. Sinabi ni Luistro na kilala niya si Gatchalian bilang masipag, masinop at seryoso sa kanyang mga tungkulin bilang mambabatas. Anya, hindi man siya lawyer, naniniwala siyang kaya niyang aralin at panindigan ang pagiging presiding officer. Pero may backup plan ang Senado. Sa ilalim ng binagong impeachment rules, pwede sila magtalaga o maghalal ng ibang presiding officer, maliban kung ang ini-impeach ay ang Pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin, may dalawang opsyon si SP Gatchalian Mamuno mismo sa paglilitis pagkatapos manumpa o hayaan ang Senado na pumili ng ibang opisyal na mga ngasiwa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At sa ating panghuling balita, National Bureau of Investigation o NBI, iimbestigahan na ang kumakalat na larawan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nakasakay sa isang yate. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Iimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kumakalat na larawan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nakasakay sa isang yate. Ayon nga kay NBI Director Melvin Batibag, bineberipika na ang mga naturang impormasyon na kumalat sa social media. Pero naniniwala naman si Batibag na baka nililigaw lamang sila para hindi tuluyang mahanap at maaresto ang senador. Naniniwala rin ang NBI na nasa bansa pa ang senador at hindi pa nakakalabas ng Pilipinas. Wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: It's a leap of faith, factually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
22: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nakakabit?
24: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman.
25: Nagsisimula ang budget execution phase matapos mapirmahan ng Pangulo ang General Appropriations Bill at maisibatas ito bilang General Appropriations Act o GAA. Ilan sa mga magpapatupad ng budget execution phase ay ang mga sumusunod. ang Department of Budget and Management o DBM na siyang naglalabas ng National Budget Circular na naglalaman ng guidelines sa pag-release ng pondo mula sa

0: GAA at pati na rin sa iba pang polisiya na magbibigay ng direksyon at gabay sa pag-execute ng approved budget ng bawat ahensya. Ang Bureau of the Treasury o BTR na siyang nagsisiguro na may sapat na pondo ang pamahalaan at nagbabantay rin ng cash flow at debt obligations ng bureaucracia. Ang BTR din ang naaatasang mag-monitor ng ating financial stability kasabay ng pagpondo sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Mahalagang bahagi rin ng budget execution phase ang mga implementing agencies, procuring entities, oversight institutions, commission and audit, at iba pang kasali sa pagpapatupad ng programs, activities, and projects ng ahensya. Ang implementasyon ng bawat phase ng budget cycle ay nag-overlap sa loob ng isang fiscal year. Ang budget execution phase ay ini-implement sa bawat ahensya simultaneously all year round. Mahalagang tandaan na sa execution phase, nag-evolve ang proseso ng budget cycle mula appropriation papuntang disbursement upang masiguro na ang budget ng bayan ay may kabuluhan at tuloy-tuloy ang serbisyo publiko. At dito rin pumapasok ang DBM na siyang nagre-release ng obligational authority sa mga ahensya ng gobyerno na siyang nagbibigay permiso na pumasok ang mga ito sa mga kontrata at mag-incur ng mga obligations upang umusad ang mga proyekto at programa ng kani-kanilang ahensya. Ilan sa mga halimbawa ng obligation authority ay ang General Appropriations Act as Allotment Order or GAAO, Special Allotment Release Order o SARO, at General Allotment Release Order o GARO. Upang bayaran naman ang mga obligations ng ahensya, nagre-release ang DBM ng Disbursement Authority tulad na lamang ng Notice of Cash Allocation o NCA para babayaran ang mga supplier, contractor, employee at iba pang creditor ng ahensya. Para ma-release ang mga pondong ito, kinakailangang isumite ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga budget execution documents o BEDs tulad ng BED 1 para sa financial plan, BED 2 para sa physical plan, at BED 3 na kumakatawan sa monthly disbursement program. Ang pagpasa ng mga ito ay nagiging patunay ng pagkakaroon ng epektibong planning and monitoring sa budget implementation ng mga ahensya. Sa huli, ang budget execution phase ay ginagabayan ng cash budgeting system na naglalayo na ang appropriations kada taon ay available lamang para sa mga implementation ready na mga programa at proyekto. Ibig sabihin, ang release obligation at disbursement para sa mga ito ay magaganap sa loob ng nasabing fiscal year. At yan po ang budget execution phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps!
1: Maraming salamat po. Muli nagbabalik ang inyong lingkod. Miss Aileen Afungol po mula po sa Capacity Development Division o CDD ng Budget Information and Training Service o BIT sa pagpaliwanag po sa ikatlong phase ng budget cycle.
2: Yan ay yung third to the last, diba?
1: Yes.
2: Tama. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pitan ng inyong mga radyo.
1: At syempre sa Free TV naman po, napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit po ng TV Plus habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, live din po tayo via FB pages sulat po ng Usapang Budget natin page ng DBM, Radyo Pilipinas at sa FB page po News at Goddess Hope Libidan at ganyan na rin po sa mga social channels po ng Radyo Pilipinas Regional. Ayan. So,
2: wow.
1: Nakakatuwa kasi kinicarry over nila yung ating show sa iba't ibang mga regions po ng ating bansa.
2: Samantala, Eric, isang malamig ngayon, no, pero isang mainit na talakayan na naman ang ating hatid sa ating budget piece.
1: Yes, oras na para sa ating Budget Matters.
3: Usapang budget natin. Budget Matters.
2: Budget Matters. Eric, no, sabi nga natin kanina, panibagong taon na naman ng pag-aaral. Ng pag-aaral para sa ating mga mag-aaral o estudyante na may dalang panibagong oportunidad para matuto, mangarap, at syempre po magtagumpay.
1: At syempre, kasabay din, sabi nga natin, ang paghahanda ng mga estudyante, guro, magulang, ay iba't ibang usapin syempre at hamon na kinakaharap sa pagbabalik eskwela. Syempre, sino pa bang mas busy pa sa mga gantong mga pagkakataon? At
2: tama,
1: para pag-usapan natin yan, no, makakasama po natin ngayon si Department of Education, Public Affairs Service Director for John Kevin M. Rivera. Magandang hapon po sa inyo, Director Jake, at welcome po dito sa Budget Matters ng usapang budget natin. Mahalaga po ngayon ang magkumustahan. Kumusta po kayo, Director?
4: First of all, good afternoon, Eric, Pao, at
2: hello,
4: thank
2: dear.
4: You so much po for having DepEd ngayong hapon. Sabi po kanina ni Pao, medyo maulan, pero kami po sa DepEd, rain or shine, tuloy-tuloy lamang po tayo sa paghahanda sa bagong school year.
2: Yan ang DepEd, no? Yes. Pero bago po tayo magsimula, Director Jake, no, maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili para po sa mga sa ating mga tagapakinig? Tsaka ano po yung inyong tungkulin sa DepEd?
4: Ako po si Jake Rivera. Ako po ang Director ng Public Affairs Service ng Department of Education. Nandito po tayo ngayon sa ngalan ni Secretary Sunny Angara na siyang nagpapatupad ng maraming reforma ngayon sa Department of Education. Pero for me, ang nakatalaga sa akin ay yung ating national communications at ating multimedia production as well as public information.
1: Tapos, Director Jake, no, ngayong Hunyo nga, yung pagbubukas po, sinasabi nga po natin, offline, balik eskwela. Ano po yung layunin at paano po nito natitiyak ang mas maayos po na ligtas na pagbabalik eskwela po ng ating po mga mag-aaral po?
4: Bali, yung offline balik eskwela o OBE, yung pangunahing mekanismo natin sa DepEd para tugunan yung concerns ng ating mga mag-aaral, mga magulang, mga teachers, at ating mga communities. Bali po, nagsiset up po tayo ng mga help desk sa mula central office hanggang sa mga paaralan, at winwelcome po natin sila na dumulog para sa mga katanungan nila, sa mga concerns nila. Yes. Bali po, active po yan. Inactivate po namin yan this week hanggang sa first week of classes next week po.
2: So, nagsimula po ito, kailan po specifically yung...
4: Monday po, nung Monday.
2: Ah, nung Monday po hanggang...
4: Sa Friday of next week, sa first week of classes po natin.
2: Ayun. So, sino-sino po, Dear Jake, yung mga katuwang po ng DepEd dito sa inisyatibang ito?
4: Bali po, we're proud to say po na every year ang OBE ay whole of government approach. Kasama po natin dyan yung DILG na nagtatalaga ay na nag-ensure na meron tayong public safety and order, DOE, Pag-asa, DTI, DPWH, at marami pang ibang ahensya. Kasama na rin natin ang ating private sector partners kagaya ng Meralco at MWSS na nagsisiguro na maayos talaga ang pagbubukas ng ating mga paaralan.
2: Bali, Dear Jake, ano po ito, no? Nationwide talaga?
4: Nationwide po ito, ma'am. Mula central office hanggang sa ating mga 48,000 na schools.
2: Pati, sir, sa mga remote area?
4: Yes po. Activated po ang ating OBE.
2: Ayun.
1: Ngayon naman po, Director Jake, kumustahin po natin yung naging enrollment po ngayong school year. At syempre, ano po yung mga dapat tandaan po ng mga magulang? At syempre, ganun na rin po yung mga mag-aaral, lalong-lalo na po yung mga bata, mga bago palang papasok, at yung mga nag-step up sa kanilang, nag-moving up.
4: Yes. Bali po, ang expectation po natin this year, Eric and Pao, ay magkakaroon tayo ng mula 26 to 28 million learners na papasok sa ating school year. So medyo marami po, at nagkaroon na po tayo ng early registration from January to February para naman po ma-streamline natin yung mga gustong maagang magpa-enroll. Pero ang lagi po naming sinasabi sa during this enrollment period ay hindi po hadlang ang hindi pagkakaroon ng dokumento. Maaari pa rin makapag-enroll ang ating mga bata. Pwedeng isumite ang requirements later on in the school year po.
2: Dear, ito po ba ay yung bilang po ng mga enrollees ngayon ay galing lang po sa pampublikong paaral or kasabay po yung private?
4: Kasama na po ang private dito.
2: Okay, so public and private.
4: Public and private, yes po.
2: Kaugnay po nito, Dear Jake, no, syempre, pag pagpapasok po ang bagong taon para sa pag-aaral po. Siyempre, nandyan po ang Brigada Eskwela.
4: Yes po.
2: Siyempre, alam naman po natin na matagal na po itong national project ng DepEd. Pero kailan po ito magsisimula? Tsaka para po sa mga first-time parents, ano po yung mga karaniwang gawain dito? Tsaka paano po sila makakatulong?
4: Ito po yung Brigada Eskwela natin ay week-long preparation ng ating mga schools para nga sa pagbubukas ng school year. Ito yung taunang paghahanda natin ng mga paaralan natin para masiguro na yung mga silid-aralan, yung mga minor repairs, yung pag-aayos ng school grounds ay natututukan natin. Para po sa ating mga magulang, ang pinakamahalaga po dyan ay makilahok, makipagtulungan, at hindi po kailangan gumastos para makatulong sa ating mga paaralan.
2: Ayun, tama. Pero mga parents lang po ba yung mga gumagawa nung, yung mga tumutulong po para sa Brigada Eskwela?
4: Happy to say, Pao, na marami tayong mga tumutulong, hindi lang parents, yung mga barangay officials natin.
2: Ayun.
4: At private tulong sector partners. Mm-hmm. Nag-a-adopt sila ng mga school na tutulungan, yung mga PTA at saka yung mga kaibigan pa nila. So, we're blessed sa DepEd na pag binuksan namin yung pintuan, marami talagang gustong tumulong.
2: Alam nyo, Dear Jake, share ko lang kasi nung 2018, SK chairman ako. So, parang na-experience ko rin tumulong sa Brigada Eskwela, yung nagpipintura ng mga upuan, nag-aayos po, nagkukumpuni ng mga sirang upuan.
4: Yes.
2: Ayun, para makatulong din po sa mga estudyante.
1: Balikan po natin, mas elaborate po natin, sabi nyo po, napansin ko yung sinabi nyo na hindi kailangan gumastos ngayong pasukan. Di ba, karaniwan po kasi mga nangyayari pag pang-offline balik eskwela, syempre sa paglilinis, yung iba po syempre marami po ako nakikita, lalong-lalo na po sa mga iba't ibang mga bayan o barangay na nawagan po sila na humihingi ng tulong para sa paglilinis or paggaganito or pagbili ng mga ganitong kailangan. Ano po yung payo po ninyo para po sa ating mga magulang, katulad po na sinasabi nyo na hindi naman kailangan gumastos para po sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral po?
4: Ang kailangan po nating alalahanin dito, Eric, ay completely voluntary po ito. Yung call natin for assistance sa ating mga community members at sa mga magulang ay on a voluntary basis po. Pero dahil nga whole of government po ito, si Pangulong Bongbong Marcos, like inutusan niya po ang gabinete na lahat tayo tumulong sa DepEd. Kaya for example, yung DOLE, nag-deploy sila ng almost 243,000 na tupad workers para tumulong sa ating Brigada Eskwela. So yung mga ganung mga hakbang po ay nakakasiguro na hindi kailangan humingi sa iba.
1: Ang maganda nun kasi, di ba, yung sinasabi natin, lagi sinasabi ng mga kababayan natin, yung mga ganto binibigyan ng ayuda na walang mga ginagawa. Pero at least ngayon, mas mabibigyan natin sila ng pagkakataon na makatulong sa ating komunidad. No? Pero bago ang lahat, Director, ano po muna kami, mag-commercial break po muna kami. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang
3: Usapang Budget Natin.
1: Dahil budget natin to.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang,
8: ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Nagbabalik po na ang usapang budget natin at syempre kasama pa rin po natin ang Public Affairs Service Director 4 ng Department of Education. Wala pong iba, si Director John Kevin Rivera o Director Jake. Director Jake, kapag patuloy na po natin usapan natin syempre.
2: Buti hindi mo kami iniwan, dear, no?
4: Yes po. ready po ang deaf end.
1: Ngayon yes. Po magpapasukan, ano po ba yung mga dapat po unang-unang mga ihanda po ng mga magulang o kanilang dapat gawin sa pagbubukas po ng klase?
4: Bali po, bukod po sa school supplies na kailangan ihanda, mahalagang ihanda din po yung katawan at isip ng ating mga bata para sa pagbabalik eskwela. Alam kong matindi-tinding convincing yan na papasok na ulit sila.
2: Tama.
4: Siguraduhin sapat ang tulog, maayos ang pagkain, nakakabalik na sa regular na routine. At syempre, mahalagang makipag-ugnayan sa ating mga paaralan kay principal at sa ating mga teachers para alam natin yung aasahan sa unang araw ng klase.
2: Yeah. Ayun, David. Naku, yung mga first-time parents dyan, mas excited pa sa kanilang mga anak kasi sa paghanda ng mga baon ba.
4: Yes po. Lalo na yung sa kinder natin.
2: Yes,
4: nakikita natin, nakadungaw yan sa bintana para tignan yung mga chikiting nila.
2: Gusto ko na rin yun maramdaman. Malapit na, no? Pero dear, ano po yung karaniwang concern or katanungan po na inyong natatanggap tuwing unang buwan ng pasukan? Tsaka paano po ito tinutugunan ng DepEd sa ilalim po ng Oplan Balik Eskwela?
4: Ang pangunahing concern ng ating mga magulang at guardians ay yung enrollment, no? Ano ba yung kailangang dokumento sa pagpapatala? Ano yung mga requirements? Ano yung age ng kindergarten na pwedeng pumasok sa DepEd? At yung proseso ng paglipat ng mga mag-aaral, yung pag-transfer. So, kalakip na rin dyan yung school records or yung mga contact details ng mga paaralan na gusto nilang i-reach out, as well as yung ating voucher program at subsidies. Ayan po. Yan po yung usual concerns natin na natatanggap.
1: Director Jake, siyempre ngayon pong pasukan, marami po siyempre mga naninibago pa, yung mga iba hindi pa po alam yung mga gagawin, yung iba mga nalilito. Meron po ba silang pwedeng halimbawa pagtanungan? Meron po ba kayong hotline na pwedeng tawagan kung halimbawa po may mga nais po silang ipahatid na reklamo po sa inyo po?
4: Meron po. Bali po, maaari po silang makipag-ugnayan unang-una sa pinakamalapit na paaralan nila. Yung advisor school health o school help desk nandyan po para sa kanila. Meron din po tayong public assistance command center mula central office hanggang sa ating mga division office. Yan, mapupuntahan din po natin yan. At meron po tayong mga hotline, SMS at email at iba pang mga channels para makipag-ugnayan sa Public Assistance and Action Center.
2: Ayun po. Director Jake, overall po, no, gaano po kahanda ang Department of Education sa pamumuno po ni Secretary Sonny Angara sa ating mga paaralan at kaaguruan sa pagpaparating po na school year 2026 to 2027.
4: Sabi po ni Sec Sonny Angara, handa ang DepEd para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Nagsasagawa tayo ng Brigada Eskwela, ng Oplan Balik Eskwela, at iba pang school readiness activities sa buong bansa para ligtas at handa nga ang ating mga paaralan. Ayun nga, marami din pong tumutulong sa atin ng iba't ibang mga ahensya at private sector partners. Kaya po, handang-handang-handa po tayo sa DepEd.
1: Director, hindi naman po natin makakaila yung kakulangan po syempre natin sa mga classrooms. Mm-hmm. At halimbawa, ano po yung nagiging action po natin dito, yung mga ginagawa po natin para mas matugunan po natin, lalong-lalo na alam po natin sa mga estudyante. Minsan, di ba, ang bilang ni estudyante sa isang classroom, sobrang dami. So ano po yung ginagawa po natin paghahanda para dito?
4: Bali po, tuloy-tuloy po yung ating pagtatayo ng mga classrooms sa ilalim na nga po ng direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang pangunahing sinabi niya sa DepEd. Kailangan po tayo maka-catch up dun sa classroom backlog natin. Kaya inatasan niya ang DPWH, ang DepEd, at ang ating mga private sector partners through the PPP program para tuloy-tuloy po yung pagbubuo at pag-aano natin ng mga pagtatayo ng ating mga classroom.
1: Isa rin po sa mga naging programa syempre ng sa panguna ng Department of Budget and Management, mm-hmm, ni Pangulong Bongbong Marcos at DepEd syempre po yung pagdadagdag po,
4: yes,
1: ng mga
4: po
1: teachers. So gaano po siya nakatulong po sa ating pong mga teachers, syempre po sa mga estudyante na rin po.
4: Ayun po, bali naging malaking tulong po sa amin sa DepEd to na binigyan tayo ng budget para sa new teaching positions po. At ngayon po sa DepEd, ngayong merong budget na ang tinitingnan naman po natin ay nasan ba ang shortage, saan may mas maraming ang demand na for new teachers. So pag naayos po natin yon, for sure, bubuksan na po natin ang application process po.
2: Ayun. Dear Jake, dahil nga po usapang budget ito, syempre, mayroon po ba kayong may babahaging budget tips or tipid tips para po sa mga magulang na naghahanda po para sa pasukan, para po sa kanilang mga anak? Kailangan po ba talagang lahat ng school supplies ay bago? Kailangan laging brand new talaga?
4: Hindi naman, Pao. Hindi kailangan lahat ng school supplies ay bago. Kung maayos pa ang gamit from the last school year, mm-mm, maaring gamitin pa rin ng school bags, tumbler, notebooks, at kung may natitira pang pahina, at kung maayos pa ang kondisyon ng ating mga gamit, gamitin lang po natin yan. Ang pinakamahalaga po ay handang pumasok, handang matuto, at ligtas ang ating mga mag-aaral.
1: Yeah. Director, meron lang po isisingit ng mga questions, halimbawa po yung mga estudyante po kasi, halimbawa yung mga bago pa lang sa pasok, bago pa lang, yung iba po hindi po nakakaila na nagkakaroon po ng mga bullying sa mga sa kanilang mga mag-aaral. Paano po natin binibigyan ng tulong o tinutugunan po yung mga ganitong mga issue o mga problema po?
4: Bali po, isa po sa mga proyekto ni Sec. Sunny this year ay isiguro na meron tayong child protection committee sa bawat paaralan na tutugon sa ating mga bullying cases. Mm-hmm. Meron din tayong learner rights and protection office sa bawat division office naman. At recently po, nakipagtulungan tayo sa NCMH, National Center for Mental Health, para po yung mga tinatawag na kaso sa atin, sa ating hotline, ay naiugnay natin kagad sa ating mga mental health experts at professionals.
2: Mm-hmm. Naku, sana maiwasan na yung bullying, no?
1: Yes.
2: Nang gawin.
4: Yes po.
2: Kayong mga bata
1: syempre
2: kayo.
1: Po, isa rin sa mga pinagtutuunan ngayon ng pansin syempre ng gobyerno, yung digitalization. So ano po yung mga proyekto po natin, no, yung pakikipagtulungan po natin, halimbawa sa DICT, para po sa mas maayos po o mas digitalized po na learning system, mm-hmm, po sa bansa.
4: And po, katuwang naman po si Sec. Henry at ng DICT, tuloy-tuloy po ang ating school connectivity program, kung saan ang aim natin ay 100% connectivity sa bawat paaralan sa buong Pilipinas. Nandyan din po ang DepEd Computerization Program na sinabi po ni Pangulo sa kanyang SONA na mabibigyan ng laptop ang ating mga mag-aaral, mabibigyan ng computer carts ang ating mga teachers. So tuloy-tuloy din po yan sa amin sa DepEd.
2: Hmm. Saan po kaya, dear, ito? Region na po ba? Lahat na nationwide na po ba ito? Nasimula na po?
4: Yes po, nasimula na po ito nationwide at tuloy-tuloy lang po ito hanggang maka 100% tayo.
1: Sa simula po, sinabi nga po natin, panahon ng tag-init, tas tag-lamig. So, yung mga gantong mga panahon, paano po natin tinutugunan po, limbawa yung epekto po ng matinding init o matinding pag-ulan para po sa ating mga mag-aaral?
2: Lalo na ngayong June, no? Kailan pasukan, yun, yes, pa yung maulan.
4: Mm-hmm. Yes nga po, hindi naman po yan maiiwasan.
1: Pabagong panahon kasi.
4: Pabago-bagong panahon. Kaya po yung ating Disaster Risk and Management Service ay talaga pong nakatutok kung saan po ba yung pinaka mga high risk na lugar natin. natin kung saan yung extreme heat, kung saan yung makakaharap ng matinding bagyo para po naka-preposition yung ating mga materials at ating mga assistance sa ating mga para sa ating mga paaralan.
1: Ano po yung may

0: magtagumpay.
1: Dahil ayun, hindi pa, dahil mahaba, may kunting oras pa tayo, na. Director Jake, may dadagdag lang po ako. Halimbawa, meron po ba tayong mga records, halimbawa, ng paaralan na kung saan mababa po yung kaso, halimbawa, enrollment, halimbawa, ng mga kabataan? Paano po natin tinutugunan yung mga ganun po?
0: Bali po, kami po sa DepEd, until the first term, ang tawag namin sa enrollment ay fluctuating pa, no? Kasi, karaniwan po ay may mga late enrollees talaga until bago mag-unang exam yan. So kami, nakaantabay kami na kahit ongoing na yung first day, yung classes natin, nag-first day na tayo, nag-second week na tayo, tuloy-tuloy pa rin ang enrollment. So nararanasan natin yan sa mga mas malalayong lugar. Ang mabilis mapuno talaga yung ating mga large central schools at yung ating mga urban schools.
1: So, sa mga nakalipas na taon po, alam po natin nakaranas po tayo ng pandemya. So, ngayon po, paano po natin nakikita yung, halimbawa, yung learning recovery po ng mga estudyante po natin sa mga paaralan at sa buong Pilipinas po?
0: Meron tayong tinatawag na aral program. Ito po ay pinasan ng Kongreso kung saan ay nasa batas na po ang ating remediation ng ating pagtutok sa mga mag-aaral who may be falling behind. Ngayong taon po, binigyan po kami ng Congress at ng budget para ipatupad po ito. At tuwang na po dito yung mga iba't ibang components nito, kagaya nung yung after school tutorial or yung summer remediation program. It's all part of one umbrella of academic recovery po.
1: At isa sa mga pinagmamalaki, syempre natin pala ang malaking budget para sa edukasyon.
0: Yes po.
1: Ito po sa history yata, no? Ito yata
0: pinakamalaki po.
1: Pinakamalaking budget na nakakatuwa din naman na ginawa ng Pangulo na para sa ating mga sa kabataan, sa mga mag-aaral, dahil sabi nga, 'di ba, parang ang ginagawa ng Pangulo ay yung kanyang pinagtutuunan ay kung yung magiging pundasyon ng mga kabataan, which
0: tama
1: is
0: po.
1: sa bago pa lang na pag-aaral ay tinutugunan na, halimbawa, sa pagbibigay nung sa child development centers,
0: yes,
1: mula
0: po
1: doon hanggang sa pa, sa mga high schools, elementary, high school, college, gano'n.
0: Yun po, ang na-appreciate po natin ay tutok na tutok po si Pangulo at ang kanyang team sa edukasyon natin. Nung sinabi niya po na sa SONA na rurok ng kanyang administrasyon ang edukasyon in terms of priority, ay ramdam po natin yon. Kagaya po ng sinabi niyo kanina na from child development centers pa lang, bago pa sila tumapak sa formal education system ng DepEd, pinupondohan na natin yan dun sa mga malalayong barangay until mag-college sila, dahil meron tayong presidential merit scholarship kung saan hindi na magiging balakid ang kawalan ng pera para makapag-college. And then everything in between, dahil nga tinaasan ng ating budget na 4% na siya ngayon ng GDP, ang lagi pong nasa isip ni Pangulo ay lahat ay lagyan ng pondo para mapatupad yung ating mga programa ng maayos.
1: At isa rin sa nakakatuwang programa, syempre, yung pagbibigay ng scholarship sa mga... Ngayon, meron siyang bago, yung sa bawat bayan makikinabang, bawat barangay ay merong tiglilima yata na scholar, which is tig to 20,000 pesos.
0: Yes po.
1: So, nakakatuwa na pinagtutuunan ng pansin talaga yung ating mga kabataan.
2: Alam, yes po. May malasakit po ang ating Pangulo para sa ating... Hindi lang po para sa mga mag-aaral, no, pero para na rin po sa ating mga guro. Dahil na, yun nga yung balita, Sir Eric, no, nung mapupunan na rin ng yung mga lead passers natin, pwede na rin, marami ng pwede na silang mag-apply.
1: Alam ko, mas madadagdagan pa yan. Siyempre, alam, dahil sa pagtulong din po ng EDCOM, no, tama po.
0: Yes po. Bali po, nabanggit nyo nga po na malaki yung nagiging tulong sa ating mga teachers. Isa po sa mga priority program ni Pangulo ay yung expanded career progression, kung saan sinabi niya sa SONA, wala nang teacher one ang magre-retire. Kailangan ma-promote within their career. Kaya po, all throughout the country, nagpupunta po siya para mag-witness sa oath-taking ng ating mga bagong promote na teachers. At kitang-kita nyo doon yung tuwa, yung saya, na na-recognize na yung kanilang long efforts. Minsan may mga teacher 1 na magiging teacher 3 na after 30 years, after 34 years, and the president is right there witnessing kung gano'n sila kasaya, kung gano'n sila ka-thankful.
2: Ayan nga po, nakikita natin sa monitor si PBBM kasama ang mga estudyante.
0: Yes po.
1: Director Jake, sa ngayon po, no, sa

0: Kumbaga yung digitalization ngayon, alam naman natin nag-evolve na yung mundo. So paano po natitiyak ng DepEd na yung mga kumbaga yung mga tinuturo po natin ay mas naayon po kung nasaan po tayong panahon?
1: Ayun, ang paniniwala ni Sexani diyan ay dapat hindi mahulog sa digital divide yung ating mga mag-aaral. Kailangan yung pag-embrace natin dun sa digitalization ay holistic at nakapaloob sa isang framework na hindi din naman siya naaabuso at hindi naman tayo masyadong dependent. In fact, yun nga, tuloy-tuloy yung ating DepEd computerization program sa pagpaprovide ng laptops at ng computer carts sa schools. We welcome din natin yung mga LGUs na nagdo-donate ng mga, ay na nagbibigay ng mga tablets at mga laptops sa ating schools. Pero ang isa sa tinitigan natin ngayon, Pao and Eric, ay yung AI, no? Yung emergence of AI. At kami po sa DepEd, ang una naming naisip dito ay hindi naman siguro dapat siyang ipagtabuyan kasi doon papunta ang ating the times are going that way po. Pero ang kailangan siguro natin pag-isipan ay yung framework, paano ba natin siya mai-integrate responsibly and holistically into the education system.
0: Random question lang, no? Sa loob ba ng yung mga bata, syempre lahat lalo may cellphone na, so allowed po ba sila lahat na gumamit habang nasa loob ng school or nakadepende po sa teachers?
1: For education purposes, pwede po tayong gumamit ng mga devices kagaya ng tablets or ng laptops, pero po si teacher po ay nakaantabay for any use na hindi pang edukasyon. Yan po ay polisiya ng DepEd.
0: Last na po, baka meron po kayong gustong i-shoutout o baka nakalimutan po para po. Maraming salamat po kasi pinagbigyan niyo pa yung mga additional questions.
1: Of course, sir. Siguro ang shoutout ko lang ay yung ating mga guro at mga magulang na patuloy talaga sa pag-ensure na yung mga mag-aaral natin ay handang-handa sa June 8. Malaki po ang pasasalamat namin sa DepEd, ni Sexani, ni Pangulong Bongbong na nandyan kayo parate every school year. Hindi po kayo nagsasawa.
0: Sexani at syempre Director Jake, maraming salamat po at sa pagpapaunlak po ninyo kahit po alam, busy po talaga
2: ako,
0: kayo.
2: Ako gusto ko din magpasalamat, Dear Jake, no? Kasi syempre ako mismo nag-invite sa you, sir. Alam kong super busy po talaga ng DepEd.
1: Okay lang.
2: Na magpapasukan na maulan pa, nandito po kayo. Maraming salamat po sa oras ninyo tsaka po sa pagbabahagi po ng layunin ng Oplan Balik Eskwela tsaka pati na rin po yung mga iba pa pong inisyatiba ng DepEd po sa pangunguna po ni Secretary Sani.
0: At shoutout po ulit kay Asek Diana.
1: Yes. Hi, Asek.
2: Asek
1: afternoon. Thank you so much, Pao and Eric. Happy to be here po. DepEd will always be your partner po.
0: Uli, maraming salamat po. Department of Education Public Affairs Service Director John Kevin Rivera. Maraming salamat po.
2: At
0: dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Check po ko sa mga nakinig po dyan. Hindi pa kayo nagpapasukan pero marami na po kayo natutunan sa aming pong mga tinalakay po at mga bagong kaalaman dito po sa aming programa.
2: Ayon, samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa Himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget nating page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Under Secretary Gades Hope Libira.
0: Antabayan na po ninyo ang susunod na programa at alamin po ninyo ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Under Secretary Gades Hope Libira, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
0: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo.
3: publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
5: O lalawigan sa bansa.
6: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagsilbing guest of honor at commencement speaker sa ikatlong commencement exercises ng College of Law ng West Visayas State University. 77 nagsipagtapos, naging estudyante mismo ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Hiling na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Pag-asa, diniklara na ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan. Magiging lagay ng panahon dahil sa epekto ng bagyong Esther at habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong weekend, alamin! Maharlika Highway sa Samar, inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. para tiyakin ang mataas na kalidad ng proyekto. Dahil sa mas pinaigting na pagpapatupad ng mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng uplift program, inflation rate bumagal nitong Mayo. At mga piling aso sa Davao Region, nakatakdang magsanay para maging ganap na Dr. Dogs.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ipinaalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagtapos ng abogas siya sa West Visayas State University na ipatupad ang rule of law ng may integridad.
1: Nagpaalala rin ng Pangulo na kaakibat ng kanilang profesyon ang responsibilidad na mabigyan ng proteksyon sa batas sa mga may hirap at walang kakayahan.
3: Kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng graduates at suporta sa kanilang pamilya. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.

0: Laging piliin ang katotohanan. Yan ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga law graduates ng West Visayas State University College of Law sa Iloilo City. Sabi ng Pangulo, hindi magiging madali ang haharaping trabaho ng future lawyers, kaya marapat lamang na maging pundasyon nila ang integridad.
1: This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power. At a time when public trust in institutions is tested, responsibility becomes even more important. Your success will not be measured solely by the cases that you win or the positions that you will hold. It will be measured by the confidence that people place in you, by the fairness with which you exercise your profession, and by the integrity you demonstrate even when no one is watching.
0: Hinimok din niya ang mga law graduates na manatiling tapat at matatag sa mga prinsipyong nagdala sa kanila sa profesyon.
1: Do not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people.
0: Kinilala rin ng presidente ang sakripisyo ng mga nagsipagtapos, gayon din ang kanilang mga pamilya na itinaguyod ang kanilang pag-aaral. Binubuo ang batch ngayong taon ng 25 graduates, kung saan 17 sa kanila ay naging mga estudyante ng unang ginang mula noong 2022. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Naglabas ng payag ang law deans at mga profesor ng juridical science sa isyu ng quorum ng June 3 session ng Senado. Binigyang diin ang mga eksperto na napapanatili ang demokrasya hindi sa mahigpit na pagbibilang ng mga miyembro, kundi sa pagtitiyak na nanatiling gumagana, nananagot at nakapaglilingkod ang mga institusyon ng pamahalaan sa mamamayan. Samantala, kinundinan ng grupo ng mga mamahayag ang pagtawag na bayaran ni Senador Rodante Marcoleta sa media. Inang ulat ni Bernard Ferrer.
3: Kinundinan ng National Union of Journalists of the Philippines ang mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta laban sa mga miyembro ng media sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Tinawag ni Marcoleta ng mga bayaran o paid hacks ang ilang mamamahayag at kinestiyon kung bakit umano walang tumulig sa pagkansila ng pagdinig kaugnay ng alegasyon ng katiwalian sa flood control projects. Ayon sa NUJP, ang pahayag ay pagtatangkang pahinain ang tiwala ng publiko sa media sa gitna ng umiinit na hiwdwa ang pampolitika sa Senado. Iginit ng grupo na tungkulin ng mga mamamahayag na alamin ang katotohanan, managot, magtanong sa mga dapat managot at ihatid sa publiko ang tumpak at makabuluhang impormasyon. Binigyan din ng NUJP na ang pagpapakita sa media bilang may kinikilingan ay paglihis lamang sa atensyon ng publiko mula sa mahalagang isyong nararapat mabigyang linaw, kabilang ang mga alegasyon ng korupsyon. Samantala, nagpahayag din ang pagkabahalang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS sa pahayag ni Marcoleta laban sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PTFOMS, walang sapat na batayan ang naturang akusasyon at maari itong magdulot ng panganib sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamahayag hayag na ginagampanan ng kanilang mahalagang papel sa demokrasya. Nanawagan ng ahensya sa mga opisyal ng pamahalaan na igalang ang papel ng media bilang bantay ng katotohanan at pananagutan. Humingi naman ng paumanhin si Marcoleta sa kanyang naging pahayag matapos itong umani ng batikos mula sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado at iba't ibang grupo ng media.
4: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko.
3: Samantala, ayon sa grupo ng mga law deans, professors of juridical science at political theorists, hindi dapat maparalisa ang Senado dahil lamang sa pagtanggi o kawalan ng kakayahan ng ilang senador na dumalo sa sesyon. Iginiit nila na batay sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco at sa mga nakagawaan na ng Senado, maaaring ibatay ang quorum sa mga senador na aktwal na available para gampanan ng kanilang tungkulin. Anila, ang layunin ng konstitusyon ay tiyaking tuloy-tuloy ang paggana ng legislatura at hindi hayaang ma-hostage ito ng mga hindi makadalo sa mga pagdinig at sesyon. Nanawagan din sila sa mga mababatas na itigil ang mga hakbang na nakakahadlang sa trabaho ng Senado at ipagpatuloy ang mga mahalagang tungkulin nito kabilang impeachment trial ng Vice Presidente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: May hamon na Malacanang sa ex-Marines na dati umunong tauhan ni dating Congressman Sal Dico. Tinawag rin silang obstructionist dahil hindi lang mga personalidad ang apektado sa pagpapakalat nila ng maling impormasyon, kundi ang buong bansa. Yan ang ulat ni Clisel Pardilla.
6: Pakita mo na nila ang ebidensya.
7: Hamon niya ng Malacanang sa mga dating Marines at naging tauhan umano ng Pugante at dating Congressman Sal Dico na kinaladkad ang pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang pamilya sa maanumayang flood control scam. Sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block na tinawag ng bagong mayorya na bogus hearing, naghatid umano ang mga dating Marines ng mali-maletang pera sa Ilocos. Pero ang alegasyon na yan, mariing pinabulaanan ng Malacanang.
8: Dali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
7: Matapos ang pagdinig, panibagong paratang ang ibinato sa punong ehekutibo.
9: Itong 11 nagmi-meeting to with Malacanang.
7: Buwelta ng palasyo.
8: Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya, apektado. Dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa iba sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito.
7: Aminado ang Malacanang posibleng maapektuhan ng mga isinusulong ng administrasyon dahil sa nangyayaring tensyon sa Senado. Una riyan ang tutukan, bayahan kahapon at walang humpay na bangayan.
8: Maaari maapektuhan, pero ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na ipush na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suliran nila na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority, umaksyon sa Senado.
7: Isa nga umano sa posibleng epekto ng ingay na nangyayari sa politika sa bansa ay ang pagkakabigo ng Pilipinas na makakuha ng pwesto sa UN Security Council.
8: Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakakaapekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media.
7: Clisel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Pinayagan na ma-hospital arrest sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa Lunes naman matatanggap ang magiging medical diagnosis ni Bonoan na isusumiti rin sa Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
11: Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na naharap sa casing grab at plunder kaugnay ng issue ng flood control projects. Base sa resolusyon ng korte, bagyang pinagbigyan nito ang inihaing urgent ex abundante at katalam motion ni Bonoan na maisailalim sa hospital arrest habang nakabimbi ng kaso. Pinayagan ng korte na ma-confine si Bonoan sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Sa motion ni Bonoan kung saan sa kanyang medical certificate noong May 29, may chronic renal disease stage 4, hypertension, diabetes mellitus, prostate cancer at iba pang sakit si Bonoan. Base naman sa medical certificate niya noong June 1, kasama rin sa sakit ni Bonoan ay ang hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, severe coronary disease at iba pa. Paliwanag ng kampo ni Bunuan, kinakailangan ng dating kalihinang patuloy na monitoring at agarang access sa specialized care. Kung saan ang isang pribadong ospital na kinararoonan ngayon ni Bunuan ay may specialized equipment at advanced facilities na kailangan para sa kondisyon ni Bunuan. Kinontra naman ito ng prosecution at sinabi na kinaya naman ni Bunuan na bumiyahe ng nasa 14 hanggang 16 na oras papuntang US at pabalik ng Pilipinas. Makadalo sa Senate Blue Ribbon Committee at makapagsilbi bilang kalihim ng DPWH kung kaya't kakayanin nito ang kulong. Ayon pa sa prosecution, haka-haka lang sinabi ng kampo ni Bunuan na ang malalapit na government medical facilities ay kulang ng specialized equipment. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, may 5 araw ang attending physician o doktor sa PNP General Hospital na makapagsumite sa korte ng Independent Medical Evaluation Report para iberipika ang clinical findings na isinumite ng kampo ni Bunuan kaugnay ng kalagayan nito. Habang hinihintay ang naturang independent examination, mananatiling naka-hospital arrest si Bunuan sa ilalim ng kustodiya ng PNP CIDG. Sakaling kakailanganin ng patuloy na confinement ni Bunuan, kinakailangan na magsumite ng bi-weekly o 2 beses sa 1 linggong medical progress report sa korte at maging sa prosecution. Kapag ma-discharge si Bunuan, base na rin sa rekomendasyon ng doktor, ililipat siya ng PNP CIDG sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Sa oras naman na kailanganin na ma-confine si Bunuan sa ibang ospital, kinakailangan itong ipaalam sa korte sa loob ng 48 oras kung saan sagot ng akusado ang medical expenses. Ayon naman kay DALG Secretary John Bicrimulya, susunod sila sa kautusan ng Sandigan Bayan na ilagay sa temporary hospital arrest si Bunuan. Ayon kay Rimulya, pansamantalang hakbang lamang ito ng Sandigan Bayan. Anya, sa Lunes nila matatanggap ang medical diagnosis ni Bunuan na kanilang isusumite sa Sandigan Bayan. Sumailalim anya si Bunuan sa 2 medical procedure ngayong Linggo matapos magkaroon ng heart attack. Kaugnay nito, handa ang PNP General Hospital sakaling ibalik na sa kanila ang pangangalaga kay Bunuan. Ayon kay PNP General Hospital Chief Police Colonel Cleto Manongas, inaantay na lang nila ang resulta ng 2D echo at angiogram ni Bunuan. At para mas matutukan ang kalagayan ng akusado, makikipagtulungan anya ang PNP General Hospital sa mga doktor na may hawak kay Bunuan mula sa pribadong paggamutan.
9: Yung heart po, sa heart pa rin po naman ang problema ang nirurule out natin. Kasi mayroong mga laboratory examination na mataas. So we have to do further studies kung ano ba talaga yung pinanggalingan ng pagtaas ng mga laboratory examination.
11: Hindi pa masabi ni Manongas kung fit to stand trial na si Bunuan pero malaki anya ang epekto ng stress at nakakapag-trigger ito ng anumang uri ng sakit. Sa ngayon anya, ay stable naman ang kondisyon ng dating kalihim. Kapwa-akusado ni Bunuan si Senator Jinggoy Estrada sa 1 count ng grab na hawak ng Sandigan Bayan 2nd Division, habang kapwa-akusado rin niya si Estrada sa kasong grab at walang piyansang plunder sa 5th Division. Sa naturang kaso, kasama nilang kapwa-akusado ang mga opisyal ng DPWH-NCR na pawang nagpasok ng not guilty plea sa parehong kaso. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Hindi umano sinagot ni Vice President Sara Duterte ang allegations of facts na nilalaman ng articles of impeachment na pinatutugunan sa kanya ng House Prosecution Panel dahilan para hainan na lamang ang kanyang sagot ng manifestation kaysa formal na pagtugon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Manifestation na lamang ang isusumite ng House Prosecution Panel sa halip na maghain ng formal na tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Ito ang sinabi ni Batangas 2nd District Representative at Lead House Prosecutor Jervie Luistro matapos talakayin ang kanilang posisyon sa natanggap na tugon ng Vice Presidente. Giit ni Luistro, walang bagay sa sagot ni VP Duterte na direktang tumutugon o tumututol sa mga pangunahing alegasyon na nakasaad sa Articles of Impeachment.
13: To file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa Articles of Impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation, hopefully today or tomorrow, upang ipaliwanag ang aming position why we opted not to file a reply.
12: Ipinaliwanag din ni Luistro na ang isusumiting manifestation ay maglalaman ng formal na paninindigan ng prosekusyon kaugnay ng proseso. Nilinaw ni Luistro na kinikilala ng prosekusyon ng Senado bilang impeachment court, alinsunod din sa konstitusyon. Susundin anya ng panel ang bagong talagang liderato ng Senado at iba pang operational changes dito bilang co-equal branch ng pamahalaan.
13: So following this line, with all due respect, no, sa dating leadership, but we will be following the instruction, order, which will be coming from the new leadership. Again, the reason is we are just following the direction of the institution. And since the House of Representatives already recognized the new leadership, then it means that the 11 prosecutors should be following also the leadership that was recognized by the institution.
12: Dagdag pa ni Luis Tro, inaasahan nilang maipapasa ang manifestation ng panel hanggang Lunes. Pero binigyang diin niya na mananatiling pareho ang nilalaman nito. Ang formal na paninindigan na hindi na kailangang sumagot pa sa reply ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment. Samantala, now na naring iginiit nila Now Del Sur 1st District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na nananatiling kumpiyansa ang prosecution panel sa mga ebidensyang hawak nito para sa impeachment trial ng bise sa Hulyo sa kabila ng naging balasahan sa liderato ng Senado. Ayon kay Adyong, kumpiyansa rin sila na maihahatid nila sa taong bayan kung ano ang dapat nilang malaman hinggil sa impeachment trial. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, narawagan si House Speaker Faustino Bojidi III na gawing proactive ang pagresponde sa banta ng El Nino para protektahan ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda kasabay ng pagtitiyak sa seguridad sa pagkain. Sa kanyang opisyal na pahayag, iginiit ng tagapagsalita ng Kamara na hindi na dapat maramdaman pa ng mga magsasaka at mangingisda ang El Nino bago kumilos ang pamahalaan. Anya, dapat masigurong hindi mawawala ng kabuhayan ng mga Pilipino sa kanayunan at mas palakasin pa ang mga komunidad para makabangon mula sa mga hamon ng kasalukuyang klima. Nagsagawa na rin ang House Agriculture Panel nitong Miyerkules ng isang briefing na nakatutok sa mga plano at programang pinangangasiwaan ng Task Force El Nino upang maibsan na maaaring maging epekto ng klima. Dagdag pa ni House Speaker D, layunin ng naging pagdinig na gawing mabisa at epektibo ang paghahanda sa epekto ng El Nino sa iba't ibang sektor.
2: Samantala, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa mga WAD, lalo na sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Ang ibig sabihin po ng WAD ay waterborne at foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Ito yung mga sakit na karaniwang nakuha ngayong tagulan at ang pinakapartikular nga rito ay dengue. Ang kay DOH Undersecretary Albert Domingo, bagamat mas mababa ng 56% ang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang Mayo kumpara noong nakaraang taon, nanatiling mataas ang itatalang kaso sa Central Luzon, Calabarzon at National Capital Region. Sakali namang makaranas ng alinman sa mga sakit na nabanggit, agad na magpakonsulta sa mga DOH-accredited hospital para maiwasan ang paglaganap nito.
14: Mahalaga po na ang resistensya ay pinapalakas, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. At kung kayo naman po ay kailangan ng pumunta sa mga ospital, bukas naman po yung mga dengue fast lanes sa mga DOH hospitals. Zero balance billing po kayo, number one, sa DOH hospital, basic accommodation. Pero maski na sa private or LGU, meron naman po tayong dengue package ng PhilHealth.
10: Po, nag-umpisa na ang rainy season sa ating bansa. Ito pa'y opisyal na inanunsyo ng PAGASA ngayong araw. Asahan ang madalas na pag-iral ng maulang mga weather system sa bansa sa mga susunod na buwan. Samantala, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Esther mamayang madaling araw o bukas ng umaga. Nagpapaulan ito sa bahagi ng Batanes lamang at mananatili itong tropical depression o mahinang bagyo. Pero pinalalakas nito ang hanging habagat sa ating bansa. Habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, hindi po ang bagyo. Kararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at sa Bataan. Kalat-kalat na pag-ulan naman at maulap maghapon bukas sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing pati ng Cordillera Region at nalalabing pati ng Gitnang Luzon, kabilang din ng Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Fair weather po sa Visayas at sa Mindanao pero posibleng makaranas ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa umaga o sa hapon. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast. Bukas, araw ng Sabado, meron pa rin 16 na lugar na nasa danger level o above 41 degrees Celsius heat index. tinatayang aabot sa 45 degrees Celsius sa Infanta, Quezon at Rojas City, Capiz. Habang posibleng umabot naman sa 44 degrees Celsius sa Giwan, Eastern Samar. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, iwasan po magtagal sa exposure sa direktang init lalo na sa tanghali at sa hapon. Sa mga hahabol ng bakasyon bago magpasukan, ito na po ang forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Asahan na bubuti ang lagay ng panahon sa Linggo at Lunes at bahagyang paghina ng hanging habagat sa bansa. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At susunod, inflation rate itong Mayo bumagal dahil sa mga hakbang na ipinatutupad ng gobyerno para maibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Maharlika Highway, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: At aktor na si Aga Mulak, proud sa nakuhang podium finish ng kanyang anak na si Andres sa kanilang kauna-unahang cycling competition. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
15: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igala, at parangalan.

0: Nagbabalik ang ulat bayan at good news dahil bumagal ang inflation rate itong Mayo. At isinas dahilan nito ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 6.8% nitong Mayo 2026.
2: Bumagal ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa nakalipas na buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang 6.8% na overall inflation nitong nakaraang buwan ay mas mababa mula sa 7.2% noong buwan ng Abril. Dahil dito, nasa 4.5% ang average na inflation rate ng bansa mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Ang pangunahing dahilan ng downward trend o pagbaba ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo sa transport index na nasa 16.2% mula sa 21.4% noong Abril. Nakatulong din sa pagbagal ang bahagyang pagbaba sa presyo ng mga pagkain at non-alcoholic beverages na naitala sa 5.7%. Binigyang diin ng PSA ang mga posibleng banta sa galaw ng presyo para sa kasalukuyang buwan.
1: Now moving forward sa June, of course may mga risks tayo, medyo volatility sa ating presyo ng fuels external, although bumaba siya itong first week, no? But we will continue to monitor.
2: Ipinaliwanag naman ng Department of Economy, Planning and Development na mas malaki ang naitulong ng mga proyekto ng pamahalaan para sa mga pamilya. Nagbabala si Chief Economist Arsenio Balisacan na patuloy na mapanganib ang pressure sa presyo ng mga bilihin, kaya hindi dapat makampante ang Estado. Kaugnay nito, patuloy ang mga konkretong proyekto ng gobyerno para sa mga sektor na direktang naaapektuhan ng pagtaas ng bilihin. Sa kasalukuyan, naglunsad na ang pamahalaan ng fuel assistance para sa mga operator at driver ng public utility vehicle at nagbigay ng mga solar-powered irrigation system at crop diversification program para sa mga magsasaka. Para labanan ng mataas na presyo, doble kayo din ng gobyerno sa pagbili ng mga fuel supply, paghahanap ng alternatibong enerhiya at pagpapabilis ng transition sa renewable energy. Binubuo na muli ang El Nino Task Force para magsagawa ng cloud seeding operations para sa katiyakan ng produksyon ng pagkain at pagpapababa ng presyo. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Unti-unti nang nagbubunga mga naging hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. May matapos na bumaba sa 6.8% ang inflation rate nitong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Samantala, iginit ang Malacanang na hindi nagpapakampante ang gobyerno dahil may mga banta pa rin gaya ng pabago-bagong presyo ng langis at epekto ng El Nino. Dagdag pa ng palasyo, tuloy-tuloy ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno para matiyak ang abot kayang bilihin at pakalikha ng mga oportunidad para sa bawat Pilipino.
3: Pininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Maharlika Highway sa Pinakbakdao, Samar ngayong araw. Tiniyak niya ang mataas na kalidad ng proyekto para mapabuti ang interconnectivity, mapabilis ang paggalaw ng mga tao at produkto at mapalakas sa mga oportunidad sa ekonomiya sa rehiyon. Mula sa 3 oras, magiging 45 minuto na lamang ang biyahe sa pagitan ng Tacloban City at Catbalongan City. Sa oras na makumpleto ang rehabilitasyon na inaasahang matatapos sa Agosto. Inaasahan ding mapabawasan ang gastos sa transportasyon, mapapahusay ang logistics para sa mga magsasaka at negosyante, at magiging mas madali ang pag-access sa edukasyon, serbisyong pangkulusugan at iba pang mahalagang serbisyo.
4: Kaliwat kanan na rin ang paghahanda ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa balik eskwela sa Lunes. Kinaiigting na rin ang police visibility sa mga matataong lugar para sa seguridad ng mga estudyante. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Sa paparating na pasukan, nandiyan na naman ang maraming jeep, bus at tricycle na pinagkakasya ang mga pasahero, lalo na ang mga estudyante. Sa mga tricycle na 3 hanggang 4 minsan inaabot ng 5 hanggang 7. Sa mga jeep naman, ang mga may 22 pasahero lang dapat, inaabot ng 25 pasahero. Abay lalo na sa mga bus, basta't kasya pa, pilit pinagkakasya at parang nagiging sardinas para lang makaalis at makabiyahe na. Si Rhea Santiago na may 3 pamangkin na magbabalik eskwela, isa sa kanyang inaalala ang kaligtasan ng mga ito sa tuwing sila ay magko-commute.
6: Siyempre may worry sa akin kasi nagko-commute sila. But at the same time, I always remind them naman to take care of themselves. Especially kapag sa mga sasakyan, kasi very talamak ngayon yung mga nangyayari. Hindi maganda inside kapag pumapasok ka or bumabiyahe ka papuntang school.
5: Hindi naman ito hahayaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong darating na pasukan. Ito rin kasi ang isa sa mga dahilan na pinagmumula ng aksidente sa kalsada. Kaya naman paigtingin pa ng LTFRB ang kanilang pagbabantay.
7: Pagsimula po ng dunas, babantayan namin yung mga school transport operators. Huwag po nila gawing sardinas yung mga bata. So hindi lang namin babantayan yan on the first day, second day, pati middle of the semester. Ayaw sana na makita na nagagawang sardinas yung mga bata.
6: In that case, siguro no, mas mapapanatag yung loob ko kasi hindi na malalas yung worry ko sa mga pamangkin ko knowing na malalas na din yung mga sasakay ng mga transportation doon sa panukala ng LTFRB.
5: Naiintindihan naman ng ahensya ang mga pumapasada dahil dagdag kita ang pasahe ng dagdag na pasahero. Pero hindi ito dahilan para isaalang-alang ang buhay ng mga bata. Dahil dito, inihahanda ng ahensya ang tulong para sa mga school transport operators na mabigyan ng subsidiya.
7: We will call a meeting with the major school transport operators sa mga major universities, kasama na dyan yung PUP, gano'n, no? Para maintindihan din naman namin yung problema ng school transport. And if necessary, we will make the necessary recommendation para isama din sila dun sa 10 pesos per liter na discount na binibigay sa jeepney at saka vans.
5: Samantala, sisiguraduhin din ng PNP ang seguridad ng inaasahang mahigit 2 milyong mga estudyante na magbabalik eskwela ngayong June 8. Magde-deploy ng higit 4,000 mga pulis sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Magbabantay ang kapulisan para maiwasan ang nakawan, aksidente at bullying sa mga paaralan. Kampante naman si Rhea na safe ang kanyang mga pamangkin sa paaralan dahil sa tuloy-tuloy na paggabay ng mga guro at otoridad sa mga estudyante.
6: Gladly na lang din yung mga teachers nila whenever na may mga instances na even hindi naman siya ganun malalang bullying. They always inform yung parents ng mga pamangkin ko.
5: Inaasahang nakakalat ang mga kapulisan sa 200 assistance desk, transport terminal, pedestrian crossing, loading at unloading areas at mga lugar na maraming tao na posibleng puntahan ng mga estudyante. Kaya mas pinalakas pa ang kanilang mobile patrols at pakikipag-ugnayan sa paaralan para sa mas ligtas na balik eskwela.
8: Sila po ay nakatutok hindi lamang po sa start or sa simula po ng pasukan. Maging all throughout the school year po ay sila po yung nakaantapay dito sa ating mga school. Sila po yung i-deploy natin para siguraduhin po na year round or yung buong school year po ay meron pong tututok sa ating mga paaralan.
5: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Tinututukan ng National Electrification Administration ang supply ng kuryente sa mga probinsya at liblib na lugar para sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa susunod na linggo. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa Department of Education para siguraduhin walang magiging balakid sa operasyon ng mga electric cooperative. Mahalaga ang hakbang na ito para mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente, lalo na sa mga paaralan na tinuturing na critical service area. Binigyan din ni NEA Administrator Antonio Almeda ang pagiging handa ng kanilang mga respond team kung magkaroon ng biglang antala sa linya ng kuryente.
10: Yusek, yan po ay ang edukasyon o ang paaralan ay always considered as a critical service area. So yan ho ay nasa prioridad ng mga electric cooperative na para siguruhin na ang lahat ng infrastruktura leading to the supply ng kuryente sa mga paaralan ay maayos. And on the part of NEA naman po, meron ho tayo ditong tinatawag namin ang bago naming proyekto na Digital Dashboard Command Center na mo-monitor naman ho namin ang kanilang mga operations remotely dito sa NEA.
4: Naglaan ng pondo ang Department of Labor and Employment para sa tupad beneficiaries na nakiisa sa Brigada Eskwela sa Tugigaraw. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
11: Hulog ng langit para kay Ate Margie, ang tulong pangkabuhayan para sa ating displaced, disadvantaged at tupad program ng Department of Labor and Employment. Nagagilap kasi siya kung saan kukuha ng panggastos para sa school supplies ng kanyang mga anak.
12: Malaking tulong sa amin, lalo na sa mga anak namin na nangangailangan ngayong sa kagamitan nila sa pasukan. So, very lucky din kami kasi kami po ang napili sa dami ng mga aplikante ng tupad sa DOLE.
11: Isa lamang si Ate Margie sa halos 1,700 tupad beneficiaries na naidapre ngayon ng DOLE sa iba't ibang paaralan sa Rion 2 upang maging katuwang sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahanda ng mga paaralan bilang suporta ng Ahensya sa Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education. At para matiyak na mababayaran ang 15 hanggang 20 araw na pagseserbisyo ng tupad beneficiaries, naglaan ang DOLE ng 12.6 million pesos sa pondo sa rehiyon. Isa ang Katagamanuevo Elementary School sa lungsod ng Tuguegarao sa nabigyan ng mga tupad worker na katuwang nila sa paghahanda sa paaralan.
13: Ang tupad ay talagang 101% na sobrang laki ng tulong na ibinigay po dahil kagaya ng advocacy po ng DepEd sa resiliency and well-being, kailangan pong ligtas, maayos at may malusog na kalusugan in terms of the environment ng ating paaralan po.
11: Ang tupad sa Brigada Eskwela ay bahagi ng pagsusumikap ng DOLE at DepEd upang suportahan ang paghahanda ng mga paaralan at matiyak ang mas maayos na balik-eskwela ng mga mag-aaral sa darating na Lunes. Mula rito sa Tuguegarao City para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Dineploy ng DOLE ang mahigit 5,000 tupad workers para sa Brigada Eskwela sa SOC Sargen. Yan ang ulat ni Oria Marie Belguera ng Philippine Information Agency.
14: Aabot sa 5,011 tupad beneficiaries ang idineploy sa 163 na mga paaralan sa lungsod ng Coronadal, General Santos, Tacurong at Kidapawan, pati na rin sa ilang bayan sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Cotabato Province. Tinatayang nasa 2,205 na silid aralan ang makikinabang sa programa habang higit 47.4 milyong piso naman ang inilaang pondo para sa pasahod ng mga manggagawa.
15: We were able to deploy 5,011 workers with a total salary of 47.4 million pesos and covering the 163 schools within the Region 12. We are indeed happy to support this Brigada Eskwela, not just to keep the school clean but also to make sure that the children who are studying are in a healthy environment.
14: Ayon sa DOLE, tatanggap ang mga benepisyaryo ng 475 pesos kada araw sa loob ng humigit kumulang 20 araw na trabaho. Ito'y alinsunod sa umiiral na minimum wage rate sa rehiyon. Kaugnay nito, binigyang diin ng DepEd na mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, mga magulang, komunidad at mga partner agency upang makapagbigay ng ligtas at mas maayos na lugar sa pagkatuto.
16: The conduct of Brigada Eskwela goes a long way of creating a conducive environment where parents work together and actively involve themselves in all education initiatives. In this way, tremendous support is given to our schools in terms of ensuring that quality basic education shall be made available to our learners.
14: Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, hindi lamang napaghahandaan ang malinis, ligtas at maayos na pagbubukas ng klase para sa mga mag-aaral, kundi nabibigyan rin ng temporaryong hanap buhay ang mga tupad beneficiaries sa rehiyon. Mula dito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belguera ng Philippine Information Agency, SOC Sargen.
0: Nagbayanihan naman ang komunidad sa Davao City para mas maihanda mga paaralan sa nalalapit na pasukan. Kabilang narito ang pagkukumpuni sa isang paaralan na madalas bahain. Inaulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
17: Nagtulungan ang mga magulang at mga volunteer sa paglilinis at pagpipintura ng mga classroom sa Leon A. Garcia Senior Elementary School sa Barangay Tolomo, Davao City. Bahagi ito ng nagpapatuloy ng Brigada Eskwela 2026. Isa sa mga nakilahok si Marie, magulang ng isang grade 3 student na naka-enroll na sa naturang paaralan. Taon-taon siyang sumasali sa Brigada Eskwela. Mahalagaan niya ang kanyang partisipasyon upang makatulong sa mga guro at masigurong malinis at handa ang paaralan para sa pagbubukas ng klase.
18: Ang andan naman dyan naman ni nga ang Brigada Eskwela para rapod ni sa makatabang po sa mga maestra ba sa eskwelahan para pagsulod po sa mga bata. Murag makayon po tag kanang wala na pagsulod sa mga bata, limpyo na. Ano ba?
17: Ang mga guro abala naman sa paghahanda ng kanilang mga classroom. Si Teacher Joy nag-aayos na ng mga learning materials at naglalagay ng dekorasyon sa loob ng classroom. Nagpapasalamat din siya sa mga magulang at volunteers na patuloy na tumutulong sa kanila.
19: Man ang sugod ng among brigada, daghan yun ang anhi, nagtabang, daghan po nagtabang, ang community nagtabang, daghan po mga donations from other institution, mga company, nagpasalamat po mi. So pintura, naghatag silang mga pintura, and then karon na hinahinay na ka ng gamay na karon mo, nang naami ka mga teachers ang brigada na po.
17: Ilan ding mga upuan ang pinalitan ng kahoy dahil sa tagal na ng paggamit ng mga ito. Nagpatuloy rin ang paggawa at pagkukumpuni ng mga hanging cabinet na paglalagyan ng learning materials ng mga guro. Mahalaga ito lalo't na't madaling bahain ang naturang paaralan tuwing malakas ang ulan.
20: Ang atong area, bahaonan dyan siya. So ang uban, kaya naman guyuban po nga mga teacher nagbalhin o kining room, so kailangan yun na itaod to ilang mga hanging cabinet para anytime mag-ulan, magbaha, safety ang itong mga gamit.
17: Tiniyak ng Leon A. Garcia Senior Elementary School na handa na sila para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Barangay Tolomo at iba pang government agencies para sa seguridad. Patuloy ang enrollment sa naturang paaralan kung saan inaasahang aabot sa mahigit 800 na estudyante ang mag-e-enroll dito. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Samantala, naglabas na ng warrant of arrest laban kay Curly Discaya at iba pa ang Malolos Regional Trial Court Branch 20 para sa kasong malversation. Walang piyansa ang naturang kaso. Ito ay kaugnay ng isa ng pangkaso ng Office of the Ombudsman para sa lumabas na pambayad kahit walang aprobadong disbursement voucher kaugnay ng 53.9 million pesos na flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Si Discaya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Senado habang ang ilan sa mga kapwa akusado nito ay naka-detain gaya ng kanyang asawang si Sara Discaya, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin sa kapwa akusado nila sina Merge Haron Laus, Ernesto Galang Norberto Santos, Lorenzo Pagtalunan, Juanito Mendoza, Floraline Simbulan at Roma Angeline Raimando.
0: Sa iba pang balita, mas pinalalakas pa ng Philippine Army at Australian Army ang kanilang interoperability o koordinasyon sa iba't ibang operasyong militar sa ilalim ng nagpapatuloy na Kasangga 2026 exercise sa Camarines Sur. Kabilang sa mga pagsasanay ang demolitions range training na nakatuon sa ligtas na paghawak, paglalagay at pagpapasabog ng explosive charges. Isinagawa naman ang armor operations training at advanced marksmanship training ng mga sundalo ng Pilipinas at Australia sa Magtuto Firing Range sa Barangay Carolina, Naga City. Ang iba pang pagsasanay sa ilalim ng Kasangga ay jungle operations, map theory sessions, command and control communications exercises, mortar gunnery at weapons training, kaya din ang tactical combat casualty care.
4: Tuloy na ang pagpapatayo ng bagong gusali para sa opisina ng National Bureau of Investigation Cordillera na makatutulong para sa mas mabilis at mahusay na serbisyo sa rehiyon. Yan ang ulat ni Christine Bonolla sa Baway ng PTV Cordillera.
0: More than infrastructure, this project is about people. Giving our personnel a safer and more functional environment to better serve the public and strengthening the public trust in the institution. That after years of waiting, this vision is finally moving forward.
1: Ito ang mensahe ni NBI CAR Regional Director Attorney Janet Francisco sa groundbreaking ceremony ng bagong gusali ng National Bureau of Investigation, Cordillera Administrative Region. Ayon kay Francisco, matagal ng plano ng ahensya ang pagkakaroon ng mas moderno at mas malawak na pasilidad upang higit pang mapabuti ang kanilang mga serbisyo. Malaking tulong anya ng bagong gusali sa pagbibigay ng mas mahusay at mas mabilis na serbisyo sa rehiyon. Sa pondong 350 milyon, ang walong palapag na gusali ay inaasahang matatapos sa loob ng 3 taon. Magkakaroon ito ng cybercrime center, forensic laboratory at mas maayos na tanggapan para sa NBI clearance applications. Inaasahan ding lalo pang mapapalakas at mapapaunlad ang NBI Academy.
21: Mas friendly sa mga clients po natin and also meron na po siya mga state-of-the-art equipment and lastly, mas magiging maginhawa na po ito para sa mga empleyado unlike the old building.
1: Suportado ito ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon sa alkalde, personal niyang nasaksihan ang kalagayan ng mga empleyado at ang limitadong pasilidad ng tanggapan sa mga nagdaang taon. Ikinatuwa niya ang pagsisimula ng proyekto na inaasahang magbibigay ng mas maayos na lugar ng trabaho para sa mga kawani at mas maayos na serbisyo para sa publiko.
22: Alam niyo, despite the fact na napakaganda ng kanilang performance and these are really distinguished investigators, pero nawawala yung iyong dignidad at iyong pride kung yung facility mo naman substandard. With now that DPWH is now transforming into an efficient agency, I'm pretty sure na kung ano yung nasa plano, yun din ang masusunod.
1: Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Walang na mamonitor na banta. Ito ang nilinaw ng Philippine National Police kasunod ng mga kumakalat na merong malaking pagkilos ang iba't ibang grupo sa darating na June 12. Ang JPNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Alan Ray Co. walang katotohanan ng mga impormasyon na kumakalat online. Subalit meron na niya silang contingency plan sakaling may mga pagkilos mula sa iba't ibang grupo. Gayunman, kinumpirma din ni Co. na nagkaroon ng emergency meeting kanina sa Campo Crame na dinaluhan ni DILG Secretary John Becremulla at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Kabilang umano sa pinag-usapan ang seguridad na ilalatag sa State of the Nation Address, seguridad sa Senado at Safer Cities Initiatives.
23: The Secretary of the Interior and Local Government did meet with the top PNP leadership as well as select regional directors and territorial staff as part of his regular oversight functions and mandate over the Philippine National Police. Ito po ay, there's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting.
0: Mas kinalawak ng Department of Information and Communications Technology ang access sa digital education sa Agsanaya National High School sa Guimaras sa pamagitan ng pamahagi ng 654 na bayanihan SIM card sa mga estudyante at guro. Makalipas ang 4 na buwan, naitala ang positibong epekto ng programa sa pag-aaral at pagtuturo dahil sa mas maayos na internet connectivity. Naging mas madali rin ang pag-access sa online learning resources, komunikasyon at iba pang digital services na mahalaga sa edukasyon. Bagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang internet access sa mga pampublikong paaralan sa bansa.
24: Pinapakita nito na kapag may koneksyon, mas napapalapit ang edukasyon sa mga komunidad at mas nabibigyan na pagkakataon ng bawat mag-aaral.

0: 近一兩陣啊，個檔後面咪咪十十鋪嘅工程，
1: 嗯，
0: 有冇諗啊？問下僆仔啊，唔該你好啦，
1: 嗯，
0: 有冇計啊？點啊？差到十幾鋪宿舍。
2: Laking tipid din sa public school teacher na si Venus ang yakap ng PhilHealth sa kanyang annual check-up dahil hindi na niya kailangan pang maglabas ng pera.
3: Para po sa akin, ang yakap program po ng gobyerno ay mahalaga para sa aming mga empleyado na nasa gobyerno kasi malaki po ang tulong sa amin. Lalo na po sa mga laboratory tests na ginagawa po sa amin, malaki po ang natitipid namin, hindi po gaya noon na nagmumula sa sarili naming bulsa.
2: At dahil DOH Hospital ang MMMH and MC kung saan nagpapatingin sina Tatay Samuel at Teacher Venus, sakop na rin ang mga pasyente rito ng zero balance billing. Kaya naman, kahit gaano pa karami at kalaki ang mga test na kakailanganin ng mga pasyente tulad ng mammogram, biopsy, ECG at ultrasound, wala na silang babayaran sa hospital.
4: Compared po sa private hospital or private clinics, na yung excess po ng coverage ng PhilHealth Yakap ay binabayaran po nila dito po sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, ay wala pong babayaran ang pasyente basta po covered po ng PhilHealth Yakap ang gagawin pong diagnostic examination po sa pasyente.
2: Bukod sa PhilHealth Yakap, nasa hospital na rin ang PhilHealth Gamot na kung saan nabibigyan ang mga benepisyaryo ng 20,000 pesos na halaga ng gamot para sa kanilang karamdaman. Sakop dito mga maintenance medicines, antimicrobial, antihistamine at iba pa. Bunga ito ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapangalagaan ang kalusugan ng mga Filipino. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Samantala, dahil sa mas mataas na bilang ng mga residenteng may alta presyon o high blood pressure sa Albay, naglaan ng pondo ang Health Department para sa pagbili ng mga gamot laban sa mga nasabing sakit. Yan ang ulat ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
6: Isa ang barangay sa Gurong dito sa San Miguel Island, Tabaco City, Albay, sa mga lugar na nakapagtala ng pagdami ng kaso ng mataas na blood pressure nitong tag-init. Kaya naman ang barangay health workers patuloy sa pagmumonitor sa mga residente na may alta presyon.
7: Dahil nga po sa panahon, dahil dito sa init na ito, nagkakaroon sila ng medyo matataas, sir, ang mga BP po, sir. Pero nag-maintenance naman sila. Patuloy naman ang pag-anin sa maintenance.
6: Sa barangay Buwang naman, gumamit ang lokal na pamahalaan ng SPATMA upang mas madaling matukoy at mamonitor ang mga bahay na may kaso ng alta presyon. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Intervention o PhilPEN upang maiwasan ang mga komplikasyon.
8: Through monitoring, malalaman natin kung sila at risk, kung sa pagbibigay po naman ng gamot, nandiyan meron pong support ang LGU.
6: Sa pamamagitan ng proteksyon para sa alta presyon, magtutulungan ng Department of Health, Provincial Government at World Health Organization para makontrol ang hypertension o alta presyon at mabawasan ang kaso at pagkamatay dulot ng cardiovascular disease pagsapit ng 2028. Batay kasi sa datos ng DOH noong 2025, isa sa bawat limang Bicolano ang may alta presyon. At upang suportahan ang programa, naglaan ang DOH Bicol ng halos 49 na milyong piso para sa mga gamot laban sa hypertension at diabetes, habang 12 milyong piso para sa pagbili ng blood pressure apparatus na ipapamahagi sa mga barangay na kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS sa second semester ng 2026.
9: So it's very important po because hypertension is the number one po morbidity and mortality po natin, no, sa Bicol region. Ang pumapatay po sa ating mga kababayan ay dahil po sa uncontrolled blood pressure. Number one cause of death is ischemic heart disease. No? Saan po nanggagaling yan? Uncontrolled hypertension. That's why it is important to address this hypertension through this kind of initiative.
6: Itinalaga rin ang Albay bilang pilot province ng implementation phase ng programa kung saan tututukan ito sa loob ng 6 na buwan upang mapataas ang bilang ng mga residenteng may kontroladong blood pressure. Kapag naging matagumpay ang implementasyon nito, palalawakin ang programa sa iba pang mga lalawigan sa Bicol Region. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isa ka rin ba sa nabigyan ng kapayapaan ng mga aso? Yung tipo

0: sasalubungin ka pa lang nila ng ngiti at yakap, nawawala na ang pagod at stress mo. Tulad na lamang ng 10 aso sa Davao Region na pumasa bilang Dr. Dogs ng Department of Social Welfare and Development at isang non-government organization. Kung paano yan, silipin sa ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Base sa pag-aaral ng isang universidad sa Utah, nakatutulong ang pag-google ng oras kasama ang isang therapy dog sa mga taong may karamdaman. Ang pagkikipaglaro sa aso ay nagpapalabas ng oxytocin o love hormone sa utak ng tao at aso. Dahil dito, nababawasan ang cortisol o stress hormone. Napapatibay ang social connection, napapababa ang blood pressure. At nakatutulong sa pagpapahinga ng isip at katawan. Dahil dito, isa ang mga aso sa nakikitang paraan ng isang non-government organization o NGO upang makatulong sa mga may mental health issues. Noong 2024, nakipagtulungan sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD-11 para sa Dr. Dogs sa ilalim ng Angel Pets Project. Layunin ng proyekto na maghanap ng mga asong maaaring sanayin bilang Dr. Dogs. Noong Hunyo 3 ngayong taon, nagsagawa sila ng temperament testing sa Home for Girls and Women sa Maa, Davao City sa 13 aso. Tinitingnan dito ang pag-uugali at kahandaan ng mga aso para sa Animal Assisted Therapy Program.
2: First po requirement namin is at least 2 years old yung aso kasi mature na siya. Hindi na siya yung puppy na sobrang harot, na makulit. Tapos basically, kung ano yung ugali niya, yun na yun, hindi na siya magbabago. Pangalawa, dapat po kapon yung kanilang mga dogs bago nila isubmit for temperament test. And then, yun, dapat mapasa po yung temperament test.
1: Ayon sa DSWD-11, malaking tulong ang proyekto sa pagpapatibay ng emosyonal at mental na kalusugan ng mga kliyente sa mga residential care facilities sa buong bansa. Inaasahan din itong mapapalakas ang rehabilitasyon, social interaction at pangkalahatang kapakanan ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng positibong pakikipag-ugnayan sa mga Dr. Dogs. Maaring makatulong ang mga Dr. Dogs sa mga kabataang biktima ng pang-aabuso, mga nakatatanda sa Home for the Aged, mga may karamdaman at iba pang may mental health issues.
3: So ang kalagan para sa amin, yung pinaka-objective ng Angel Pets Project ay ma-uplift yung well-being ng ating mga clients na kinikater dito sa ating programa. So yung mga kliyente natin, ang target beneficiaries natin ay ang mga kliyente na nasa ilalim na pangangalaga ng DSWD sa iba't ibang centers across the country from Luzon, Visayas, and Mindanao.
1: Sa kasalukuyan, may 10 aso ang nakapasa at sasailalim sa pagsasanay upang maging ganap na Dr. Dogs. Nagsimula ang Dr. Dogs program noong 1997 at nakatulong na sa mga senior citizens, pasyente at mga kabataang nangangailangan ng espesyal na pag-aaruga. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Labis ang saya ni Mamita Jinky Pacquiao matapos makita niyang muli ang kanyang kauna-unahang apo na si Baby Clara. Samantala, proud tatay ang veteranong aktor na si Aga Bulak matapos mag-podium finish ang kanyang anak at rising actor na si Andres sa kanilang cycling race. Narito ang ulat.
5: Isang proud dad si Aga Bulak matapos matagumpay na nakakuha ng podium finish ang kanyang anak na si Andres Bulak sa kanilang kauna-unahang cycling competition. Sumali sina Andres at Aga sa kamakailang cycling race na ginanap sa Pampanga. Sa kanyang Instagram page, ibinahagi ni Aga ang awarding moment ni Andres. Anya, first race podium. Just keep on riding and appreciate the community. Congrats, Andres. Pumasok si Andres sa show business noong taong 2024 at bumida sa The Purse Family. Bumida rin siya sa hit series na Ang Mutya ng Section E at sa pelikulang Minamahal. Sa unang bahagi ng taong nito, sumabok din siya sa teatro sa Baguettes, The Musical. Happy si Mamita Jinky Pacquiao nang makapag-reunite ulit ito sa kanyang first grandchild na si Clara. Ibinahagi ni Jinky ang kanyang pure joy sa kanyang followers sa kanyang pagbabalik sa Estados Unidos para bisitahin ang kanyang granddaughter. Sa Instagram, pinost ni Jinky ang mga snapshot mula sa family reunion sa Los Angeles, California, kung saan nakasama niya ang kanyang anak na si Jimuel Pacquiao, ang partner nitong si Carolina at ang kanilang anak na si Clara. First time din daw ni Clara ma-meet ang kanyang Uncle Israel, ang pinakabatang anak ni Lolo Manny Pacquiao, Unang pinakilala ni Jinky sa social media si Baby Clara noong November 2025. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
4: At yan pong may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
6: Patuloy po tayong maghatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At hanggang sa Lunes, happy weekend. Tapos dayan ka rin ang inyong pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit
15: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
21: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
22: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
21: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
23: To give the facts the best about Islam para lalong maintindihan ang ating mga kababayan kung ano ang Islam.
21: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Seven oh six in the evening. Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Thank God it's Friday. Ika nga, no? Anyways, marami po tayong pag-uusapan balita na iahatid sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas o Radyo Publiko. Samahan niyo ako hanggang alas 8 ng gabi on a Friday. Kumusta ang ating mga kababayan na itinayo ang kanilang Friday prayer? Kanilang mga kababayan nating Muslim Filipino o kaya Muslim? Lahat na? Oh, kasi 'di ba may Muslim Filipino, may revert, 'di ba? May yung categorization natin diyan, no? Na kung saan ay ilan na nga ba? Alam mo, ano, bago lang nakuha ko, coming from Ustad Isa Javier, salamat at ano ha, kasi we had a chance to, alam yun, meet and talk some issues regarding sa mga Muslim Filipinos, sa mga Muslim here in the Philippines. Nag-exchange ideas lang kami no, with Ustad Isa Javier at hopefully may mga project tayo, napakaabangan with them. Ayan, isa sa mga very trusted and followed Islamic scholar natin dito sa ating bansa, coming from the Balik Islam community. Ako dapat sabi ko nga hindi na dapat yan dinidistinguish but for the sake of diba, distinguishing where they're coming from, their yung origination nila, diba, at least nila. So ang sabi ni Ustad Isa Javier, nasa 700,000, no? 700,000 plus, no? Yung dami ng mga Balik Islam ngayon dito sa ating bansa or Filipino Muslims, no? Okay, sige. Bago tayo magtuloy-tuloy, tanggapin muna natin itong nagmamadaling balita. Malolos Regional Trial Court naglabas ng warrant of arrest laban kay contractor na si Curly Discaya at mga kapwa akusado sa kasong malversation. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
21: Radyo Pilipinas Flash Report.
24: Naglabas na ng warrant of arrest ang korte sa Malolos City, Bulacan laban sa kontraktor na si Curly Discaya at iba pa niyang kapwa akusado sa kasong malversation kaugnay ng maanmalyang flood control projects. Sa inilabas na kautosan ng Malolos Regional Trial Court Branch 20, kabilang sa mga ipinaaresto ang asawa nitong sina Sara Discaya, mga dating engineer ng Department of Public Works and Highways Bulacan na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din ang iba pang opisyal ng St. Timothy Construction. Ang kasong malversation ay walang piyansa. Sa ngayon nakadetine si Curly Discaya sa Senado matapos na ma-contempt. Samantala nakakulong naman si Sara Discaya sa Cebu kaugnay ng kasong kinaharap niya sa umano'y maanmalyang flood control project sa Davao Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Okay, maraming salamat, Diane Lear.
21: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Again, samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programa Salam Radio. Siyempre, mamaya may makakasama tayo dahil hindi din magpapaiwan ang ating programa sa pinakamainit, mainit na mga balita ngayon, saan man makakasama natin, and we're proud of it. Hopefully mamaya na mabigyan tayo ng linaw. Saan pa? Siyempre, mga current events ngayon. Samantala, eto po ang mga headlines sa mga balita ang pakabangan nyo dito sa ating programa Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
20: DSWD feeding program para sa mahigit 93,000 bata sa Ilocos Region aarangkada na ngayong Hunyo. 7.7 milyong halaga na misdeclared na agricultural goods nasa Bat sa Port of Manila. Regional Director ng Police Regional Office 9 na courtesy visit kay Zamboanga Sibugay First District Representative Attorney Marlo C. Bancoro. Iba't ibang stakeholders sa Zamboanga nakiisa sa regional kick-off activity ng World Day Against Child Labor. Armed Forces of the Philippines tutol sa patuloy na pagtawag sa mga nagpakilalang bagmen ni dating Ako Bicol Representative Zaldico bilang 18 Marines. Serbisyo Caravan at Ugnayan sa Barangay patuloy ang paghatid ng serbisyo sa Zamboanga City. DOH Center for Health Development Northern Mindanao pangungunahan ng World Blood Donors Day Fun Run 2026 ng rehiyon. Big time rollback sa petrolyo, malaking ginhawa sa mga chopper sa Pangasinan.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
20: At yan po ang pakaabangan ninyong mga balita mamaya dito lamang sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At bago tayo mag-break, syempre, Hajj Mabrur sa lahat ng dumating na Hajj, kasi isa-isa na silang dumarating eh. Yung mga Hujjaj natin coming from Saudi Arabia, merong mga lagpas 1 month na doon, merong ilan na last flight na sila, tapos huli na din sila darating. No? Most probably some would spend almost 2 months, eh. 2 months there in Saudi Arabia, and then after which ay uuwi na din dito. No? Now, they are coming home with great hopes and stories that they had through their journey on the being a pilgrim. No, pilgrim in the Holy Land of Mecca and Medina. Hindi po kasali sa technically hindi kasali sa pilgrim yung Medina. Pero syempre it's the city of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? It's where he migrated, no, migration eh, no? Nagkaroon ng migration within the sa kabilang city lang eh. It's where he transferred, no, after yung matinding pangbaba sa kanya in Mecca. Oo, kasi pinagdaanan niya yun eh. The Islam was founded in Mecca, no? Yung pillars of which, pero ika nga, dahil hindi matanggap ng mga kababayan niya, ng mga neighbor niya, ng mga relative niya in Mecca, ay lumipat siya. No? Lumipat siya sa Medina. And during those times, no, if you travel by sa ngayon ha, at the current time, if you travel from Mecca to Medina, it's somewhere around 1 hour, 1 hour 30 minutes sabi nila, 1 hour 30 minutes. Pero ako in my ano, kasi mabilis naman yung alis namin, somewhere around 45 minutes, no. Pero during those times of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they walk mga weeks going to Mecca. Oo, eh syempre yung dati may road na yun, eh yun dati may desert yun, days up to weeks, no. So he was he continued the preaching of Islam in Medina, wherein while he was in Medina, people of Medina accepted him, no. Ngayon nung time na yon na tinanggap na din ng Mecca, no, people of Mecca tinanggap na nilang Islam, and they welcome again Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then that was the time that he preached Islam to his own city or on his own city, di ba? So mabruk sa mga kababayan nating Muslim Filipinos who were able to finish their Hajj. Welcome Hajj Mabrur, Hajj Mubarak sa inyong lahat. 7:15 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pag-aranay lang paalala.
0: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
3: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
20: 7:18 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programang Salam Radio. Kasama pa rin ang inyong lingkod Nords Maguindanao sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Narito na po ang detalye ng ating mga balita.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
20: DSWD feeding program para sa mahigit 93,000 bata sa Ilocos Region aarangkada na ngayong Hunyo. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mildred.
26: Magsisimula ngayong Hunyo ang supplementary feeding program ng DSWD para sa mahigit 93,000 ng mga batang benepisyaryo sa Ilocos Region. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng masustansyang mainit na pagkain sa loob ng 180 feeding days ang 93,422 na mga batang enrolled sa mahigit 3,600 child development centers at supervised neighborhood play centers na pinangangasiwaan ng LGUs. Pinakamarami mga benepisyaryo sa Pangasinan na nasa 55,000 na mga bata. Kasunod ang La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ayon kay DSWD Field Office 1 Supplementary Feeding Program Unit Head Meresa Gavida Aguinaldo, layunin yun ang programang makatulong sa paglaban sa malnutrisyon at mapabuti ang kalusugan ng mga batang mag-aaral. Bukod dito, 6,721 ang mga bata rin ang makatatanggap ng sariwang gatas ngayong taon, partikular sa mga lugar na may mataas na bilang ng undernourished children. Naglaan naman ng DSWD na mahigit 446 million pesos para sa feeding at milk feeding program ng mga benepisyaryo sa buong Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
20: Eh, maraming salamat, Mildred Coquilla. Samantala, in the evening, Regional Director ng Police Regional Office 9 nag-courtesy visit kay Zamboanga Sibugay, 1st District Representative Attorney Marlo C. Bancoro. Para sa detalye, mula sa Zamboanga Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Lesti.
4: Yes, sir. Nag-courtesy visit sa Bayro General Benis Esguer, Regional Director ng Police Regional Office 9, kasama si Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, kay Congressman Attorney Marlo Bancoro, ang kinatawan ng Kongreso ng unang distrito ng Zamboanga Sibugay. Ang pagpupulong ay nagsilbing pagkakataon upang patibayin ang ugnayan sa pagitan ng Philippine National Police at ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan. Ito'y nagbigay din sa kanilang nagkakaisang layunin na itaguyod ang kapayapaan at kayusan, kaligtasan ng publiko at pagpapaunlad ng komunidad sa buong lalawigan. Ang pagbisita ay sumasalamin din sa patuloy na dedikasyon ng PRO9 na magtaguyod ng mabuting pag-ipag-ugnayan sa mga stakeholder. Ng suporta ay may mahalagang papel sa pagsusulong ng mga programa at inisiyatibo na nagbibigay benepisyo sa publiko. Sa pamamagitan ng pinatibay na kooperasyon at pagtutulungan, ipinahayag ng dalawang opisyal ang kanilang dedikasyon sa paglikha ng mas ligtas, mas palatag at progresibong kapaligiran para sa mga mamamayan ng Zamboanga Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga Sibugay.
20: Ayan, mula sa Zamboanga Sibugay, live yan natin sa atin ni Lesti Cubol. Samantala, sa Zamboanga pa rin, iba't ibang stakeholders sa Zamboanga nakiisa sa regional kick-off activity ng World Day Against Child Labor. Para sa detalye, alamin naman natin kay Justine Bulano.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Justine.
6: Nakiisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga pribadong sektor at civil society organizations sa inilusad na advocacy march mula Plaza Rizal patungo Paseo del Mar sa lungsod ng Zamboanga bilang bahagi ng regional kick-off activity ng World Day Against Child Labor. Naging tampok sa aktibidad ang human banner na naglalarawan ng isang hand-stop sign na may mensaheng Stop Child Labor at testimonya mula sa mga dating child laborer na nakinabang sa mga intervensyon mula sa Department of Labor Employment o DOLE. Binigyang diin ni DOLE 9 Assistant Regional Director Attorney Russell Haliorina sa kanyang mensahe ang pangangailangang matugunan ng mga pangunahing sanhi ng child labor habang sinisigurong nabibigyan ng pagkakataon ng mga bata na matamasa ang kanilang kabataan. Ipinapakita sa aktibidad ang kolektibong pagsisikap ng mga stakeholder mula sa iba't ibang sektor upang paigtingin ang mga aksyon tungo sa child labor fee ng Zamboanga Peninsula. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
20: Eh, maraming salamat, Justine Bulanon. Tuloy-tuloy tayo sa Zamboanga pa rin, sa siyudad naman, serbisyo, karaban at ugnayan. Sa barangay, patuloy ang paghatid ng serbisyo sa Zamboanga City. Para sa detalye, alamin natin kay Shirley Espino.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Shirley.
7: Patuloy na naghatid ng libreng serbisyo ang serbisyo caravan at ugnayan sa barangay ng pamahalaan sa lungsod ng Zamboanga. Pinakauling na bisita ng caravan na inorganisa ng Department of the Interior and Local Government o DILG Zamboanga City Office at pamahalaan lokal ng Zamboanga ang Barangay Mampang. Ang inisyatibang ito sa ilalim ng Retooled Community Support Program ay isang inisyatiba ng gobyerno na layong direktang dalhin ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa komunidad at pakinggan ang pangunahing isyu at suliranin ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
20: Ayan, maraming salamat, Shirley Espino. Samantala, sa Iligan naman, sa Mindanao pa rin, DOH Center for Health and Development, Northern Mindanao, pangungunahan ang World Blood Donors Day Fun Run 2026 ng rehiyon. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Dandy.
8: Ikinakasa na ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao ang World Blood Donors Day Fun Run 2026 para mapagandaan ang maenteresadong nais magkisali mula iba't ibang bahagi ng rehiyon sa Fun Run sa Hunyo 14 sa Rio de Oro Boulevard, Cagayan de Oro City. Magsisimula ang assembly time alas 3:30 ng hapon at sisimulan ang Fun Run activity alas 4 ng hapon. Ang deadline ng registration ay sa June 5, 2026. Kaya pagparehistro na. Bahagi ito ng pagdiriwang ng World Blood Donors Day sa Hunyo 14 sa pangunguna ng World Health Organization. Nakaangkla sa pandaigdigang temang One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Maraming salamat gikan Iligan, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, punta naman tayo sa Tayug kung saan big time rollback sa petrolyo. Malaking ginhawa sa mga tsuper sa Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mildred.
26: Nagbigay ng malaking ginhawa sa sektor ng transportasyon sa Pangasinan na ang ipinatupad na big-time rollback sa mga produktong petrolyo, partikular sa diesel, na bumaba ng hanggang 9.26 piso kada litro. Ayon kay One Pangasinan Transport Federation President Bernard Tuliao, malaking tulong ito sa mga tsuper na matagal nang apektado na mataas na presyo ng krudo. Bukod dito, nananatili rin ang 10 pisong diskwento kada litro ng diesel para sa mga pampublikong sasakyan na kabilang sa listahang isinumite ng LTFRB sa mga accredited gas station. Kasalukuyang nakikilahok si Tuliao at iba pang transport leaders sa konsultasyon ng LTFRB kaugnay ng Local Public Transport Route Plan. Suportado rin ng transport sector ang planong pagtatayo ng sariling oil depot ng bansa na inaasahang magsisilbing buffers sakaling magkaroon ng sigalot sa Middle East o problema sa pandaigdigang merkado ng langis. Samantala, pinaalalahanan ni Tuliao ang mga miyembro ng kooperatiba na tsaking nasa maayos na kondisyon ng kanilang mga sasakyan sa harap ng banta ng baha at nalalapit na pagbubukas ng klase. Tiniyak din niya na magpapatuloy ang serbisyo ng mga tsuper sa lalawiga. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
20: 7:27 in the evening. Ayan. Tuloy-tuloy tayo. 7.7 milyong halaga na misdeclared na agricultural goods na sabat sa Port of Manila. Para sa detalye, alamin natin kay Dicky Sarate.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Dicky.
9: Sabat ng Bureau of Custom ang tinatayang 7.7 milyong piso na halaga ng maling idinektarang agriculture goods sa Port of Manila. Dumating noong March 22 at 25, 2026, ang apat na container van ay dineklara naglalaman ng iba't ibang food products tulad ng noodles, soya wrappers, fish tofu at wakame salad. Ngunit sa isinagaw 100% physical inspection, na-discovering 12,909 na kahon na sariwang carrots at 1,492 na kahon na egg noodles. Tinatay nagkakalaga ng 6.97 milyong piso ang mga carrots at mahigit 773,000 naman ang egg noodles para sa kabuuang halaga ng 7.74 milyong piso kasama ang buwis at duties. Dahil dito naglabas ang BOC ng warrant of seizure at detention noong May 11 at 22, 2026, at tuluyang kinumpiska ang mga kargamento dahil sa paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Ayon kay Custom Commissioner Ariel Novomoseno, papaigtingin pa ng ahensya ang kampanya laban sa agriculture smuggling upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at interes ng mga mamimiling Pilipino. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Ay, maraming salamat, D.K. Sarate. It's now 7:29 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 ng gabi on a rainy day. Ngayong Friday, dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong Himpilan Radio Pilipinas, Radio Publiko. Kaya po kung kayo ay may mga plano on the weekends, nakapag-isipan na po natin. Magbabalik po ang Salam Radio. Pag-aralan nilang paalala.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it.
11: But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo!
17: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Colab.
28: Sports Radio. Radio Pilipinas.
29: World Service.
30: Ang tagintig ng FM.
31: At lakas ng AM.
32: Sa iisang himpila.
33: Pinagsanib na puwersa.
34: Para sa mas malawak.
35: Mas maraming mararating.
36: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
37: At serbisyo publiko.
38: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
39: Radio Pilipinas.
40: News nationwide.
41: Trending issues na pinag-uusapan.
42: World News in 5.
43: Ang inyong institusyon
44: sa Philippine Sports Broadcast.
45: Di papahuli
46: sa mahalagang kaganapan.
47: 66 Informasyon.
48: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
49: Radyo Publiko
50: 738.
51: Sports Radio 918.
52: Radyo Magazine 1278.
53: At Radyo Pilipinas World Service.
54: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
55: Mapapakinggan na
56: sa Capital 104.3 FM.
57: Capital 104.3.
58: Radyo Pilipinas World Service.
59: Sports Radio.
60: Radyo Magazine.
61: Serbisyo Publiko.
62: The AM and FM collab.
63: Sa Capital 104.3 FM.
64: Radyo Pilipinas.
65: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
66: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
67: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
20: 7:33 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo hanggang 8 p.m. ng gabi. Dito lamang sa inyong himpilan, 738 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
67: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Uy, mamaya may makakasama tayo from the OFW sector. Ayan, pag-uusapan natin ang kauna-unahang OFW Kabuhayan Expo 2026. Ayan, mamaya yan, mamaya, kaya abangan ninyo.
67: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
20: 7:34 in the evening. Again, syempre, importante sa atin ang ating mga OFW. At ang inyong pong lingkod ay dati ding OFW. Nagtrabaho din ako sa Saudi and Dubai for almost two years yon, no? First is in Saudi and then in Dubai. So nasubukan din natin maging buhay OFW, pero kakaiba to kasi OFW Expo. Ano kaya, paano kaya itong OFW Kabuhayan Expo na to, since it's the first, and how it was set up or formulated, alamin natin yan mula sa director, mula sa ating director from the Department of Migrant Workers, o yung DMW na alam na natin. Oo, si director for foreign stakeholders. 7:35 in the evening.
67: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Oo, yan ang aalamin natin mamaya-maya lang dito sa ating programong Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, gaya nga na nabanggit natin kanina, again, ay Hajj Mabruk or Hajj Mabrur. O, Hajj Mabrur sa ating mga kababayan na Muslim Filipinos who are able to finish their Hajj. Ang alam natin was there were some casualties, no? Kung hindi ako nagkakamali, may mga doon na inabutan ng kanilang kamatayan sa Hajj. These are Filipino, if I'm not mistaken. We will confirm din yan mula sa NCMF. Pero ito ay bunsod nung yung isa, no? I think na nabanggit na natin eh. Yung isa is bunsod nung tindi ng init ng araw, kaya mag-ingat po tayo. Pero ngayon hindi na masyado. Kung dati-dati paglabas niyo ng corridor, ay medyo mainit. Ngayon hindi na. Sa gabi okay na din. Anyways, pasok muna natin itong balita and then we'll go on a break at makakasama na natin ang DMW. Samantala, Armed Forces of the Philippines tutol sa patuloy na pagtawag sa mga nagpakilalang bagmen ni dating Acobi Party List Representative Saldi Co bilang 18 Marines. Sa detalye, alamin natin kita yung liar.
67: Radyo Pilipinas. Report.
0: Muling nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi dapat iugnay sa institusyon ang mga aksyon ng 18 individual na nagpakilalang bagmen ni dating Acobi Party List Representative Saldi Co sa inilabas na notice sa media ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Circes Trinidad, hiniling ng militar na huwag nang tawaging 18 Marines o ex-Marines ang naturang grupo. Ayon kay Trinidad, hindi naman lahat ng mga ito ay naging miyembro ng Philippine Marine Corps, at dagdag pa niya, ang mga dating sundalo sa grupo ay matagal nang wala sa serbisyo nang sila ay magtrabaho bilang security aides ng dating mambabatas. Binigyang diin din ni Trinidad na ang patuloy na pagtawag sa kanila bilang Marines ay maaring makaapekto sa reputasyon ng AFP at ng Philippine Marine Corps. Nauna nang sinabi ng Philippine Navy na karamihan sa mga nagpakilalang 18 Marines ay dishonorably discharged o pinatalsik sa serbisyo dahil sa iba't ibang paglabag. Matatanda ang nagpatawag kamakailan ng press conference ang grupo sa Pasig City kung saan hindi nila pinapasok ang mga miyembro ng media. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Hey, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, magbibigay dahil lang tayo sa azan para sa Aisha Prayer at magbabalik po ang inyong programang Salam Radio.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: 7:42 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo pinapapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, syempre sa AM band 738 sa inyong mga talapahitan sa Metro and Mega Manila. At syempre pa, napapakinggan din tayo via social media sa iba't ibang social media sites ng Radyo Pilipinas. 1.7 million na po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. At syempre pa sa Free TV, tayo po yung napapanood via PTV, Joint Corporation ng PTV at ng RP1. Tayo po yung napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49.
1: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: At gaya nga po na nabanggit natin, pag-uusapan natin ang kauna-unahang OFW Kabuhayan Expo 2026 na gaganapin sa June 7. Saan? Alamin natin mula mismo sa Director ng Foreign Stakeholders Relation and Engagement Bureau ng Department of Migrant Workers, our Director for, ang idol namin to, si Director June Aguilar. Sir June, maraming salamat sa iyong oras at pinagbigyan mo kami.
3: Good evening,
2: Brother Lords. Guwapo pa rin.
3: Nice to see you again at magandang gabi din po sa inyong mga manonood dito sa inyong Salam Radio TV.
2: Director June, ano meron sa DMW at pabata ka ng pabata ata?
3: Talaga, salamat naman.
2: Talagang andyan pa rin yung ating talagang andyan pa rin ang pagmamahal natin para sa ating OFW. Siyempre, last time na nakita kami dito mismo sa ating himpilan Radyo Pilipinas. And also, tackling about the issues of the OFW. Kaya naman tayo nagkakilala with Director June. Ngayon ay tinutuloy-tuloy na niya sa DMW. First and foremost, bago natin pag-usapan yung kauna-unahang OFW Kabuhayan, give us a glimpse po of what you are doing sa inyo pong opisina, itong Foreign Stakeholders Relation and Engagement Bureau ng DMW.
3: Okay, yung aming bureau is part of the Policy and International Cooperation Cluster. So the Policy and International Cooperation Cluster is the cluster that is tasked to handle bilateral agreements, international engagements, and other policy issues that emanates from migration. So ito yung talagang major task ng cluster, which is the Policy and International Cooperation Cluster.
2: Oh, okay. Pag nababanggit nyo po yan, eh kumbaga you don't limit your engagement with one country. Sa buong bansa ito, kung foreign stakeholders ang pag-uusapan.
3: Yes,
2: buong mundo,
3: yes. Yeah. Actually, the bureau is composed of three divisions.
2: Mm-hmm.
3: We have the Asia Pacific Division, the Middle East and Africa Division, and the Europe and Americas Division.
2: Ayan, so buong mundo nga talaga yung sakop ng Bureau ni Director June. And with that, ano naman itong kauna-unahang OFW Kabuhayan Expo? Bakit po natin ito nabanggit na kauna-unahan?
3: Actually, it is ano yung this is Global OFW or the OFW Global Summit 2026. Yan yung ating summit na gaganapin sa June 7. Ito ay araw ng mga migranting manggagawa or the Migrant Workers Day as declared in the Republic Act 8042 or the Migrant Workers Law. So it is declared that every June 7 of every year is declared as a Migrant Workers Day. Kumbaga, yung Mayo 1 or yung May 1, yes, yan oo, ay Labor Day. Ang amin naman ay Migrant Workers Day, which fall on June 7.
2: So ano po ang aasahan natin on this program po, itong kauna-unahang or itong OFW Kabuhayan Expo 2026?
3: So ang pwedeng asahan dito na ng ating mga kasamahang OFW ay dito pag-uusapan ang mga issues and concerns. We have 4 plenary sessions na lalahokan ng iba't ibang OFW leaders, OFW entrepreneurs, and also people in government that are into migration and development. So, plus, of course, may mga, dahil celebration ito, Brother Nords, kailangan din, may kasayahan. So, may mga live bands kami dito, may mga performers coming from the sector, from the OFWs. We also have online participation ng mga OFW organization leaders around the world. And this is going to be live stream.
2: Oy, okay. When siyempre when you talk about DMW and when you talk about OFW, marami sa ahensya ng ating gobyerno ang tumutulong sa mga OFW. Sino po yung kaakibat natin ng mga agencies, government agencies na kasama natin dito sa OFW Kabuhayan Expo?
3: Actually, hindi ito ano OFW Kabuhayan, Brother Nords, ha? Iba yung Kabuhayan Expo.
2: Ah, okay.
3: Iba naman yung OFW Global Summit.
2: Ah, okay. So ano to? Ito yung
3: this is the summit. This is the Global Summit.
2: Ah, so Global Summit.
3: Yes, it's a Global Summit, OFW Global Summit 2026. This is the first one to be hosted by the Department of Migrant Workers since the inception of the DMW. Kasi bagong departamento ito ng gobyerno.
2: Okay.
3: Nagsimula ng noong 2022.
2: Ayan, okay. So, etong in which it has the same date of celebrating or
3: yes,
2: event.
3: Yes.
2: June 7. Etong sa inyo po, saan gaganapin ito? Etong Global
3: dito
2: Summit.
3: Sa Quezon City MICE. Yung MICE.
2: Oo. Yung bagong tapos lang. Bagong gawa lang na MICE.
3: Exactly. That's where the venue is.
2: Ah, okay. So it will be a one-day venue na kung saan makakasama ba natin yung ating mga OFW?
3: Yes. We are expecting almost 1,000 OFWs participating in the plenary. And

0: Department of Foreign Affairs, and some other agencies like yung ating PhilHealth, yung ating SSS, yung ating Pag-ibig, and many other line
1: Parang
0: agencies na nagsiserve sa mga migrant workers.
1: Would there be a services also na you offer natin in case dito o purely dadalo lang yung ating mga kasamang line agencies?
0: Apart from the line agencies, we have other services from the government that are participating, like halimbawa natin na meron tayong kasamang mga taga-IBP, mga IBP lawyers, para yung mga nangangailangan ng legal advice can seek services from them.
1: Okay.
0: Andiyan din ang LTO, yung mga magre-renew ng license. Andiyan ang DFA, yung mga magre-renew ng passport. Andiyan yung PRC sa mga magre-renew ng kanilang license.
1: So while having
0: the things that is available in there.
1: So while having fun in celebration of our migrant workers, there are also services na ibibigay. Ngayon, ang tanong, alam mo naman yung ating mga OFW, may registration ba yan? Baka sir, may bayad yan, ha?
0: Wala namang bayad ito. Ang ano lang dito dahil sa ginawa naming pre-registered dahil
1: yes.
0: Alam mo naman, milyon ang OFW.
1: Siyempre,
0: kung lahat pupunta, it will be chaotic. So, nag-limit kami ng pwedeng makapunta dun sa plenary to participate mga OFWs and returnees. Particularly yung mga returnees na galing doon sa yung mga na-repatriates dahil sa tierra.
1: Okay.
0: So, binigyan namin ito ng priorities, and also those mga entrepreneurs na mga OFWs are also given the chance to participate. At yung iba naman na hindi makakapag-participate, meron naman kaming online participation at meron din live stream,
1: may live stream
0: doon sa mga gusto.
1: Ayan, oo. Doon sa million-million na gustong ma-witness, doon kayo sa live stream. Pero kung talagang willing kayo, nasa Quezon City kayo, malapit lang kayo, mag-register na. Pwede po bang, kaya pa ba? Pwede pa bang mag-rehisto?
0: Meron kasing in charge sa Brother Nords tungkol sa mga pag-i-issue ng QR codes, registration process. So, hindi ko lang alam kung ano na ang status ng online registration. But certainly, alam mo naman mga OFW, saglit lang, puno na agad.
1: Oo na nga.
0: Ang tanong,
1: kailangan ba current, recent na OFW o kaya kahit na yung dati pang OFW, pwede pumunta?
0: Once an OFW, Brother North.
1: Tama ka dyan.
0: Forever yan.
1: Oo, dyan tayo magkaka...
0: Yung dugong OFW
1: yes,
0: yan,
1: dyan tayo nagkakaisa.
0: Oo,
1: ako, I've been OFW, kaya nga magkakilala kami ni Sir Jun eh. I've been OFW for 4 years. Anyways, ito pong programa nyo, aasahan po ba ng ating mga OFW na it will be a regular program na?
0: Well, yan yung mithiin ng summit. That is why, katulad ng napag-usapan ng mga global OFW leaders with our Honorable Secretary Hans Leo J. Kakdak, ay sana naman ito yung maging kick-off at maging regular na event ng OFW at ng DMW pagdating ng June 7 every year.
1: Ayan. Okay, so doon sa mga nakaregister, kita-kita po tayo dyan sa MICE, Quezon City. Diba, Sir Director June?
0: Yes.
1: And
0: yes.
1: Doon naman sa mga manonood, sige, kayo na po mag-invite.
0: Well, sabi nga, hindi naman talaga posible na lahat ay maimbita, lahat ay makapasok. So, mas nakakahiya kasi yun, Brother Nords, kung papayagan mo yung mga taong papasok tapos wala ka namang maipakain, wala kang maipainom. Siyempre, bilang lang din yung upuan para maupuan nila. So, talagang gustuhin man namin na lahat ay ma-accommodate

0: it's nearly impossible, or it is impossible. So what we are doing is, sige, kung sino yung magkakaswertihan na makakaabot doon sa limit ng aming
1: Yes.
0: ipin-repair. Kasi doon sa plenary hall, I think we have 800 seats. And alam naman natin na kapulsa na kapus yun. Kumbaga, sa laki ng
1: Sobra.
0: populasyon ng OFWs. And
1: Oo.
0: besides, Brother Nords, hindi lang OFWs to, ha? Including families.
1: Families of the OFWs.
0: Of the OFWs is also welcome. So you can just imagine
1: Pero
0: how
1: kailangan lang
0: many will be
1: mag-register.
0: trying to get a
1: Oo.
0: slot.
1: Ayan. Okay.
0: Okay.
1: Sige. Baka mag-pass by ako sa June 7. Eh, makita lang kita. Okay na ako. Sige po.
0: Welcome ka naman. Yeah, ikaw naman eh, sabi ko nga, you've been welcome with us.
1: Oo.
0: Even nung panahon na ako'y nasa kongreso, di ba?
1: Yes, opo,
0: Doon
1: tama.
0: tayo na nagkita.
1: Oo, ikaw na nag kanina iniiwas ako lang, pero ikaw na nagsabi. Okay, syempre, yung servisyo natin sa OFW through our former congressman, di ba? Alam na natin 'yan. Anyways, maraming
0: Hindi
1: maraming
0: naman
1: salamat.
0: ako congressman. Chief of staff lang
1: Chief,
0: ako
1: yes,
0: ng
1: oh, Chief of Staff.
0: ACS-OFW party list.
1: Ayun, no, di ba? Ano tayo dyan? Always proud tayo dyan. Again, maraming maraming salamat, our Director of Foreign Stakeholders Relation and Engagement Bureau ng DMW, si Director June Aguilar. Maraming salamat po. Kita po tayo dyan.
0: Maraming salamat din, Brother Norris. Maraming salamat po sa inyong lahat.
2: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan si Director June Aguilar mula sa DMW.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ay, dun sa hindi pa nakapag dun sa hindi pa nakapag-register, kung kaya pa.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Try nyo. Try nyo, malay mo makapasok, 'di ba? So, hanapin niyo lang po Global OFW Summit. Ayan. Okay, 7:58 in the evening. Tuloy-tuloy tayo. Meron pa tayong balita. Ayan, meron pa tayong balita kung saan ay Senado handa nang ilipat ang kustodiya ng kontraktor na si Curly Discaya sa korte. Para sa detalye mula Senado, alamin natin yung Niva Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Niva.
3: Na ihanda na ng Senado ang kontratistang si Pacifico Discaya para sa pagsisilbi rito ng warrant of arrest na inisyo ng Bulacan Regional Trial Court Branch 20 kung saan ito kinasuhan ng malversation kaugnay ng fraud control corruption na ibatid na na naisaayos ang kanyang mga gamit para sa pag-turnover sa mga otoridad na isailalim na rin siya sa medical examination at nabigyan na ng doktor ng Senado ng medical certificate. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa isang panayam na inaayos na nila ang mga dokumento ni Discaya para ma-turn over sa PNP. Nakulong si Discaya sa Senado mula ng Setyembre 2025 dahil sa contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi kasi nito naibigay ang mga hinihingi ng senador na ledger tungkol sa mga mababatas at iba pang mga tagobyerno na di umano'y binigyan nila ng kickback mula sa mga nakuhang infrastructure projects mula sa DPWH mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Niva Asuncion. At dyan na po nagtatapos ang ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Muli po, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Maraming maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio. Nakasama natin our engineers Joy Timidan, Engineer Matit Sigovia, at Engineer Marvin Toledana. At ang ating mga producers, Isa Dan, at ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo next week. Dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong himpilan ng Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8 PM, happy weekends, magandang gabi.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Fly PR 1043. Now boarding.
5: Hey, that's us.
6: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia. Our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitude.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
7: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
5: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko.
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Radio Pilipinas.
11: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
9: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.

0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacanang.

0: Na-download nyo lamang ang ating PBS e-box radio receiver app. Yan po yung iba't ibang mga pamamaraan para po kami inyong masubaybayan lahat ng mga programa dito sa Radio Pilipinas World Service Monday to Sunday. At para po sa araw nito, tulad ng dati, hitik-liklik at siksik pa rin ng ating edisyon ng Global na tayo sapagkat marami pa rin tayong kakausapin, marami pa rin tayong tatalakayin, may kinalaman sa ekonomiya ng bansa, ano po, gayon na rin sa, para sa mga bagay at mga programa, serbisyo ng gobyerno na makatutulong na makamit ng mga ordinaryong Pilipino ang pangarap na magkaroon ng sariling house and lot. Yan, sa tulong na rin ng pag-ibig po yan. And of course, ang patuloy na pagbantay natin sa Senate Plix sa nangyayari sa Senado. Okay, at tulad po ng nabanggit ko, sa mga nangyayari sa Senado, this time around, susubukan po nating makapanayam ang mismong Malacañang sa panguna po ni, well, ni Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Ano po? At siyempre, marami tayong pag-uusapan dito at marami tayong tatalakayin. Alam niyo naman, pag si Undersecretary Claire Castro ang ating kausap, it's going to be a lively and informative episode para sa programa po natin ngayong umagang ito. At nasa linya na po natin siya ng komunikasyon. Walang iba kundi ang ating kuting Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Yusek, Claire, magandang umaga po.
1: Good morning, Sir Ray. Good morning sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga.
0: Good morning, Yusek Castro. At thank you for indulging us sa ating programa today. Well, unang-una, diretso na po ako sa aking mga katanungan. Ano po, Yusek Claire? Ano po ba ang unang-una pananaw ng Malacañang dito sa nangyayari ngayon sa Senado? Eh, ngayon po parang lumalabas ang taong bayan eh medyo nalilito. May dalawang Senate President ba sa kasulukuyan? Ano po ba ang pananaw ng Malacañang dito, Yusek Claire?
1: Nagsalita na po ang palasyo, nagsalita na rin po tayo. Ito po ay naaayon sa aming pagkilala sa bagong liderato kay acting Senate President Sherwin Getchalian. Mm-hmm. Siya po ang kinikilala nating bagong liderato ng Senado.
0: So anything that is conducted sa Senate plenary tulad nung nangyari kahapon, these are considered ng Malacañang na null and void. Ganun po ba yun, Yusek Claire?
1: Again, sa nila po ah. Ano po ulit sa
0: ibig sabihin since na ang kinikilala po ngayon ng Malacañang itong kung tawagin ngayon is SB12 no sa pangunguna ni Senate Pro Tempore at acting Senate President Alan Peter Cayeta acting Senate President Win Getchalian itong kinikilala ngayon ng Malacañang. So anything na gawin nitong Cayetano Black is considered by Malacañang as null and void sa Senado.
1: Yes, at yan din naman din po ang gagawin po ng bagong liderato. Hindi po nila kikilalanin kung anong transaksyon na ginagawa ng kabilang ng minority. Anong kabilang faction dahil ang kinikilala nga po natin ay ang liderato ni acting Senate President Sherwin Getchalian.
0: Okay. May mga paratang po kasi Yusek Claire no itong Cayetano Black na nag-i-intrude ang Malacañang sa independence ng Senado. Any reaction on that, Yusek Claire?
1: Hindi po pwedeng mag-intrude ang pangulo, ang ehekutibo sa ginagawa po ng Senado. May kanya-kanya po silang pag-iisip, may kanya-kanya po silang pagpapasya. At nagaganap po sa Senado ay kagagawan din po nila. Kung nagkaroon ng putukan diyan sa Senado, kagagawan po nila. Kung napatakas nila o naipalabas sila si Senator si Senator Bato de la Rosa, kagagawan po nila. So, kung ano man po nangyayari na kaguluhan sa Senado, kagagawan po nila 'yan. Wala pong kinalaman ng pangulo sa mga nangyayari sa Senado. At yung mga tao, yung ibang mga senador na gustong magtrabaho pero napigilan dahil parang hinostage ang Senado nung nag-boycott ang grupo ni Senator Alan Cayetano, kagagawan din po nila yan. So lahat po na nangyayari dyan ay wala pong kinalaman ng Pangulo. Kung nagkaroon po at pumunta sa session si Senator Chis Escudero. Kagustuhan niya po yun.
0: Now, Yusek Claire, hindi namin makita ngayon kung saan nang gagaling itong mga naging pahayag ni Senator Cayetano kahapon nung nagsagawa sila ng sarili nilang session sa plenaryo sa Senado. Kung saan sinasabi na madalas daw nagbi-meeting itong SB12 o itong mga senador na kabilang kay acting Senate President ngayon na si Senator Wing Gatchalian sa Malacanang. Kaya't alam na alam daw po ng Malacanang ang mga kilos nito at may kumpas dito. So, saan nang gagaling ito kung talaga namang walang kinalaman ng Malacanang sa kanila?
1: Marami naman po kasing kinukwento si Senator Alan Cayetano.
0: Mm-hmm.
1: At yun ang gusto niya maging naratibo.
0: Mm-hmm.
1: Para papangitin, intrigahin ang ehekutibo para iangat naman ang kanyang sarili. So, siguro doon lang po nanggagaling yun.
0: Mm. And meron po bang time na sa inyo siguro pakikipag-usap kay Pangulong Marcos Jr. na nagpahiwatig siya na gusto niyang mag-intervene? Did the President even think of intervening sa nangyayari ngayon sa Senado?
1: Sa ngayon na, Sir Ray, wala tayong nadidinig. Ang gusto lamang po ng Pangulo at nadidinig po natin mismo sa kanyang bibig na let's get back to work. Go back to work. So, kailangan po kasi talaga magtrabaho. Kasi hindi po naaapektuhan to yung mga senador lang. Buong bansa po naapektuhan ito. Ekonomiya po ang nakataya dito. Lahat ng ingay na nangyayari dyan, nakakaapekto po yan sa ekonomiya. So sana hindi naman sila maging mangmang sa ganung klase ng larangan. Alam naman po nila yung pag-iingay na yan ay makakaapekto sa ekonomiya. At kapag nakaapekto yan sa ekonomiya, malamang itong mga obstructionist, ipapahid na naman yan sa Pangulo. Samantalang sila mismo, ang hindi nagtatrabaho, sila yung nagbo-boycott, sila yung maingay, ang Pangulo focus lang po sa pagtatrabaho. Pero sa kanya pa rin yan ituturo ng mga obstructionist.
0: Yan. Tama, tulad po na nabanggit nyo, ano po, kasi kahapon nagsagawa nga po itong sila Senator Cayetano kasama si Senator Rodante Marcoleta na sarili nilang Blue Ribbon Committee, which sabi nga po ng ni acting Senate President Gatchalian is invalid. Pero doon sa mga naging pahayag nila, nililink nila, pilit nilang nililink si Pangulong Marcos Jr. dito sa maleta o sa pagbibigay ng pera may kinalaman sa mga flood control anomalies. At ano po ang ano dito, reaction ng Pangulo?
1: Una-una po, wala naman pong katotohanan yan. Tignan nyo na lamang po yung kwento nitong 18 ex-Marines. Walang pinagbabasihan, puro salita. Sir Ray, ganito yan eh. Kapag po kayo ay gumagawa lang ng kwento, at wala talagang nangyari, magkakabutas-butas talaga yung kwento nyo. At if you feel, you will just fill the gaps doon sa kwento na ginagawa nyo para ma-justify ninyo yung kwento nyo kasi maraming tumutuligsa. So sa bawat tuligsa sa kwento po ninyo, pipilitin nyo itong punan hanggang sa magkawindang-windang ang inyong kwento at hindi nyo na ma-justify yung sinasabi ninyo. Katulad nung saan ba pumunta? Sabi niya, malapit sa lake. Tapos tinanong si Senator, I mean, lake ba yan? Sea or what? Diba? Basta may tubig. Sir Ray, miyembro ka ng Marines. Hindi ka bobo. Dapat alam mo yung paligid mo. Diba?
0: Dapat may,
1: yung
0: may,
1: mga ano, klase.
0: May, diba? May situational awareness ka lagi. Yun ang sabi
1: yes.
0: na.
1: Marine ka eh. Miyembro ka ng Marine Corps. Tapos ganyan kababaw ang intellect mo, yung capacity ng brains mo, hindi pwedeng ganun kababaw. So, ibig sabihin yan, kwento lang yan sa kanya. Pinipilit na, ito dapat ha, ganito dapat ha. Tapos, hindi yan pumapasok sa isip niya kung ano lang sinabi sa kanya kasi wala siyang, hindi niya yung nabivisualize kasi wala siya dun.
0: So, this means na parang may basihan yung ibang mga tumitingin dito, lalo na dito sa mga na pahayag ng 18 Marines na ito mula dun sa pagtingin at pag-assess ng ilang mga abogado, ng ilang mga scholars natin sa law, na sinasabing this is more of a scripted show kahapon, Yusef Claire.
1: Ang tingin kasi natin na Sir Ray, pinipilit. Pinipilit yung kwento ng maleta. Na pinipick up naman ng mga trolls nila.
0: Yun.
1: Oo. Mm-hmm. So, pinipilit yung kwento para masira yung kanilang mga siguro kalaban sa politika, kasi meron silang inaangat na isang politiko. Napilit nilang pinagtatakpan yung issue ng korupsyon. At gusto nilang harangin, sa ating paningin, ang impeachment trial. Para maging leverage to, unahin nilang sirain yung nagpupush ng impeachment trial. Di ba marami pong mga miyembro ng House of Representatives ang tinuro nila. Tapos, meron din silang tinuro mga senador na dati ay nandito sa original affidavit. Tapos, yung pangalawang affidavit, tinanggal na nila kasi kaaliado na nila. So, ganun yung nangyayari. Pinipilit nila Tito, Sir Ray, para makapanira. Para, purposely, for me, destabilization to.
0: Alright.
1: Yun yung pinaka-purpose.
0: And speaking of that, Yusef Claire, nakikita natin, nakikita ninyo yung angulo na destabilization sa ginagawa nitong ilang mga senador na ito. So, what is the option of Malacañang, of the executive branch, para tugunan itong mga ganitong klase ng disinformation, fake news, at destabilization tulad po na nabanggit ninyo?
1: Yes, Sir Ray, tinan nyo ha, dapat maimbestigahan talaga to. Sino ba yung nasa likod ng mga fake news na ito or gawa-gawa na kwento? Iniimbestigahan po ng NBI. According to NBI Director Attorney Matibag, merong isang witness, meron na pong affidavit, sinare niya na po sa media, na nagsasabi na binayaran or nag-offer, actually hindi pa nababayaran na, Sir Rhea, nag-offer ng 5 million pesos kada
0: ulo.
1: Witness, kada ex-marine, no? 5 million para sa ganitong klaseng pagsasalita. Ang sabi, 350,000 pa lang ang nabibigay. So, malayo-layo sa 5 million. Pero kung ikaw ay kapos sa buhay, gagrab mo yun kahit anong paggawa sa'yo. At binanggit naman ito ng kanilang abogado na wala talagang pera ang mga ito. Itong 18x soldier na to or 18x marines na to. At sila ang nagpo-provide ng tulong pati sa pamilya. Kung ikaw ay walang trabaho at walang kakapitan, igagrab mo to para lang mabuhay. So, nandun yung opportunity eh. Diba? Yung walang trabaho, sila ang nag-aayuda ngayon, tapos ito ngayon ang ginagawang kwento. So, dapat talaga maimbestigahan po ito.
0: Alright. Now, ito pa isa, Yusef Claire, and I think this is close to your heart, or at least this will, ika nga, raise your eyebrow. Dito sa naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta, hinggil sa mga miyembro ng media. I know you're close to the fourth estate, ano, sa media, na sinasabi niya bayaran ang karamihan sa media. Eh parang nabanggit pa nga niya eh, yung mga nagko-cover noon sa INC rally nila, plus yung nangyayari ngayon sa Senado. Ano po ang may basehan ba ito? Matagal na rin po kayo sa media. I know, malawak na rin po ang experience niyo dito. Anong reaction niyo dito? Unang-una, before being a lawyer, being a media personality yourself.
1: Sir Ray, kasi ganito, napanood ko po yung portion na yon. At nung tinanong siya ng media, si Senator Marcoleta, kung ano ang basehan. Kasi medyo nasaktan yung mga taga-media na nandoon, present, doon sa kanilang, hindi sa akin galing ito, Kuya Ray,
0: okay.
1: Bogus hearing. Hindi sa akin galing, dinidescribe nila na bogus hearing. Nandoon yung mga taga-media, mga media, miyembro ng media. Tinanong si Senator Marcoleta, ano po ba yung basehan nyo? Anong evidence? Actually, they ask for the evidence.
0: Yes.
1: Hindi lang basehan.
0: Mm-hmm.
1: Ano po ang ebidensya ninyo na karamihan sa media ay bayaran?
0: Mm-hmm.
1: So parang nagdalawang isip si Senator Marcoleta, sinabi ko ba yon? Parang gusto niyang bawiin yung sinabi niya. Ano ba yung buwan na sinabi ko? Gusto kong iparinig yun sa akin kasi hindi naman yata yan yung sinabi ko. Tapos bumulong. Kaya sabi ko na palit ko, bumulong si Senator Alan Quintano, parang ganun po yung sinabi niyo. Okay? So, hindi na ma-deny ni Senator Marcoleta, di ba? Parang ano lang to eh, yung sa ano to eh, yung sa West Philippine Sea. Parang ganun din yan, di ba? Parang laban bawi eh. Oo. Well, anyway, ang sinabi niya lang, kasi wala siyang pinakitang ebidensya. Wala rin siyang binanggit na ebidensya. So, in other words, Sir Ray, walang basihan. Wala siyang pinanghuhugutan. Ang ayon lang sa kanya, masama lang yung loob niya. Dahil at the time na siya yung nagsalita, 40 or 45 minutes siya nagsalita sa INC prayer rally.
0: Yes, yes. Mm-hmm.
1: Hindi man lang daw nabanggit yung pangalan niya.
0: Wow. So,
1: in other words, yung sama ng loob niya na hindi nabanggit yung pangalan niya, yun na yung naging basihan niya para sabihin na yung karamihan sa mga media ay bayaran. Which is kind of unfair sa mga taga-media kasi kahit sabihin mong hindi ko naman nilahat, no? It's still panglalahat. Bakit? Karamihan eh. Sweeping statement yun eh. Sweeping accusation yun. So, kahit sabihin natin, Kuya Ray, na sampu tayong taga-media dito. At halimbawa, iniisip mo lang na anim. Karamihan ah. So, majority yun. Anim. Halimbawang tayong hindi, sakop tayo nun.
0: Yes, yes.
1: Kasi hindi ka nagpangalan. Sana pinangalanan mo na. Kasi hindi ka nagpangalan at sinabi mo lang karamihan, kumbaga the whole group, the whole media, pasok doon. Di ba? Pwede totoo. Pagbintangan sino man kasi hindi ka nagpangalan. Eh.
0: Totoo. At yun nga po, kaya kaliwat ka ng batikos ang inabot ni Senator Rodante Marcoleta nito mga nakalipas na araw, lalo na kahapon, mula sa National Union of Journalists of the Philippines, National Press Club, maging sa PT POMS. Marami po. Pati mga individual, lesser-known organizations ng media, talagang bumabanat sa kanya kahapon. Pero nag-apologize. Okay. Nag-apologize ba? Eh, hindi naman yata.
1: Opo, humingi naman po siya sa dulo ng pagpaumanhin. Kasi, meron siyang parang tampon. Meron siyang hinanakit. Yan.
0: Okay.
1: Pero, Sir Ray, ang hinanakit, hindi yan ebidensya.
0: Okay.
1: Hindi siya ebidensya to substantiate your claim.
0: Okay, eh kung para pwedeng gamitin yung ebidensya ang hinanakit, yan daming kaso ngayon. Ano po? Sa...
1: Tambak na yung kaso.
0: Anyway. So, pero yung sa clear, itong mga nangyayari ngayon sa Senado, tulad na nabanggit nyo rin kanina na makaka-apekto to sa ating ekonomiya sa kabuhayan, naisip ko po yung mga priority bills ng Pangulo na kinakailangan maipasa. So, ano po ang mga paraan na nakikita ng executive branch para maisulong itong mga priority bills ito sa kabila na nangyayari ngayon sa Senado?
1: Sir Ray, mismong si Senator... Sherwin Gatchalian ang nagbanggit na hihiling sila ng special session mula sa Pangulo. So, open po ang Pangulo. At sabihin lang nila, magbigay lang sila ng request kasi ang gusto po talaga ng Pangulo, Sir Ray, maumpisahan or matapos o magkaroon po, maipasa yung anti-political dynasty. Isinusulong niya po talaga to. Priority bill niya po ito. So, isa to sa mga gusto niyang matapos. No, sana ba bago matapos yung June. Eh. I think makakasama yan if ever magkakaroon ng special session.
0: Oo. Dahil alam naman natin Yusek Clear, malapit na ang sona ng Pangulo. So, everybody is looking forward to that kung ano yung i-report ni Pangulong Marcos Jr. sa bayan, sona.
1: Opo. Sa huli pong pagmi-meeting, sa aking pagkakatanda, 21 priority bills ang gusto sanang matapos ng Pangulo bago matapos ang June. Pero hindi po namin alam kung ano pa yung estado so far.
0: Okay. Now, syempre, ito pong lahat na nangyayari ngayon sa Senado is always pointing sa impeachment trial, tulad na nabanggit na rin niyo po kanina. But are we confident enough sa at least sa executive branch na itong impeachment trial will go on without any, sabihin na natin, major challenges, lalo't hating-hati ang Senado ngayon dun sa kanilang bilang? Although meron ng sinasabi po nila Acting Senate President Cayetano na they have Acting Senate President Gatchalian na they have the numbers over the new minority ngayon na pinangungunahan ni Senator Cayetano. Are we confident enough that we can proceed with the impeachment trial?
1: Sir Ray, kasi ganito, hindi po panghimasuka ng Pangulo ang impeachment trial.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang gusto lamang ng Pangulo ay masunod ang batas, due process, kasi mandato po to ng Senado.
0: Mm-hmm.
1: So nasa kamay po nila yan. Nasa kamay po nila ang gagawing proseso. Pero pangkalahatang sinasabi ng Pangulo, managot ang dapat na managot. So hindi exception ang impeachment trial. So kung may dapat na managot, ay dapat na managot. Kung may dapat tayong pakinggan, dapat nating pakinggan ang lahat ng mga sasabihin dito. Hindi para sa Pangulo, hindi para sa ehekutibo, hindi para sa mga senador, kung hindi para sa taong bayan po ito.
0: Mm-hmm.
1: Kinakailangan natin madinig ang mga sagot sa mga akusasyon ng paglulusay di umano, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating Speaker Romualdez, at pati na yung di umanong unexplained wealth.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay may kinalaman sa pondo ng bayan. So karapatan po natin na madinig kung anong mga ebidensya dito at kung ano ang mga depensa nitong si BP Sara para dito sa mga akusasyong nabanggit natin.
0: Mm. And of course, siguro, my last ano na lang po question na Yusek Claire. Ang taong bayan po ay parang ano na eh, anong tawag dito? Umay na umay. Although nakatutok sa nangyayari ngayon sa Senado dahil tinawag ng Senate Plex na ito, no? Yusek Claire. Pero nakakaumay. Marami ako nakakausap ng mga kababayan natin. Especially yung mga ordinaryong kababayan natin. Nauumay din sila kasi paulit-ulit na lang na nangyayari, palit dito, batuhan ng ganito, etc. Nakakaumay, parang nawawalan sila ng ikang paniniwala na magkakaroon pa ng direksyon ng Senado. And of course, the bottom line is, pag nawala ng direksyon ng Senado, nawaglo sa Senado, makakaapekto sa legislature, sa mga napakahalagang mga batas na dapat ipasa. And of course, sa reputation ng Pilipinas sa international community. Ano po? So,
1: Tama kayo, Sir Ray.
0: Opo. Kung kakausapin niyo po ang taong bayan ngayon, ano ang mensahe niyo sa kanila? Lalong-lalo na doon sa mga umay na, ika nga, pagod na. Wala na silang choice eh, kundi manood na lang eh. Kasi yun ang nagbabiral eh. Wala na silang choice eh. Di ba? Ano ang maaring mensahe natin sa taong bayan?
1: Ito lang po.
0: Sige po.
1: Sa taong bayan, lagi po tayo maging mapanuri yung napapanood nyo. Lalo na kung nasimulan nyo po yung mga videos na puro negatibo at fake news. Kapag yan ang nasimulan nyo, yung algorithm nyo, yan at yan ang makikita nito. So, iwasan nyo po, pumunta po kayo sa Good News. Nandyan po yung RTBM, nandyan po yung Radyo Pilipinas, nandyan din po yung mga state-owned media networks natin, kung saan nakikita po yung mga ayuda ng Pangulo, ng mga LGUs, ng ehekutibo, ng mga agencies sa taong bayan. Okay? Mm-hmm. Kung hindi naman kayo masyadong concern sa politika, lalong-lalo na doon sa mga gahaman, sa kapangyarihan. Diba? Huwag nyo na silang masyadong panoorin. Just keep updated. Pero tumutok na lang po kayo kung ano po ang ginagawa ng gobyerno. At doon nyo po makikita, ay, meron palang zero balance billing doon sa ospital na yun. Mapapakinabangan to. Sir Ray, actually, sa YouTube channel ko, ang dami po nagsasabi na sila mismo nakaranas na walang bayaran sa lung center.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, kung paano kayo magkakaroon ng bahay, kung paano kayo magbibenepisyo ng pabahay ng Pangulo at ng Disud, tingnan nyo po doon na lang tayo sa good news. Mas mas gagaan pa yung damdamin nyo kasi doon po kapag si state-owned media networks kayo at sa mga lihiti mo po ng mga media, mainstream media, doon nyo po makikita yung programa ng gobyerno. Kung yan po yung hinahanap nyo, scholarship, murang pabahay, libreng gamot, libreng medical services, says ano kayo, pumunta po kayo doon sa mga lihiti mong media para makita nyo po kung ano pa yung magandang maidudulot ng pakikinig sa good news.
0: Well, we will take note of that tayo sa Claire. Kasi mamaya, later on, tulad na nabanggit nyo, makakausap namin dito sa ating programa after our interview with you, si Secretary Roque ng DTI. May kinalaman dito sa ano, sa DEFA, dito sa Digital Economic Framework Agreement na na-reach dito sa ASEAN, plus yung pabahay nga po, tulad na nabanggit nyo, yung pag-increase ng loan ceiling ng Pag-IBIG from 6 million to 10 million para sa ating mga babae, para maka-enjoy sila.
1: Saka ng si Ray, tanong nyo si Secretary Cristina Roque, good news naman sa mga mag-aaral.
0: Okay.
1: Yung tungkol sa presyo ng school supplies, yan. May good news din po siya dyan.
0: Hindi, dapat pala, ano eh, pwede ba namin kayo imbitahan na magprograma na lang dito sa amin, sa Radyo Pilipinas. Meron tayong mula dito sa Malacanang. Anyway, thank you very much po. Yusek Claire, thank you so much for putting a wider objective perspective dito po sa usaping ito na nararanasan ngayon ng ating mga taong bayan, and giving us an alternative direction kung paano tingnan ng ating mga mahal na kababayan itong mga nangyayari ngayon sa politika, maging sa ekonomiya natin. Maraming salamat po, Yusek Claire.
1: Maraming salamat din po, Sir Ray, at sa ating mga kababayan. Good morning.
0: Good morning. Ang ating pong Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Officer. Ayan. Siyempre, tayo po yung nagpapasalamat kay Yusek Claire Castro, no, sapagkat despite her hectic schedule, nabigyan niya po tayo ng pagkakataon na siya ay makapanayam ngayong umagang ito. Tulad po na nabanggit ko kanina, ang tabayan ninyo, ang ating panayam with the Secretary Maria Cristina Aldiguer Roque ng Department of Trade and Industry. Ito po yung may kinalaman sa DEFA, yung Digital Economic Framework Agreement. Paano ba ito makakatulong sa kabuhayan ng bawat Pilipino? Paano ito makakatulong sa ekonomiya ng bansa? Itong digital connectivity na ito. Ano po? And of course, later on din, makakapanayam natin ang Pag-IBIG Fund para doon sa mga gustong magkaroon na ng sariling house and lot, bahay at lupa. Ano po? At gusto nyo makabili ng mas mataas na, mas magandang bahay at lupa, mas malaking lupa, mas magandang disenyo para sa inyong pamilya, inangat na po kasi in-increase na po ng Pag-IBIG Fund yung kanilang ceiling loan para sa housing. Ano po? From 6 million, ginawa na po nila itong 10 million. So alamin natin ang mga detalye niyan sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso, at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagbabalik po ang programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Shoutout muna kay Miss Betty Atinan. Hello, Miss Betty Atinan! Nakasubaybay sa atin yan. Ano po, lagi mula po dyan sa Singapore. And of course, sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live, sa ating YouTube at paging sa ating live audio streaming. Ayan, ano po. Okay, so itong susunod nating pag-uusapan, itong kursa DEFA. Ano ba yung DEFA? Itong DEFA, ito po yung Digital Economic Framework Agreement. Kumbaga, in layman's term, ito po yung kasunduan na nabuo sa pagitan ng mga ASEAN member countries. Remember, nagsagawa po tayo o ang Pilipinas po ang chair ng ASEAN ngayong taong ito. At nung sa Cebu, itong mga nakalipas na buwan, isinagawa yung ASEAN Summit. Ano po? Ito po, isa po yan, itong DEPA, sa resulta ng ASEAN Summit. Okay? So, ito po ay naglalayong, ika nga, mas palawakin, patibayin, ang digital connectivity ng ASEAN countries, including the Philippines. Okay? At sa pamamagitan niyan, itong kasunduan na ito, mas nakikita ring mapapalakas, mapapatatag at mapapalawak ang digital economy ng Pilipinas. Ano ba yung digital economy? Di ba yun yung, for example, yung digital payments na ginagawa po ninyo pag nagpapadala kayo ng pera sa cellphone, di ba? O kapag nagre-remit kayo ng pera or kapag nagtatransact kayo ng negosyo o business sa mga private at government companies or agencies. Alam niyo po ba na ang digital economy ngayon ginagamit na rin sa agriculture, ginagamit din sa financial markets at of course sa banking industry, maski sa bonds at stock markets, at higit sa lahat sa mga small and medium enterprises. Diba? Yan po yung digital economy ngayon na sinasabi. It makes it more convenient, it makes it more faster, more cost-effective kumpara sa ikang conventional way of doing business dito sa Pilipinas. Okay? Eh, tulad ko, ako eh, dinosaur ako. Pag sinabing dinosaur, di ba, medyo hindi masyadong maalam sa paggamit ng mga technology. Okay? Nagbabayad ako ng aking water and monthly dues sa aming homeowners association. Ano pa rin, personal. Nagpupunta ako ng aming office, HOA office. Pero, ang aming HOA, meron na silang way na para makapagbayad ka ng mga dues mo through digital banking. Okay? Pero, ang mas pinipili ko, yung pupunta pa rin ako sa office ng HOA at doon ako mismo magbabayad. Pero, meron na rin digital way of paying your monthly dues, your expenses, kung ano man 'yan, digital na rin. Okay? Siguro ako lang ang ano lang, ako lang talaga ang mahilig pumunta pa sa office. Pero meron pa naman akong iba nakakasabay. Okay? Kasi para sa akin iba pa rin yung hawak mo yung ano eh, hawak mo yung papel na resibo eh, kaysa doon sa nakikita mo lang sa cellphone. Pero narito na po ang ating Department of Trade and Industry. Sa panguna po ng ating butihing kalihim, Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Magandang umaga po, Secretary Roque. Welcome po sa programang Global na Tayo.
4: Magandang umaga, no? And thank you for having me.
0: Ako, thank you so much for granting our request, Secretary Roque.
4: Yes, of course.
0: Thank you so much.
4: Salamat. Yes.
0: Opo. Sec, and ito po, diretso na ako sa aking katanong. Gaano kahalaga itong digital economy framework agreement na naselyuhan na at paano ito makakatulong sa digital economy ng Pilipinas?
4: Yes, magandang ano 'yon, magandang question. One of the most important deliverables natin dito sa ASEAN 2026, which is our ASEAN chairship, is the DEFA, the Digital Economy Framework Agreement. Mm-hmm. Importante po ito kasi this will really connect the Philippines or all the ASEAN countries together through the e-commerce platform, tapos mako-connect din tayo through cybersecurity, yung mga cybersecurity, mako-connect din ito yung mga yung online magiging online content, but this is a whole ASEAN project, no? So this will be the first in the world that ASEAN will be the one who will start this this kind of digital economic framework. So maganda po ito. So now we can trade now within the entire ASEAN. So malaking opportunity po ito para sa ating mga produkto to be traded in the whole ASEAN. And alam mo naman ang ASEAN, di ba? ASEAN as a block is very powerful now. Why? Unang-una, we have the buying power, we have the population, and we have the strong economy. So importante po ito na ma-open up ito para talagang yung mga produkto natin ma-trade within ASEAN.
0: Right, okay. So when we say connectivity ng buong ASEAN, that means this 11 member states ng ASEAN.
4: Yes, 11 member states. And alam naman natin na sobrang laki ng e-commerce platform ngayon, no? Kasi I'm talking about it in terms of trade, no? Kasi nasa DTI tayo. And the signing will be dito sa DTI with the president. The president will sign this. So itong digital economy has already a potential of 2.74 trillion pesos. So kung yung products natin ma-trade natin all over ASEAN, ang laki po ng potential para sa atin.
0: Alright. Anong mga sector dito, Sec Roque? Ang nakikita niyong makikinabang?
4: Everything that is sold on the e-commerce platform, no? Example, yung mga food products natin, yung mga non-food products natin, yung mga, I mean, products that we can really sell to the ASEAN, to the entire ASEAN. So, ang agreement nito, no, covers the digital trade, the cross-border e-commerce, digital payments, digital identity, cybersecurity, data governance, competition policy and consumer protection, emerging technology such as AI, and digital talent development. So malaking maganda po ang scope nito. And even our talent can now be traded or can now be used by the entire ASEAN.
0: Alright. So, pati pa kasama na rito yung mga small and medium enterprises?
4: Definitely. Because then they can use the e-commerce platform. Hindi na, example like ngayon, di ba? How do we sell globally? We need to present our product, we need to join the trade shows, we need to create a B2B. Ito hindi na. Once we onboard the e-commerce platform, we're already traded in the entire ASEAN.
0: So, of course,
4: yes,
0: pero...
4: So malaking bagay po ito. And malaking bagay because it will be signed in our chairship. So President Marcos will be the one to sign the DEFA. So magandang ano to.
0: I think
4: will be a good one.
0: I think Sec Roque, babalik pa naman yung ASEAN by November this year, tama po ba?
4: Yes, opo. Actually concluded ng DEFA. We were able to conclude it quickly, which we did not foresee kasi kung hindi natin na-conclude and assign sa atin, it will be signed in the next ASEAN chairship sa Singapore. So, ang maganda dito sa atin, na-conclude na very early, meaning June, no, actually end of May to first week of June, na-conclude na siya. So, we're just going through the legal scrubbings and definitely it will be signed in the Marcos administration. So, win po ito for our president, BBM. Maganda po ito.
0: Alright,
4: ito. And this will also create 11.3 million jobs for us.
0: Yun sana yung susunod kong tanong na paano ito magre-reflect sa job creation kasi pag sinabing
4: yes,
0: digital
4: course.
0: Eh.
4: Kasi Opo, kasi e-commerce na ito, so we're trading with the whole ASEAN. We're not just trading with the Philippines. Kasi ngayon, yung e-commerce po natin, we are trading within the Philippines only, which is 115 million Filipinos. So, it's not that huge a market. Not like ngayon, we're trading with the entire ASEAN. So, this will really create 11.3, yun yung, ano no, 11.3 million jobs, yun yung na-foresee natin. And yung potential talaga of 2.74 trillion pesos for the Philippine economy.
0: How will this translate to the gross domestic product of the Philippines?
4: Okay, dun sa GDP, we are expecting it to contribute 9.8% of our GDP.
0: 9.8, yes. Wow. 9.8% ng GDP.
4: Yes, but of course, these are all projections. No? It's really best to see it in the actual. So ang maganda dito is really to open our at least our e-commerce platform and the digital trade to the entire ASEAN kasi napaka-powerful ng potential ng ASEAN ngayon. We have the market, we have the economy, the strong economy in Asia, and we have the products also kasi malaki na yung ano eh potential ng ASEAN. And the reason for us why we really see this as a win is because if napansin nyo, no, our export last year in 2025, we hit an all-time high of 15.4%. And then January, we also hit a high of 7.9%. January 2026 ito. Then February 2026, we hit an all-time high again of 8%. For March, we hit a high, an all-time high, but since 1991 ito, of 20.4%.
0: Wow.
4: And then for April, we again increased our export by 6.3% in spite of the Middle East crisis and despite of the challenges that we face, tumaas pa rin yung export natin. What does this tell us? That our products are already accepted in the world. So maganda po ang ano ang naging performance ng Filipino products all over the world.
0: And I think speaking of products, lalo ng mga agricultural products sa Roque, I think you can correct me kung mali ako dito, parang nag-send off nga po ang Department of Agriculture ng first exports natin ng I think mango sa Canada.
4: Yes, actually the ganito no, for our exports, we really export the usual semiconductors, minerals, automotive parts and aviation, no. But where we can see now the big potential is in our agriculture products. For coconut, we have increased by 34.4%. Coconut is our star now.
0: But
4: we still have the pineapples and we also have the bananas. So, yun ang mga talagang stars natin. But number one, of course, si coconut ka na nag-increase ng double digit. But we can now see rising stars in ube and in calamansi. Yung ube alone last year hit an all-time high of $3.06 million ang export. But we feel there is still a very huge potential for ube. In fact, sa Starbucks ngayon sa ano sa UK, meron na silang ube drink, ube latte.
0: Yes. Oo, kasi talaga in demand ng ube ngayon, ano?
4: Yes. maganda po itong this DEFA will be a game changer for us and will be a win for the Marcos administration.
0: Pero ang tanong dito, Sec. Roque, is the digital infrastructure in the Philippines ready for DEPA, lalo na sa volume na kakailanganin?
4: Yeah, of course, there's still a lot to be done, but ang importante is for us to get started already. Yun ang importante, kasi once maging open na yan, it's easy for us to really advance already. Kasi kung yung market mo limited, so yung ano mo, it's just limited. But now that we can already sell to the entire ASEAN, ang laki talaga ng ano, ang laki talaga ng potential. So we need to level up. So even yung mga sellers natin, even yung mga providers natin, talagang magle-level up yan.
0: Alright. And of course, ito concern ng mga pagdating sa cyber security, sa privacy, sa personal at financial information. How sure naman tayo na mapoproteksyonan itong mga vital information na ito using the digital connectivity?
4: Okay, yeah, for cybersecurity, of course, we defer to the department that's really into that, no? Yun talaga ang mandate nila. But for us dito tayo po sa trade.
0: Yeah,
4: sa e-commerce and online selling, tapos yung encourage digital payments using the e-commerce platform, tapos yung MSME and yung startups mabibigyan ng oportunidad na makabenta ngayon sa buong ASEAN. So, malaking opportunity po ito. Then the online content, tapos yung creative economy natin, mapupush din through the online, like the anime design, like yung, ano no, yung gaming design. So, yun po yung strength po natin. So, dun po nakatutok ang DTI. Dun sa areas where there will be really, ano, yung selling ba?
0: Oy,
4: digital payments.
0: Opo. Kanina po, nakausap namin si Palace Officer Secretary Undersecretary Claire Castro.
4: Yes.
0: And nabanggit ko na makakausap po namin kayo ngayong umaga at isa sa mga nabanggit niya, itanong ko daw po sa inyo yung tungkol sa monitoring ng mga school supplies, Secretary.
4: Ah, yes, of course. Yeah. Maganda 'yon. Magandang question 'yon. Okay, kahapon na sa Divisoria po kami. And then nagmonitor po kami and we've asked all the sellers, the prices of school supplies have gone down.
0: Okay.
4: Malaki po ang baba ng presyo ng school supplies. So magandang balita po ito. So I encourage everybody na papasok na sa paaralan, no, sa school. Pumunta po kayo sa mga sa Divisoria, sa Baclaran and so many other places na nagbebenta ng school supplies, pati sa national bookstores, nagbabaan po ang presyo ng school supplies. So magandang balita rin po ito.
0: No.
4: Kasi meron pong gabay or meron pong guide na sinet ng DTI. Although we don't control it, but there is a guide. And based on the guide, 109 of the prices have not changed. 38 out of the 169, 38 of the prices has dropped and 22 nag-increase ng konti. Pero when we went to the actual, halos lahat nagbaba ng presyo. Walang nagtaas ng presyo.
0: That's good news. That's good news para
4: yes,
0: sa pagbubukas ng klase.
4: And yung baba, malaki ha. In fact, itong baba, I have the list here, may 1 peso, may 3 pesos per item, may 7 pesos, 4 pesos, 5 pesos, the drop in prices is very high. So magandang balita po ito. We were able to put down the prices of the school supplies.
0: Yan.
4: So magandang ano to para sa mga papasok ngayon,
0: yes,
4: this 2026.
0: Okay, para po sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na dun sa ating mga poorest of the poor, piso man yan o 2 piso ang pagbaba, napakalaking bagay na po yan.
4: Ay, malaki. May 8 pesos pa nga po eh.
0: Wow!
4: So may
0: 8 pesos?
4: May 7 pesos, may 5 pesos, may 3 pesos. Nandito po. In fact, I gave the copy to the media kahapon.
0: Pero how was this able to be, paano nangyari to? Nag-coordinate po ba kayo sa mga school supply manufacturers to make sure na tama ang presyo at bababa ang presyo?
4: Yes, meron talagang price guide ang DTI. So,
0: okay.
4: We give this every year po. So, pero for them, alam na rin naman nila yung sitwasyon talaga ng, I mean, ng not just our country, but the world because of the Middle East crisis.
0: Mm-hmm.
4: So, binabari nila yung presyo nila para makabenta din sila ng madami, maubos din yung inventory. And yung mga kinukuhaan nila, binabari nila yung presyo para mas madami rin ang kukuha sa kanila. So, this is good for our, ano,
0: sana nga po,
4: for mga estudyante or mga mag-aaral.
0: Yes. Sana nga po, Secretary Roque, tuloy-tuloy na yung pagbaba ng presyo na produktong petrolyo at maayos na yung gulo sa Middle East para tuloy-tuloy na rin na maibalik natin sa normal, ano, yung mga presyo.
4: Yes, even, totoo po yan. No? And I just want to say also, nag-launch kami ng e-transport loan.
0: Yan,
4: In less than a month, we were able to give already 20 beneficiaries na cooperative. So madami po ang mag-a-avail nito. This loan is for the small operators and for the drivers. Hindi po itong loan na ito para sa malalaking kumpanya, pero sa mga small operators and the drivers. So, pwede silang mag-bus, jeepney, tricycle, and motorcycle.
0: So, ilang cooperative na po ang nabigyan? 20?
4: Kahapon, nakabigay kami ng 10, pero 20 na po ang na-approve.
0: Ayun. And in this,
4: yes, we gave them 3 million each.
0: Mm-hmm.
4: So, may actual checks na sila from, ano, from DTI SB Corp through ang bangko. Nakakuha na po sila. So, magandang balita ito. So, for those who want to shift from the combustion vehicle to the electric vehicle, meron pong pautang ng DTI para sa kanila.
0: And I also remember, doon nakapanayam ko po kayo tungkol dyan, ito ay financial assistance na hindi ito loan. Loan ba ito? Wala itong interest.
4: No, this is loan. This is a loan. Pero 1 year, no payment of principal.
0: Yun, okay.
4: Para makausad po sila. Mm-hmm. And then, ang maganda po dito, ang interest rate is only 6.7%.
0: All right, okay. 1 year is a long enough term para makabawi.
4: Enough,
0: at para
4: makabawi
0: masiguro makabayad.
4: And they can really, yes, makabawi. Mm-hmm. So, it's best for them to know more about this loan program. Number two is to already do the transition kasi makakatulong din po ito sa environment, yung air pollution, and we need to be, yung this is already our to modernization, so
0: yes,
4: at least makaumpisa sila, and there's also an opportunity for them.
0: All right, with that
4: this loan program.
0: Okay, with that, Secretary Roque, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo sa amin. Unless meron pa po kayo mahalagang impormasyon na gustong ipamahagi sa ating mga kababayan, go ahead po.
4: Yes, maraming salamat, no. I just want to tell everyone, no, nandito po ang Marcos administration to make sure that lahat ng mga programa na makakausad or that can really level up or move the business of our kababayan, no, meron tayo dito sa DTI. They just need to go to the regional offices sa different regions kasi meron kaming 18 regional offices nationwide, and 1,344 negosyo centers. So, it's best for them to really know kung ano yung mga opportunities, possibilities, and programa na meron ng Marcos administration for them. Marami po itong programa, and then we will be signing the DEFA, and the Marcos administration will also go down in history as the most free trade agreement, meaning with the free trade agreement magiging preferential tariff, meaning mumura na po ang mga produkto natin when we sell it to other countries. So malaking bagay po ito para ma-push talaga ang export natin, na nakikita natin na talagang nag-grow, and for the local market marami po tayong opportunities para sa kanila. They just need to go to the regional offices or to the negosyo centers at ma-assist po namin kayo doon.
0: Alright, maganda po yun. The Marcos administration will be known for its legacy as having the most free trade agreement deals na nagawa.
4: Yes, ano po? 21 po, and we will be signing the very important ones also. We've signed a lot of important ones, but itong mga huli will be a game changer in the export business and in really getting our products out there.
0: And these free trade agreements can be felt even after.
4: Because this is already a set free trade agreement. We have the Philippine-EU, which is a huge market. Ang European products is European market, no? And then we will be, actually, conclusion na ito, June and July, conclusion and for signing na. Next is the Philippine-Chile, which will open the South America market, which is a population of 200 million, 300 million. Sa South America, so malaking opportunity rin ito. Then we will be concluding also the Philippines-Canada Free Trade Agreement, which is another huge market, the Canada market. And we will be starting now the PGPEPA, which is with the Japanese naman, which will be a game changer for a lot of items, especially for the banana. So itong free trade agreement is a game changer also for the agriculture, for our farmers. So malaking opportunity po ito para sa kanila. President is doing everything he can to really push, especially yung mga farmers natin. All right.
0: Thank you very much po, Secretary Roque, for your time and giving us the privilege to talk to you today. Maraming salamat.
4: Maraming salamat po, and thank you for having me.
0: Ang ating pong butihing kalihim ng Department of Trade and Industry, Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Yan. Samantala, magandang mga balita po yun. Yung lalo na doon sa mga ina ng tahanan. O sabi na natin sa mga tatay ng tahanan, sa mga magulang, sa mga guardian, bukod pala sa DEFA, may magandang balita tayo, no? Tulad nga na sinabi ni Press Officer Undersecretary Claire Castro na interviewin natin tungkol sa presyo ng mga school supplies. Bumaba. Napakalaki pala ng mga binaba. Lalo na may umaabot ng 8 to 9 pesos ang binaba ng ilang mga produkto ng mga school supplies. Good news yan para sa mga nagbabudget. Anyway, meron pang isang good news. Naghahanap ba kayo? Gusto nyo bang matupad na ang inyong pangarap para magkaroon ng sariling house and lot? Okay, dati kasi ang pangarap ko noon magkaroon ng house and lot, kaya lang ang kaya ko lang bilhin nasa paso, no? Pero ngayon mukhang magkakaroon na ako ng pagkakataon na makabili ng sarili kong house and lot sa pamamagitan ng Pag-ibig. At inaas pa nila ang ceiling ng loan from 6 million, yung price cap ginawa nilang 10 million. So alamin natin ang detalye mula dito. Kasama po natin ngayon ang ikangang ating Vice President ng Pag-ibig, walang iba kundi si Vice President Jack Jacinto Jr. Vice President Jacinto, magandang umaga po.
5: Magandang umaga, Sir Ray, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig po sa programa po nila.
0: Alright, price cap na dati 6 million, ngayon tumataginting na 10 milyong piso na. So, how was this made possible and who can avail of this

0: lumawak po yung ating napagsisilbihan, particular na po yung mga miyembro natin mula sa middle income, middle class segment. Dagdag po ito, Sir Ray, sa nakikinabang na, sa maraming nakikinabang na sa ating Pag-ibig Housing Loan na bukas rin para sa mga minimum wage earners din at low income earners, na sila naman ay may subsidized 3% rate.
1: Yes.
0: Mas mababang interest, mas mababang monthly payments para naman sa kanilang pagbili ng socialized housing units, maging socialized condominium units. So dahil po rito, itong mga ginagawa po natin sa Pag-ibig Fund, napapalawak po natin yung paraan para po mas lalong maraming mga miyembro, mas maraming Pilipino po ang makinabang, at ang dulo ho talaga ay magkaroon ng pagkakataong makabili ng sarili nilang bahay.
1: Alright. Ngayon, that you said, Vice President Jacinto, for Pag-ibig Fund members ito. So, ano ang kinakailangan requirements? Kinakailangan pa, walang patid ang kanilang membership, ang kanilang premium sa Pag-ibig? O pwede rin medyo, let's say, may nangyari, hindi sila na-employ for a couple of years, pwede pa rin sila mag-avail nito?
0: Ang eligible po rito, yung mga Pag-ibig Fund members, Sir Ray, alam ko po, marami pong nararating ang inyong programa, lalo na po yung ating mga bayaning OFWs. Mm-hmm. So, ang kailangan po rito ay kailangan aktibong miyembro po kayo sa Pag-ibig Fund. Ibig sabihin po ay naguhulog kayo. Ang hulog po sa Pag-ibig Fund ay 400 pesos per month. 200 pesos mula sa empleyado, 200 pesos mula sa kanyang employer kung siya ay nagtatrabaho. At for socialized housing loans po natin, yung nabanggit ko, Sir Ray, na subsidized yung interest rate na 3% lamang, kailangan lamang ay 12 hulog ang ating mabilang. So pwede pong yan ay hindi tuloy-tuloy. Basta po, 12 hulog ang ating nabilang, 12 monthly contributions o savings. At yung nabanggit ko nga po, ay aktibong miyembrong naghuhulog, ay eligible na ho kayo.
1: Okay.
0: Ang hinihintay na lang ho natin, ay baka pamili kayo ng socialized housing unit na inyong gusto at bilhin sa tulong po ng Pag-ibig Housing.
1: May mga tanong lang po dito kasi, Vice President Jacinto, okay, maliwanag na itong socialized housing ay para sa ating mga minimum wage earners, okay, mahihirap natin mga kababayan. Pero paano po yung mga middle income earners na medyo mataas-taas ang sweldo? Are they still qualified for this?
0: Diyan po papasok, Sir Ray, yung ating regular housing loan na pinataas po natin up to 10 million pesos.
1: Yun.
0: Okay. Diyan po, sa tulong po ng regular housing loan natin, yan po ay para sa mga higher earning members po natin, higher earning Filipinos, particular na po yung nasa tinagore ang middle class. Para po, alam naman po natin, yung mga presyo naman po, lalo na po nung mga residential units, condominium units dito po sa Kamaynilaan, maging sa mga urban areas sa ibang rehiyon, ay ang presyo ay nasa ganyang range, no? nasa ganyang halaga. Kaya po, dahil pinalabig po natin, pinataas po natin yung maaring mahiram sa Pag-ibig Fund ng isang miyembro, ay makakaya ho nilang bilhin na yan sa tulong muli ng Pag-ibig Housing.
1: Pero sa mga middle income, may subsidy rin ng gobyerno dito?
0: Ang interest rate ho natin dito ay mababa pa rin. Hindi man ho subsidized, pero mababa pa rin. Sa katunayan ho, ay as low as 5.75% ang interest ho per annum, per year, ang kanilang interest rate na higit na mas mababa kumpara sa mga ibang housing loans na ino-offer po ngayon sa merkado. Yan po naman talaga yung lahat po ito, no, yung subsidized 3% rate para sa minimum wage earners for socialized housing loans. Ito pong pinataas na loan amount sa Pag-ibig Housing Loan habang nananatiling mababa yung interest rate para sa regular housing loan, para sa middle income earners po natin. Lahat po yan, yan itugon natin sa hangarin ng ating Pangulo. Sabi nga po ng ating Pangulong Marcos, dapat walang maiwan. Dapat po lahat ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sarili.

0: bahay. Yan po ay yan po yung tugon ho natin sa panawagan ng ating pangulo eh, kasi ang kagustuhan ng ating pangulo abot kamay sa bawat Pilipino yung magkaroon ng sariling bahay.
1: Pero siyempre VP Jacinto, sa ganda ng offer nito ng pag-ibig, lalo na sa mga minimum wage earners natin, maging sa middle income earners natin dahil mababa yung interest, eh baka pagsamantalahan ito ng mga developer, baka naman ika nga, eh, maski na hindi, paano ba makakasiguro ang isang pag-ibig member, both yung nandito sa loob ng Pilipinas at maging yung ating mga OFWs, paano sila makakasiguro na yung kausap nilang developer, eh, member ng pag-ibig?
0: Ay, dyan po, alam ho ninyo, maganda po nabanggit nyo yan, Sir Ray, dahil ang ating approach sa pagharap at pagtugon doon sa housing need ng ating mga kababayan ay magagawa lang ho natin pag pinagsama-sama ho natin yung pamahalaan at yung pong pribadong sektor. Kailangan ho talaga ipagsamahin yan at magtulong-tulong po lang ang lahat para po una, may maitayong mga residential units na akma para sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang magtatayo ho niyan kadalasan at karamihan ho niyan ay mga private developers mula po sa private sector. At ito po kami sa Pag-ibig Fund, kami po yung naghahatid ng pan para mabili nila yung mga tayong mga housing units ng ating private sector partners. So kailangan po ay magkasama yan, Sir.
1: Kaya,
0: yung nabanggit po ninyo, paano malalaman na tama o sapat o yung
1: tama yung
0: kanilang itinatayo, ayan po, dyan po talaga ipapasok naman yung pamumuno po ng ating napakasipag na Secretary of Department of Human Settlements and Urban Development, Chairperson po ng Pag-ibig Fund din, si Secretary Jose Ramon Aliling. Talagang kinukuha po niya yung cooperation at support ng private sector para po lalong dumami yung tama, dekalidad, at affordable na housing units from various private sector partner developers. Para po yung mga tinatayo ho nila, in fact, may panawagan ho siya, Sir Ray, na since nagtaas po ng loan amount ang Pag-ibig Fund, dapat isalubungin yan o magtagpo yung presyo na ino-offer ng mga private developers para ho ma-afford ng ating mga members yung kanilang mga tinatayong mga bahay. So
1: one,
0: yun po yung sistema.
1: And one good concrete example dito ay yung tinunover yung mga housing units sa Lipa City sa Batangas.
0: Ay, salamat po't nabanggit niyo yan, Sir. Tama ho. Kahapon, nung isang araw nandun po kami sa Batangas at sunod-sunod po, Sir, hindi lamang po sa Batangas yun. Galing na ho kami ng Nueva Ecija, galing na rin ho kami sa iba't ibang lugar. Dahil po, ayun nga po, napakarami na pong mga housing projects ngayon ang naitatayo at ino-offer na ho sa ating mga kababayan napasok sa socialized housing limit. So in short, sa mga naikinig ho natin ngayon, ito yung mga housing units na up to 950,000 pesos na house and lots. At up to 1.8 million pesos na condominium units na maaari pong mabili ng ating mga kababayan via Pag-ibig Housing Loan. At nandito rin po, din po sa mga binibisita natin, may kasama na rin pong mga housing units na up to, may mga mura at meron ding mga up to 6 million, 7 million pesos na ngayon po ay kaya na rin bilhin. At sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan dahil itinaas na ho natin yung housing loan limit para sa ating mga miyembro.
1: Yan, ako. Napakarami magandang kaganapan pagdating sa pag-ibig. Ano, tumaas na yung inyong income. As usual, taon-taon naman talagang tumataas income ng Pag-ibig. Ano, plus itong mga nakalinya na mga housing projects na ito, programs ng Pag-ibig. With that, maraming salamat po, Vice President Jack Jacinto Jr., sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin.
0: Salamat po, Sir Ray, at mabuhay po kayo. Ingat po.
1: Thank you very much. Ang ating pong Pag-ibig Vice President Jack Jacinto Jr. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating production side, ang ating executive producer for today, Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, si Milo Junela. Sa Wirecast, si Hero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino, para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa, maya-maya ang panayam sa Philippine National Police o PNP kaugnay sa inilunsad na Unified 911 Satellite Command Center sa Iloilo. Gaya po ng aking nabanggit na pakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang tumatayong hepe ng Philippine National Police o PNP Command Center Directorate for Operations, walang iba kundi si Police Brigadier General Ramon Pranada. General Pranada, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang hapon na Sir Win and sa mga tagapakinig po ng Ang Pilipinas Ngayon.
3: Apo. Brigadier General Pranada, kahapon po yung Philippine National Police at Bureau of Fire Protection po ay kapwa po na napapasa ilalim ng DALG ay inilunsad po yung pagpapalawig sa Unified 911 Satellite Command Center dyan po sa may Iloilo. Sa kabatiran po ng ating mga tagapanood tsaka tagapakinig, para mas lumawig pa po yung kamalayan hinggil sa sistema po na ito, ano po ba itong Unified 911 System?
4: Ang Unified 911 System ay isang programa po ng ating buting SILG po. Ito rin po ang kauna-unahang pambansang emergency response system ng bansa na naglalayo ang magbigay ng iisang numero na maaaring tawagan ng publiko para sa anumang emergency. So pag sinabi po nating emergency, maging ito man ay krimen, sunog, aksidente, medical emergency, kalamidad o iba pang sitwasyon na nangangailangan po ng agarang tulong.
3: Ang availability po nitong 911 system po natin ay 24/7 po, tama po?
4: Opo, ito po ay pwede niyong tawagan na 24/7 at ito po ay libre.
3: Opo. Brigadier General Pranada, ito po bang Unified 911 Satellite Command po dyan sa may Iloilo ay maituturing ba nating parang isang regional hub na gaano po kalawak yung sakop nito?
4: Opo, maaring ituring po ang Unified 911 Satellite Command Center sa Iloilo bilang isang regional emergency response hub para sa buong rehiyon po ng Western Visayas o Region 6. Bahagi ito ng estratehiya ng DILG at ng buong emergency response community na i-decentralize ang operasyon upang hindi lamang nakasentro sa Metro Manila ang pagtanggap at pagproseso ng emergency calls. Sa pamamagitan po nito, mas mabilis na natutugunan ang mga tawag mula sa rehiyon. At dahil sa mas malapit ang command center sa mga lugar na pinaglilingkuran nito. Sa bukod sa Iloilo, mayroon ding mga bagong satellite command centers. Ito po ay sa Ilocos Norte, particular po sa Batac City. Sa Isabela naman po, particular po sa Cagayan City. At sa Tacloban City po sa Leyte. Na pawang sumusuporta sa pambansang emergency response network. Ang layunin po parehas ng mga satellite command centers nito ay magkaroon ng malawak at mga epesyenteng saklaw ng serbisyo sa buong bansa.
3: General Pranada, bali po ba bago ito na ilunsad yung mga masasabi nating regional hub po ng Unified 911 Satellite Command Center po, dumadaan po pa pala ito dati sa mismong dito sa may central office ng command center po?
4: Tama po. Bali, nag-iisa lang po yung ating command center. Ito po yung National Command Center na nasa PLDT building sa Sampaloc po.
3: Dito po sa Maynila?
4: Opo, sa Maynila po.
3: Okay po. Bali, Brigadier General Pranada, dito po sa Satellite Command Center po na nilunsad natin, nabanggit nyo po, meron tayo sa Ilocos Norte, at binabanggit ko rin po kanina, dito sa Iloilo, may nabanggit din po kayo sa may Tacloban. Bali, ito po ba, ano po ba yung mga bagong feature nito kumpara dito sa main command center po natin dito sa may Sampaloc, Maynila?
4: Isa po sa pinakamahalagang katangian ng mga bagong satellite command centers ay ang pagkakaroon ng mga dialect sensitive operators o at emergency telecommunicators. Ang mga operator na ito ay sinanay upang makipag-usap sa mga mamamayan in Ilonggo or Hiligaynon, Kinaraya sa Bisaya, bukod sa Tagalog at Ingles. At iba pang mga pangunahing wikang ginagamit sa kanilang reliyon.
3: Okay po.
4: Malaking tulong ito lalo na sa mga tumatawag na mas komportable silang magsalita sa kanilang sariling dialekto po sa panahon ng emergency.
3: Opo, tama po. Kasi may mga pagkakataon po mas gamit yung paggamit ng kanilang wika doon sa isang rehiyon at hindi masyadong nagagamit doon yung pinakaginagamit natin dito sa ating sa Maynila, which is ang Tagalog. So, mas maganda po yung ganitong feature ng mga command center po na matatagpuan po dito sa mga iba't ibang bahagi po ng bansa. Bali, Brigadier General Pranada, noong pong September ng 2025 o nakaraang taon po, ay formal po na nailunsad itong Unified 911 System ng PNP at mismo ng DILG. Bali, kamusta po ito at gaano po ba ito nakatulong po sa pagresponde natin sa mga krimen at sa mga iba po pong insidente?
4: Sa pananaw ng PNP, malaki po ang naitulong ng ating Unified 911 sa una po ay sa pagpapahusay ng emergency response. Kami po ngayon ay nag-a-average po ng 3 minutes and 73 seconds sa pag-responde po sa anumang insidente po. Nagkaroon din po tayo ng mas maayos na mekanismo sa pagtanggap ng emergency calls. Mas mabilis po ang pag-validate ng impormasyon at mas epesyente nga pag-dispatch po ng mga responders. Nakatulong din po ito sa pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno po.
3: Opo.
4: Sa mga insidente naman po ng krimen, aksidente, sunog at medical emergencies, mas mabilis po na ipaparating ang impormasyon sa mga aming patrol units or field units na siya naman po nga nagbibigay daan sa mas maaga po na pagresponde.
3: Brigadier General Pranada, Nung nalunsad po ito, may mga nabalita ay may mga binanggit noon ang DALG maski yung PNP na may mga natatanggap na prank calls noon. Sa ngayon po ba may consistent pa rin po ba yung taas ng mga prank calls o kahit paano bumaba na po?
4: Meron pa rin po mga prank calls po dahil yung iba po siguro ay curious po sa ating sistema at dinadial po yung 911. Meron naman pong mangilan-ngilan na mga bata na ganun din po, biglaan po pinipindot yung 911, which is also considered also as a prank call po. Sa aming datos po, meron pa rin po kaming mga 12% po na prank calls po na natatanggap.
3: Opo. Sa ngayon po ba, Brigadier General Pranada, may nakikita pa po ba tayong kinakailangang i-improve pa po dito sa sistema na ito? Tsaka ano po ba yung mga target dates po natin dun sa pagpapalawig pa po nitong sistema na ito, particularly sa buong bansa, yung kumbaga yung nationwide coverage po nito?
4: Sa ngayon po, meron na po tayong 6 na satellite command centers po. So, yung 4 po na banggit ko po kanina, yung pang-5 po yung ating National Command Center at yung pang-6 ay yung sa Cebu po. At target po ng ating butihing SILG na sa taon na ito, makumpleto po yung 10 pa po na satellite command centers.
3: So ayun po yung pinaka-tina-target natin by this year ay makasampu tayo. So covered po rin nito yung mismong sa may part ng Mindanao. Pati ito po dun sa pinakadulo, which is yung Tawi-Tawi, tama po ba?
4: Opo, bali sa mga susunod po na mga buwan, nasa pipeline na po yung Cagayan de Oro at sa area po ng Probar, particular po sa Maguindanao po.
3: Okay po. General Pranada, baka may gusto po kayong ibigay na mensahe po sa ating mga kababayan, particular po sa mga hindi pa po aware dito sa ating Unified 911 system po ng Philippine National Police o ng Department of the Interior and Local Government. Nasa inyo po yung pagkakataon po.
4: Maraming salamat, Sir Win. Sa ating mga kababayan, hinihikayat po namin ang lahat na tandaan at gamitin ang 911. Para sa atin po ito. At sa mga tunay po na emergency situations, ito lang po ang inyong idadial na numero. Ang Unified 911 ay isang mahalagang serbisyo ng pamahalaan na idinisenyo upang makapaghatid ng agarang tulong sa oras ng pangailangan. Patuloy pong nakikipagtulungan ang Philippine National Police sa DILG, Bureau of Fire Protection, Emergency Medical Services po, at iba pang partner agencies and local government units upang mas mapabilis, mas mapalawak at mas mapahusay ang aming emergency response po sa buong bansa. Tandaan po ninyo na ang kaligtasan

0: Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa kanyang termino. Ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag makaraang lumusot ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives. Anya susuriin ito ng Pangulo at lalagdaan kung makitang katanggap-tanggap ang panukala.
2: Titignan po ng Pangulo dahil pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill.
1: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Department of Energy o DOE ang pagsasaayos ng power supply at grid issues sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makaraang makapulong ang mga opisyal mula sa DOE. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan din ang mga ahensya ng pamahalaan na bantayan ang developments at agad rumisponde sa anumang issue na makaaapekto sa supply ng kuryente.
2: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, posibleng magpatawag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para ipasa ang priority bills na naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, agad tutugon ng Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa nais ng Pangulo na maipasa kaagad ang Anti-Political Dynasty Law at Supplemental Budget para ponduhan ang ilang mahahalagang programa.
2: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Malacañang tinabla ang paratan ng isang dating marine na nagdadawit sa pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nabigyan umano ng pera ni Saldico. Mula Malacañang, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
3: Ilatag ang mga ebidensya kasabay ng pag-aakusa. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro makaraang lumantad sa hearing ng Senado si Bernard Tube, isa sa mga dating marine na nagtatrabaho umano kay Saldico. Kung matatandaan, sinabi ni Tube na kasama umano siya ni Saldico sa pag-deliver ng mga maleta na mayroong lamang pera sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Castro na ipakita muna dapat ang ebidensya. Masyado kasi anyang madaling magturo, lalo na kung ang layunin ng isang individual ay manggiba o magsilbing isang obstructionist o destabilizer ng pamahalaan. Pagbibigay din ni Castro, dapat patunayan ng mga ito ang kanilang mga bintang nang mayroong kaakibat na dokumento o ebidensya at hindi puro salita lamang.
2: Muna nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na balita, ilang mambabatas mariin.

0: Itinanggi ang mga alegasyon na inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Maring itinanggi ng ilang kongresista ang mga alegasyon na inihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Muling pinabalaanan ni Senator Leyla de Lima ang mga paratang na tumanggap siya ng mali-maliitang pera mula sa mga nagpakilalang Marines. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na pawang kasinungalingan ng mga ito at nagsampa na siya ng libel at cyber libel complaint sa NBI at perjury naman sa DOJ. Samantala, naniniwala naman si House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na may layuring sirain ang kredibilidad ng ilang opisyal, lalo na sa gitna ng usapin ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ang mga kongresistang pinangalanan sa Senado ay kilalang kritiko ni VP Duterte, kaya hindi nakakagulat ang mga aligasyon laban sa kanila. Para naman kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malinaw na political theater at pamumulitika ang palabas sa Senado, anya hindi siya nagpapa-intimidate sa mga walang basihang akusasyon at recycled narratives. Ganito rin ang pananaw ni House Justice Committee Chair Jervie Luistro na ayon sa kanya, layunin ng mga paratang na sirain ang kanilang kredibilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na mayroon itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhol umano sa 18 ex-Marines. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mayroong dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi ng salaysay ukol sa nabanggit na alegasyon. Anya, ang individual na ito ay isiniwalat na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 ex-Marines para lamang humarap sa publiko at tumestigo sa isyu ng korupsyon. Batay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-issue na rin ng subpoena ang NBI kay dating Congressman Mike Defensor na itinuturong nagbigay ng suhol sa mga ex-marine.
3: Sinabi niya may bayaran eh. Sa kapera. 5 million nga yung sinasabing presyo. I-allege talaga base dun sa nung may natanggap na sila, parang sinasabi 700. Yun yung gusto naming linawin. Ha? That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para maimbestigahan.
0: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Nanindigan si Senador Erwin Tulfo na wala ng kapangyarihan si Senador Alan Peter Cayetano dahil idineklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng botohan nitong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Senador Erwin, nilinaw nito na sila na ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum bunsod ng pagdalo sa sesyon ni Senator Chis Escudero. Binitikos din ni Senator Erwin ang mga pahayag ni Senator Cayetano at ng iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging mosyon ng Senado nitong Miyerkules.
4: At anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chuwariwap niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na 10 na lamang po sila. Hindi ko maintindihan si Senator Alan, ni vlogger na po yata. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga botante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
0: Yan ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, mariing iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo at 3 kasunod ng mga kumwekasyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum. Sa isang pahayag, sinabi ng IBP na nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949. Ayon sa organisasyon, ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon, kabilang ang pagkakahalay o pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay itinuturing ng opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP na sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Kabilang dito si Senator Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong kaugnay ng kasong plunder at si Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi pa matukoy kung nasaan. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available na miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat na upang makabuo ng quorum.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo nagpadala na ng imbitasyon para sa isa sa gawang pagdinig sa Lunes kaugnay sa flood control anomaly. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
5: Naglabas na ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo kaugnay na gagawin niyang pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Lunes, June 8. Matatandaan si Tulfo ang nahalal bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng bagong majority block. Mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa pagdinig, kabilang sina late representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla at NBA Director Attorney Melvin Matibag, gayon din ang mga opisyal ng DPWH, Department of Justice, DBM, ang 18 ex-marines na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Zaldico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Idinaan ng komite kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at hinihingi ng permiso sa Sandigan Bayan si Hernandez na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong plunder. Sa abogado naman ng nagpakilalang 18 ex-marines, idinaan ang imbitasyon. Matatandaan sila rin ang inibitahan sa pagdinig ng Cayetano Block ng tungkol sa flood control anomaly kahapon. Pero hindi kinikilala ng bagong majority block ang naging pagdinig na iyon ng Cayetano Block. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, imbes na subpoena ay isang sulat na lamang ang ipadadala ng National Bureau of Investigation o NBI kay Ginang Nancy De La Rosa, ang may bahay ni Senador Bato De La Rosa, kaugnay pa rin ng nangyaring shootout sa Senado. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nais lamang nila na mabigyang linaw ang naging mensahe ni Ginang De La Rosa kay Senador Alan Peter Cayetano at kung naging kasangkapan ang nangyaring insidente sa Senado sa pagtakas ni Senador Bato. Samantala, iginiit naman ng NBI na naniniwala silang nasa loob pa ng bansa si Senador Bato De La Rosa.
3: We are sending her a letter instead ng sabihin na siya. Sulatan namin siya to explain. Kasi ang gusto naming malaman naman dun is yung kung nagpadala ba talaga siya ng mensahe kay Senate President Alan Peter Cayetano at yun yung binasa mismo ni Senator Alan Cayetano na sinabi dun yung term na escape. At naniniwala kami na nandirito pa. Kasi mas mahirap kung aalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. So mas mahirap for it.
0: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS si Senador Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ang mga miyembro ng mamamahayag. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PT Forbes Executive Director Undersecretary Joe Torres, sinabi nito na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa kanila sa panganib. Anya tungkulin ng mga mamamahayag na magulat ng wasto at walang kinikilingan at mahalaga na igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ng task force na dapat panindigan ni Senador Marcoleta ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tawad sa mga mamahayag na kanyang pinaratangan ng mali.
6: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety ng ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yon kanina sa Senado. Kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mamamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
0: Yan ang pahayag ni PT Forbes Executive Director Undersecretary Joe Torres.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Binigyang diin ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na dapat na pag-aralang mabuti at ikonsidera ng bagong liderato ng Senado ang pagsasagawang muli ng oath-taking ng Senate Impeachment Court. Ito'y upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani Luistro, makikipag-ugnayan sila kay Gatchalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi na maantala pa ang nakatakdang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga Senator Judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
0: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment dahil sa kabiguan ng kampo ng bise na direktang kontrahin ang mga alegasyon. Ani Luistro, wala ni isang alegasyon na nasagot at nabigyang linaw ng kampo ng bise-presidente. Sa halip ay magpapasa ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon nitong hindi sumagot sa naging tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
7: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming position why we opted not to file a reply.
0: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Thank you. Sa iba pang balita, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft at malversation laban sa mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Discaya. Personal na inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan nitong Huwebes. Kasama rin sa kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa maanomalyang flood control project. Nagugat umano ito sa rehabilitasyon ng river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office.
8: These collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
0: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nanawagan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Deason sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serye pa ng mga kaso at reklamong ilalabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kaugnay pa rin ito ng pagpapanagot sa mga may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Ani Deason, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais nitong tiyakin ang tibay, lakas at katatagan ng mga kasong isasampa nito. Kumpiyansa naman si Deason na ang mga kasong isinumite laban kay Curly Discaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
9: Nagdadasal tayo na for patience kasi tagagang kailangan, hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay ang ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng Ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng Ombudsman, e kampanti tayo na tagagang mananagot si Curly Discaya at yung iba pang sampung kasama sa kasong to.
0: Si DPWH Secretary Vince Deason.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pagsisimula ng tag-ulan sa bansa, opisyal nang idineklara ng PAGASA. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
10: Opisyal nang idineklara ng PAGASA ang pagsimula ng tag-ulan sa bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa State Weather Bureau, naghihudyat nito ang madalas at paminsan-minsan mga pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na dulot ng southwest monsoon o habagat. Gayunman, sinabi ng PAGASA na maaari pa rin makaranas ng mga tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaring tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo. Dahil din sa nakaambang El Nino, nagbabala ang PAGASA sa posibleng paglakas sa epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, patuloy na pinapayuhan ang PAGASA ang publiko at mga kinaukulang ahensya na paghandaan at mag-ingat laban sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at ipapang epekto ng panahon ng tag-ulan. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na huling namataan sa Batanes. Kaugnay nito, itinaas ang signal number 1 sa naturang lugar dahil sa tropical depression na pinangalan ng Esther. Samantala, malakas na pag-ulan ang iiral sa Ilocos Sur, La Union, Batanes, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales dahil sa bagyo at hanging abagat. Inaasahang maglalandfall ang bagyong Esther sa katimugang Taiwan ngayong Biyernes bago magpatuloy sa pagkilos pahilagang silangan at tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas, Hunyo 6.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay naman sa inaasahang pagbubukas ng klase sa Lunes, naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026 to 2027 upang tulungan ang mga mamimili na magkumpara ng presyo. Ayon sa DTI, layunin ng price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Pinayuhan din ng ahensya ang mga mamimili na maingat na suriin ang mga label at detalye ng produkto upang makasiguro na ang bibilhin ay ligtas at akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Target ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ma-convert sa electric vehicles ang nasa 6,000 traditional jeepneys. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, kumakatawan ito sa 5% ng 120,000 jeepneys na kinakailangan sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA. Unang magta-transition sa electric vehicles ang mga taxi na nasa 50,000. Samantala, nasa 1,000 modernized electric jeepneys ang kasalukuyang bumabiyahe sa mga kalsada.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karagdagang okasyon ngayong Hunyo bilang pagunita sa founding anniversaries at festivals. Kabilang dito ang mga sumusunod. June 11 bilang special non-working day sa Rizal para sa 125th founding anniversary nito. June 15 bilang special non-working day sa Camalanyugan, Cagayan para sa 403rd founding anniversary ng bayan. Special non-working day din sa June 18 sa bayan ng New Coriela, Davao del Norte para sa kanilang founding anniversary. Samantala, special non-working day sa June 24 sa San Juan City dito sa Metro Manila at sa Tabaco City sa Albay para sa Wata Wata Festival at Tabak Festival. Sa June 26, ang special non-working day sa bayan ng Sawata, Davao del Norte para sa 22nd araw ng Sawata.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa ilalim ng Pag-ibig Fund's Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program, itinaas na ng Pag-ibig ang maximum housing loan limit nito sa 10 milyon mula sa 6 na milyon. Ayon kay Pag-ibig Fund Vice President of Public Member Relations Group, Jack Jacinto Jr., layunin ng pagtaas na ito na maparami pa ang mga miyembro na maka-avail ng housing loan benefits ng ahensya sa mas mababang interes. Maaari rin anyang makabili ang miyembro ng sarili nitong bahay na may mababang monthly amortization. Sinabi rin ni VP Jacinto sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service na mas lumawak na ang kanilang naseserbisyuhan dahil kasama na anya rito iyong mga miyembro na nasa middle class sector. Bukas din anya ang programa para sa minimum wage earners at low income earners kung saan sila ay may subsidiyam na 3% rate na mas mababang interest rate at monthly payment para sa kanilang pagbili ng socialized housing units. Dagdag pa ni Jacinto, dahil sa mga hakbang na ginagawa ng Pag-ibig Fund, mas marami na sa mga miyembro ang may pagkakataon na magkaroon ng sarili nilang tahanan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Yeah. Inaasahan na ang paglagdaan ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa darating na Nobyembre kasabay ng 49th ASEAN Summit sa lungsod ng Maynila. Ang DEFA ang kauna-unahang regional na kasunduan sa digital economy sa buong mundo na naglalayong pabilisin ang paglago ng digital trade at ekonomiya sa Timog Silangang Asya kung saan kabilang ang Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, binigyang diin ng kalihim ang malaking epekto ng DEFA sa ating bansa. Idinagdag pa ni Secretary Roque na ang kasunduang ito ay may direktang koneksyon din sa pagpapatatag ng cybersecurity at pangangasiwa ng online content. Sa pamamagitan ng DEFA, ayon sa kalihim, magiging mas madali at mabilis na ang pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa lahat ng bansa sa rehiyon. Kinikilala rin ng DTI ang pagkakaroon ng DEFA bilang isang magandang pagkakataon upang ipakilala at itaguyod ang mga produkto ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado.
11: One of the most important deliverables natin dito sa ASEAN 2026, which is our ASEAN chairmanship, is the DEFA, the Digital Economy Framework Agreement. Importante po ito kasi this will really connect the Philippines or all the ASEAN countries together through the e-commerce platform. That will be the first in the world that ASEAN will be the one who will start this this kind of digital economic framework. ASEAN as a bloc is very powerful now.
0: Yan ang pahayag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asa na si Kamis mo yata ang nagkakabit
16: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, mobile services ng Professional Regulation Commission Region 1 muling dinala sa Lingayen, Pangasinan. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula RP Dagupan.
18: Intuloy na Professional Regulation Commission Regional Office 1 sa Mobile Services, Jadbali na Lingayen, Pangasinan, kasumpalan niya matalunan operasyon Jad Infanta sa igagala na aktibidad at sa ipangyasing gerd sa rimanunan servisyo na ahensya at publiko, pian na siguro sa mas maplus, mas konbenyente, tan mas epektibon pa nagproseso na sari transaksyon at interon rehiyon, sari servisyo ya iuprisi at kaiba sa renewal na Professional Identification Card, panagduplicate, sertifikasyon and authentications, certificate of good standing, aplikasyon para deeksaminasyon, tan imunan panrehistro. Sa mobile team at idadaulo ng team leader King Jan Milo, kaibaturay arumi staff na PRC Region 1, nang kooperamat sa lokalya gobyerno na Lingayen at pangiter na pasan tan suporta para maabiyaya agos na sari transaksyon. Sayan programa at kabiyangan na mas malaknab ya inisyatiba na PRC ya tatawagan ya PRC on Wheels na sa gatmato at sa pangyakar at serbisyon at sa re-ararawin balay tan probinsya at Region 1. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siyak si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Verna. Samantala, balita naman sa Mountain Province. Social pension payout para sa indigent senior citizens isinagawa sa Lower Bauco sa Mountain Province. Para sa kabuong balita, narito si Arlene Fagyan ng RP Bontok.
19: Pasamak iti social pension payout para kadag iti Lower Bauco senior citizens sa Municipal Gym iti Abatan Bauco Mountain Province iti kalman Hunyo a 4 ita atawon. Ada kabuklan nga 1,190 senior citizens ket tunggal maysa makaawat dagitoy iti 3,000 pesos kas paset iti agtultuloy a programa iti gobyerno a suporta para kadagiti indigent senior citizens. Iti payout activity ket aramiden iti municipal treasury ken accounting office iti LGU Bauco karaman iti OSCA president. Daytoy ket financial a tulong para kadagiti kwalipikado nga indigent senior citizens tapno masuportaran da kakarot ti panagatang dati agas ken iti nyaman nga pagimbaganda tapno ti kasta ket naanayas iti panagbiag dagitoy nga senior citizen iti Bauco. Manipud DCRA Radyo Pilipinas Bontok, Arlene Fagyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Arlene. Samantala mula Bontok, tungo naman tayo sa Kalinga. Department of Education Cordillera Administrative Region matagumpay na nailunsad ang Brigada Eskwela 2026 sa Bayan ng Rizal, Kalinga kasabay ng development o deployment ng 100 tupad workers bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
20: Baligi nga insayangkat ni Department of Education wano DepEdCar iti Regional Brigada Eskwela 2026 kick-off sa Jay Rizal National School of Arts and Trades wano RNSAT iti ili ti Rizal, Kalinga iti June 2, 2026 para iti panakalukat ti school year 2026 to 2027. Nakikaisa dito ay dagiti manrusuro, naganak, estudyante, ahensya ti gobyerno kenda dumapaya stakeholders. Babaan iti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ken iti tema abayanihan sa paaralan pagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman nang rugin iti panagdalos ken panagmintinar kadagiti pasilidad ti pagadalan tapno maisagana dagitoy para kadagiti agadal iti umay a panaglukat ti klase. Kagiddan ti aktibidad iti panaka-deploy ti isang agasot at tupad workers iti Dogo, Kalinga nagtrabaho iti unag ti isang apulong aldaw iti RNSAT ken Liwan West Elementary School kas suporta iti Brigada Eskwela. Iti mensahe na impaganatgat ni Regional Director Nicolas Kapulong ti DepEdCar nga iti Brigada Eskwela kat nagtalinaod ang napatag nga inisyatibo tapno masiguro ang maawat dagiti estudyante iti suporta kasapulan da sakbay iti klase. Kabayatan na, impasigurado dagiti opisyal ti ahensya iti napigpig sa partnerships ken panagdignay da iti resources para iti panakaipaay ti dekalidad nga edukasyon iti intero a Cordillera. Manipo DZRK Tabuk, Amelia Bumadnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Amelia mula Kalinga. Baba naman tayo sa Mindoro. Ayuda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas Presidential Scholars at mga barangay sa Mindoro umabot sa 72.8 million pesos. Ang kabuang ulat hatid ni May Formaran ng RP Lucena.
1: Tumanggap ng halagang 72.8 million pesos mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas Presidential Scholars at Barangay Development Priorities ang lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, mula sa naturang ayuda pagkakalooban ng tig 200,000 pesos kada barangay habang tig 20,000 pesos naman bawat presidential scholars. Tinanggap ni Acting Provincial Treasurer Christine Mayra Leviste ang halaga bilang kinatuan ni Governor Vons Dolor. Kasabay nito, tumanggap din ng 3 milyong piso ang mga residente sa Mindoro na naapektuhan ng bagyong Bashang. Malaki ang pasasalamat ni Governor Dolor sa ayuda na pinagkaloob ni PBBM lalo na para sa mga kabataang mag-aaral o mga presidential scholars at sa pagpapalawak pa ng mga proyekto para sa bawat barangay. Para sa World Service, Pilipinas Patrol No. 5, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat May mula Mindoro, lipat naman tayo sa Palawan. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Mimaropa Director, nakiisa sa mga mangingisda sa Palawan Immersion Activity. Si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan sa detalye.
21: Agpakig-isara si BIFAR Mimaropa Regional Director Roberto R. Abrera sa isang immersion activity katabid ang mga mangipangisda sa munisipyo ang Rizal, Palawan bilang parte ang pagselebray ang Farmers and Fisherfolk Month. Sa aktibidad nga diya mismong ipasaran nga ang pagbatang ang lambat at sa dagat para mas maintindihan ang adlaw-adlaw nga mon igpagpatakiseg iang sektorya ang parangisdaan. Katuyuan ang programa nga irapit sa mga opisyal ang ahensya ang matud nga bitang iga kaministeran iang mga manigpangisda isda sa komunidad. Partira diya iyang mangingistang director program nga agataw lugar sa mga agatindag nga sektor nga kaintara sa pagpaplano e pagbuhat e mga liya. Ingpapatibay umani ang BIFAR Mimaropa ang padayon nga pagsuporta sa mga manigpangisda paagi sa mga suporta sa kasanayan igiba pang serbisyong pagpapabaskag e andang pangabuyan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Jillian. Samantala mula Palawan, kambyo naman tayo sa Kabisayaan. Sa Kabataan Health Caravan, naghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga kabataan sa Bayan ng Katbalogan sa Samar. Ang kabuang ulat hatid ni Charmaine Perito Balves ng RP Kalbayog.
22: Manilang puso nga ginbuhat ang Truck Kabataan Adolescent Health and Wellness Caravan sa Barangay Ginsurungan, Katbalogan, Samar. Katuyuan na sa programa nga igharani sa mga kabataan ang importante nga mga serbisyo panlawas pinaagi sa libre nga medical o dental check-up, health education sessions o iba pa nga youth-centered activities. Dako nga numero sa mga kabataan ang nakabinipisyo sa mga serbisyo nga ginpaabot sa caravan para mapahilawig ang erakinadman bahin sa panlawas. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Charmaine. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Mga kasapi ng Sustainable Livelihood Program Association, sumailalim sa pagsasanay sa pagbuo ng coffee ice cream sa Tagbina, Surigao del Sur. Si Angel Obosa ng RP Tandag sa detalye.
3: Mikatambong ang piniling mga membro sa Sustainable Livelihood Program Associations o BUS sa Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa duha ka adlaw nga pagbansay sa coffee ice cream product development nga gipahigayon ni adtong June 2 ug 3, 2026 sa Northeastern Mindanao State University Tagbina Campus. Lakip sa mitambong ang mga membro gikan sa Kahayagan, Magsaysay SLPA Santa Fe ug Manglambing SLPA nga miagi sa nagkadaiyang session bahin sa food processing ug product innovation. Ato sa pagbansay, gitudluan ang mga partisipante sa batakang mga prinsipyo sama sa food safety, mga posibleng peligro sa pagkaon, hustong pagdumala sa mga pagkaon, ug aktwal nga paghimo sa coffee ice cream nga usa sa mga produktong gibase sa kape nga giilang adunay potensyal alang sa umaabot nga panginabuhian sa mga asosyasyon. Ang maong kalihukan kabahin kini sa paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa Tagbina ug sa Namso Tagbina Campus sa pagpalambo sa mga lokal nga produkto ug paghatag og dugang nga mga oportunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Angel mula Tandag. Kawing naman tayo sa Sulu. Libreng Wi-Fi ng Department of Information and Communications Technology na pakikinabangan na rin ng mga pampublikong paaralan sa Sulu. Si Eloisa Muhammad ng RP Hulo sa detalye.
4: Malagwi na kiyatawag sila free Wi-Fi si Department of Information and Communications Technology ato at DICT amuna butang ha mga kaiskulan din yalupa so gining kya bahari hi Maribel Ahidji, teacher in charge sa Martires Elementary School. Habiyaong pasadyan na usual na nila ha pagtakama ha mga kalalagihan nila ha paghindu ha adlaw isnin dumatong ini pitsa 8 sin June. Di Antonia ina maon ni natulan na hapag pakaisin Wi-Fi awla na ha mga kabataan. Diray sad natuutan umusal cellphone i mga bata haso pa di ma tahala in pagahindo iwan na di maliga pa hapaghindo si Mastal. In kaarihon ini habok pa isang panambang isin DICT hapanda ki President Ferdinand Marcos Jr. tantuon mapaluhay iwan ukab pa rakatan in internet connectivity hahula. Aula na ha mga kaiskulan ha supay may nangdan, mapaluhay yung pag-access sa mga learning materials iban kay banan pa mga bago pamaham. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan, gayon na rin sa balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
5: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
23: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria.
5: Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
23: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Bahagyang gumaan ang inflation ng bansa nitong Mayo matapos bumaba ang headline inflation sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Bagamat nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin, nagbibigay ito ng konting ginhawa sa mga consumer na ilang buwan nang humaharap sa sunod-sunod na pagtaas ng gastos. Mula Enero hanggang Mayo, nasa 4.5% ang average inflation. Mas mataas pa rin sa target ng pamahalaan. Noong Mayo 2025, nasa 1.3% lamang ang inflation nagpapatunay kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo sa nakalipas na taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pinakamalaking dahilan ng pagbagal ng inflation ang transport sector kung saan bumagal ang pagtaas ng presyo sa 16.2% mula sa 21.4% noong Abril. Kaugnay ito ng bahagyang pagbaba ng presyo ng langis at mas kontroladong paggalaw ng pamasahe, isang ginhawa para sa mga commuter at sektor ng logistics. Dalawa pang pangunahing grupo ng bilihin ang tumulong magpababa ng inflation. Ang food and non-alcoholic beverages na bumagal sa 5.7% mula 6% at ang housing, water, electricity, gas and other fuels na bumaba sa 7.8% mula sa 8.2%. Mahalaga ang mga grupong ito dahil direktang tumatama sa pang-araw-araw na gastusin ng bawat pamilya. Gayunpaman, nananatiling mataas ang kabuuang antas ng presyo kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa mga ekonomista, ang tuloy-tuloy na pagluwag ng inflation ay nakadepende pa rin sa galaw ng pandaigdigang presyo ng langis, supply ng pagkain sa bansa, at katatagan ng power at transport systems, mga sektor na patuloy na nakararanas ng pag-uga at pagbabago.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga tindahan ng school supplies sa Divisoria nitong Huwebes ilang araw bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8 para tiyaking sumusunod ang mga presyo sa Suggested Retail Price o SRP. Ayon sa DTI, stable ang presyo ng karamihan sa 169 school items na minomonitor nila. Sa tala, 109 ang hindi nagbago ang presyo, 68 ang bumaba, habang 22 ang bahagyang tumaas dahil sa logistics at acquisition costs. Git ni DTI Secretary Christina Roque, mahalagang alam ng mga mamimili ang tamang presyo sa pamamagitan ng SRP list na makikita sa website at social media pages ng DTI. Sa Divisoria, sinabi ng ilang tindera na hindi tumaas ang presyo ng notebooks at iba pang gamit dahil hindi rin nagtaas ang puhunan mula sa suppliers. May mga mamimili namang umiikot muna sa mga pwesto para hanapin ang pinakamura, habang inuuna ng iba ang mga pangunahing gamit tulad ng notebooks, ballpen, lapis at erasers. Hinimok din ng DTI ang publiko na magsumite ng reklamo sa kanilang consumer care channels habang patuloy na minomonitor ng e-commerce bureau ang mga online seller.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
24: Magkakaroon ng bawas singil sa tubig ang Maynilad simula Hulyo a 1 matapos palakasin ng mas matatag na piso ang kakayahan ng kompanya na bayaran ang foreign debt nito. Inaprubahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office o MWSSRO ang 12 sentimo kada cubic meter na rollback para sa third quarter ayon yan kay Chief Regulator Patrick T. Bunsod ito ng pagbaba ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA sa negative 25 centavos mula negative 13 centavos noong second quarter. Ayon kay T, pangunahing dahilan ng rollback ang pag-appreciate ng piso laban sa Japanese yen kung saan halos kalahati ng utang panlabas ng Maynilad ay naka-denominate. Samantala, walang pagbabago sa singil ng Manila Water mula Hulyo hanggang Setyembre dahil mas mababa sa 1 sentimo ang naitalang galaw sa foreign exchange. Mananatili sa 39 centavos kada cubic meter ang FCDA nito. Patuloy namang nagpapatayo ng mga pasilidad ang dalawang concessionaire. Nasa 70% na ang Maynilad sa 955 million peso Parada pumping station sa Valenzuela, habang pinalalakas ng Manila Water ang mga alternatibong water sources upang mabawasan ang pag-asa sa Angat Dam.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: Matapos ang malaking rollback ngayong Linggo, inaasahang magbabalik taas ang presyo ng diesel sa Martes dahil sa muling pag-init ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa unang tatlong araw ng trading sa Means of Platts, Singapore, tumaas ang presyo ng diesel at kerosene habang manipis na ang rollback sa gasolina. Sa ngayon, matapos ang dalawang trading days, madadagdagan ng 4 na piso kada litro ang presyo ng diesel. Mababawasan ng 70 sentimo kada litro ang gasolina, habang tataas naman ng 4 na piso at 60 sentimo kada litro ang kerosene. May natitira pang dalawang araw ng trading na maaaring magpabago sa mga numerong ito. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, posibleng mas mataas pa ang itaas sa diesel at mas maliit ang bawas sa gasolina.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-5 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 64 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 piso at 1 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 10 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 87 sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 82 piso at 76 na sentimo, nasa 71 piso at 60 sentimo ang euro, 44 na piso at 33 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 42 sentimo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
6: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Nagpulong si Philippine Sports Commission o PSC Chairman Pato Gregorio at Manila Mayor Isko Moreno kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sidelines ng scholarship distribution event sa Rizal Memorial Stadium noong Hunyo 3 upang iharap ang kanilang joint plan para sa mas malawak na rehabilitasyon at transformation ng Rizal Memorial Sports Complex. Ayon kay Gregorio, excited ang Pangulo sa proyekto na target matapos pagsapit ng 2028. Malaki rin ang suporta mula sa private sector, kabilang sina Hans C. at SM Prime Holdings, FIFA at PFF o Philippine Football, at Baseball Federation of Asia at PABA o Philippine Baseball. Noong Hunyo 4, pinangunahan ni Gregorio ang inspeksyon sa proposed Antonio Ledesma Sports Center sa Talisay City, Negros Occidental, 5 kilometro mula sa airport. Kasama niya sina WAP President Bing, Mayor John Ray Tiangco at Commissioner Fritz Gaston. Host ng site visit si Sebastian Ledesma, anak ng yumaong Antonio Ledesma. Ang planong sports center ay may higit 3,000 square meters at nakatakdang magsilbing national training center para sa baseball, gymnastics, archery at posibleng tennis. Layunin nitong maging premier hub para sa athlete development, coach education at grassroots sports programs, isang hakbang para sa susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
24: Handa na si Alex Ayala para sa isa na namang kilalang katunggali mula Thailand sa Birmingham Open. Mula sa impresibong 6-2 at 7-5 na panalo, umalis

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa palatuntunang Warm Heart. At syempre, napapakinggan nyo pa rin po kami sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yes, at syempre, ito na naman po ang ating programang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page sa pamamagitan po ng ating Facebook live streaming at napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede po kayong mag-download ng Evox PBS receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre ay mas pinalakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan ng ating mother agency, Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Dahil ang mga English program po natin at Filipino program ay mapapakinggan na sa shortwave radio. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na 12.02 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre ang mga programa po sa Radyo Pilipinas World Service, particularly ang Warm Heart ay nire-replay din po para sa mga listeners sa local, no, Metro Manila sa pamamagitan ng ating sister station, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Dito po yan sa Metro Manila. Okay, so Steph, ano bang pag-uusapan natin today at sino ang ating makakapanayam?
1: Siyempre, bilang bahagi ng ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service na i-cater ang interest ng ating mga overseas Filipinos, lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon sa Middle East, ay ating makakasama dito, no, muli dito sa ating himpilan, no, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at siya rin po ang opisyal na tagapagsalita ng DSWD. Walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao para sa topic na psychosocial services para sa mga repatriated OFWs na galing sa Middle East. Asek Dumlao, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga, Steph and Bea. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Maraming salamat po, Asek, sa pagpapaunlak. Alam namin, it's a Sunday, so I think it's a family day for you sana, pero maaga po namin kayong inistorbo. Thank you po sa inyong time. So sige, simulan na po natin ang una po naming katanungan, Asek. Kumusta po yung ating mga kababayang overseas Filipino worker na na-repatriate mula sa Middle East in terms of psychosocial services po?
2: Well, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa DMW, gayon din sa OWAT, iba pang ahensya ng pamahalaan. Nang sa gayon ay yung mga kaukulang tulong ay naipapabot natin sa mga repatriated overseas Filipino workers. On the part of the DSWD, patuloy po kami na nagbibigay ng psychosocial first aid sa ating mga kababayan na umuwi mula sa Middle East. Sa pamamagitan ng pag-deploy namin ng mga social workers sa ating pong mga airports na sinasalubong at nabibigyan nga po sila ng agarang intervensyon upang matugunan and of course maibsan yung trauma na kanila pong nararanasan sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Mm-hmm. So yung ganitong

0: intervention kasi very critical upang matiyak natin na maging kalmado and mabawasan yung sintomas ng stress tulad ng naranasan nila sa Middle East. And sa pamamagitan din ng psychosocial first aid, maaring matulungan yung ating mga overseas Filipino workers na hindi po lumala yung nararanasan nila na stress na maaring mauwi sa post-traumatic stress disorder kung hindi ito mabigyan ng agarang intervention.
1: Asek, meron po ba kayong datos no ng mga sumailalim na repatriated OFWs sa psychosocial services po ng DSWD?
0: Well, umabot na po sa mahigit 1,200 na overseas Filipino workers ang nabigyan po natin ng initial psychosocial first aid. Isinagawa po yan ng ating mga social workers sa mga airports nung dumating po itong mga repatriated overseas Filipino workers. Out of the more than 1,200 na mga nabigyan nga natin ng psychosocial first aid, more than 800 ay repatriated dahil sila ay humingi ng tulong upang makauwi po sa ating bansa. Samantalang mahigit 400 naman ay yung mga stranded na mga overseas Filipino workers na naantala sa airport dahil nga po sa travel restrictions.
2: Okay. And Asek, dito po sa mga binigyan po ninyo ng psychosocial first aid, ano-ano po yung unang-unang ginagawa ng DSWD by the time na makalapag po sila sa airport? Paano po yung process?
0: Well, pagdating po nung mga overseas Filipino workers natin na repatriated from the Middle East, tayo po sa DSWD ay, again, in coordination, in partnership with DMW, OWA, gayon din ng DOH, ay agad na sumasalubong po sa ating mga overseas Filipino workers. May ginagawa tayo na salubong sa kanila. Unang-una upang ginagawa natin actually to sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na nabibigyan nga ng agarang tulong at intervention yung ating mga overseas Filipino workers na umuwi mula sa ibang bansa. So sinasalubong po natin sila sa airport, binibigyan ng suporta, ng tulong, at upang maramdaman din nila yung malasakit ng ating pamahalaan. And then doon sa holding area, yung mga overseas Filipino workers natin ay nilalapitan po at kinakausap ng ating pong mga social workers. Siyempre, kinukumusta yung kanilang kalagayan, and then ina-assess na rin po sila para matukoy kung ano yung kaukulang intervention na maari nating maipaabot sa kanila. Mahalaga kasi yung kwentuhan, yung kumustahan, because that establishes rapport. Hindi po lahat ng mga overseas Filipino workers ay handa at bukas na makipagkwentuhan o i-mention na yung kanila pong pinagdaanan, because to some, hindi madali ang mag-disclose nung emotional distress o yung emotional na pinagdadaanan. Kaya mahalaga yung kumustahan na isasagawa ng ating pong mga social workers. So that's the first thing that we do when the overseas Filipino workers who have been repatriated arrive at the airport.
2: Okay.
1: Ito naman po, Asek. Ano-ano pong mga mental health condition ang karaniwang nasusuri po no mula dito sa mga repatriated OFWs?
0: Actually, yung ating pong mga social workers, hindi sila nagbibigay ng mental diagnosis. Nais nating linawin na yung pagsusuri ng mental health condition ay ginagawa ng mga medical experts. Kaya po, merong team din ang Department of Health na nandun, kasama po natin sa airport, nang sa ganon ay mabigyan ng karampatang medical attention yung mga overseas Filipino workers na nakakaranas ng mental health problems o matinding trauma dahil sa crisis na pinagdaanan nila sa Middle East. Ang ginagawa po ng DSWD, particularly our social workers, ay nag-a-assess at ino-observe po yung kanila pong behavior, tinitingnan kung meron bang mga red flags, kagaya ng sobrang pagka tulala o hindi makausap ng maayos.
2: Mm-mm.
0: Kaya ito yung sinasabi ko na the first thing that we do is we do kumustahan with them kasi nga we establish rapport. And then kapag may mga na-observe tayo na mga pagkabalisa nila o yung sobra yung pag-iiyak nila, that's the time na rini-refer natin sila sa mga psychiatrists na kasama po ng team ng Department of Health. Yun po kasi yung tinatawag natin sa social work na case referral pathways.
2: Okay.
0: So nakita po natin dun sa initial assessment na matindi yung pagkabalisa o sobra na yung kanyang pag-iiyak, talagang matindi na yung pinagdadaanan, we refer them to our partners from the Department of Health.
2: Okay. Asek Dumlao, how about yung follow-up natin? Kasi although meron nga po tayong isinasagawang kumustahan or kumbaga initial, yun nga, first aid, psychosocial service, pero meron po ba kayong ginagawang follow-up? For example, kasi umuuwi sila sa kani-kanilang mga provinces. So how about yung emotional support ng mga OFW na nakauwi na sa kani-kanilang probinsya together with their dependents or family? Ang DSWD regional offices po ba? Meron po tayong kumbaga follow-up checking or monitoring sa kanila?
0: Yes, that's correct. Kasi ang pagbibigay natin ng tulong ay hindi lamang po natatapos sa airport. Sabi ko nga kanina, no, meron tayong mga referral services bahagi ng ating case referral pathways kasi kinakailangan nga na masubaybayan o mamonitor itong mga overseas Filipino workers, lalo na kapag sila ay nagsiuwi na sa kanilang mga probinsya. So kami po sa DSWD ay nakikipag-coordinate sa aming pong mga field offices upang sila yung patuloy o magsagawa ng monitoring nung mga umuwi na mga overseas Filipino workers. Nagsasagawa rin sila ng assessment nang sa gayon matukoy natin kung ano pa yung karagdagang tulong na may-ari nating maipabot sa kanila kasi marami dyan, baka ayaw na rin pong bumalik sa Middle East. So, in-explore din natin yung ibang mga programa na maari nating maibahagi po sa kanila once na nandun na po sila, nakasettle na sa kanila pong mga probinsya.
1: Ito naman po, ASEC, nakita po kasi natin na may mga kasamang bata o dependents ang mga repatriated OFWs po natin. Meron din po bang hiwalay na psychosocial support para sa mga anak nila na nakasaksi rin ng kaguluhan po sa Middle East?
0: Well, yes. Sa DSWD po kasi, holistic yung pong ating pong mga interventions na hindi lamang po sa isang individual ano, nakafocus, pag-cause doon sa buong pamilya. Kaya kinukumusta din ng ating mga social workers, yung mga anak ng mga overseas Filipino workers at that point, ano, o tuwing sinasalubong natin sila. Makikita nyo po, meron ding mga ibang mga interventions para sa mga bata, halimbawa mga pagsasagabaw ng mga art therapy. Yan, kasi syempre, yung mga interventions natin ay tailor-fit din doon sa edad ng ating pong mga kliyente. But these are initial, initial interventions upang matulungan yung mga bata na maibsan din ano, yung kanila pong nararamdaman at yung kanila pong experiences din. And of course, tinutulungan din natin sila kasama na noong pong kanilang mga magulang kasi sabi ko nga comprehensive eh yung ating interventions ano, hindi buo and holistic din yung ating pong pagtugon sa kanila. So aside from the art therapy na ginagawa natin sa airport, binumonitor din natin hanggang sila ay makauwi. Nang sa gayon matiyak natin na maayos yung kanila pong kalagayan.
2: Okay. All right. ASEC, eto naman po, ano po ang ating mensahe sa mga kababayan nating nandoroon sa Middle East na perhaps worried or concerned na pag umuwi sila sa Pilipinas ay baka wala po silang madatnang trabaho o tulong dito sa ating bansa.
0: Gaya nga po ng nabanggit ko sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat po ng tulong ay maipaabot natin sa mga repatriated overseas Filipino workers. Ang DSWD po katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalan kagaya ng DMW, OWA, DOH ay nagpuspusan ang koordinasyon at pagtutulungan nang sa gayon maibigay natin yung kaukulang tulong po sa kanila. Hindi po nagtatapos sa psychosocial first aid ang ginagawang tulong ng DSWD. Sabi ko nga, merong mga assessment na ginagawa ang ating pong mga social workers para matukoy yung kaukulang intervention o tulong o karagdagang tulong na maaari nating maipabot sa mga kababayan po nating umuwi mula sa Middle East. So may mga programa tayo kagaya ng assistance to individuals in crisis situation, yung sustainable livelihood program para naman na magkaroon sila ng pampuhunan kung nais nila magtayo ng sariling negosyo o tulong naman sa paghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng skills training at tulong sa pagpoproseso ng mga pre-employment requirements. Sa ilalim kasi yan, ng Sustainable Livelihood Program kasi we have two tracks. First is the Micro-Enterprise Development Track and the Employment Facilitation Track. So, ang mensahe po natin sa ating pong mga overseas Filipino workers at gayon din sa kanila pong mga pamilya, bukas po ang DSWD sa ilalim ng pamumuno ng aming butihing sekretary Rex Cachalian upang tulungan kayong makapag-umpisa muli. Kami po ay narito para po sa pangangailangan ninyo and huwag po kayong mahiyang lumapit o tumawag sa aming pong mga tanggapan nang sa gayon ay maipaabot po namin o ma-address din po, makatulong po kami na ma-address yung pong mga suliranin na kinakaharap po nyo bunsod nga po na naging epekto ng kaguluhan sa Middle East. Okay. So again, ang DSWD po patuloy na magpo-provide ng maagap at mapagkalingang serbisyo sa ating pong mamamayang Pilipinas.
2: Okay. Maraming salamat po, Asek Irene, sa inyong oras at sa pagbabahagi po ng serbisyo ng DSWD sa ating mga repatriated OFWs. Thank you, Asek, and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat. Magandang umaga.
2: Magandang umaga. Okay, yan po si Asek Irene Dumlao, ang opisyal na tagapagsalita at Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magbabalik po ang programang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kalaman.
5: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
7: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
6: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
8: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman!
10: Attitude of gratitude.
11: Attitude of gratitude.
12: Attitude of gratitude.
13: Attitude of gratitude. Gratefulness.
14: Gratefulness.
13: Gratefulness.
14: Joy.
13: Joy.
14: Joy.
13: Appreciation.
14: Appreciation.
13: Appreciation.
14: Attitude.
13: Attitude
14: of gratitude.
13: Of gratitude.
2: Nagbabalik ang palatuntunang Warm Heart dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, kami po ay inyo napapakinggan at napapanood pa rin sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. At sa audio streaming o online radio, gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, i-download nyo na ngayon na sa inyong Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre, ipinagmamalaki namin na sabihin sa inyo na mas malawak at malakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng ugnayan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media dahil napapakinggan na rin po tayo sa Shortwave Radio. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan naman sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre, ang programa pong Warm Heart ay nire-replay din po sa ating sister station, ang Radyo Magazine 1278 kHz na napapakinggan din po dito locally sa Metro Manila tuwing Sabado at Linggo 1 PM hanggang 2 PM. So kung na-miss nyo po ang ating full episode for Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service, pwede nyo po mapakinggan ang mga replays nito tuwing Sabado at Linggo 1 PM to 2 PM sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oh, alive na naman po ang comment section. Yes. Steph, go ahead.
1: Oo, kasi nag-comment regarding our topic kanina.
2: Okay.
1: Oo, yung ating naging panayam kay Asek Dumlao ay nag-comment ang ating taga-subaybay na si Marco Polo.
2: Kilala natin to.
1: Kilala natin to. No? Pero syempre di na natin sasabihin kung sino ba talaga siya.
2: Para manood din kayo.
1: Oo. Ang sabi niya, eto, tatlo-tatlo pa ang comment niya regarding this. No? Sabi niya, mabuti na lang po at may DSWD na handang tumulong sa ating mga repatriated OFWs. Ayan, tapos siguro may sinasabi si Asek kanina, no? Kasi eto sabi niya, I agree po, Asek.
2: Talagang
1: may pagsang-ayon itong si Marco Polo.
2: We agree din po.
1: Oo. At syempre, bukod dyan, sabi nga ni Marco Polo, thank you for assisting our OFWs, Asek. Mm-hmm. Ayan. Grabe, aktibong-aktibo si Marco Polo this Sunday, no?
2: Yes. Maraming salamat po sa pag-subaybay sa palatuntunang Warm Heart. Maganda po yung topic natin kasi talagang para po sa ating mga overseas Filipino workers. Oo. Kasi ang focus po natin lagi, syempre yung mga financial assistance, livelihood assistance, pero dahil ang Warm Heart po ang advocacy natin dito ay mental health awareness and education, nakatutok naman po yung ating pagbabahagi ng impormasyon sa kung ano naman po ang ginagawa ng pamahalaan para doon sa pagtugon sa mental health concerns ng ating mga overseas Filipino workers galing sa Middle East, dahil syempre iba rin yung experience na makasaksi ka ng isang talagang bombahan, 'di ba? Hindi 'yon biro. At marami pong nagsasabi na posibleng magkaroon ng PTSD or meron silang stress or merong trauma. So, ano ang ginagawa ng pamahalaan doon? Syempre, sabi ni Asek Irene kanina, meron talagang mga psychosocial first aid na binibigay ang DSWD, and at the same time, yung pagda-diagnosis na siguro and other treatment, yung Department of Health naman, sabi niya kanina, yung nakatutok doon. Okay, so moving on dito sa talagang ating pag-uusapan dahil ito po sa puntong ito ay ipinasok na natin yung ating attitude of gratitude. Ipagpapasalamat din naman natin itong mga tulong, no, para sa ating mga repatriated OFWs. But we will still share pa rin po ang ating mga reflections and insights for the week, no, para sa ating attitude of gratitude. Pero bago natin yan ibahagi, ay tutulungan tayo ni Steph doon sa kanyang mga tanong para makapag-facilitate ng grateful heart.
1: Ayun. So, ang una dyan ay what happened today that was good. Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim po dyan ay what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Ang pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-apat, what can I celebrate today?
2: Ayan. Yan. Okay, Steph. So, ano ang ating sharing for today?
1: Ayun. Siguro, dun sa unang bahagi ng aking sharing, may kinalaman pa rin ito sa topic natin kanina, no? Mm-hmm. Kasi, before, yung aking father ay nasa United Arab Emirates.
2: Ay, oo. Totoo. Nakwento ni Steph yan. Sige,
1: go. Before. Siguro, not to invalidate yung, syempre, yung ibang OFWs, no? Kasi, syempre, ngayon pa lang talaga sila nagsisiuwi dito sa Pilipinas. Pero yung sa case ko kasi, ano pa ako eh, siguro mga early 20s ako, nakauwi na siya dito talaga, permanently, no? And siguro yung masasabi kong yung part na thankful ako is wala na siya doon nung nangyayari lahat ng to. No? Kasi kung nandun siya, siguro, syempre, yung buong family namin ay mag-aalala din, no? Pero I still feel, no, bilang bahagi ng Radyo Pilipinas World Service, ay nararamdaman ko pa rin talaga, no, yung pag-aalala ng mga families ng ating OFWs, no? Siguro dahil sa mga past interviews natin na puro nakatutok sa Middle East. Kaya kahit papaano, no, although wala na talaga ako dun sa sitwasyon na ako'y mag-aalala sa isang kaanak na nasa Middle East, pero nararamdaman ko pa rin yung masasabi na anxiety and all, kasi yung pakikipag-simpatsya mo nandun pa din, eh. Kasi once, at one point sa buhay ko, meron din akong malapit sa akin na nasa Middle East. At just to share, no, bukod sa dito ako nag-OJT, no, sa Radyo Pilipinas World Service, no, isa sa mga naging drive ko noon, no, kung bakit ako napasok dito, no, for hopefully for good, ay syempre dahil sa aking father na former OFW. So I guess thankful ako in a way na siya ay nandito na, no, nung bago pa man ng ano. Pero at the same time, nakikiano pa rin ako. Kumbaga, may empathy pa rin ako, no, towards the other OFWs. Kasi yun nga, no, kahit wala ka na dun, eh, syempre, pagka naririnig mo yung mga balita, nakaka-interview ka ng mga OFWs din sa iba mong programa and also the embassies and yung DMW. Syempre, pag makakarinig ka, mapapaisip ka din na what if, paano kung sa case ko, no, paano kung nandun pa yung tatay ko sa UAE, nasa sa Dubai siya noon, eh, 'di ba? Doon sa Dubai talaga yung
2: inaano ngayon.
1: Inaatake talaga sa na part ng UAE. Mapapaisip ako na puro may what ifs ako, no, regarding doon. Kaya kahit papaano talaga ay naalarma din ako sa mga balibalita, and I'm just kumbaga hopeful ako, no, sana matapos na itong lahat ng to, kasi knowing na ang dami nating kababayan na nasa Middle East, no, kumbaga malaking concentration ng ating OFWs ay nasa Middle East, kaya talagang we hope and we pray, no, bilang tayo ay nandito sa istasyon na talagang nag-cater sa interes ng ating overseas Filipinos, no, we hope talaga na magkaroon na, no, ng world peace, no, hindi lang naman sa part ng Middle East, no, kasi ang dami, meron pang
2: Ukraine and Russia.
1: Yes. O may mga hindi pa natatapos na sigalot, and hopefully, no, makita ng, of course, the world leaders, no, makita nila na ano ba yung nagiging epekto ng mga ganitong klaseng kaguluhan, no. Syempre, not for the personal interest of their countries, no, kundi maging dun sa mga foreign nationals, no, na naiipit dun sa kaguluhan. So that's the first part, no, ng aking sharing dito sa Attitude of Gratitude. At yung pangalawa naman, kasi itong dito nung ako'y nag-day off, no, eh, syempre napadpad na naman ako sa Marikina, no? At nataon, nailibre na naman kami ng aking ninong.
2: Kayo ng lola mo.
1: Yes, syempre, no, thankful for the good food, yes, hearty meal. Pero above all, ako'y nagpapasalamat talaga sa ninong ko. Kasi yung ninong ko na yun, mula pagkabata pa lang ako, ay siya na talaga yung tumutulong sa akin. No, maging sa aking expenses nung college. No. Hindi lang ako scholar noon ng gobyerno, scholar rin ako ng aking ninong. Kaya very thankful ako, kasi masasabi kong isa siya sa mga pinaka mahalagang tao, no, sa journey ko ngayon. Of course, aside from my parents, no, aside from my grandparents, no, and yung aking friends and colleagues, eh syempre ako'y thankful sa aking ninong na talaga namang very supportive sa aking mga endeavors, and syempre pati sa aking appetite. Ayan, supportive siya. Ayan. So, maraming salamat, Ninong. Sana mapanood mo ito. No?
2: Oo, mapapanood niya yan. Hindi niya mapapanood, i-curate natin at ipapadala natin sa kanya.
1: Oo, maraming salamat sa'yo. So, yun ang aking sharing sa Steph. Attitude of Gratitude.
2: Okay, susugan ko lang yon kasi nabasa ko rin ito. Akmang-akma doon sa sharing ni Steph. Appreciate the people who make an effort for you, sabi. Right now, we are all busy trying to do better in life, focused on our hustle and dealing with struggles, often forgetting the people around us. That's why when someone makes an effort for you, be grateful. People like that are rare in this phase of life. Ayan. So yan, in relation to Steph na pagpapakita ng kanyang appreciation sa mga taong nakapaligid sa kanya, good food and good company ang nangyari kay Steph sa kanyang day off.
1: Tama.
2: It's a good food, good company. So na-appreciate natin yon. So yan, tama yon kasi lahat nga naman tayo busy. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Minsan, self-absorbed tayo, no? Oo. Parang yung sarili lang natin yung iniisip natin kasi may mga problema tayo, ganyan, na nakakalimutan natin yung ibang tao, yung mga simpleng bagay na ginagawa para sa atin ng ibang tao na sila man din ay meron din silang pinagdadaanan, ano? So, yung mga bagay na ganoon, ipinagpapasalamat natin. At syempre, doon din sa part kung saan si Steph ay nag-share tungkol sa kanyang father na nagtrabaho before sa Middle East, no? Na sabi niya, grateful siya na mga ganong experiences parang nakapagpatuto sa kanya kung paano mag- empathize sa iba na ganoon naman ngayon yung pinagdaraanan. Kasi yung husband ko, actually, OFW po siya. So, yung mga ganoong bagay ay nakaka-relate din ako. Ang ipinagpapasalamat ko naman po ay hindi naman po sila pinababayaan. I-relate ko na rin po doon sa information. Actually, it's a disinformation na pinakakalat sa social media na meron daw pong discrimination pagdating sa protection among foreign nationals na nasa ibang bansa. For example, yung sinasabi nilang kaya daw yun nga namatay si Mary Ann De Vera dahil hindi siya pinapasok sa bomb shelter, which is binabulaanan na po ng isang official, particularly ng ating Philippine Ambassador to Israel, si Mendiola, si Ma'am Eileen, Ambassador Eileen Mendiola. Sinabi na po niya na hindi po yun totoo kasi sa Israel, meron talaga silang batas kahit saan ka pumunta kapag merong emergency alert na may paparating na missile at i-intercept na nila yon, kakatok ka kahit saan pinto ka malapit at pagbubuksan kanila at papupuntahin isasama ka sa bomb shelter. Yung ating Philippine Embassy sa Israel, sinabi nila na meron silang bomb shelter at 50 person ang capacity noon. Ang Philippine Embassy in Israel pala ay katapat siya ng isang parke. So kapag ka merong mga naga-outing doon sa park at merong emergency alert, i-open talaga yung embassy. At kahit hindi sila empleyado doon, dumaan lang, papapasukin. Ganoon daw po yung new normal sa kanila, no? Yes. Actually, that's a new normal kasi sabi ni Ambassador Eileen during the interview with our station manager, Sir Ray, sinabi niya yon na yun na po kasi yung gawain talaga na kapag may narinig kang emergency alert, kung saan ka malapit, tatakbo. And also sinabi niya rin na kung puno na yung bomb shelter, pwede ka pang kumatok sa kabilang kapitbahay at tignan mo kung mas maluwag doon at doon ka pumasok. So yung mga ganoong bagay na pagkokorek ng impormasyon at nagpapasalamat tayo doon lalo na sa protection ng host countries na hindi pinababayaan kahit hindi naman po nila talaga mga ka-nationals yun. Yes. Like for example, in Israel, hindi rin naman talaga sila Israeli people. They are Filipinos pero wala pong pagde-discriminate sa pagbibigay ng protection at doon tayo nagpapasalamat. The same way din sa, actually, ang husband ko, sa Qatar naman siya, And nagpunta naman ako sa Qatar, nakita ko naman yung estado ng buhay doon. At hindi ko naman po sinasabing 100% na wala tayong worry. Pero kasi kung malayo ka sa mahal mo sa buhay at may mga bagay kang hindi mo na kontrolado, ang trust mo na is doon sa entity or institution na makakapagbigay talaga ng protection. Like for example, yung mga Filipinos, they ask help sa OWA, DMW, yes. Philippine Embassy, Migrant Workers Office doon sa bansang iyon. At saka syempre doon sa government, pakikinggan mo yung impormasyon na ipalalabas ng gobyerno o pamahalaan doon. So, yung trust mo na kung ginagampanan naman ng mga institusyon na yon, yung kanilang tungkulin, hindi ka naman all the time mag-worry. So, yung mga bagay po na iyan, pag fulfill ng kanilang mga obligations and responsibilities, lalo na po yung mga nagbibigay protection sa kanilang constituents, including the foreign nationals, ay ipinagpapasalamat natin. So, yung mga bagay na hindi na natin kontrolado, ang masasabi ko lang po dyan ay ipag-pray po natin. So, thankful naman tayo sa guidance at syempre yung ating divine intervention.
1: Oh.
2: Yun po ang aking siguro reflection talaga dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Lalo na po sa mga pinagdadaanan ng ating overseas Filipino workers, yes. Doon na talagang iba rin ang kanilang sacrifices for their families here in the Philippines. Wala na ako talaga masabi dahil actually yung mga UAE, napanood ko rin kasi yung documentary ni Atom Araulio tungkol doon sa ginto. Yung family na shinare din nila doon, actually, mahirap din yung buhay. Pero ang sabi niya, ang nag-inspire, isa kasi siyang nanay ang nag-inspire sa kanya na iraos talaga yung family, ay yung kanyang experience bilang OFW doon, yung pagpapaaral naman sa kanyang mga anak. So, yung mga ganoong sacrifices, thankful din tayo.
1: Oo.
2: Sa sacrifices ng ating family member na nasa malayo para makapagbigay ng magandang buhay sa kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas. So, siguro yun ang aming sharing ni Steph.
1: Yes.
2: Puro mga OFW family stories.
1: Oo nga.
2: Yan. Okay, pero antabayanan nyo po dahil meron pa po tayong mga public service announcements mula kay Steph. In the meanwhile, magkakaroon muna po tayo ng paalala mula sa himpilan.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Warm heart.
3: Warm heart.
0: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
3: Warm heart.

0: Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Narito na po ang ating public service announcement sa tid po ni Steph.
1: Ayun. So bago muna ang lahat ng ating PSAs ay eto muna. No? Nagsabi na naman si Marco Polo. Ayan. Ang sabi niya, such an inspiring story daw. Yung binahagi niya natin kanina sa attitude of gratitude. So salamat Marco Polo for listening at salamat dahil na-inspire ka sa aming kwento. So eto na yung ating PSAs, no. So back by popular demand mula sa PsycLink Consulting, ayan, meron silang psychological first aid or PFA training, no, mula April 23 to 24, 2026. Ayan, sabi, no, miss our last run, here's your chance. We're opening only 30 exclusive slots for our next live online PFA training via Zoom. Ayan, so ano yung mga matututunan dito, no, learn how to support people during crisis with practical evidence-based psychological first aid skills perfect for professionals in education, healthcare, HR, social services, and community leadership. No, ang ano po dyan, ang resource person po dyan ay si Dr. Homer Yabut na counseling or consulting rather, no, consulting director ng PsycLink. No, so tulad ng ating nabanggit kanina, limited to 30 participants only. Ang training fee ay 1,500 pesos, no, early bird promo until March 31, 2026. Yung CPD points ay abangan pa po natin, no, kung ilang CPD points ang pwedeng maibigay, no, para sa ating mga professionals na nagpapa-renew ng kanilang mga licenses, at ito ay first come first serve. So ayan, no, mag-register na para hindi maubusan ng slots. Ayan. So meron silang link and also a QR code, no, para makapag-register. Gamitin lamang ang inyong mga email addresses upang ma-access ang form o kaya mag-send ng private message dyan sa PsycLink Consulting. Ayan. Kung merong tanong, mag-send lamang ng message. Samantala, para sa ating PSA 2, galing naman sa Bloomwell. Ayan, Bloomwell Mental Health Consulting Services. Ayan, dahil meron sila, no, nag-offer sila ng guidance and counseling consultancy for schools, organizations, and communities. Ayan, so ano ba yung mga exact, no, na services nila? Una dyan, online individual counseling para dun sa mga 18 years and above. Ayan, kasi kailangan din, no, lalong-lalo na yung mga young adults naman talaga, no, yung karaniwan na kumbaga kabilang sila sa talagang naapektuhan, no, pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan, no, yung online youth and student counseling para naman sa mga eto talaga 13 years pataas. Ayan, para sa ating mga teenagers dyan, meron din dyan na virtual or in-person training, seminar, workshop, in-person counseling. By appointment po yan, a consultancy kung saan ay kasama po dyan ang guidance and counseling. So, ang makakasama nyo po dyan sa mga services na yan ay si Ma'am Maria Luisa S. Mirano na siyang registered guidance counselor, no, ng Bloomwell Mental Health Counseling Services. So yan ang kanilang mga services at meron din silang mga contact details, no. Pwede niyo po silang ma-contact gamit ang Viber, no, na 0962-295-8093. Meron din naman silang Facebook page na Bloomwell Mental Health Counseling, ay Mental Health Counseling Services. At meron din silang QR code para siguro dun sa mga gustong mag-scan na lang, no, para hindi na mahirapan sa kanilang pag-avail ng services. Ayan, meron din po. Scan nyo na lamang po. Sa pangatlo naman nating PSA, ito ay itong webinar na ito ay magaganap sa March 27, 2026. Sa Biyernes na po yan, mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay galing sa AHA, no? I think this is pronounced as AHA, Psychological Training Services, kung saan ang inyo pong resource person para dyan ay si Mr. Ray Rayo Divina Gracia, no, licensed physical therapist dyan sa Mindanao State University. Ang ano dito, no, ang topic nila is happiness index, what makes us happy, no, kasi di ba base sa datos, no, base sa mga pag-aaral, isang Pilipina sa mga kumbaga pinakamasaya nga ba? Ayan. Pero yun nga, no, pag-aaralan dito, no. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa mga Pilipino, no? Learn about the happiness index na isang global index na ginagamit internationally sa pagsusukat ng mga factors, no, na nagpapasaya sa atin. So, para inyong malaman, no, kung bakit nga ba masaya ang mga Pilipino, eto ang nandyan ang kasagutan. Paano ba mag-register? Syempre, magbayad ng registration fee. Merong mode of payment sila dyan na nakalagay sa kanilang poster at maging sa ating screen. Syempre, mag-send ng proof of payment sa registrations at Project Taha, no? projecttaha.com. Ayan, na may information tulad ng inyong pangalan, contact number, email address, at yung title ng training. Which in this case, ay Happiness Index, What Makes Us Happy. At hintayin lamang ang confirmation email with the link. Ayan, so ang registration date deadline, no, ay sa March 27, 2026. Ayan, same day pala as the seminar, as the webinar rather, no, at 11 a.m. or until slots are available, whichever comes first. So good na, no, para dun sa mga gustong mag-aral, no, pag regarding the happiness index. Samantala, para naman sa ating ika-apat na PSA, ay ito naman ay manggagaling sa Child Fam Possibilities Psychosocial Services. Meron silang dalawang webinar, no, to be exact, no. Dahil alam naman natin na ngayong Marso ay National Women's Month, at hindi lamang 'yan, no, meron ding a World Bipolar Day, no, this March. So meron silang dalawang must attend webinars, no, at ito, no, ang una dyan ay Let's Talk About Hormones. Ayan, hormones kasi her, eh. Ayan, sabi nga nila, no, ito yung pinaka-content, no, a safe and empowering webinar about the unseen rhythms of a woman's body and mind, because behind every mood, every shift, and every strength is a story worth understanding. This session is a step towards self-awareness, compassion, and balance. Ayan, so ang mga makakasama po natin dyan ay mga psychometricians, no, mga registered psychometricians, sina Ma'am Ariel Nicole Agustin at si Ma'am Dara Jean Ferrer. So iyan po ay gaganapin sa darating na Biyernes, alauna hanggang alas 3 ng hapon, live via Zoom. At yung isa naman para sa World Bipolar Day ay ito po ay isang may tuturing, no, na isang powerful reminder, itong More Than a Label, Seeing the Person Behind the Bipolar Diagnosis. Isang powerful reminder na walang diagnosis ang nakakapag-define, no, nakakapag kumbaga yun nga, no, na yun na talaga yung pagkakakilanlan ng isang tao. Sabi nga dito, together we'll listen, learn, and unlearn, seeing individuals not for their condition but for their resilience, identity, and lived experiences. Ayan. So, makakasama po natin dyan na isang registered psychologist, si Ms. Kay Vardeleon Binayas. Ayan. Para sa World Bipolar Day. At kailan to gaganapin? Sa March 30, 2026, alauna ng hapon. Live pa rin via Zoom. At para sa ikalima at panghuli nating PSA for today ay galing naman sa GLB Management Consultancy. Dahil meron silang certificate program on the essentials of human resource, an engaging learning experience designed for HR practitioners, supervisors, and aspiring HR professionals who want to strengthen their core HR knowledge and apply best practices in today's workplace. Ito po ay gaganapin sa darating na Sabado, March 28, 2026 mula 8:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. Ayan. That's ano po, Manila time, no, Philippine Standard Time, no. Talagang specify nila ito, siguro ito ay kumbaga welcome din yung mga nasa ibang bansa kaya naka-specify yung time. So yan po, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. Philippine Standard Time, live via Zoom. So ayan, meron silang mga syempre merong mga payment, no, may payment po dito ang early bird rate ay merong kumbaga ang halaga po niyan ay 2,899 pesos, ang regular rate naman po ay 3,500 pesos, may group rate naman po na 2,899 per person. Ayan po. So, meron din silang QR code kung saan pwedeng mag-register. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito.
0: Thank you, Steph, for the public service announcement ng ating programang Warm Heart. Okay, so naku, wala na tayong oras. So magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama. Syempre, sa ating production. Pero master control na rin siya ngayon.
1: All around.
0: Sir Leo Magpayo, ano may programa mamaya. Discarding Wise, panoorin nyo po. 3 p.m. no, Steph?
1: Yes.
0: 3 p.m. to 3:30. Panoorin nyo po si Sir Leo Magpayo sa kanyang programang Discarding Wise. At maraming salamat din sa ating Warcast Operator kay Hero Lucero. Maraming salamat din po sa lahat na sumama sa amin sa programa ngayong araw ng
1: yes.
0: Linggo. Lalong-lalo na po kay Marco Polo.
1: Marco
0: shout
1: Polo.
0: Out. Hanggang ngayon ay...
1: May sinabi pa siya.
0: Nangungulit sa comment section.
1: Oo, may sinabi mo ka. Baka may sinabi pa siya. Teka, check natin ha. Ayan, ayos. Ayan, saka sumasaludo siya
0: yes.
1: sa atin. Salamat sa pagsaludo.
0: Thank you pagsaludo. Po. Sa Sunday ulit ha, manggulo ka sa comment section para may kausap naman ka. Interactive tayo dito sa Warmark.
1: Yes.
0: Okay, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood. Naway sa susunod na episode ng ating palatuntunan, nariyan pa rin po kayo. Muli, maraming salamat at ito po si Bea Gazette Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
0: Warmheart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ako mag-request? Yeah, yung pangkanta gusto-gusto ko? Oo, thank you. Mr. DJ.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Daddy.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang mail address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. World Service,
2: nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connections. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emerson mo yata ang nakakabot?
6: I'm Mr. President, Secretary in Basilan.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news
3: o mali ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
7: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
6: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
8: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
9: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
9: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
9: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayang patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
11: Muli Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman po sa isa pang episode ng programang Bridges on Air. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, kasama of course.
12: Si Aris Gutierrez po.
11: Yan, at ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. So nagbibigay po gay po tayo kay Secretary Kling Ang ng ating Commission on Filipinos Overseas. Ayan. Pero para sa araw pong ito, ha, paalala lamang po, napapakinggan at napapanood tayo sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type lamang din Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas, Aris. Ano? And syempre, napapakinggan din tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit naman ng ating shortwave broadcast through the facilities ng Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. Doon po sa mga sumusubaybay sa atin sa shortwave broadcast, narito ang ating mga sumusunod na shortwave frequencies sa Filipino. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Yan. At para sa araw na ito, ano bang aasahan natin ating mga taga-subaybay, Aris?
12: Lagi naman natin binabanggit, maraming ginagawa ang Commission on Filipinos Overseas. Tulad na lang nung nagkaroon ng media training, kasama nga ang Radyo Pilipinas World Service training na yon. At pero ang focus natin ngayon sa ng guest natin ngayon, ng ating CFO correspondent, ay yung nagkaroon kasi ng meeting kamakailan, yung Board of Commissioners ng CFO. Kasi ang CFO nga, dahil isa siyang komisyon, ay may mga commissioners yan na representing yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa non-resident Filipinos.
11: So, yung mga napag-usapan ng mga commissioners, may kinalaman din sa mga darating pang mga programa at serbisyo ng CFO?
12: Yes, ganun po yung ano, usual na sa agenda ng mga ng Board of Commissioners meeting, nire-repaso yung mga naisagawang proyekto. Tapos kung may mga polisiya na kailangan pag-usapan, kung kailangan ba siyang i-fine-tune, doon din yun nag-uumpisa yung usapan.
11: Makakasama natin ba dyan ang ating CFO Immigrant Service Officer? Siya rin tatay yung CFO Community Correspondent natin, si John Mark Calves?
12: Si JM kasi po ang isa sa mga tumayong, nandun siya sa Secretariat ng Board of Commissioners, kaya siya yung
11: maghahatid sa atin ng mga kaganapan. And of course, sa ating segmentong Pinoy Ako segment, makakasama naman natin si Louie?
12: Louie Baterna.
11: Founder at President ng Philippine Art and Culture Exchange of PACE. Mamaya po yan sa Pinoy Ako segment. So, tingnan natin muna, alamin muna natin ang mga kaganapan sa ginanap na 69th Board of Commissioners meeting ng CFO. Makakasama natin sa linya ngayon, Ares, si JM o John Mark Calves. John Mark, go ahead.
13: Magandang umaga po sa inyo mga sir at magandang umaga rin po sa mga taga-subaybay ng ating programa sa Bridges on Air. Gaya po ng nasabi, today po I will be relaying some of the important information mga kaganapan po noong June 2, just this week. With regards po doon sa ginanap na ika-69th CFO Board of Commissioners meeting. Dito lang din po sa opisina ng CFO.
12: JM? JM?
13: Yes, sir.
12: Pwedeng para lang sa for the benefit ng ating mga tagapakinig dito sa Bridges on Air, pwede mo bang pakipaliwanag yung setup kung bakit may Board of Commissioners ang CFO? Sino-sino ba yung represented diyan?
13: So basically po the CFO Board of Commissioners are from various agencies po na kinoconsider nating mga stakeholders, lalong-lalo na doon sa mga when it comes sa mga programs, services and initiatives na ini-implement ng CFO. Syempre po, chairing our Board of Commissioners po, nakasama natin on-site. Of course, si Secretary Dante Clink ang the second. Siya po ang chair ng ating CFO BOC. Andyan rin po, nakasama rin natin on-site ang ating Vice Chair mula naman sa Department of Foreign Affairs po, si ASEC Angelica Escalona. At bukod po sa CFO at DFA, nariyan rin ang representative member representatives ng BOC mula naman sa CFO, andyan si USEC Maria Arlene Borja. From DepEd po, ito po naman ay nirepresent ni Director Runvi Manguera. At yung ibang members po ng BOC naman ay nakasama natin online. Ano? Nariyan ang representative ng DOJ, si Ms. Tonette Alvarez. Representing naman po the Department of Labor and Employment ay si Ms. Princess Angkaya. From the Department of Tourism,